0: po na isinagawa ang ika nga mga local government units, particular dito sa Quezon City. Pero alamin din natin, dahil alam nyo, isa sa mga talagang tinamaan ng ika nga pagbaha ng bagyong Luis, Maymay, maging itong habagat, ang ating agriculture sector. Okay? So bibigyan pansin natin yan, lalong-lalo na pagdating po sa National Food Authority. Kamustahin natin sila, dahil alam naman natin, isa ang National Food Authority sa inaasahan ng ating mga kababayan na makapagbibigay ng sapat na supply ng bigas sa merkado, maging para sa ating mga magsasaka kung saan sila pwedeng magbenta ng mga palay. Pero kamustahin natin ang National Food Authority. Nasa linya po natin ngayon ang ating NFA Administrator, Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, maganda umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
1: Ay, Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay.
0: Maraming salamat po, Administrator Lacson, sa muli po niyong pagpapaunlak sa ating programa. Kamustahin lamang po namin ang kabuuan ng National Food Authority. Kamusta po ang NFA? May mga na-report po ba tayong mga warehouse na damage? Sanhi po ng malawakang pagbaha dulot po ng habagat at matinding pagulan, na Administrator Lacson?
1: Ray, no, minonitor natin ang mga kalagayan ng ating mga warehouses nationwide. At hapon ngang hapon, katatapos lang ng pulong natin sa ating mga kawani sa lahat ng rehiyon, no. Ang maganda rito, lahat ay nag-report ng walang damage sa ating stocks, walang damage sa ating warehouses, at nag-report din sila ng kasapatan ng milled rice sa lahat ng kanilang rehiyon. So far, ang mga nag-request pa lamang ng LGU, ng ng bigas, ay ang una, alam natin, sinalanta ang Baguio City. Nag-request sila ng 8,500, nakuha na nila halos, at meron lang balancing 2,500. Medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha, no? Ang Batanes, nag-request din na kuha nila, pero hindi naman ganun karami, hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags, of which yun ay kayang-kayang ibigay, at 66,000 bags ang ating stocks bandaroon sa Region 3. So, all in all, okay ba tayo? Okay naman tayo, at walang masyado pang request ang ating mga LGU. But just in case mag-request sila, handa naman tayo, at tayo naman ay nasa kasagsagan din ng milling operation, no.
0: Okay.
1: So far, ang parte ng Mindanao, wala namang masyadong iniulat na pinsala sa, let's say, sa ulan. Hindi gaano maulan doon, mainit sa ibang mga parte. At dito lamang talaga sa Region 1, Region 3, at dito nga sa NCR, tayo tinamaan, no. Pati dito sa may part ng Region 4.
0: Alright, Administrator, pero kamusta ang ano, may opportunity ba na makapagbenta pa o makapamili pa ang NFA sa ating mga magsasaka sa ganitong klaseng sitwasyon?
1: Sa ngayon, ano, Ray, wala pa masyadong ani, paunti-kutik lang, ika nga, bandang Mindanao, no? Unti-unti lang ito, mga palusot lang to na tawag natin, no? Nakalusot sa parang off-season. Ang talagang kasagsagan naman ng ani ay mararamdaman natin by siguro late September, October, hanggang November, meron yan. Meron pang anihan yan. Hopefully, hindi gaanong maulan sa mga panahon na yon para at least makapamili tayo ng mahusay.
0: Okay. So, kanina po may mga nabanggit kayong mga sacks of rice na naibigay ninyo o ni-request ng mga local government units. Ito yan sa mga apektadong lugar. Ano po? Pero doon sa mga hindi apektadong lugar, let's say nabanggit po nyo Mindanao, medyo mainit, maski sa ilang bahagi ng Visayas, tuloy-tuloy pa rin po ba itong pagbebenta ng NFA, lalo na dito sa murang bigas?
1: Tama po yan. Tuloy-tuloy naman po ang ating supply sa Food Terminal Incorporated sa kanilang sa programa ng Department of Agriculture ng pamahalaan na benteng bigas meron. Tuloy-tuloy po tayo dyan. May mga ngilan-ngilan lamang na mga kadiwa outlets na medyo huminto ng ilang araw dahil sa samahan ng panahon. But ilan-ilan lamang ito. In general, tuloy-tuloy ito. At makikita natin nito sa mga susunod na linggo or weeks, mag-ano to, biglang mag-shoot up dahil tayo po ay nasa kasagsagan na ng milling operation, no? At marami po tayong magiging stock na milled rice.
0: Speaking of that, Administrator, I dare to ask kung meron kayong data, so makikita po ninyo sa inyong pag-aaral kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nitong habagat, itong pagbagyo, pagbaha, lalong-lalo na sa mga agricultural regions natin, Region 3, dito sa, maging dito sa Region 4, Region 1, and Region 2, Administrator.
1: Well, to be honest, it is being monitored by the department. Mas alam ng departamento ang mga datos na ito. Pero kami sa NFA, minomonitor namin.

0: At least eh, wala tayong na damage ng mga warehouse. Ano po, administrator?
1: Opo, maraming salamat din po at it's always a pleasure na may paliwanag at makapagbigay ng information sa ating mga kababayan. Thank you so much.
0: Maraming salamat po, maraming salamat ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Yan. So good news, wala namang napinsala ang mga warehouse ang National Food Authority sa mga rehiyon na pinsala ng mga bagyo at nito pong pagbuhos ng matinding ulan at nagdulot ng pagbaha sa hinang habagat at patuloy naman silang nagbahagi, namimigay ng assistance sa mga local government units na humihingi ng assistance sa kanila lalo na pagdating sa paghingi ng supply ng bigas para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng nasabing pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Region 1, Region 2, Region 3, maging dito sa Metro Manila, maging sa Region 4. Ano po? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: 7.4 na lindol tumama po sa bansang Colombia. Ano po, kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. 7.4 po ang tumama na lindol ano po sa Colombia. At tinataya po ng mga otoridad sa Colombia na hindi bababa sa 100 katao ang nasawi sanhi po ng nasabing lindol diyan sa Colombia. Kanina pong umaga yan, napagtaya pa lamang ano po diyan sa kaninang sa oras sa Colombia. So inaasahan pa ho ng mga Colombian authorities na maaari pang tumaas ang nasabing bilang. Ang nasabi pong 7.4 na lindol ay nagawa ring magpaguho sa maraming mga gusali sa nasabing bansa. At patuloy po tayong ikang nagaantabay pa rin ng mga updates tungkol dyan po sa nasabing lindol sa bansang Colombia. Meron din tayo kasing mga kababayan na maaaring nagtatrabaho dyan, living and working sa Colombia. At tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia.

0: Yeah, para po malaman ang kanilang sitwasyon, di lamang ang sitwasyon ng ating mga Filipinos living and working sa nasabing bansa, kundi maging ang aktwal na sitwasyon ng ating Philippine Embassy doon, ng ating ambassador, maging ang ika nga mga embassy officials and staff. Antabayan lang po niyo yan, ating pakikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Samantala, sa iba pang balita sa labas naman ng ating bansa, itong peace plan ni US President Donald Trump para sa Israel at Gaza, tinanggihan po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi po kasi tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong peace plan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang pagtanggi ng Israel sa nasabing peace plan ay makalipas ang ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang breakthrough sa negosasyon na binubuo ng 15-point plan sa ilalim ng Board of Peace ni Trump. Maring sinabi ni Israeli Prime Minister Netanyahu na hindi sila aalis o hindi aalis ang Israel sa Gaza hanggat hindi tuluyang binababa ng Hamas ang kanilang mga armas. Dagdag pa ng Israeli Prime Minister na hanggat ito ang punong ministro ng Israel, walang maitatayong Palestinong Estado sa Gaza maging sa West Bank. Samantala, sa iba pang kaganapan sa labas ng ating bansa, Bagyong Dolphin naglandfall na sa China nitong Lunes. Nagdulot naman ng malawakang pinsala at evacuation. Malawakang pagbaha sa Shanghai, Shandong, Henan, Hubei, Jiangsu at Zhejiang. Sanhi ng Bagyong Dolphin ang inisyal na naging epekto nito sa China na maglandfall ito Lunes sa nasabing bansa. Mahigit sa 1,000 flights ang nakansela sa Shanghai, samantalang tinataya ng mga Chinese authorities na nasa 1 milyon ang inilikas sa mga apektadong lugar. Batay sa report ng Chinese state media, meron ding 9 na taong batang lalaki na natangay ng hampas ng alon at natangay sa karagatan. Taglay ang 150 kilometers per hour unang naglandfall ng Bagyong Dolphin sa Zhejiang Province nitong Linggo bago ito maglandfall ulit sa Wenzhou. Batay sa assessment ng Chinese authorities, ang Bagyong Dolphin ay tinuturing pinakamalakas na bagyo na tumama sa China ngayong taon. Yan po ang ating mga balita sa labas ng ating bansa. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po tayong maantabay dito sa ating Philippine Embassy naman sa Bogota, Colombia para sa update hinggil dito sa naranasang 7.4 na lindol diyan po sa nasabing bansa. Naalala ninyo yung nagkaroon din ng ganyang halos kasing lakas, yung twin earthquake, yung kambal na lindol, 7 point, I think 7.2, tapos sinundan na 7.5 sa Venezuela naman. Ano? Eh halos magkalapit lang po yan eh. Magkalapit lang halos yan yung Colombia at Venezuela. Hindi kaya ito epekto na rin nung twin o kambal na lindol noon sa Venezuela. Ito kaya ay karugtong. Ay nako, mga katanungan na mahirap sagutin pero sana naman ay hindi. Ano po? At sana naman ay walang nasawing mga kababayan nating Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho diyan po sa nasabing bansa. Ano po? Ay maging po dito sa ating mga sa mga mamamayan ng Colombia, although mahigit isang daan na po, mahigit isang daan na ang tinatayang nasawi at maaari pang tumaas nasawi ah dito sa nasabing lindol sa Colombia. So antabayan lang po natin 'yan. At habang inaantabayan na natin 'yan, narito muna ang ilang mga paalala muli mula sa inyong himpilan.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, patuloy po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating sa JD Affairs diyan po sa Philippine Embassy sa Colombia, walang iba kundi si Miss Consul o si Consul Judy Razon. Ayan. Consul Judy Razon, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
3: Magandang araw po, sir, sa lahat po na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Thank you very much po, Consul Judy, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ma'am, napatawag po kami upang unang-una kamustahin po kayo diyan sa ating Philippine Embassy sa Colombia, ating mga opisyal at ang ating mga staff, maging ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan, sapagkat tumama ang 7.4 na lindol sa Colombia at ayon po sa mga Colombian authorities, mahigit sa, hindi bababa sa 100 ang naitala ng nasawi, sanhi po ng nasabing lindol. Kamusta po kayo dyan sa Colombia, ma'am?
3: Opo, dito po kami sa embahada, yung mga ating pong staff at officers ay na-account naman po natin agad kaninang umaga. SOP po natin yan na pagka meron pong emergency, meron po kaming mga designated areas of evacuation. So lahat po, nung tumama po siya talaga kaninang umaga, nasa bahay pa po kaming lahat. So hiwa-hiwalay po kami. Pero dahil nga po meron na kaming designated areas na dapat puntahan pag emergency, so dire-diretso po ang pag-receive ng messages doon sa aming embassy group chat para mag-update kung nasaan na po kami at kung safe po kami.
0: Alright. Ma'am, Consul, anong oras tumama dyan sa Colombia yung lindol? Anong oras naramdaman?
3: Alas 7:34 po ng umaga.
0: Alas 7:34. So anong mga madaling araw o tama? Madaling araw dito sa Pilipinas, tama po ba?
3: Mga ganun, hindi po.
0: Mga gabi rin.
3: Gabi po dyan.
0: Gabi rin eh, no? Halos 8:30 hindi naman nagkakalay yung oras natin eh. Okay.
3: Opo, 8:30 po ng gabi dyan.
0: Wow, gabi. So marami sigurong nasa bahay pa, mga tahanan, nagpapahinga na nung tumama yung lindol. So
3: actually po may mga tulog pa.
0: Naku.
3: Kaya oo, kaya po paglabas sa mga safe areas, may hindi pa po nakakagigising lang.
0: Oo,
3: parang, yung iba po papasok ng opisina.
0: Siguro akala na para sila na alimpungatan, ano? Consul, bakit parang
3: ilumulog yun? Isa na po ako doon.
0: So, ibig sabihin, wala na kayo sa embahada, nagsipuntahan pa kayo sa embahada. Para
3: opo, opo. Kailangan po nating mag-report kasi kailangan po nating asikasuhin yung ating mga kababayan.
0: Speaking of our kababayan, may mga report na po ba sa inyo, confirmed reports na may nasaktan o nasawi, sanhi po ng lindol dyan?
3: Sa kagandahang balita po wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Maaga po silang nagsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong, meron pa po bang hindi nakakapag-report dyan sa area ninyo, nakakilala ninyo, or may kakilala po ba tayo dito sa lugar na to. So, maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos, wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
0: Aba, ang ganda pala ng flow of communication sa GC group, sa GC chat nyo, mabilis ang feedback. Ano po, maganda yung communication between the Philippine Embassy and the Filipino community dyan sa Colombia. Po, Consul Razon? Okay. Anyway,
3: yes sir, maganda po talaga siya at buti na lamang din po at hindi po talaga nawala ang internet.
0: Yes. Okay.
3: So, speaking of
0: internet, may kuryente po. Stable naman ang supply ng kuryente at like you said, internet at maging yung iba pang utilities, console.
3: Opo, bali po nitong during the earthquake and immediately after, medyo nagkaroon po ng problema sa internet yung ibang areas, pero naibalik naman po kaagad yon. And then, nagkaroon po ng reduction sa transmission ng energy sa ilang areas. Pero mabilis po ang system recovery at umabot po agad yun ng 99%.
0: Alright, okay. So, sa ngayon po, busy pa rin at patuloy pa rin ang mga Colombian authorities sa rescue and rescue efforts nila sa mga maari pang natabunan o naapektuhan ng mga gumuhong gusali. Balik, ang ano po kasi dito, maraming gumuhong gusali at maraming nasawi.
3: Opo, sir. Actually, nag-issue na po si President Abelardo de la Espriella kaninang umaga ng State of National Disaster at agaran po niyang in-establish yung Unified Command Post ng kanilang similar to our National Unit of for Disaster Risk Management. At nag-deploy na po sila ng mga personnel para sa search and rescue efforts. Lalong-lalo na po doon sa Cali kung saan marami po talagang bumagsak na mga buildings at sa Coffee Region area po.
0: Matanong ko lamang po, Consul, saan ba ang napabalita o na-report na epicenter noong 7.4 na lindol sa Colombia?
3: Opo, ang epicenter po ay sa may San Jose del Palmar sa Choco, which is ang distance po niyan sa atin dito sa Bogota is about 240 kilometers. Tapos naapektuhan din po yung lugar ng Valle del Cauca at meron din po dun sa coffee area po talaga ng Manizales at Pereira.
0: Pero siguro mga dalawang question na lang, Consul, alam kong may nakaschedule kang meeting today. Pero kasi di ba recently nagkaroon din ng lindol sa Venezuela, yung twin earthquakes, tama po ba? 7.4, 7.2 and 7.5. Pero under din ba ng jurisdiction ng Philippine Embassy dyan sa Colombia ang Venezuela? O malayo
3: ang
0: distansya?
3: Yes, sir. Under din po sa amin yun. Na-interview niyo rin po kami tungkol doon.
0: Yes. Kaya nga naalala ko, sabi ko, teka, magkalapit lang to. Nasa jurisdiction ng Colombia to. Hindi gaano kalayuan ito. Pero sa ang iniisip ko kasi, baka hindi kaya ito part 2 nung twin earthquake sa Venezuela.
3: Sana naman po hindi, sir. Pero actually, nag-communicate din po kami sa ibang areas of jurisdiction natin like Venezuela and Ecuador. Okay po sila sa Venezuela. Sa Ecuador po, naramdaman lang daw po sa isang part of, sa ibang part ng Quito, which is the capital of Ecuador. Pero hindi naman pa daw po malakas.
0: So, panghuli po, mga ilang Pilipinos po ba living and working sa Colombia ang nasa registry ng ating Philippine Embassy?
3: So sa ngayon po, dahil po sa nangyaring event, nadagdagan po yung ating database. Ngayon po ay meron na tayong 119 recorded Filipinos in Colombia.
0: Wow, 119. And all of them are safe. Yun ang importante
3: din.
0: Safe din, sir. Kayo dyan at ang mga ating Philippine Embassy officials and staff. With that, thank you very much po, Consul Judy Rason, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you so much.
3: Maraming salamat din po sa inyong pagpaunlak para magbigay po kami ng update sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Salamat po.
0: Salamat po. Ang ating Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia, Consul Judy Rason. Ayan pong magandang balita. Wala pong naitalang Filipinong nasaktan o nasawi sa hinang 7.4 na lindol na tumama dyan sa Colombia, kung saan ang epicenter ay nasa San Jose del Palmar. Hindi ko lang maalala yung ano. Pero San Jose del Palmar ang epicenter. At patuloy pa rin nakamonitor dyan ang ating Philippine Embassy sa Colombia para sa kaligtasan at kalalagayan ng ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Colombia. Meron pong 119 ayon po sa panayam natin kay Consul Judy Rason, ang Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia. We have 119 Filipinos living and working in Colombia and all of them are safe. Ayan, sabi po ng ating embahada. Na mabilis po kasi yung naging response ng ating Filipino community dun sa kanilang GC chat, no, na nag-report kagad sila na sila ay nasa mabuting kalagayan. Gayun din, kasi ang Philippine Embassy sa Colombia, under ng Philippine Embassy sa Colombia, ng kanyang jurisdiction yung Venezuela at saka yung Ecuador, okay? So, naramdaman din sa Ecuador, siguro yung mas mababa intensity, pero naramdaman din sa Venezuela, under din nila yan, under ng jurisdiction din yan ng Philippine Embassy sa Colombia. Pero ayon pa rin po sa report ng Colombia, Philippine Embassy sa Colombia, wala rin pong nasaktan o naapektuhan ng mga Pilipino sa mga kalapit na bansa ng Colombia tulad ng Venezuela at ng Ecuador. Ayan, magbabalik po ang inyong himpilan, makalipas pa rin ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
8: It's a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa programang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ni Dr. Puhalte. Mga wala pang isang buwan ang paninilbihan ni Dr. Puhalte bilang kalihim ng DOH pero napalitan na po siya ni PhilHealth President Edwin Mercado. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro. Papalitan nito sa pwesto si Dr. Jose Puhalte Jr. Ano po, na nakapanayam din po natin dito sa ating himpilan kamakailan na una nang itinalaga sa pwesto noong buwan lamang ng Hulyo. Ayon kay Castro, una nang nagsilbi si Mercado bilang President at CEO ng iba't ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Habang magsisilbi naman ang acting president ng PhilHealth, si Dr. Beverly Lorraine Ho, na kasalukuyang chief health officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Well, ang sinasabi po kasi dahil sa medical reasons, health reasons, kung bakit bumitaw ika nga si Dr. Pohalte sa Department of Health. Pero wala pa yata, halos wala pa yata isang buwan ang kanyang ika nga pag-upo o pag-appointment. At ngayon, papalitan na po siya, inappoint na po ni Pangulo si Dr. Edwin Mercado na dating presidente ng PhilHealth. Ngayon siya lang magiging kalihim ng Department of Health. Samantala, papalitan naman ni, ulitin ko ha, papalitan naman ni Dr. Beverly Lorraine Ho si Dr. Mercado bilang acting president ng PhilHealth. Samantala, nasa linya naman po natin ng komunikasyon ako. I'm very, very so honored to have her again dito sa ating programa for so long. Matagal ko na rin hindi nakakausap itong ating former DOH Secretary Esperanza Cabral. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Si Ray Sampang po ito. I do hope you still remember me. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Opo, maraming salamat po, Secretary Cabral, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa akin dito sa ating programang Global na Tayo. Napatawag po kami dahil there are mga bagong appointments sa Department of Health. Dr. Edwin Mercado, na dating presidente ng PhilHealth, ang siyang tinalaga ngayon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary ng Kagawaran ng Kalusugan, that which you once led. Tapos pinalitan ni Dr. Lorraine Ho si Dr. Mercado sa PhilHealth as acting president. As former secretary po ng Department of Health, sa malawak po ninyong experience sa larangan ng ika nga po pagiging kalihim ng Department of Health, what are your expectations ba dito sa mga bagong talagang opisyal ng DOH at ng PhilHealth?
11: Para kay Dr. Edwin Mercado at saka kay Dr. Beverly Ho ay buwabati kami sa inyong pagkakatalaga sa mga mahahalagang posisyon na ito sa kalusugan natin. We want to wish them all the best dito sa mga magiging bagong responsibilidad nila.
0: Mm-hmm. Well, Secretary Cabral, kasi nung one time na nakausap namin si former Secretary Pohalte, binuo niya itong ika nga Council of Experts, which comprises of former health secretaries, including you, Secretary Cabral, si Secretary Galvestan, si Secretary Riodica, si Secretary Garin. Opo. Paano to? Itutuloy pa rin po ba to? Do you think na ipupush pa rin ito sa ilalim ni Dr. Mercado as Health Secretary?
11: Well, yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Brick.
0: Mm-hmm.
11: So sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts na yon.
0: Mm-hmm.
11: Unless si Dr. Mercado ay mag-decide na gusto niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
0: Pero yung po kasing Council of Experts, ay maganda yung layunin, maganda yung adhikain. Dahil parang through your experience, at yung institutional knowledge ninyo do sa mga programs and services ng DOH during your time, pa pinagsama-sama kayong lahat, could really put a definite direction at ma-address yung mga issue na kinakailangan i-address. Ano po, Secretary Cabral?
11: Palagay ko, at kami naman ay kung makakatulong ay handang tumulong. Kahit sa kay Dr. Brick, kahit kay Dr. Mercado, kung siya ay tatawag sa amin, palagay ko, nagsasalita ako para sa lahat ng mga former na secretaries ng DOH na pag siya'y tumawag at humingi ng aming advice, ay malugod kaming magbibigay ng kung ano man ang kaya namin itulong.
0: I would go to I would ask and go further to there ask this question, Secretary Cabral. Sa inyo pong tingin, kung kayo po ang tatanungin, halimbawa kung kayo ay tatanungin ni bagong talagang Kalihim Mercado at maging siguro ng Pangulong Marcos Jr., kung ano yung mga concern sa health sector na inyong gustong ma-address agad, ano po yun, Secretary Cabral, na gusto nyong ma-address agad?
11: Palagay ko naman hindi lang akin yung mga prioridad na yon, kung hindi sa buong bayan.
0: Mm-hmm.
11: At ito ay ang pagkuha natin ng health services na hindi naman magtutulad ng kahirapan sa atin.
0: Mm-hmm.
11: So, palagay ko matagal na natin itong problema at palala ng palala.
0: Mm-hmm.
11: Ito ang talagang kailangan tutukan nila.
0: Mm-hmm.
11: Oo.
0: Okay, so yung ano po, no, yung health, yung convenient and easy healthcare access sa lahat ng Pilipino, yun ang talagang pinupush po ninyo.
11: Yung access ang pinaka-importante.
0: Mm-hmm.
11: At yung quality of healthcare na natatanggap ng ating mga kababayan,
0: mm-hmm,
11: wala na pa tayong kailangan hilingin,
0: mm-hmm,
11: kung hindi magandang access at magandang quality of healthcare.
0: If that's the case, Secretary Cabral, that will include additional medical personnel, medical doctors, medical nurse personnel, and probably infrastructure projects para sa pakaragdagang mga hospital infrastructure. Ano po, Secretary Cabral?
11: Palagay ko ay kailangan natin ng maraming healthcare workers. Dahil kung gusto natin ng maraming doktor o maraming nurse ang tumingin sa ating mga pasyente, kailangan pagtanong natin sa ating kukunin yung mga to.
0: Yes.
11: Kasi kunyari, yung doktor ang gusto mo, napakahabang pagsasanay ang ginagawa ng ating mga doktor para maging doktor.
0: Yes.
11: So, mahirap talaga yung supply natin ng mga manggagamot.
0: Opo. Opo. Especially pag pinag-usapan yung mga ano po, no, Secretary Cabral, yung mga doctors to the barrio, yung para maka-receive ng medical healthcare yung mga kababayan natin na sa mga liblib na lugar ng ating bansa.
11: Kung konti lang ang mga doctors to the barrio, ang palagay ko sa ngayon ay kunyari dun sa mga karamihan ng graduates ng medical school dito sa atin, meron pang ilan dyan na nag-a-apply na hindi natatanggap.
0: Mm-hmm.
11: So, kung ano man ang dahilan, kung ito man ay sa kakulangan ng pondo o sa kakulangan ng qualification, hindi natin alam.
0: Mm-hmm.
11: Pero sana nga ay mapalago itong doctors to the barrios.
0: Mm-hmm.
11: Ang isang alternatibo dito ay yung mga local government unit.
0: Mm-hmm.
11: Kailangan ay gawin nilang attractive yung mga positions ng rural health physician,
0: mm-hmm,
11: ng mga municipal health officers, para dito sa mga doktor na kunyari ay bagong graduate at gusto magserbisyo, para hindi na kailangan yung doctors to the barrios.
0: Yes.
11: Kasi ang dahilan kung bakit meron tayong doctors to the barrios ay maraming munisipyo ay walang doktor.
0: Yes. Totoo.
11: Maraming dahilan kung bakit ganon. Pwedeng walang pondo. Pwede rin naman ayaw ng doktor doon kasi masyadong malayo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: Pwedeng ayaw niya dahil may mga pamilya siya, kailangan niyang paaralin, walang eskwelang mahusay, kung ano-ano. So, kailangan ay mag-establish tayo ng ecosystem,
0: mm-hmm,
11: kung saan magiging masaya,
0: mm-hmm,
11: yung mga manggagamot at ibang healthcare workers kung saan man sila mapa-assign.
0: Mm-hmm. Well, okay. At sana nga po, yan ay isa sa mga matutukan ni bagong talagang DOI Secretary Edwin Mercado. No?
11: Well, we wish them the best kasi hindi na mahaba ang kanilang panahon.
0: Oo.
11: Konti na lang. So, we have to treat all of these things with urgency. Kung ano yung pwede natin gawin ngayon, gawin na natin yung mga kailangan ng mga mahabang panahon para matupad. Mag-umpisa na tayong magplano, mag-lay down ng policies para magtuloy-tuloy na to.
0: And I do hope, Secretary Cabral, na ituloy niya talaga itong Council of Experts because malaking bagay po ito. Malaking bagay yung institutional wisdom and institutional experience po na maibibigay ninyo sa kanya kasama ng iba pang former health secretaries para tuluyan ng ma-address at maisulong ang mga tama at dapat na mga serbisyo para sa kagawaran ng kalusugan, para sa benepisyo ng ating publiko. With that, Secretary, maraming salamat. It's nice to hear your voice again. Salamat po.
11: Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.
0: Thank you, thank you. Ang ating pong former Department of Health Secretary Esperanza Cabral, tinanong po natin ang kanyang reaction dito sa bagong mga talagang opisyal na Department of Health sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado, na nagsilbi ring presidente ng PhilHealth at ngayon ay bagong kalihim na ng DOH, at of course si Dr. Beverly Ho, na kapalit naman ni Dr. Edwin Mercado na siyang tatay yung acting PhilHealth president. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi, sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po na pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
22: Amoy pares, amoy araw.
23: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
22: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
23: Ang dungis mo!
24: Ma! Tama na!
25: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
26: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
27: Ang saya balikan ng ating kabataan.
25: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
28: O ano? Game na?
29: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
20: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
13: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi na ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, update lang ha, dun sa mga sumusubaybay sa Marikina River. Yan, yung level ng Marikina River. As of 7:20 a.m. Ayon po sa Marikina River Monitoring, ang Marikina level po ay 14.8 meters. So, nasa normal na tong level. Nasa normal na level na ang Marikina River. 14.8 meters. Yan. As of 7:20 a.m. yan. Baka mamaya mas mababa pa ngayon. Dahil medyo sa awa ng Diyos, medyo humuhupa na yung pagbuhos ng mga matinding pag-ulan. Pero mukhang meron pa rin at mamaya mararamdaman pa rin tayo sa iba't ibang mga lugar. Particularly, dito sa Region 1 at Region 2. So, bantayan nyo yan ha, pag mayroong mga tinatawag na mga alerts sa inyong mga cellphone, no? Kung may yellow alert, orange alert. Pero sa ngayon, medyo nakikita ko na lumiliwanag na yung ano, kalangitan at sumilip na ang maliwanag na kalangitan. And I hope kahit papano magpatuloy na po yan. Magpatuloy na, okay? So siguro sapat na yung mga level ng tubig sa ating mga dam, lalo na dyan sa La Mesa Dam, ha? Kasi kaninang madaling araw, medyo umapaw na yung La Mesa Dam, ano? Nag-spill over na siya. Pero maagap naman po ang ating mga otoridad, lalong-lalo na doon sa mga local government units, sa mga barangay na daraanan ng sobrang tubig na umapaw sa La Mesa Dam through dadaan sa Tulyahan River. Yung mga barangay na dadaanan niya. Napakahaba po kasi niyan eh, yung Tulyahan River. Ang alam ko hanggang ano yan eh, hanggang Malabon, di ba? Yung Tulyahan River. Tapos dire-diretso yan. Dito yan, dadaan niya sa Quezon City. Dadaan niya sa Quezon City. Okay? Hanggang dyan, sa may Araneta, dumadaan yan. Doon sa may Araneta. Oh, dire-diretso yan. Hanggang doon, pababa pa yan. So marami pong dadaanan yung tubig na manggagaling sa La Mesa Dam once na yan ay mag-overflow. So, sa ngayon po, hindi na po siya, wala na po siya sa spilling level. That's good news. Ayan, magandang balita yan. At ulitin ko, yung sa Marikina River, nasa normal na po. Normal level na ang Marikina River as of 7:20, nasa 14.8. And sana bumaba pa ito as the day goes on. Alright, sige. Pero paalala, marami pa rin tayong mga lugar na baha pa rin. Marami pa rin tayong mga lugar na binaha at patuloy na nakararanas ng pagbaha. Okay, dahil meron pa rin tayong ilang mga regions na dito sa Region 1 at Region 2. Marami na nga po tayong mga local government units na nag-declare ng state of calamity. Ha? Dagupan, nag-declare na ng state of calamity. Ang Cavite, nag-declare na rin ng state of calamity. Ha? Imus, Cavite, nag-declare na ng state of calamity. Ayan. Okay, so marami pa hong maaaring sumunod na mag-declare ng calamity sanhi ng epekto ng pag-ulan dala ng habagat. At sa pamamagitan po niyan, kami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating pong Master Control, si Ms. Susan Aison. Sa Warka, si Hero Lucero at si JP Lumontad. Yan. At ang ating executive producer, si Ms. Jam Season. Thank you very much sa ating executive producer. Muli ko na kausap ang matagal ko nang nakapanayam noon, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa yun? Ewan ko, natatanda pa niya, Susan. Radyo ng Bayan pa tayo noon. Radyo ng Bayan. Oo. At meron pang ano noon, DCRM. Yan, yung radio magazine. Si Secretary Esperanza Cabral. Yan, okay. Alright, at maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Antabayan lang po ang iba pa nating mga programang nakalatag sa inyo sa buong araw na ito dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ingat po tayong lahat, maraming salamat, and God bless.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, diimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.

0: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
1: Uy, yan ang life goals.
0: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
6: Oh, hey! Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
7: What you know last night, yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga tinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang
4: OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayan ng bansa sa pagkamit ng kaularan. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaularan. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: grabe rin po kasi sir yung naging ano na po yung epekto ng panahon natin
1: Oo
0: ngayon,
1: nga
0: no, sir, lalo na
1: eh.
0: sa mga nakaraang araw po sa Metro Manila, no po.
1: Medyo gumanda na nga yung panahon
0: Medyo
1: ngayon,
0: gumanda
1: pero
0: na nga po ngayon, Sir Aris. Nagpapakita na po ang araw po
1: oh,
0: muli,
1: medyo
0: no,
1: gumanda
0: sir.
1: na yung panahon, pero nagbabadya na naman ng malakas na ulan
0: Na
1: kanina bago
0: ulan,
1: tayo
0: opo.
1: umakyat dito sa Radyo Pilipinas. Ano? Ikaw
0: Pero
1: ay taga Cavite. Kumusta naman
0: opo,
1: ang
0: sir,
1: lagay ng...
0: taga Imus. Sa Imus, sir, sa Cavite, ganun din po, sir. Ngayon po, wala pa rin pong pasok sa mga schools. Pero, syempre, sa government offices po natin
1: Oh,
0: ngayon,
1: dash.
0: even sa Metro Manila, balik na rin po tayo sa on-site. Na po, kasi kahapon, naka-work from home
1: Oo,
0: po
1: yun pala,
0: ang lahat sa...
1: itatama lang natin yung ano ha, itatama lang natin yung
0: Opo,
1: impression.
0: sir.
1: May pasok po ang pamahalaan kahapon, work from
0: Opo.
1: home ang
0: Work from home.
1: modality ng pamahalaan. Hindi po nawala ng pasok kahapon. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng
0: Ang
1: lahat ng
0: services niyo po.
1: sangay ng pamahalaan mula national hanggang local. Meron po kasi tayong tinatawag na public service continuity plan.
0: Okay.
1: Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay meron po niyan. So in cases na may mga ganitong sitwasyon, ay tuloy-tuloy po yung may mga sistemang in place para magtuloy-tuloy ang serbisyo, no?
0: Pero sir, kayo po, Sir Aris, kamusta naman po kayo sa QC? Kamusta
1: Dip
0: naman po ang
1: depende
0: ulan?
1: kasi kung saan ka sa Quezon
0: Kung
1: City.
0: saan sa Quezon
1: No?
0: City,
1: May
0: no
1: mga
0: po?
1: lugar sa may mga mabababang lugar sa Quezon City at meron namang hindi apektado ng baha. Kami ay
0: Opo.
1: sinuwerte na yung aming lugar ay tanging sa aming kalsada lamang hindi binabaha.
0: Hindi binabaha.
1: Pero the entire area ay naapektuhan ng baha. At ganun din, may mga malalalim na lugar nga dahil maraming mabababang lugar sa Quezon City.
0: Opo.
1: So,
0: kaya sa mga kababayan po natin, no, po na nanonood din sa atin ngayon, Sir Ari, sana po ay nasa ligtas naman po tayong
1: oo nga,
0: kondisyon.
1: oo
0: No,
1: nga.
0: po.
1: At
0: Opo.
1: binabati natin ang mga DRRM workers at ang mga
0: Oo nga
1: social
0: po,
1: workers
0: sir.
1: natin na isang linggo na po silang naka-duty. Mabuhay po kayo at sana po ay maipasa na ang Magna Carta for DRRM workers
0: Opo.
1: dahil hindi po biro ang trabaho na kahit yung mga yung kahit na sabihin nating walang pasok o work from home, sila naman ay nandoon. Sinusuong yung panganib para lang makapagsagip ng buhay.
0: Kaya nga po,
1: at
0: sir.
1: speaking of buhay, meron tayong panauhin ngayon na
0: Opo.
1: Buhay na buhay dahil siya ay hindi naman naapektuhan ng baha sa Las Piñas, isa pang bahaing lugar.
0: Kaya nga po.
1: Pero ang intindi ko dito ay na-meet nyo. Kasama ka ba na Jairus doon sa ginawang activity
0: hindi.
1: Ng CFO sa Bulacan?
0: Sayang nga po, Sir Aris, at hindi po ako nakasama po kanila, Attorney Jade, na po doon sa ating naging participation sa youth event po, no, sa youth activity po, youth-led initiative po sa Bulacan. Pero po, Sir Aris, isingit ko na lang din po kasi currently po, katulad din po ng na-mention natin sa balita, ongoing po yung ating youth leaders in the diaspora program, yung ULEAD program po ng CFO ngayon. No? So currently, meron po tayong mga Philo-Canadian youth na nasa
1: nagsimula na
0: Manila.
1: Pala.
0: Opo, sir. Ngayon po, nasa Malacanang po sila ngayon. So, nagko-conduct po sila ng isang immersive tour po sa Malacanang. And currently po, meron po 8-day program po ito, itong ULEAD activity po natin for this edition with in partnership po with the PCG Vancouver, no po. So marami pong inihaing activities ang CFO po para sa ating mga NRF youth, no po. At
1: linawin
0: napaka...
1: lang natin, Jairus, ha, yung sinabi
0: Opo.
1: Mong PCG Vancouver, hindi yan Philippine Coast Guard.
0: Ay, hindi
1: yan
0: po.
1: Ay Philippine Consulate General.
0: Yan po ang Philippine Consulate. Kaya nga, sir, marami ka po pala na ako confused din po. No, baka akala, no, bakit may Coast Guard sa CFO, no po? Pero sa Consulate General po,
1: oo,
0: sa Vancouver.
1: Eh, marami kasi tayong mga abbreviations na minsan kailangan talaga nating linawin.
0: Kaya
1: Pero
0: nga po.
1: Na, ngayon nalinawan din ako na yung ULEAD pala kasi nandun sila Secretary Kling sa Canada ngayon. No?
0: Yes,
1: sila
0: sir.
1: Nila, Sir Mike Apatad.
0: Opo.
1: Kachat ko nga si Sir Mike the other
0: Sir Mike
1: day. Kasi bala ko nga sana siyang ipa-live dito sa program.
0: Sa program. Opo, sir.
1: Pero ang oras yata ngayon sa

0: Toronto ay late na ng halos maghahating gabi na sa Toronto
1: Opo.
0: ngayon. So, pagpahingahin muna natin si Sir Mike dahil
1: Yes, sir.
0: napakarami nilang activities ni Secretary Clint
1: Punong-puno
0: sa
1: po ang schedule.
0: nandun pa lang sila sa Prince Edward Island hanggang natapos yung National Convention doon. Binalita nga natin kanina.
1: Opo.
0: Ngayon ay nasa Toronto siya. Nasa
1: Toronto
0: Toronto
1: naman,
0: yata
1: sir.
0: sila ngayon. So, kasama po yung biyahe na yun sa outreach ng CFO para maabot ang ating mga non-resident Filipinos.
1: Tama po, sir.
0: Pero yun
1: At
0: nga, babalik tayo dun sa naging programa sa Bulacan.
1: Opo.
0: Ito yung prog ito nga ito ba yung program na binanggit nung ating naging guest dito sa serbisyong CFO si
1: Si
0: ano
1: Gert na, sir.
0: si traveling sa lakot.
1: Apo, asa kasi traveling sa Lakot.
0: Ito ba yung
1: Opo.
0: program niya na binabanggit niya nung program natin dito?
1: Yes, sir. Ano po, bale, ito pong sila Sir PJ po kasi of traveling sa Lakot. As well as ito pong ating guest na po para ngayon, para sa ngayong araw. Sila po ay isa sa napakaraming mga youth advocates na po, youth leaders natin po sa Pilipinas na patuloy na po at masigasig na nagtataguyod po para sa karapatan nating mga kabataan na po. At balita ko po itong ating guest, Sir Ares. Napakarami na pong naging karanasan na po, even at an early young age, bihasa na po ang ating guest. Pagdating sa pag-advocate po talaga para sa ating mga kabataan, pagdating sa pagboto na po sa voter education, even sa kanyang leadership na po na ibinabahagi din sa kanyang kapwa Pilipino na po, Sir Ares. Kaya po, Sir Ares, ipakilala na po siguro natin
0: Yes,
1: ang
0: yes,
1: ating
0: yes.
1: guest, no, sir?
0: Oo.
1: Siya po ay isang voter right advocate para sa ating mga kabataan. At nagsilbi po siyang program head na po ng Bilang Kabataan Organization at isa rin po siyang Young Ayala leader na po. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Jose Aguilar. Ayan po, si Sir Joey.
2: Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay. Ako nga pala si Jose Aguilar, pero pwede niyo akong tawagin Joey, no? So, yeah, okay naman ba kayo dyan sa mga places nyo? Safe ba kayo? Especially sa ganitong weather. Yun
0: Ikaw,
2: naman po
0: sir,
2: si Joey.
0: dapat siguro namin tanungin kung okay ba kayo dyan sa Las Piñas dahil nakikita sa mga videos na grabe ang baha dyan sa Paranaque, Las Piñas, Pasay area.
2: Oo nga po eh. Fortunately, yes, safe naman po. But unfortunate po dun sa mga kababayan natin na binabaha po, no?
0: Sir
2: Ayun.
0: Joey, matanong ko
2: Yes.
0: lang ano, kasi napansin ko, your family name is very prominent in Las Piñas. Are you
1: In Las
0: part of the
1: Piñas.
0: family of the Aguilars?
2: No po, no po.
1: Taga saan po ba talaga kayo, Sir Joey?
2: Tarlac, Tarlac.
1: Sa
0: Tarlac
1: Yes,
0: talaga.
1: ayun
0: Oo.
1: po. So ibig sabihin, Sir Joey, since you're from Tarlac, yung inyo po bang trabaho, yung advocacy niyo po ba, is it centered po sa Tarlac or is it also within the Philippines yung ginagawa po ninyo, sir?
2: Oh, okay. It's within the Philippines. Earlier or during my younger years, medyo centered lang ako sa Central Luzon, no? But moving forward kasi, of course, nag-evolve din tayo as a person. Yung mga advocacies natin, gusto rin natin ibahagi, no?
1: Opo.
2: Sa mga ibang Pilipino din, sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, we are also planning na sana madala din natin to abroad, no? Para
1: Abroad.
2: ma-experience din ng mga non-resident Filipinos natin, gaya nga ng advokasya ng CFO, no?
1: Yes, Sir Joey. Pero Sir Joey, para syempre malaman din po namin ni Sir Ares at ng ating mga viewers kung sino po ba si Sir Jose Aguilar o si Sir Joey, pwede niyo po bang ikwento sa amin, Sir Joey, paano po nagsimula itong bilang kabataan, yung mga advocacies niyo po para sa ating mga kabataan, no po, at sa lakas pa po nitong ating mga advocacies for youth empowerment na po, lalong-lalo na sa ating mga overseas youth.
2: Okay, so just a quick background, no, para at least may idea lang din yung mga viewers and yung mga nakikinig sa atin that I
1: Opo.
2: recently graduated, no, with my Juris Doctor degree, which is a dream na finulfill ko for a long time. But long before I stepped into law school, I was first and foremost, no, a youth advocate. And to be completely honest with you, my leadership journey didn't start with an overwhelming confidence. In the beginning, full of doubt kasi ako sa sarili ko. So every time na may mga projects, programs, and advocacies tayo na chinachampion, kaakibat nun yung doubt sa sarili natin. Yung mga questions na, enough ba ako? Yung skill set ko ba?
0: Yes.
2: Enough ba to do these things, no? But everything changed when I had the opportunity to be part of the Ayala Young Leaders Congress because that experience allowed me to see a bigger perspective ng leadership, no? That it's not about perfection and the things that we gain for ourselves, but it's about authenticity and deeply or being deeply connected, no, sa mga tao o mga komunidad na tinutulungan mo, because it should always be servant leadership, meaning leader ka kasi nagseserbisyo ka, leader ka kasi ni ibabahagi mo yung sarili mo para sa iba. And as you mentioned nga, I'm an advocate, no, for voting rights and voter empowerment kasi malapit ito sa puso ko, kasi naniniwala ako na bago natin maipaglaban yung mga adhikain o yung mga causes natin, kailangan muna nating gampanan, no, yung pinaka basic foundation o yung pinaka pondasyon bilang isang mamamayang Pilipino, which is yung pagboto. And gaya nga na sinasabi ko sa lahat ng tao, I've been into different communities already, and it's so sad to see yung mga ganitong pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipina natin, no, sa pang-araw-araw. But again, sa tingin ko kasi, in order for us to truly address the social issues, we must first understand, no, the value of exercising our right to vote, and also sa pagkilatis din ng mga leader na uupo, no? Kasi para mas holistic yung approach at para mas ma-address ng tama yung mga kinakaharap nating problema. No?
0: So, briefly, ibalik ko lang sa, i-clarify ko lang yung sa background ninyo. No? Kasi nakita ko sa mabilis ang binasa ko yung pre-provide na profile, you were a student leader.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Tama po.
0: Kayo ay naging presidente nga ba ng Student Council ng Letran?
2: Secretary, sir. Secretary of the Letran Student Council, which is yun yung central government ng Colegio de San Juan de Letran, Manila.
0: Ah, sa Intramuros?
2: Yes, sir.
0: Okay, Arriba.
2: Arriba Letran.
0: Yes. So, yung advocacy ninyo na ang nang bilang kabataan, no, is to advocate voting rights, yun ang base sa sinabi mo, sir.
2: Yes, sir.
0: Ang tanong ko lang is, bakit kailangan pa natin mag-advocate ng voting rights? Eh, sinasabi nga na ang Pilipinas ang may pinaka-liberal na sistema ng voting, at pinapayagan na nga yung mga pinapayagan nga natin yung mga kabataan na magkaroon ng ganyan, right to suffrage. 16 years old pa lang, di ba, pwede nang bumoto ng SK.
1: Opo.
0: 18, pag 18, pwede nang bumoto sa national and local
1: national
0: elections.
1: Po.
0: Pero bakit kailangan pa rin natin i-advocate yung ganyan? Ano ba ang nakita mong gap?
2: Oh, well, sir, kasi first and foremost, yung mission ng bilang kabataan, no, ay makapagbigay ng accessible voting or voters education program at ipaalala sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang papel nila sa nation building. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo yung mga kabataan, mas focus tayo, di ba, sa social media, sa pag-try ng different coffee shops and stuff.
0: Right.
2: At nalilimutan natin na tayo mga kabataan na magiging future, o tayo ang mag-inherit ng country nito. So I think, and we think rather, we think, our group think na kailangan nating i-engage, kailangan nating mapaintindi yung lalim, no, ng advocacy ang ito sa mga kabataan. And through this project, yung bilang kabataan, we want to reintroduce and refresh the basics, no, kung bakit nga ba may election, kung bakit nga ba mahalaga bumoto, at kung ano nga ba yung mga responsibilidad ng mga posisyon na binoboto natin, gaya na lamang ng Senado, anong trabaho nila, mga representatives, gobernador at mayor, and so on. And on top of that, in partnership with the COMELEC, hindi lang po kami nakafocus, no, sa theory, or hindi lang kami theoretical. Nagtuturo din po kami ng practical steps kung papaano mismo ang tamang pagboto at kung papaano gumagana, no, yung automated voting system natin para mawala yung agam-agam ng mga kabataang boboto, especially yung mga unang beses pa lang boboto kasi guilty ako dyan. Noong mga unang panahon na bumoboto ako, kinakabahan ako. Tama ba yung pagpilog ko? Kung mababasa ba nung machine yung ballot ko and
1: yung
2: stuff like
1: ballot.
2: that. Yeah, so it's not just about theories or theoretical. We also provide yung basic steps.
1: Practical.
2: No?
0: Kumbaga kung
2: yeah,
0: bibilugan ba o leseshadan para mga ganun yung mga...
2: Correct. Kung may lalagpas ba.
1: Yes. Pero maganda rin po talaga, no, Sir Joey, Sir Aris, na natatalakay natin ito. Especially siguro sa ating mga manonood ngayon na mga non-resident Filipino youth, no? Kasi marami rin po sa atin, even yung mga hindi na kabataan kung maituturing na nasa overseas. Ngayon pa lang nila na napoproseso yung kanilang mga overseas absentee voting applications, no po. Na kahit naman na, 'di ba, maganda na itong ating karapatan na ito, no, na ngayon ay mas napapalawig na ng batas natin, na even yung ating mga overseas Filipinos, maaari na silang makaboto sa Pilipinas, no. Kumbaga na exercise na rin nila yung right to their political to these political rights, no. At syempre maganda rin siya na nagiging eye opener ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataang nasa overseas, na pwede rin silang mag-participate, no, makibahagi sa pagboto at syempre sa kanilang political rights, no, sa Pilipinas.
0: Pero Jairus, i-open ko lang yung ano, i-open ko lang kay Sir Joey, no.
1: Opo.
0: Kasi ito experience to nung mga anak ko eh, nung magre-register sana sila to vote, para maging voter.
1: Opo.
0: No. Nagkaroon dati ng ano, ng mobile registration ng COMELEC. So maraming nakapag-register doon. And then after mga ilang elections, parang hindi na nagkaroon ng mga mobile registration sa malls. Kasi sa mall 'yun dati ginawa.
1: Opo.
0: So ano yung ginagawa ninyo, Sir Joey, sa inyong grupo para mailabi sa COMELEC na mabigyan pa ng mas malawak na
2: accessibility
0: yung ating mga, lalo na yung mga kabataan, dahil ang hirap, 'di ba? Ang hirap din talaga for the part na pupunta pa sa COMELEC office to register.
2: Opo. Actually, sir, biktima nga rin po ako niyan eh, kasi ang haba po ng linya, no, ng pila. And good thing po na na-mention niyan at na-raise niyo po yung concern niyan, because as of the moment, to be completely honest, wala pa po kaming movement o hindi pa po siya pasok sa sangay namin, no, kung paano ba yung sa registration, kung paano ba mas magiging accessible. And good thing na na-mention niyo yan, sir, so that moving forward, especially medyo close na tayo, no, sa next national election, pwede natin siyang ma-address. Alam ko tapos na yung registration, pero at least mas mapapalawak yung sangay namin na hindi lang kami cultured o hindi lang kami nakafocus doon sa pag-empower, no, ng mga kabataan sa pagboto at pagturo sa kanila kung paano yung tamang pagboto.
0: Kasi nakita ko yung frustration ng maraming kabataan, no, lalo na last election, no, last presidential election, na gusto nilang bumoto kaso hindi pala sila registered. And then nung go na sila para mag-register, tapos na pala yung registration.
2: Registration. Diba? Oo nga, sir, nakaka-frustrate nga kasi ang dami ng line. So makikita mo talaga yung eagerness ng mga kabataan na gusto nila mag-participate, makilahok, no, sa darating.
0: Pero nakita natin yan, ha, in the last elections.
2: Correct,
0: tumaas
2: sir,
0: ang ano,
2: po.
0: Tumaas ang voting percentage ng kabataan.
2: Tama nga po, sir, mabuhay tayo doon.
0: 'Di ba?
2: Yes,
0: so,
2: sir.
0: Yun ang gusto niyong i-reinforce ngayon.
1: Yes.
0: Pero nung nagpapaliwanag si Sir Joey ng advocacy nila, hindi lang voting rights lumalabas ang gusto nilang isulong. Eh. Pati yung pagiging tamang Pilipino, yung citizenship, di ba?
1: Kaya nga.
2: Yes po. Opo. Holistic approach, sir. Yes. Eh, yun nga po eh, parang na-mention nga po ni Sir Jairus yung mga NFOs natin. Actually, we are planning, no, na dalhin at mabitbit din sana namin itong programa na to abroad. Kasi gaya nga ng sabi ni Sir Jairus, for us din, no, hindi naman natatapos yung pagiging Pilipino mo kapag nanirahan ka na
1: sa
2: ibang bansa.
1: Sa
2: no?
1: ibang bansa.
0: Tama.
2: You remain an essential part of nation building,
0: nation.
2: No?
0: Yes.
2: So, meron tayong mga processes na like dual citizenship, di ba? So that are overseas Filipinos na maybe sila ay naturalized na, sila ay immigrants,
1: Tama
2: sila
1: po.
2: yung sila ay mga PRs or whatever, para may chance pa rin sila na makilahok, no?
0: Yan siguro at, tama yung ano eh, tama yung papasukin yung area na yan eh. Kasi ang offhand ang nakikita kong ano, ang nakikita kong sample ng yung problema na hindi ka nakapag kasi you have to elect your citizenship eh, 'di ba?
2: Correct. Yes.
0: Kasi tingnan mo si mo example na lang eh sa basket. Ito prevalent 'to sa basketball. Sa requirement ng FIBA na kailangan by 16 years old you have to elect your citizenship para mag-qualify ka to play for your country. So ganun din yata sa pagboto eh, no. You have to really fix your citizenship para makaboto ka.
2: Correct po. Yun nga, sir. Actually po, just to share lang din, no, add ko na lang din. There was already a plan before po, no, na madala tong programa na to. Yung isa po sa mga kuyas namin sa programang to. We tried po. He tried to partner or magkaroon po ng partnership, no, sa mga Philippine embassies natin abroad para at least madala po natin to doon, no. Kasi alam
1: yes,
2: naman
1: sir.
2: Natin, familiar naman tayo, hindi naman nilingid sa kaalaman natin na madaming kabataang Pilipino na sa abroad din.
0: Yes,
2: no?
0: Yes.
2: So, kailangan din natin cater sila. It's just that, hindi siya nag-push through. So, parang sabi ko, iniisip ko kanina, maybe this time, baka pwede natin...
1: With CFO.
2: Yes, yun
1: yes,
2: na. Baka pwede natin mag-build yung partnership para matulungan nyo kami madala din tong programa na to, di ba, sa ibang bansa.
0: Tama, Jairus, kasi... Diba, kung gustong abutin ng bilang kabataan yung mga
1: ang
0: non-resident
1: mga
0: Filipino
1: po,
0: youth.
1: Youth, opo.
0: Eh, ang dami, diba, meron, diba CFO
1: meron
0: ang nagre-regulate ng mga PSO.
1: Overseas, sir.
0: Mga
1: tama
0: Philippine
1: po.
0: Schools overseas. So,
1: tama po.
0: Kayo ba ay meron ng gagawing hakbang para ma-formalize yung inyong partnership with the Commission on Filipinos Overseas?
2: Yes, sir. Actually, we are already planning po after this interview kasi nabigyan kami ng pagkakataon, nabigyan kami ng entablado, kumbaga ng plataforma para at least maiboses din namin na may ganitong programa na nangyayari
0: yes,
2: sa Pilipinas. And since naging effective siya, initially kasi nag-start tong program na to sa Central Luzon lang. And then later on, kineri over ng mga organizations like Youth-Led Coalition, the Traveling Salakot, hanggang umabot na siya hanggang Mindanao, Visayas.
0: Opo.
2: So, parang naisip namin na, uy, effective siya, nag-work siya, nakakaroon tayo ng partnership with COMELEC, PPCRV, Catholic Dioceses, and other organizations. So, maybe we can also try na dalhin na to sa ibang bansa. Kasi
1: sa ibang bansa.
2: Siya.
0: Oo, tama,
2: correct.
0: Tama.
2: Oo.
1: Actually, sir, kasi po ang CFO mo, katulad nga po na yung sinabi ni Sir Iris, we also regulate and we also partner with all the Philippine schools overseas po abroad. So there are more than 40 PSOs po. And ayun nga po, no, maganda kasi syempre yung bilang kabataan, I believe you also conduct different seminars, different workshops, educational workshops po. Para sa ating mga kabataan, for them to be more oriented, no, pagdating sa kanilang mga karapatan, as well as for us to also ensure yung youth participation ng ating mga kabataan po. So maganda po talaga na na-mention natin sana po.
2: Yeah.
1: Pero Sir Aris, gusto ko rin pong i-open kay Sir Joey kasi po nabalitaan namin, marami na rin po kayong mga involvement na po, mga speaking engagements, even overseas. No po, Sir Joey. Pwede niyo po bang i-share sa amin ni Sir Aris, Sir Joey, ano po itong mga speaking engagements na ito? Kasi syempre, di ba, in some other ways, siguro marami na rin po mga Pilipino overseas na nakakinig na po at siguro ay nabigyan na rin po ng experience na ganito na baka narinig or na-meet na po kayo before na po.
2: Okay, so kagaya nga sabi mo sa international, actually hindi siya speaking engagement but I represented the country, no, sa ASEAN for the Fourth ASEAN
1: sir.
2: Foundation Model ASEAN Meeting. So basically para siyang shadowing, parang ganun, kung ano yung ginagawa ng mga ministers, no, ng iba't ibang bansa. And then after that, nung 2021, nabigyan din ako ng pagkakataon, no, na tawagin bilang maging judge, no, sa inaugural launch ng Malaysia Model ASEAN Meeting. So ito ay spearheaded ng Asian organization ng mga law students, no? Spearheaded by the National University of Malaysia or University Kebangsang Malaysia, no? But as for my speaking engagement dito sa Pilipinas, yes, nag-start ako, I think, as early as 2017, tinatap na ako nung college pa lang ako. And masaya ako, fortunate enough na nabibigyan ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking mumunting kaalaman, no? Sa sustainable development goals, kung ito man ay mga leadership hacks, kung ano yung mga modern approaches ng leadership, ano yung mga challenges na kinakaharap, no, ng mga kabataang leader natin. Kasi alam nyo, ang common denominator nga ng mga engagements na to, ang sinasabi lagi ng mga kabataan, ang hirap po mag-champion ng advocacy kasi kami po ay estudyante, kami po ay walang kakayahan, wala kaming financial aspect, wala kaming financial capabilities to champion our causes. And patuloy ko ang sinasabi sa mga kabataan, hindi lang sa mga nasa Pilipinas, pero mga nasa abroad, na just keep going and pursue the things that make you anxious kasi it will all be okay, or it will all be fine in the end, no? At patuloy ko ding sinasabi na yung leadership naman, it takes one life at a time. Hindi mo kailangan ng malaking plataforma para maging leader ka, no? Sa pamamagitan ng paghaplos ng puso ng isang tao, leader ka na nun kasi nakapagbigay ka, na-inspire mo yung tao na yun. Hindi mo alam, baka yung tao na yun may pinagdadaanan, but your mere presence, your mere act of kindness will save that person, no? So from there, mag-start tayo dun. Kilalanin muna natin yung puso natin kasi being a leader, hindi yan nakukuha sa isang snap lang. Hindi yan one-day process. Dine-develop siya in a way na kinikilala mo yung puso mo. Gaya nga ng sinasabi ko, no, sa mga kabataang leader, ang importante, may bukas ka na puso na ibahagi yung sarili mo, makibahagi. Hindi kailangan ng malalaking plataforma. Basta open ka na tumulong at ready kang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung may mga volunteer movements dyan, kagaya nga sa abroad, kung meron tayong mga movements for our Filipino youth there, I will encourage, no, yung mga ibang young immigrants natin doon o yung mga naturalized Filipino youth natin doon na makibahagi, sumali sa mga cultural nights na mga events ng mga Filipino communities para ma-empower at hindi natin malimutan, no, yung pagiging Pilipino natin.
0: Sir Joey, kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa National Youth Commission dito sa mga advocacies na ginagawa ninyo?
2: I believe, sir, yung last application po, implementation nitong bilang kabataan, I believe, sir, as far as I know, yes po. As far as I know, I'm just not sure, I cannot confirm it directly kasi baka hindi pala. But ang sure ko lang, meron kaming COMELEC, PPCRV, and Catholic dioceses, and some other local governments and universities.
0: Yeah, kasi yung mga programang binabanggit mo on citizenship and leadership, parang... kayo din ay in sync sa ginagawa ngayon ng National Youth Commission.
1: NYC.
0: So, yes po. Baka mungkahi ko lang, ay baka pwedeng makipag-ugnayan rin kayo sa NYC kasi yung NYC din ay may ugnayan sa CFO.
1: CFO.
0: The same lines eh, di ba, Jairus?
1: Yes, sir.
0: And pwede naman natin tulungan to sila, Sir Joey, na mailink sa NYC.
2: Maraming salamat, sir. Maraming salamat.
0: Tatawagan natin yung pamangkin ko, si Commissioner Joaquin Racho. Ililink kita dun kay Commissioner Racho. Siya ang Commissioner for the Visayas.
1: Kasi maganda po sir. Maganda po talaga itong advocacy ng bilang kabataan and nila Sir Joey, no po, Sir Ares. And what more kung i-extend din po natin siya, lalo na sa ating mga overseas.
0: Alam mo, nakita ko Filipino kasi yan, Jairus, nung OFW pa ako.
1: Opo, sir.
0: Ano eh, halos walang outreach sa mga kabataan doon pagdating sa mga ganitong usapan. Kasi ang exposure ng karamihan sa kabataan at that time nung nandun ako sa overseas, through television, yung mga kung ano lang yung nakapanood nila. Pero yung direct na ano involvement na merong link sa mga kabataan katulad ni Sir Joey, medyo may pagkukulang doon. So baka pwedeng doon pupunuan yun ng grupo nila.
1: Ng bilang kabataan.
2: Oo nga po, sir. Actually, ang ganda po niyan, sinabi niyo, minungkahin niyo na yun, no, na po pwede tayong mag-partnership. Kasi especially, very timely po, malapit na po tayo sa national election, papalapit na po tayo sa 2028. So baka po ito, pwede nating magamit, no, para lang it's not political, no, but just informing the young Filipino youth abroad na, oh hey, meron po tayong programang ganito, baka
0: Opo.
2: pumakonsider nyo, no, na mag-participate po sa dating na eleksyon.
1: Even sa CFO, Sir Joey, Sir Aris, sir po, even when we have guests, katulad po nang sa ongoing nating ULIT program, na po kapag nakausap po natin sila sa CFO with regards to their knowledge pagdating sa political climate, sa political realities na mayroon tayo sa Pilipinas, no, nakikita natin yung curiosity, no, na
0: Oh,
1: mayroon yung ating mga
0: baka
1: NRF youth.
0: pwede mong maisingit yung grupo
1: Opo.
0: ni Sir Joey dyan sa ULID ngayon. May ongoing
1: Kaya
0: tayong
1: nga, no,
0: ULID,
1: sir.
0: no? Opo.
2: Nabalitaan ko nga po, nabanggit sa akin ni Attorney Jade yung
1: Opo.
2: ULIT. Nakita ko po yan eh, nung nagkaroon po kami ng programa sa Bulacan nung nakaraang linggo.
1: Opo, sir.
2: Nakita ko nga po yung ULIT. Siya parang sabi ko, eh, ang ganda kasi parang
0: At
2: may
0: teka,
2: programa.
0: Sir Joey, no?
2: Yes.
0: Maisingit ko lang, meron kang mga
1: Marami, marami mga
0: fans.
1: fans si Sir Joey.
0: Si
1: Ano po?
0: Yvonne Benedicto, si sino to? Si PJ Hernandez, Cristina Ligero.
1: Tin Gregorio, no po?
0: Pinapalakpakan nila ang
1: Opo.
0: iyong guesting dito sa serbisyong CFO.
1: Ang
0: Sir
1: dami
0: Joey,
1: nating viewers, kaya sir,
0: oo.
1: meron tayong 17,000 viewers. Oh.
0: So, patapos na ang oras ng ating programa. Meron ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, Sir Joey?
2: Opo. Sige po. So especially I want to focus this po no sa mga sa mga non-Filipino residents natin abroad, especially in youth sector. Naiintindihan ko po no na minsan nakakapagod at nakakalungkot po yung mga pinagdadaanan ng bansa natin. Kaya minsan marami po yung naiisip nila na o mga naiisip ng mga kababayan natin na mangarap bumuo no ng buhay sa ibang bansa, hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas. Subalit para sa kanila may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. And totoo po yun, valid naman po yun. Subalit, gusto ko rin pong ipaalala sa mga kabataang nasa abroad, no, na huwag po natin kalilimutan yung roots natin, that we are still part of nation building, hindi man para sa kanila, pero para sa mga relatives, pamilya, at mga komunidad na naiwan na nila dito sa Pilipinas. Kasi through voting, no, nagkakaroon tayo ng boses na aayos natin yung bansa natin in such a way na yung little ways natin sa pagboto, it will come a long way. Kasi tayo ang nagde-decide sa kung sino ang gusto natin maiupo at mailuklok na magsiserbisyo sa atin. Again, this is not any political naman po. It's just that gusto ko lang ipaalala sa kanila na makapangyarihan ang pagboto. Kaya
1: Opo.
2: Kahit nasan man silang lupalop ng Pilipinas, kahit nasa Canada sila, nasa US, patuloy ang pagiging socially aware sa mga issues ng Pilipinas at piliin, laging pipiliin, no, na i-exercise ang right to vote because it will come a very, very long way and little did we know or little do we know, ito ang magsisilbing kinabukasan, no, ng mga next generation at mga mas bata sa atin.
0: At napakaganda ng mga ng iniwang salita sa atin ni Mr. Jose Joey Aguilar. Maraming salamat
1: Tama
0: po
1: po.
0: at more
1: Maraming salamat
0: power
1: po.
0: sa
1: Sir,
0: bilang
2: maraming
0: kabataan.
2: salamat din po.
0: At
2: Maraming salamat po sa
0: hopefully
2: inyo.
0: ay matuloy ang partnership
1: Opo.
0: ninyo with the
1: Next
0: Commission
1: time,
0: on
1: sir, ay
0: Filipino
1: mag-visit po
0: Services.
1: kayo sa CFO office para mas formally
0: Eh,
1: mapag-usapan
0: isip
1: po
0: mo na,
1: natin
0: Gyros, na
2: itong Oo nga
1: ating
2: po, sir.
1: mga
2: Eh. Baka
1: engagements.
2: baka pwedeng within this week agad. Medyo
0: Sige,
2: po.
0: sige.
1: Pag nandito po si Secretary na po, kasi
0: Sige,
1: currently
0: ikaw
1: nasa
0: nang bahala
1: Canada
0: dyan,
1: po siya
0: Jairus.
1: ngayon. Opo, Sir Joey. Sir
0: Maraming
1: Joey, maraming
0: salamat, Sir
1: salamat
0: Joey
1: po.
0: Aguilar.
2: Maraming salamat po
1: Opo.
2: sa inyo.
0: Maraming
2: Mabuhay din
0: salamat
2: po
0: sa
2: kayo
0: inyong
2: at
0: oras.
2: stay safe po. Pangit yung
1: Ingat
2: weather
1: din
2: natin.
1: po,
0: At
1: sir.
0: nakakatuwa na tumagal ang iyong battery.
3: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: At sa bawat impormasyon, sa bawat kwento at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
0: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong
1: Serbisyo
0: CFO sa
1: CFO sa
0: Bagong
1: Bagong
0: Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Serbisyong
4: Narito
3: CFO
4: na
3: ang
4: sa
3: sa Bagong
4: Bagong
3: Pilipinas
4: Pilipinas
3: sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
4: Sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung check eh.
5: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment
4: labas
5: report.
4: Labas doon. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
5: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
4: So prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31.
5: Opo, tama po.
4: You may proceed, Council.
6: Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa joint circular kung saan pwedeng gamitin ng confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any?
5: After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments nito, ako po ay nag-draft ng notice of disallowance at isinabit ko po ito sa aking division chief for her review.
6: If I will show you, pag pinakita sa iyo ang isang notice of disallowance for purposes of the record, Your Honor, this has been pre-marked as Exhibit P-1-13-C. Would you be able to identify it?
5: Opo.
6: Showing to you, Attorney De La Cruz will show it to you. Please go over this document and tell us if the relationship of this document to the notice of disallowance you have mentioned, and again, we are seeking permission to flash it for easy reference on screen.
5: Opo, yun po yung same copy ng notice of disallowance na inisyu namin sa Office of the Vice President.
6: Please look, Counsel, please look at this notice of disallowance. There is a signature there on top of the name Nilda B. Plaras. Kanino pong signature ito?
5: Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito.
6: Anong ibig sabihin pag pinirmahan ng isang Assistant Commissioner ang isang notice of disallowance na drinaft mo?
5: Ito po is for release na po sa na-approve po niya kung alam ang laman nito at for release na po ito sa agency.
6: For release ng agency. Okay. Tell us, Madam Witness, itong notice of disallowance ng COA ICFAO, yung recommendation mo at yung in-approve ng Assistant Commissioner for release, magkano? Magkano ang disallowed ng COA ICFAO?
5: Ang disallowance po is 73,287,000.
6: Ano naman ang basis ng disallowance na to?
5: Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000.
6: Before you proceed, Your Honor, please, this is being flashed on the screen. This is the first page of Exhibit P-1-13-C, which is the notice of disallowance identified by this witness. First page dyan, Madam Witness, ano ang breakdown or basihan ng iyong notice of disallowance?
5: Yung 73,287,000, ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers and printers po.
6: Dalawang amount na naka-indicate dyan. Bakit dalawang amount? Paki-explain.
5: Ito po ba yung sa number 1 na yung 69,587 at yung sa...
6: In number 1, in item number 1, if you can check your document on the screen, item number 1 sa notice of disallowance, dalawa ang amount na nakastate. Isa, 69,587,000 at yung isa ay 69,787,000. Ito ba ay typo, discrepancy? Ano ang, bakit may hindi pareho itong amount?
5: Ito po ay isang typographical error po. Ang tamang amount po is 69,787,000.
6: Okay. Ngayon naman, Madam Witness, let us go to page 2. Item number 2. Ano naman, pakibasa ang sinabi dito sa page 2, item number 2.
5: The notice of disallowance po is issued kasi yung pangalawang reason po is charging payment for tables and chairs, desktop computers and printers in the total amount of 3.5 million to confidential fund without specifying that they were intended for the confidential operations / activities undertaken by the OBP, non-compliant with the requirement of item 4.8.4 of the joint circular.
6: Ano yung item 4.8 ng circular na sinasabi mo?
5: Pwede po ba akong mag-refer para po sa joint circular?
6: With your honor.
4: Witness po. May refer to the document.
5: Thank you po. Based po sa item 4.8.4 ng joint circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned.
6: Okay. Bakit ito yung naging basehan ng disallowance nung tables and chairs na yan? Di ba confidential yun? Kung saan binili yung table and chair na yan? Di ba confidential yun, Madam Witness?
5: Hindi po kasi nila in-specify na the payments for table, yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila.
6: Kailangan ba mag-submit ng... Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of... Para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka... Anong hinahanap ninyo sa post-audit?
5: Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya.
6: At anong kailangan na dokumento?
5: And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po.
6: Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinabmit ng Office of the Vice ng meron ba yun mga official receipts, sales invoice na sinabmit?
5: Wala po.
6: Isa, dalawa, tatlo. Walang sinabmit, Madam Witness?
5: Wala pong mga resibo.
7: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iwanan ang special coverage sa 14th na araw ng paglilitis the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Magol at Chad Oliva. Manatili pong nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang mga kaganapan sa Senado ukol pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores. Maraming salamat at magandang umaga.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 7.2 trillion peso National Expenditure Program for 2027 natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DPWH ipinanukala na maisama sa 2027 National Budget ang flood control programs.
0: Headlines.
4: 19 katao na paulat na nasawi, 15 na sugatan sa mga bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa Office of Civil Defense. Halaga ng tulong ng DSWD sa mga sinalanta ng mga bagyo at habagat pumalo na sa halos 65 milyong piso.
0: Headlines.
3: National Housing Authority may isang buwang moratorium sa housing loan. Samantala, tax deadline sa mga binagyong lugar pinalawig ng Bureau of Internal Revenue.
0: Headlines.
4: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong napaulat na nadamay sa magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Colombia.
0: Headlines.
3: COA Auditor Sailin Del Campo nagpapatuloy sa kanyang testimonya ngayon hinggil sa confidential funds sa 14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
4: Bagong Health Secretary Edwin Mercado manunumpa ngayong umaga sa Malacanang, samantala Palacio dumistansya sa mga issue laban kay outgoing Health Secretary Brix Pohalte.
0: Headlines.
3: At Meralco may bawas singil sa kuryente ngayong Agosto.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 11, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program for 2027. Personal na isinumite ni Budget Secretary Kim Robert de Leon sa Pangulo ang NEP kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, alinsunod ang budget sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future na layuning mapakinabangan ng mga Pilipino.
5: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa puntong ito, alamin natin ang update sa panukalang 7.2 trillion peso National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027 na tatanggapin ng House of Representatives ngayong araw. Nasa linya si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chad, ano ng oras nga ngayon no, ay inaasahan na formal nang ma-turn over ng Department of Budget and Management dito nga sa Kamara itong 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program o yung NEP ito ay mas mataas no ng 407 billion pesos, so 6% kumpara sa ating kasalukuyan na 2026 national budget na nasa 6.793 trillion pesos. Ito ay inaasahang pangungunahan ni na ating DBM Secretary Kim De Leon na nandito na ngayon no sa Romualdez Hall kasama na ang House leadership sa pangunguna ni Speaker Faustino D3rd, House Majority Leader Sandro Marcos at ni Appropriations Committee Chair Micaela Swanson. Ito yung magiging unang budget hindi bilang House Speaker. Nakapaloob sa tema na people-centered growth for an inclusive and resilient future ang binuong pondo at nakataon ito sa mas inklusibo at matatag na paglago ng ekonomiya. Kabilang naman din sa mga pangunahing prioridad ay human capital development, food security, infrastructure, climate at disaster resilience, pati na ang digital transformation. Para sa infrastruktura, bibigyan din dito yung pagpapatupad ng flagship projects at yung mga programang makakatulong sa climate resilience at disaster risk reduction. Target naman ng pamahalaan, batay dito nga sa ilalim ng panukalang pondo na ito, na makamit yung 5-6% na GDP growth para sa 2027 at meron namang inaasahan na 4-5% na inflation. Magbabalik tayo mamaya ng para sa karagdagan pang mga detalye patungkol nga dito sa ceremony ng turnover ng panukalang 2027 national budget. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinanukala ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maisama sa 2027 national budget ang pondo para sa flood control projects. Hindi naman tinukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon kung magkano ang panukalang alokasyon sa nasabing mga proyekto. Pero giit niya, bibigyang prioridad sa susunod na taon ang pagpapatupad ng master plans, pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at pagpapabuti ng major urban centers.
7: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
3: Ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 19 katao ang napaulat na nasawi habang 15 ang nasugatan dahil sa epekto ng bagyong Maymay, Luis at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang 19 sa mga nasawi ay taga Benguet, Rizal at Batangas. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 12, 4 sa Rizal at 3 sa Batangas. Iniulat din ng OCD ang 4 na nawawala. Umabot sa higit 2.2 milyong tao ang naapektuhan ng kalamidad mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Mimaropa at Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa matinding epekto ng mga pagulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Montalban, Rizal at Dagupan City sa Pangasinan. Sa Montalban, kasalukuyang ginagamit ang ilang eskwelahan bilang evacuation centers para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Suspendido naman ngayong Martes ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa Montalban. Sa Dagupan City, batay sa pinakahuling ulat, 23 barangay ang lubog sa baha habang apektado ang mahigit 22,000 pamilya. Idineklara ang state of calamity para mapabilis ang disaster response efforts at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pumalo na sa 68.4 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at tropical cyclones Luis at Maymay. Kasama sa mga ipinamahagi nito sa mga apektado

0: para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak nitong walang tigil ang pag-preposition ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 5 milyong FFPs at mahigit 245,000 NFIs ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na pinakamalaking national stockpile ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagang magposisyon ng relief supplies bago pa man tumama ang kalamidad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa isinagawang pagsipsip ng baha sa Zapote, Las Piñas gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pangulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Zapote, Las Piñas ngayong umaga na isa sa mga lugar sa National Capital Region na grabing binaha dulot ng habagat. Naging pakay ng Pangulo sa Zapote ang pag-inspeksyon sa pagsisikap na mapababa ang tubig baha na nagpalubog sa nasabing barangay gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Kasama ng Pangulo sa ginawa nitong pag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dison at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mula sa Zapote ay nagtungo naman ang Pangulo sa Verdant Covered Court sa Pamplona, 3 Las Piñas at doon ay binisita ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan at personal na pinahurahan ng paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Ilan sa bitbit ng punong ekotibo para sa mga naapektuhan ng habagat ay sleeping kit, mga gamot habang may nakapwesto ring mobile kitchen para sa pagkain ng mga evacuees. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaabot na ang National Food Authority o NFA ng sakosakong bigas sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan. Sa panayon ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na kabilang sa mga lugar na humiling ng bigas ay Baguio City, Batanes at Pampanga. Wala namang NFA warehouse na napinsala kasunod ng mga pag-ulan. Samantala, handa na ang NFA na magbigay ng karagdagang bigas sa iba pang LGU sa gitna ng milling operations ng ahensya.
4: Ang Baguio City, request sila ng 8,500, nakuha na nila halos at meron lang balancing 2,500, medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha. Ang Batanes, nag-request din, nakuha nila pero hindi naman ganun karami, hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags of which yun ay kayang-kayang ibigay at 66,000 bags ang ating stock mandaroon sa Region 3. All in all, okay naman tayo at walang masyado pang request ang ating mga LGU. At just in case mag-request sila, handa naman tayo.
0: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga sa iba nating balita. Prosecution dismayado matapos mang-indyan ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang pulong para sa kasunduan o stipulation sa mahigit 4,000 acknowledgement receipts na nakatakdang ipresenta ngayong araw ni COA Ikfao Auditor Cailin Del Campo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: John Ched, dismayado si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa pangiinjan o hindi pagsipot ng mga legal counsel ni VP Sara Duterte sa dapat na pulong ng magkabilang panig. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, agad na nagmanifest si Capunan at inihayag ang kanilang pag-antay sa depensa upang tumalima sa atas na impeachment court na magpulong para sa stipulation ng mahigit 4,000 ARs o acknowledgement receipts. Ang natutulang mga ARs ay ang ipipresenta ng testigo na si COA Ikfao Auditor Cailin Del Campo bilang bahagi ng ebidensya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Maliban anya sa pinag-antay sila ng depensa, humirit pa umano ang mga ito na magpulong na lang sa Biyernes, August 14. Gid ni Capunan, wala na itong silbi dahil ang stipulations ay dapat isinasagawa bago ang testimonya ng testigo na kasalukuyang humaharap na ngayon sa witness stand. Narito ang pahayag ni Attorney Capunan.
6: Ito po ang nangyari, na Indian po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sabi.

0: report noong Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo mag-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:18 po ang ating oras. Antabayanan ang iba pang mga balita sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Nakahanda na ang 106.5 million pesos na halaga ng agricultural aid ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Una lang naitala ang 135.3 million pesos na halaga ng agricultural damage sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Dahil dito, pinamamadali ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbibigay ng tulong para sa mabilis na pagbangon ng Filipino food producers. Bukod sa agarang pamamahagi ng farm inputs para sa rice, corn at vegetable seeds, tiniyak din ng kalihim na may zero interest loans at indemnification programs sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council at Philippine Crop Insurance Corporation. Batay sa ulat, mahigit 6,000 magsasaka ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
8: Maaring mag-loan ang 20 hanggang 40,000 peso sa mga aktibong miyembro at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira o nagatrabaho sa lugar na nadeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail hanggang 40,000 pesos pero bahagi nito ay ilalaang pambayad ng existing loan at ang iba pa naman o iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibong nasa serbisyo at hindi nasa leave without pay. Walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat ang magiging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nagpatupad na ang National Housing Authority o NHA ng isang buwang automatic moratorium sa housing loan amortization at lease payments ngayong Agosto para sa mga kwalipikadong residential account holders sa mga proyekto ng ahensya na apektado ng habagat. Nakapaloob ito sa inilabas na Memorandum Circular Number 2026-048 na sumasaklaw sa mga residential account holders sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ayon sa NHA, agad na epektibo ang moratorium at hindi na kailangan ng aplikasyon mula sa mga kwalipikadong account holder. Sa panahon ng moratorium, suspendido ang accrual ng penalties, interest at surcharges at walang ipapataw na delinquency charges. Magsisimula muli ang regular na pagbabayad ng amortization at lease obligations sa September 1, 2026.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang August 17 ang tax deadline sa mga lugar na lubhang tinamaan ng habagat. Sakop nito ang lahat ng statutory tax deadlines na orihinal na may due date sa pagitan ng August 10 at 16. Ang tax relief ay para sa mga taxpayer na rehistrado sa ilalim ng Specific Revenue District Offices o RDOs na nakaranas ng malalakas na ulan. Sakop nito ang 58 BIR offices at units, kabilang ang 53 regular RDOs at 5 large taxpayer audit and excise divisions. Matatagpuan ang mga ito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal at Mindoro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling pagsilip sa overall master plan solid waste segregation, kinakailangang suriin ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Live magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, John, muling pinasisilip ni Public Works Secretary Vince Dizon ang overall master plan ng solid waste segregation sa ating bansa. Ito'y kasunod nga ng tumambad na toneto nila ng basura dito nga sa Parañaque City. Ayon sa Kalihim, na dapat din na tumalima ang ilang mga lokal na pamahalaan hinggil sa usapin ng solid waste segregation. At kanya pang iginiit na kailangan ding disiplinahin ng bawat isa ang pagtapon sa mga estero na nagiging dahilan ng pagbara ng mga basura at nagiging dahilan din ng malawakang pagbaha. Sa uli, mananawagan naman si Secretary Vince Dizon sa publiko na sundin ng maigi ang mga panuntunan ng kanilang mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtapon ng basura at huwag na magtapon ng basura sa estero upang makaiwas na sa pagbara ng mga kanal at pagbaha sa kanilang mga lugar. John, mula pa rin dito sa lungsod ng Parañaque para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Tiwala ang Department of Agriculture o DA na maliit lang ang epekto ng mga pag-ulan sa supply ng pagkain sa bansa. As of August 10, na itala ang 135 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan pinaka-apektado ang rice sector na may 102 million pesos damage. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa na maliit na bahagi lang ng kabuang produksyon ang naitalang pinsala sa rice sector at posible pa rin makarecover sa mga susunod na araw.
10: Katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. Yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged ay 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa. Ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makaka-apekto dun sa kabuuan productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
8: Si Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 13 electric cooperatives binabantayan dahil sa epekto ng bagyong Maymay at habagat. Si Mary Ann Bastasa para sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Aabot sa 13 electric co-op mula sa 10 probinsya ang patuloy na minimonitor ng National Electrification Administration o NEA dahil sa magkasunod na bagyong Maymay at ang southwest monsoon o ang habagat. Ayon sa NEA, 4 na electric co-op kabilang na ang Beneco sa Benguet, Zameco 2 sa Zambales, Pelco 2 sa Pampanga at Ormeco sa Oriental Mindoro ang nakararanas pa rin ng partial power interruptions habang normal na ang operasyon sa 9 na iba pang CIS. Samantala, nakabalik na sa normal na operasyon ang INEC sa Ilocos Norte, Mopreco sa Mountain Province at ang Batelec 1 sa Batangas matapos makaranas ng power interruptions. Naibalik na rin ang kuryente sa lahat na 158 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa 32,000 consumer connections na wala pa rin supply ng kuryente. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Nakatutok pa rin ang Office of Civil Defense o OCD Central Luzon sa sitwasyon ng mga lugar at probinsya sa Rehiyon 3 na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at matinding epekto ng habagat. Sa panayon ng programang Boses kay OCD Central Luzon Information Officer Francesca Quizon, sinabi nitong may ilang lugar pa rin sa gitnang Luzon ang nananatiling lubog sa baha. Sa tala ng OCD Central Luzon, nasa 493 na barangay pa rin sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon ang lubog sa baha. Nananatili na maaktibo ang nasa 383 open evacuation centers sa buong rehiyon kung saan naitala ang nasa mahigit 7,400 na pamilya o katumbas ang mahigit 24,000 na individual na nananatili pa rin sa evacuation centers. Base naman sa inisyal na tala ng OCD Operation Central sa Central Luzon, wala pa nakukumpirma ang casualty. Ngunit hindi nila ito isinasantabi lalo't nagpapatuloy ang pagberipika sa pinsala ng masamang panahon.
12: So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung po aming emergency operation center po dito sa region, still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no? Yung coordination natin sa member agencies po natin, no? So on hand po tayo on that.
8: Yan ang pahayag ni OCD Central Luzon Information Officer Francesca Quizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, walang patid ang isinasagawang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga labis na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at matinding habagat. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Benguet Vice Governor Marie Rose Kepes, sumampa na sa tatlo ang kumpirmadong nasawi sa Benguet bunsod ng masamang panahon. Dalawa sa naitalang casualty ay mula sa La Trinidad Benguet, habang isa naman ang casualty sa Atok Benguet at may isa pang pinaghahanap. Bagamat wala pang mailabas na datos sa bilang ng mga apektadong residente at bilang ng mga evacuee, ay iginiit ni Kepes na napakalaki ng naging pinsala at epekto ng masamang panahon sa Benguet. Sa ngayon, ang panawagan ng Benguet sa national government ay agad silang matulungan sa pagkumpuni ng mga nasirang daan at ang pagtatayong muli ng mga nasirang kabahayan.
13: If we go around, medyo maraming sira-sira na naman na daan, isa pang kalsada sa Batkal dito sa La Trinidad na hulog na. So they have to undergo repair again, no? At saka maraming kabahayan na nahulog din. So we need assistance sa mga kakailan namin, sa mga constituents. Sa food naman, maganda rin po kasi sa national government, marami namang ipinaabot through the Department of Social Welfare and Services. So we're very happy na marami namang tulong ang napapaabot ng DSWD National po.
3: Yan ang tinig ni Benguet Vice Governor Marie Rose Kepes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: 30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, sa ibayong dagat walang Pilipino ang nasugatan o nasawi kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Colombia Chair JD Affair Consul Judy Razon na maagang ipinaabot ng Filipino community ang kanilang sitwasyon sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa ilalim ng state of emergency ang Colombia matapos ang malakas na lindol na ikinasawi ng 111 individual.
14: Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Maaga po silang magsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong. Maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos. Wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
8: Si Philippine Embassy in Colombia, Chair JD Affair Consul Judy Razon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Dumistansya ang Malacanang sa mga issue laban kay outgoing Health Secretary Brix Puhalte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, ipinaubayan na ng palasyo sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga kasong inihain laban kay Puhalte. Iginiit ni Castro na hindi makikialam ang Malacanang sa mga reklamo dahil naihain na ito sa Ombudsman. Magugunitang inireklamo si Puhalte sa umano'y pagpapahinto ng procurement para sa tuberculosis program ng Department of Health at sa umano'y pagsusugal nito. Nagbitiw si Puhalte bilang kalihim ng DOH dahil sa isyong pangkalusugan makalipas ang halos isang buwang panunungkulan sa kagawaran. Pinalitan siya ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado na nakatakdang manumpa ngayong umaga sa Malacanang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Nagpaabot ang pagbati si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral kay bagong Health Secretary Edwin Mercado. Si Mercado ay dating presidente ng PhilHealth at pumalit sa nagbitiw na si Dr. Jose Pujalte Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabral na suportado ng mga dating Health Secretary ang inisyatiba ng bagong kalihim o kung itutuloy ang Council of Experts na binuo sa ilalim ng pamumuno noon ni Pujalte.
15: Yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Briggs. Sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts ngayon. Unless Dr. Mercado ay mag-decide na ganyan ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
8: Si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala pa rin katiyakan kung dadalo sa gaganaping 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre si US President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, aniya wala pa silang natatanggap na anumang kumpirmasyon sa panig ng embahada kung makakadalo nga ba si US President Trump sa gaganaping pagtitipon sa Nobyembre. Kumpiyansa naman si Romualdez na makadalumano hindi si Trump sa 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre ay hindi naman mababago ang katotohanan na nasa magandang estado ang katayuan ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Matatanda ang inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo ang leader ng Amerika na makiisa sa pagtitipon na gaganapin sa Pilipinas.
16: As I said, he was invited, President Marcos himself invited, and he said he would like to go, but of course everything dependent on the situation when the time comes, which is in the morning.
3: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Patuloy ang pagtugon ng Metro Manila Council o MMC sa mga inisyatiba ng pamahalaan, partikular ang pagpapaigting pa sa Oplan kontra baha. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi nitong malaki na ang nakita nilang improvement lalo na sa mga lugar sa Metro Manila na agad nalulubog sa baha sa mga panahon ng labis ang pag-ulan. Ilan sa mga tinukoy ni Zamora na naging malaking tulong para makontra ang mga pagbaha ay ang patuloy na dredging sa San Juan River at ang whole of government approach sa pag-asaayos sa mga drainage at pagpapaputi o pagpapabuti pa ng pumping stations. Muli ring nanawagan ng MMC sa lahat ng residente ng Metro Manila na iwasan na rin ang hindi tamang pagkatapon ng basura na pangunahing sanhi ng mga nangyayaring pagbaha. Iginit din ni Zamora na nagkasundo na rin ang Metro Manila Mayors na itaas na ang multa sa hindi tamang pagkatapon ng basura sa 5,000 pesos upang maiwasan na ito.
17: Nagkasundo na po ang Metro Manila Council dyan a few months ago. In fact, we passed a Metro Manila Council resolution kung saan tinataas kaya natin sa 5,000 piso ang multa pag magtapon ka ng basura sa maling lugar. At yun naman po ay upang madisiplina natin mga mamamayan. Hindi dapat ituring basurahan ang ating mga ilog at creek. Dapat po tayo magtapon ng basura sa mga tamang lugar. Immediately, when you pass that resolution, ang San Juan po ay nag-amienda na ng ordinansa. Sinagad na nga namin siya 5,000 pesos. Under the local government code, the maximum penalty for any ordinance of a city ay 5,000 pesos.
8: Yan ang pahayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Bam Aquino nanawagan ng transparency kasunod ng mga nangyaring pagbaha. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Binigyang diin ni Senador Bam Aquino na dapat i-prioridad ang pamahalaan ng transparency sa paggastos ng pondo sa gitna ng mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Luis at may maya at epekto ng habagat. Ayon kay Aquino, dapat iakin ang pamahalaan na may malinaw at papanahong impormasyon ng publiko tungkol sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong inilalaan para sa mga flood control projects. Ginit ang senador na higit isang taon na mula nang manawagan siya ng investigasyon sa flood control projects pero nananatili pa rin ang problema sa pagbaha. Dahil dito, muling itinutulak ni Senator Bam ang agarang pagpapasahan ng citizen access and disclosure of expenditures for national accountability o Cadena Act na tinatawag din niyang blockchain the budget bill. Layo na ng panukalo na palakasin ang transparency at accountability sa paggastos ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko ng mas madaling access sa mga dokumento tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Naaprobahan na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1506, itong Cadena Bill noong December 15, 2025. Gayunpaman, hindi pa ito na-actionan ng Kamara 7 buwan matapos itong aprobahan ng Senado. Kasama ang panukala sa 21 priority measures na inendorso ng LEDAC noong Pebrero 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP pinakilos para sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Si J. Mark Tagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: J. Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin pinagbumultan ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment Ateneo de Manila kasamang mananagot. Ang detalye alamin sa ulat ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Batong-batong na multang ipinataon ng Department of Labor and Employment laban kay dating Ateneo Coach Thomas Anthony Tab Baldwin at Ateneo de Manila University. Ayon sa DOLE, aabot sa 4.9 milyong administrative fine ang dapat bayaran ni Baldwin dahil sa kabiguang makakuha ng kinakailang Certificate of Exemption para sa makapagtrabaho sa Pilipinas. Jointly at solidarity liable rin ang Ateneo de Manila University sa naturang 4.9 milyong pisong multa. Bukod dito, pinagbumulta pa sila ng karagdagang tig 10,000 pesos dahil sa pag-employ at pagtatrabaho ng walang valid alien employment permit. Inirefer din ng DOLE sa Bureau of Immigration ang reklamo para sa summary deportation proceedings laban kay Baldwin. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balikan natin ang nabimbing report ni J. Mark Tagala. Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines pinakilos para sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Chad, kumikilos lang ang forces of the Philippines lalo na sa mga lugar na matindi sinalanta ng pagbaha dulot ng walang pati na pag-ulan dala ng habagat. Sa punong balita sa Kapaginaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla na naka-standby na ang kanilang disaster response equipment para tumugon sa mga apektado ng masamang panahon. Tiniyak ni Padilla na may sapat na mga tauhan ng Army, Navy at Air Force na responde sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naigit na nangangailangan ang kanilang puwersa para umalalay sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa pagsasagawa ng search rescue operations, nakaalalay din ang AFP sa paghatid ng tulong sa mga kababayang sinalanta, gayon din ang pagkakasana clearing operations sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, pumalo na sa...
8: J. Mark? Okay, mukhang nagka-problema yung...
20: Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May kaunting ginhawa sa bayarin sa kuryente ngayong buwan ng Agosto matapos ipatupad ng Meralco ang bawas singil sa kuryente. Ayon kay Meralco Vice President and Head for Utility Economics, Lawrence Fernandez, 0.0428 centimos kada kilowatt hour ang ibinaba ng electricity rate ngayong buwan. Dahil dito, ang overall rate para sa isang typical household ay magiging 14 pesos and 7.833 centavos kada kilowatt hour mula sa 14 pesos 8261 centavos noong Hulyo. Para sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas ito ng humigit kumulang 9 na piso na ibabawas sa kabuuang bill. Pero ayon po sa Meralco, mas malaki sana ang bawas kung hindi tumaas ang iba pang charges. Malaking dahilan ng pagbaba ng singil ang 9.5 billion peso refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission para sa mga customer ng Meralco.
21: Malaking konsumo ng sa household sa Luzon grid ay nangyayari during the summer season, especially the second quarter of the year, so that's March until June. And then this July, we've seen, because of the start of the rainy season, a large drop in the demand in the Luzon grid. Around an average of 400 megawatts ang ihinaba ng demand sa Luzon grid. And kasama lang dito yung pagbaba ng konsumo ng mga households. So, hupot sa pagbaba ng power rates, inasahan din natin ang pagbaba ng konsumo, and should this translate to a substantial reduction kabis of household fuel.
3: Yan ang pahayag ni Meralco Vice President and Head for Utility Economics, Lawrence Fernandez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Sa larangan ng palakasan, Pinoy weightlifter sumakot ng 13 gold medals sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
0: Patuloy na nagpapamalas ng husay sa world stage ang mga batang weightlifters ng bansa matapos humakot ng 13 gold medals sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Inulit ni Alexandra Ann Diaz ang kanyang 3 gold medal sweep sa World Youth Championships nang magwagi rin sa 49kg category. Bumuhat siya ng 77 kilos sa snatch at 92 kilos sa clean and jerk para sa total na 169 kilos. Winalis naman ni Jeric Icon Castro ang men's 60kg youth event sa likod ng 116 kilos sa snatch, 144 kilos sa clean and jerk sa kabuuang 260 kilos. Samantala, nagbulsa rin ng 3 gold medal si Jody Peralta sa youth and junior women's 50kg division. May 2 gold si Altea Bacaro sa women's 45kg youth category, habang tig-isang ginto naman ang iniambag ni Prince Kiel De Los Santos sa junior men's 60kg class at Angeline Colonia sa women's 49kg junior event. Nag-uwi rin ang Pilipinas ng 6 na silver at 7 bronze medals mula sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.47 ng umaga. Kadagdagang balita dito sa Luzon, mahigit 30 pribadong ospital sa Region 2 makakatuwang ng DOH sa pagbabakuna kontra sa measles at rubella. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magkakatuwa ngayon ang Department of Health o DOH sa pagbabakuna kontra measles at rubella sa Lambak, Cagayan, ang mahigit 30 pribadong ospital. Sa regional launching ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, inihayag ni Jermaine Faraligayo ang National Immunization Program Regional Coordinator, bagamat mga pribadong pasilidad libre ang kanilang magiging serbisyo at walang anumang babayaran, maging sa bakuna na manggagaling sa DOH. Aniya sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang kampanya at higit na maitaas ang sasakupin ng 3 linggong bakunahan. Samantala, personal na dumalo si Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao sa paglulunsad sa rehiyon na nagpaalala sa mga health worker na sa paghikayat sa mga magulang, hindi kailangan ng takot bagkus tiwala na nakukuha sa pamamagitan ng maayos na paliwanag, malasakit at tamang impormasyon. Mula August 10 hanggang 28, nasa 309,000 na mga bata ang target maturukan mula sa 4 na lalawigan. Una na kasing naisagawa ang MRCA sa Batanes, konsiderasyon na rin ang lagay ng panahon sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. Mountain Province ang tala ng mga sirang silid aralan, samantala DSWD patuloy sa pamamahagi ng ayuda. Sa detalye mula kay Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nakapagtala ang Department of Education o DepEd Mountain Province ng pinsala sa mga pasilidad ng paaralan at learning resources dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay at Luis. Batay sa ulat, 50 silid aralan ang bahagyang nasira, 16 ang malubhang nasira at 2 silid aralan ang tuluyang nawasak. Nasira rin ang mga learning materials, IT equipment at mga upuan. Samantala, iniulat ng DSWD Mountain Province na may 48 pamilya o 137 individuals mula sa 17 barangay sa Mountain Province ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Batay sa ulat nito, pinakamarami ang naapektuhan sa Besao na may 32 families, sinundan ng Baoko na may 5, Tadjan 4, Bontok 3 at Tigalawa sa Sabangan at Sagada. 8 bahay din ang bahagyang nasira, 3 sa Tadjan, 3 sa Besao at 2 sa Sabangan. Namamahagi naman ang DSWD SWAD ng cash assistance sa mga apektadong pamilya para matugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisvalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Palawan may pinakamataas na dengue cases sa Mimaropa Region. 31 death sa rehiyon ang naitala. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Naitala sa Palawan ang mahigit 2,000 kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 2026 sa kasalukuyan, pinakamataas na naitala sa mga lugar sa Mimaropa. Naitala naman sa Puerto Princesa City ang 770 kaso, kabilang sa mga lugar na may malaking ambag sa kabuuang bilang sa lalawigan. Iniulat ng vector-borne Mimaropa na karamihan sa mga kaso sa rehiyon ay kabilang sa kategoryang probable, habang mga ospital ng gobyerno ang nakapagtala ng malaking bahagi ng mga pasyente. Nanatiling banta ang dengue sa Palawan kaya hinihikayat ang mga residente na magsagawa ng 5S contra dengue, partikular ang pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok. Ipinakita sa datos ng vector-borne Mimaropa na umabot sa 4,374 ang kabuuang kaso ng dengue sa buong rehiyon, kabilang na ang 31 na naitalang nasawi. Bumaba ng 51% ang kaso kumpara sa 8,778 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025, ngunit patuloy na nanawagan ng mga otoridad ng pag-iwas at maagang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 7 na minuto bago mag-alas sa 12 ng tanghali, dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. May report si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo, 858 loose firearms isinuko sa Police Regional Office 6 sa pinaigting na kampanya kontra ilegal na armas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot sa 858 loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Police Regional Office 6 mula Mayo 22 hanggang Hulyo 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga ilegal at hindi lisensyadong armas. Sa Western Visayas, pinakamarami sa mga isinukong armas ay mula sa Iloilo Police Provincial Office na may 410, sinundan ng Antique na may 129, Agla na may 97 at Capiz na may 95. May 59 namang loose firearms na isinuko sa Iloilo City Police Office, 57 sa Regional Mobile Force Battalion 6 at 11 sa Guimaras Police Provincial Office. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang malaking bilang ng mga nasukong armas ay patunay ng pagtutulungan ng kapulisan at mamamayan, gayon din ang tiwala ng publiko sa hangarin ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mahalaga ayon sa opisyal ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa kampanya dahil nakakatulong ang voluntaryong pagsuko ng mga loose firearms upang maiwasan ang paggamit ng mga ito sa krimen. Patuloy na hinihikayat ng PRO 6 sa mga may hawak ng hindi lisensyado o walang kaukulang dokumentong armas na voluntaryong isuko ang mga ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Mindanao, 3.6 million pesos na livelihood capital na ibigay ng DSWD Field Office 10 para sa mga asosyasyon sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Umabot sa kabuuang 3.6 million piso na livelihood capital ang ibigay ng DSWD Field Office 10 sa 12 lokal na asosasyon sa buong Misamis Oriental mula Agosto 5 hanggang 7 sa pamamagitan ng Pamana LGU Lead Initiative ilalim ng PDBBM program. Sa bayan ng Hasaan, ang San Nicolas Farmers Association ay nakatanggap ng 300,000 piso grant para sa kanilang fish pond based tilapia production. Tumanggap din ng tig 300,000 piso ang United Citrus of Kibanban Farmers Association para sa draft cattle with flow at ang Linabo Farmers Association sa Bayan ng Balingasag para sa kanilang agri-beet supplies. Limang asosasyon naman ng sa Bayan ng Lagunglong ang nakatanggap din ng tig 300,000 piso samantala sa Hingoog City 300,000 piso grant ang iginawad sa apat na mga asosasyon para rin sa kanilang mga livelihood projects. Ang turnover series ay pinangunahan ng PDBBM Regional Program Coordinator kasama ang program team sa presensya ng partner stakeholders mula sa LGU, MSWDO Oparo at Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, 24/7 na operasyon ng Emergency Operation Center ng Talipao, kinilala ng Office of Civil Defense o OCD-9 sa nagtapos na Resilience Summit sa Sulu. Sa balitang yan mula kay Eloisa Mohammed ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Kinilala ni Regional Director Attorney Ruel Alanes ng Office of Civil Defense o OCD-9 ng operasyon ng Emergency Operations Center o EOC ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ng Talipao sa Sulu. Bilang bahagi ng Lupa Sug Summit sa culmination activity ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 ng OCD-9 na pinangasiwaan ng NDRIM o Talipao, isang benchmarking ang naganap sa EOC ng bayan. Dito, ibinida ng Talipao sa mga LDRIMO sa Zamboanga Peninsula at Region 9 ang kapasidad, kakayahan at mga kagamitan nila sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Pagbabahagi ni Alkisar Ali, MDRIMO ng Talipao, dalawang ambulance vehicle ang maaari nilang magamit sa oras ng emerhensiya. Dagdag pa rito ang inisyatibo ng kailang pamahalang lokal na makapagbigay ng emergency vehicle sa mga barangay Dream C para sa mas mabilis at agarang pagtugon. Bukod dito, regular din ang kailang Resilience Summit tuwing Hulyo, Rescue Olympics at iba pang gawain upang matiyak ang husay ng kailang mga responders sa bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, August 11, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 4 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan, napapanood sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is a Radyo Pilipinas special coverage. Kasalukuyan nga po na a few minutes ago, mga kababayan, ano po, naka-recess ngayon ang Senado at ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan na babalik ang o magre-resume yung pagdinig later at 12:30 in the afternoon. Ilang saglit, mga kababayan, nantabayanan po natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan mula roon sa iba't ibang lugar na nakututok din dyan po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon ang ating mga kasama from the prosecution panel, from the defense team, and of course, mismong nakatutok doon sa Senado as the impeachment court. Kanina, tinatanggap itong testimonya ng witness na si Sailene May Del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, ICFAU. Kaya sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial. Kapin natin ang ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes, Commission on Audit ICFAU, Sailene Del Campo. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang liquidation report ng Office of the Vice President sa Confidential Funds nito na naging basehan ng Notice of Disallowance. Kasabay ng pagsisiwalat sa listahan ng umunoy nakatanggap ng pondo, nakapareho ang apelido ng ilang nakaupong senador. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Alian, at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Sa day 14 ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, isinuwalat ni COA ICFAU Auditor Sailene Del Campo ang nilalaman ng mga ARs o Acknowledgement Receipts at Liquidation na isinumiti ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Para sa huling quarter ng 2022, sinabi ni Del Campo na flinag nila ang ilang mga ginamit na liquidation ng OVP noong December 2022 dahil ginamit ang pondo sa mga Christmas activities ng OVP na bawal sa Joint Circular 2015-01. Binanggit din ni Del Campo ang ilang mga bagong pangalan na isiniwalat ni Sailene kumpara dun sa mga isiniwalat na una lang isinabi ni dating ICFAU Auditor Wamil, De Roderick Wamil. Ito ay mga kaapelido ng mga senador. Ito yung sinabi ni Sailene na napuntahan ng reward money, no, na binigay o purchase of information na kinuha dun sa confidential fund ng OVP. Babanggitin lang natin, Alian, ang mga pangalan sina Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple Lapid, John Lapid, para naman sa purchase and supplies na binayaran umano ng OVP. Ito yung mga recipients: Beverly Pampa, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Kokoy Villamin, Connor Adriana Contis, Hanilet Camille C., Christine Applegate Estrada at Denise Escudero. Yan yung mga bagong pangalan bukod dun sa mga isinuwalat ni dating ICFAU Auditor Roderick Wamil. Kanina sa pagsisimula ng impeachment trial, agad na na nagmanifest. Itong si prosecution lawyer, attorney Lorna Kapunan, inag-report siya kay presiding officer, Chief Escudero at sa ating mga senator judges sa nangyari nung last week na dapat ay magpupulong ang defense at prosecutors para i-stipulate itong mga dokumento, itong mga ARs na lampas 4,000 na ARs upang pagkasunduan na siyang ipresenta ngayon. Pero ayon kay Attorney Kapunan, sila ay inindyan, hindi sila sinipot ng depensa, nagantay sila ng mahabang oras nung Wednesday, nung Thursday, at nang kinagabihan ng Thursday, sinabing August 14 na lamang sila magpulong, na ayon kay Attorney Kapunan ay wala na rin itong magagawa o silbi dahil ang pagtitestigo ni Attorney Sailin ay dapat kahapon ngunit na-suspend ngayon at hindi sila nakapag-stipulate. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Kapunan.
3: Ito po ang nangyari, na Indian po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo mag-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor, the whole day of Thursday. At the end of
2: Thursday... Alian Bilaticos din ni House Private Prosecutor Attorney Kapunan ang depensa ni VP Sara Duterte na sa kanilang pagtanggi na mag-stipulate, ayon kaya Attorney Kapunan, hindi niya maintindihan ang naging attitude ng depensa dahil nung pre-trial pa lamang ay may pagtatalo na sa pag-stipulate ng mga dokumento. Muli, pakinggan natin si Attorney Kapunan.
3: In a last attempt, Your Honor, in a last attempt for them, for counsels, for the respondent. This morning, as late as this morning, we approached them to say, we have 1 hour to go, let's start. And they said, again, they refused. They refused, no need daw. Kasi, pakitahan na lang ng summaries, etc. No need, Your Honor. Let me just say, Your Honor, that this attitude of the respondent is not new. We had the same attitude pre-trial pa lang. Ayaw na mag-stipulate. Why? Because daw, hindi faithful reproduction yung kopya nila.

0: Ayon kay Attorney Kapunan, mamaya sa pagbabalik ng session ng impeachment trial ay tatalakayin na naman yung liquidation ng COA sa confidential funds ng Department of Education. Sa ngayon po ay nagkakaroon na ng press briefing ang prosecutors, mga house prosecutors, hinggil sa summary ng mga inihayag kanina at paglilinaw sa ilang mga issues. Mula dito sa Senado, para sa prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang isang bakas, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Ayun nga po sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Tumanggeng mag-stipulate yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan that is bad faith. Ano yung ibig sabihin ng bad faith? Sabihin, dapat bagamat sinasabi ng ilan sa na-ghost daw. Hindi, yung isa, yung kanina, yung na-ghost daw. Hindi naman na-ghost. But going back, doon sa pinag-uusapan po natin, from the side of the defense, ayaw nilang pumayag na mag-stipulate doon sa ilang mga dokumento, ilang mga impormasyon, facts stated was formally offered by the prosecution panel na rin ng mga counsels nito. In this case, Attorney Lorna Kapunan. Talagang mukhang magtatagal ang pagdinig ng kasong ito. Every single thing, yung mga maliliit na bagay, nitty-gritty nitong pagdinig.

0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Irispe mula po sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Defense team ni Vice President Sara Duterte hindi pumayag na mag-stipulate o tanggaping totoo ang ilang mga dokumento ng Commission on Audit. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines.

0: chapter or kahit 100 or kahit wala. Diba? If you check Rule 130, Section 7, hindi naman ho ni-require na isa-isahin ho yun. At hindi ho nire-require, Your Honor, na kailangan ho namin mag-stipulate on the exhibits, on the authenticity, so that they can use Rule 130, Section 7. And if properly done po, Your Honor, I think they can identify or they can finish all one quarter in less than 10 minutes. I'm talking about that, no? I'm talking about that based on experience. So, Your Honor, we don't object to their implementation of Rule 130, Section 7, as to the manner by how they will do it. We will also not object, but subject to cross-examination, Your Honor. Thank you.
1: Pinaliwanag din naman ng defense na kaya hindi sila pumayag na gamitin na lang ang mga dokumento ng depensa na isa sa naging manifestation o suggestion ng prosecution dahil hindi naman komot pumayag sila ay mapapatunayan na ito ang kakayahan o mapapatunayan na nito ang kakayahan ng testigo bilang state auditor ng COA ICFAO. Narito ulit ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
0: They will use our own exhibits, Your Honor. It doesn't even make their witness competent. That is why we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be, useless.
1: Al, dahil nga dito ay nagpatuloy na yung presentasyon ng mga dokumento at direct examination dito nga sa testigo ngayong araw mula sa COA ICFAO na si State Auditor Cailin Del Ocampo. Samantala, naging tahimik naman yung depensa sa kahabaan nito nga naging direct examination. Ni isa, wala pa tayong narinig na objection. Pero sinabi nga nila, hindi sila mag-o-object kung ano man yung ipresenta, kung ilan man ang ipresenta dahil handa sila na usisain ito sa magiging cross-examination. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. To be fair, mga kababayan, ito namang talagang pag-usisa doon sa authenticity or doon sa capacity ng mga witness na ipineproduce to corroborate doon sa mga dokumentong ipinapasa nila. Kung sa tingin talaga ng depensa na ito ay questionable, o nga naman, karapatan ng depensa na tanggihan ang mga offer ng tinatawag nating stipulation of facts. Actually, pwede nga gawin ng prosecution and yun yung sinasabi

0: Sabi kanina no, ng Counsel for the Defense, si Attorney Ferrer, oh nga, why not to make this a formal offer to the impeachment court para masuri ano, yung kakayanan ng testigo, kakayanan ng testigo para i-corroborate no, yung mga factual antecedents na itong mga dokumentong ipinapasa. And at the same time, para masuri at makita ng Senate Impeachment Court, kabilang na ang mga senator judges, yun na rin ang mga miyembro ng prosekusyon, kung itong mga ebidensya nga bang ito, are these pieces of evidence, ito ba'y katanggap-tanggap? Ito ba'y masusuportahan ng prosekusyon? Kaya lang, this in the interest of time, mga kababayan, kaya nga natin ginagawa, no, yung tinatawag natin na stipulation of facts para mas mapabilis. Magkano nga ba ang ginagastos natin sa isang araw, di ba? Pagdinig pa lang nung isang araw ng impeachment trial, magkano ang katakot-takot na ang ginagastos natin. Samantala, magtungo naman tayo sa Senado. Impeachment Court, pinagsusumite ang depensa at prosekusyon ng kopya ng mga ebidensyang binarkahan sa pre-trial. Ang ulat niyan mula kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Alvin Estigo nga ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte dahil sa hindi pagsagot sa pakiusap ng prosecution panel na makipagpulong para ikumpara ang mga dokumentong ihaharap ng testigong si COA Ikfao State Auditor Sailin Del Campo sa paglilitis ngayong araw. Kasunod dito, inatasan ng Senate Impeachment Court ang defense team ni VP Sara na isumite sa korte ang kopya ng mga ebidensyang namarka noong pre-trial. Ito yung naging ruling ni Escudero matapos nga mabigo yung depensa at prosekusyon sa impeachment trial na magkasundo sa araw para ma-review yung mga dokumentong ihaharap ni Del Campo. Ayon kay Escudero, sila na lang ang magkukumpara ng mga dokumento mula sa depensa at sa prosekusyon. Maaari ayang yung impeachment court o kanya-kanya yung mga senator judges na magkumpara ng mga isusumiting dokumento ng prosecution tsaka ng defense. Minasusumite ni Escudero yung mga dokumento ngayong araw o hanggang bukas. Narito yung bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
3: The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna Ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan. Wala namang pinag-usapan date pa eh. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges.
2: Muna na nga idutos ng impeachment court ng magpulong yung magkabilang panig noong Huwebes at Biyernes para magkasundo kung alin sa mga dokumentong hawak nila yung tunay at maaaring tanggapin bilang ebidensya. Pero sinabi ni prosecution na lawyer attorney Lorna Capuna na hindi nga tumugon itong defense team sa kanilang mga mensahe para itakda yung meeting. Kasunod ng ruling, nagbigay na ng go signal si Escudero para makapagpatuloy yung itong pagtitestigo nga ni Del Campo ngayong araw. Sa ngayon ay naka-lunch break pa ang court, ang impeachment court at magbabalik yung impeachment trial mamayang 12:30 mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. And gaya nga ng sinasabi natin, this would be a better solution, ano, ini-offer na solusyon ng ating Senate Presiding Officer, Senator Judge Cheese Escudero. Ito namang usisain o pagkumparahin yung mga dokumento na ipinasa from both the prosecution and the defense tungkol dito sa mga disbursement vouchers o dito sa mga documents na ipinasa ng Commission on Audit. Particularly, yung pinag-uusapan pa rin natin dito mga kababayan, yung Article 1 doon sa Articles of Impeachment. Misuse ng confidential funds. Para to put everyone up to speed, ano po, ang pinagdedebatihan ngayon ng depensa at ng prosekusyon ay yung version ba ng magkabilang panig, ito ba eh totoo? Ito ba eh napag-usapan sa pre-trial conference? Parehas ba tayo ng dokumentong tinutukoy bagamat magkaiba po ng markings, ika nga? O kung paano nyo man yan kumbaga in-annex or labelan, ika nga. Yun po ang hindi mapagkasunduan ng magkabilang panik. Well, para po magkaroon tayo no towards a mutual mutual solution, minabuti po ng Senate Impeachment Court na iutos sa depensa at sa prosekusyon na ipasa niyo na lang sa Senate Impeachment Court at sila na mismo either as a court, as a collegial body, or siguro kanya-kanya na lang masuri nila ano at mapagkumpara nila yung mga dokumentong ipapasa. Mga kababayan, ito po yung This is the Law in Motion. Talagang kahit maliit na detalye, talagang bubusisiin. Dahil mga kababayan, hindi po simpleng bagay ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po nito ay ang kaban ng bayan. Atin pong mga pinaghirapang buwis. On the other hand, ang pinag-uusapan naman natin dito, kung hindi gagawin ng depensa ang kanilang trabaho, malalagay naman sa alanganin ang vice-presidente sakaling siya ay mapatunayan na hindi, ano po, hindi guilty. Pero kapag napatunayan guilty ang vice-presidente, talaga namang trabaho yan ng Senate Impeachment Court na papanagutin ang vice-presidente doon sa mga nilalaman ng Articles of Impeachment, doon sa mga allegations na makikita at mababasa doon. In any case, habang inaantay po natin na muling magbalik ang live stream mula po dyan sa Senado at sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang oras po natin, 29 na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
7: At

0: Will the tech kindly check kung saan ang gagaling yung ingay na yun?
1: Thank you.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.

0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
0: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagli
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere. From Manila, balita sa bansa, Philippines.
3: Kayo na rin ang mga balita sa probinsya, panginegosyo at sports. Kapalo din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay National Irrigation Administrator Eduardo Eddie Guillen para manghingi po ng update sa mga dam ng NIA matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Gayo po na aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami nyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Una sa ating balitaan ngayong araw, isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa naging epekto ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang bayan ng Montalban sa Rizal at sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Sa Montalban, kasalukuyang ginagamit ang ilang paaralan bilang evacuation centers para sa mga residente na apektado ng pagbaha. Suspendido rin ngayong Martes ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa nasabing bayan. Samantala, batay sa pinakahuling ulat sa Dagupan City, 23 barangay roon ang lubog sa baha habang apektado ang mahigit 22,000 pamilya. Idineklara ang state of calamity upang mapabilis ang disaster response efforts at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, mahigit isang buwan ang dami ng ulan na bumuhos sa Luzon sa loob ng siyam na araw. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, ang Baguio City ang nakapagtala ng pinakamataas na volume ng pag-ulan kung saan umabot ito sa 1,413 millimeters mula Agosto 1 hanggang 9. Lampas ito sa 963 millimeters na normal rainfall average para sa buwan ng Agosto. Halos isang buwan din ang dami ng ulan na naitala sa Zambales, Pangasinan maging sa Quezon City. Magugunitang nagdulot ng mga pag-ulan ang Bagyong Luis at Maymay na sinabayan pa ng kasalukuyang habagat.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang bagyo na nasa labas ng bansa na may international name na Peilu. Mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbugso-bugso at malalakas na pag-ulan na dala ng habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon. Inaasahang hihina na ang habagat sa mga susunod na araw. Magiging maaliwalas naman, subalit posible rin ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao sa bandang hapon o gabi.
4: kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Umabot na sa 68.4 na milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay, pati na rin ang Habagat. Kasama na sa ipinamahagi sa mga apektadong komunidad ang nasa 88,347 family food packs, 6,199 ready-to-eat food boxes, at 4,397 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na ring nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation sites sa Bulacan at Cavite upang personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak nitong walang tigil ang pag-preposition ng kagawaran ng relief supply sa iba't ibang bahagi ng bansa upang agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 5 milyong family food packs at mahigit 245,000 non-food items ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na pinakamalaking national stockpile ng kagawaran. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagang magposisyon ng relief supplies bago pa man tumama ang kalamidad.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, nakahanda na ang 106.5 million pesos na halaga ng agricultural aid ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Una nang naitala ang 135.3 million pesos na halaga ng agricultural o agriculture damage sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas. Dahil dito, pinamamadali ni Agriculture Secretary

0: Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbibigay ng tulong para sa mabilis na pagbangon ng Filipino food producers. Bukod sa agarang pamamahagi ng farm inputs para sa rice, corn at vegetable seeds, tiniyak din ang kalihim na may zero interest loans at indemnification program sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council at Philippine Crop Insurance Corporation. Batay sa ulat, mahigit 6,000 magsasaka ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Tiwala ang Department of Agriculture na maliit lamang ang epekto ng mga pag-ulan sa supply ng pagkain sa bansa. Hanggang nitong Agosto, Adjes, na itala ang 135 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan pinaka-apektado ang rice sector na may 102 million pesos damage. Sa panayon ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni Agriculture Spokesperson ASEC Arnel de Mesa na maliit na bahagi lamang ng kabuuang produksyon ang naitalang pinsala sa rice sector at posible pa rin makarecover sa mga susunod na araw.
1: May katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. Yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged ay 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa. Ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makaka-apekto dun sa kabuuan productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
0: The Agriculture Spokesperson ASEC Arnel de Mesa.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Zapote sa Las Piñas na isa sa matinding binahas sa Metro Manila. Pumamahagi ng ayuda, pinangunahan din ng Pangulo. Para sa kabuuang balita, narito si Alvin Baltazar.
3: Tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Zapote, Las Piñas ngayong umaga na isa sa mga lugar sa National Capital Region na grabing binaha dulot ng habagat. Naging pakay ng Pangulo sa Zapote ang pag-inspeksyon sa pagsisikap na mapababa ang tubig baha na nagpalubog sa nasabing barangay gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Kasama ng Pangulo sa ginawa nitong pag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dison at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mula sa Zapote ay nagtungo naman ang Pangulo sa Verdant Covered Court sa Pamplona, 3 Las Piñas at doon ay binisita ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan at personal na pinangunahan ng paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Ilan sa bitbit ng punong ekotibo para sa mga naapektuhan ng habagat ay sleeping kit, mga gamot habang may nakapwesto ring mobile kitchen para sa pagkain ng mga evacuees. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang balita, patuloy ang isinasagawang pagtugon ng Metro Manila Council sa mga inisyatiba ng pamahalaan, partikular ang pagpapaigting pa sa Oplan Kontrabaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi nitong malaki na ang nakita nilang improvement lalo na sa mga lugar sa Metro Manila na agad nalulubog sa baha sa mga panahon na labis ang pag-uulan. Ilan sa mga tinukoy ni Zamora na naging malaking tulong upang makontra ang mga pagbaha ay ang patuloy na dredging sa San Juan River at ang whole of government approach sa pagsasaayos ng mga drainage at pagpapabuti pa ng pumping stations. Muli ring nanawagan ng konseho sa lahat ng residente sa Metro Manila na iwasan na rin ang hindi tamang pagtatapon ng basura na pangunahing sanhi ng mga nangyayaring pagbaha. Iginit din ni Zamora na ang nakasunod na rin o nagkasundo na rin ang Metro Manila mayors na itaas na ang multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa 5,000 piso upang maiwasan na ito.
1: Nagkasundo na po ang Metro Manila Council dyan a few months ago. In fact, we passed a Metro Manila Council resolution kung saan tinataas ka natin sa 5,000 piso ang multa pag magtapon ka ng basura sa maling lugar. At yun naman po ay upang madisiplina ating mga mamamayan. Hindi dapat ituring basurahan ang ating mga ilog at creek. Dapat po tayo magtapon ng basura sa mga tamang lugar. Immediately, when you pass that resolution, ang San Juan po ay nag-amienda na ng ordinansa. Sinagad na nga namin sa 5,000 pesos. Under the local government code, the maximum penalty for any ordinance of a city ay 5,000 pesos.
0: Napayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador po ng National Irrigation Administration o NIA, walang iba kundi si Admin Eduardo Eddie Guillen. Admin Eddie, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Hi, Sir Win. Nagbagdang alema
0: po.
3: Good afternoon po sa ating lahat.
0: Opo. Admin Eddie, nito pong mga nakarang araw ay tuloy-tuloy po yung pagbuhos po ng ulan sa bansa. Dala po nung habagat, pati po nung bagyong Luis tsaka nung bagyong Maymay. Bali, sa ngayon po ba, kamusta naman po yung lagay ng mga irigasyon po na, na pinangangasiwaan po ng NIA?
3: Alam niya naman na pagpaumulan, yan nga po ang gustong-gusto ng mga irigasyon natin na may high dams, ano? Katulad po sa itong Utris, itong Mada, itong Pantabangan Dam, at saka yung Magat Dam natin sa Isabela. So, yung Pantabangan nga natin po ay palayo pa para mapuno, no? Nasa 30 meters pa ang kailangan niyang itaas, ano? At yung Magat, around mga 14, may 10 meters pa eh, ang kailangan pa niya. So, despite po na malalakas ang ulan at nagpupunta ng baha sa ibang lugar dito po sa mga area natin na may high dams, ay nakakatulong po na malaki yung mga dams natin para po maiwasan yung flood floods. Mm-hmm. At the same time, nag-iipon na po tayo ng tubig para magamit natin during the dry season.
0: Opo. Admin Guillen, matanong ko lang po kasi yung bulto po ng ulan na binuhos po nitong habagat at the same time nito pong bagyong Maymay tsaka Luis ay dito po sa Luzon. Kamusta naman po yung mga dam na pinangangasiwaan po ng NIA dyan po sa bahagi po ng Visayas tsaka po Mindanao?
3: Well, karamihan po, okay, sa Visayas, maganda dyan, yun, nandun na yung Halaor natin, ano? Yung Halaor Dam. Again, isa rin yun na nakakatulong po para makontain yung tubig natin, yung tubig baha natin. But yung iba po kasi natin is mga diversion dam lamang siya. Ano po? So, pag diversion dam, ibig sabihin, pag tumaas yung ulog, kailangan pong i-spin natin yung tubig. Ano? O kaya nag-overflow lamang po siya. So, yun po yung status. Ano po? At, monitoring naman tayo sa ating mga irrigation system. Yung mga irrigation facility po kasi natin, kapag ganyan tag-ulan na, sinasara natin po eh. Yung mga papasok sa irrigation canal natin para hindi ho masira yung ating infrastructure. Pero, at sa kapag tag-ulan ho, syempre, ang irrigation sa mga palayan natin, ito naman tubig ulan, no? So, yun po yung status. At least, masasabi ko lamang po na itong mapag-ulan ngayon, ay nakupuno yung ating dam. You know, yan din ang kagandahan eh, pagka series of dams. Katulad po dyan sa parteng San Roque, yung ating San Roque dam. Ano po? Hmm. Yung San Roque dam natin, nasa critical level na masyado nang mababa dati, ano? Pero meron siyang dalawang dam sa taas, yung Ambuklaw at saka yung Dinga. Siyempre, yung nagpakawala itong dalawang dam na ito ng tubig.
0: Hmm.
3: Talagang tuwang-tuwa kami dahil tumaas yung elevation po ng San Roque dam. Na siya pong magpapatubig naman malaking bahagi ng ating sakahan dito po sa dito naman po sa Pangasinan area.
0: Mm-hmm.
3: Itong ating sa Angat, balita po, tumataas na rin yung Angat, pero alam niyo po yan, hindi po kasi saniya yan, ano?
0: Mm-hmm.
3: Power generation po yan, tsaka sa mga MWSS. Balita namin, tumataas na rin yung kanyang level.
0: Opo. Admin Gillian, matanong ko na rin po, kasi alam naman po natin na itong bahagi po ng Isabela ay nakaranas po nung tinatawag na dry spell nitong, kung di ako nagkakamali, nitong Hunyo, at nagdeklara na rin po dyan ng state of calamity. Bali po dyan sa bahagi po ng Isabela, kamusta na po yung pagbibigay natin ng patubig sa ating mga magsasaka at iba pang mga agriculture dyan sa may bahagi po ng probinsya na iyan?
3: Alam nyo, ang critical level ng dam natin dyan is around 160 meters above sea level. No? Pero ngayon, halos aabot na sa 180. Meaning, tumaas na siya ng almost 20 meters. At yung napapatubigan ng niya ngayon, ay of course, napapatubigan na natin ng buo yan. At kaya po tumilbay na yung ating production dyan, ano? Dahil nga may laman na yung ating mga dams.
0: Mm-hmm.
3: And for sure, syempre, umuulan dyan. Yung mga sahod-ulan ng mga palayan dyan ay nakapatubig na din. So, again, malaking bagay po ito.
0: Mm-hmm. Admin, batid naman po natin ngayon. Nabanggit ko na rin po dito sa may bahagi nga po ng Isabela. Dito naman po sa interventions naman po ng NIA. Ano na po yung mga naibigay natin sa ating mga magsasaka na apektado po nitong halimbawa, particularly nga dito po sa sinasabi natin dito sa may Isabela, which is nagkaroon nga po sila ng dry spell.
3: Ng El Niño.
0: Opo. Ano na po yung mga binibigay nating mga tulong?
3: Binibigay natin sa mga farmers natin, ito pong assistance natin sa fuel. Ano yung fuel nila? Kasi kailangan nilang bumanot ng pubs. At yung mas malaking tulong po ng gobyerno para sa ating mga magsasaka ay pinapadaan ko sa Department of Agriculture, pinapadaan sa DSWD. In fact, may mowa nga rin kami with dole, ano? Para yung mga farmers natin na hindi makapagsata, magbibigyan po ng tupad yung trabaho from the Department of Labor and Employment. So, ang approach naman po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po dito ay convergence effort ng iba't ibang agency para po mas madaling matanggap na tulong ng ating mga magsasaka.
0: Opo. Admin, siguro matanong ko na rin po ito kasi given na ngayon ay kung di ako nagkakamali isinumite na po ng DBM yung National Expenditure Program po para po sa 2027. Ano po yung sa tingin nyo na mga pondo or nakikita nyo mga proyekto na yung gusto nyo pong makamit pagdating po ng 2027? Base po dito sa ipapasa po na budget po ng pamahalaan.
3: Una sa lahat po, yung mga legacy projects ng ating Pangulo ay napunduhan naman, ano po, yung Balog-Balog Dam, yung sa Tarlac, yung Inisait, yung Nilugustan Irrigation, Abra Irrigation Project, yung, itong ano po, ang nakalang binigay nilang pondo dito sa completion ng Halaor Dam, Panay River Basin, at sa Mindanao, ano, ang daming naibigay na pondo para sa Mindanao, yung pulang ni para sa Pulang River natin, para doon sa Region 12. You know, yung nakita ko talaga yung suporta ng ating Pangulong BBM dito sa irigasyon ay napakalaki. Ano po?
0: Mm-hmm.
3: In fact, yung nakita ko sa net, yung salinan pagdating ng GAA na, parang pang lumalaki yan dahil yung nakikita nilang pwedeng katulad last year. Ano? Sabi ng ating Pangulo, kaya muna, tingnan natin yung ibang flood control dyan at tigil muna yan, sabi niya, dalhin na lang natin sa irrigasyon. So, ang laki nang naging increase ng budget po natin last year dahil na, you know, dito mo makikita eh. Yung lagi kong sinasabi ito, ano po, yung kasabi niya, you know, put your money where your mouth is, Eh, ang pangulo natin sa atin yan, priority ko ang agriculture. Alam naman natin ang kailangan ng agrikultura para maitaas ang productivity sa irrigation. So, talagang ramdam po namin yung 100% support ng ating presidente sa media, lalo na sa ating budget.
0: Apo. With that, maraming salamat po, Admin Guillen, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
3: Thank you po.
0: Apo. Maraming salamat po. At inyo pong napakinggan ang ating panayam kay Administrator Eduardo Eddie Guillen po ng National Irrigation Administration o NIA.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, isinisi ni Department of Public Works and

0: ayos ng concrete barriers sa kahabaan ng EDSA busway at pag-iwan ng awang sa pagitan ng mga ito upang dumaloy ang tubig sa drainage system. Kaunay naman sa bumagsak na perimeter wall sa North Forbes Park sa Makati City, sinabi ng kalihim na dapat tukuyin ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pagpapatayo ng naturang pader. Sumaklolo na ang DPWH sa MMDA upang tukuyin at papanagutin ang nasa likod ng pagpapatayo ng pader habang nakipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan para sa posibleng paggiba ng istruktura.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, sisilipin ng Office of the Ombudsman ang inilaang 60 billion pesos na pondong ibinuhos sa mga flood control projects sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Ito'y bunsod ng patuloy pa ring matinding pagbaha sa probinsya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapagtataka na kahit pa napakalaki ng pondong inilaan sa flood control projects sa probinsya ay hindi pa rin nasolusyonan ang mga pagbaha na patuloy na nararamdaman hanggang sa ngayon. Ani Remulla, mahalagang malaman kung ano nga ba ang naging mali sa mga proyekto at kung may korupsyon nga bang nangyari kaya hindi na ipatupad ng maayos ang mga proyekto. Isa umano sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbisita sa Cebu ay upang tingnan kung may katotohanan ang mga natanggap nilang ulat na may irregularidad sa paggasta ng pondo para sa flood control project sa probinsya.
2: 5% went to, the bulk of it went to 7th district, no? And 25% of it also went to a leading contractor, Tirante. And that should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption?
0: Yan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Maaaring mag-loan ng 20 hanggang 40,000 pesos ang mga aktibong miyembro at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nagdeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng 1 hanggang 3 taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos, ngunit bahagi nito ay ilalaan na pambayad ng existing loan at ang iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibo sa serbisyo at hindi nasa leave without pay, walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat ang magiging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpatupad na ang National Housing Authority o NHA ng 1 buwang automatic moratorium sa housing loan amortization at lease payments ngayong Agosto para sa mga kwalipikadong residential account holder sa mga proyekto ng ahensya na apektado ng habagat. Nakapaloob ito sa inilabas na Memorandum Circular Number 2026-048 na sumasaklaw sa mga residential account holder sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Marquette, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ayon sa NHA, agad na epektibo ang moratorium at hindi na kailangan ng aplikasyon mula sa mga kwalipikadong account holder. Sa panahon ng moratorium, suspendido ang accrual ng penalties, interest at surcharges at walang

0: ipapataw na delinquency charges. Magsisimula muli ang regular na pagbabayad ng amortization at lease obligation sa Setyembre 1 ng taong kasalukuyan.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax deadline sa mga lugar na lubhang tinamaan ng habagat hanggang Agosto 17. Sakop nito ang lahat ng statutory tax deadlines na orihinal na may due date sa pagitan ng Agosto 10 at 16. Ang tax relief ay para sa taxpayers na rehistrado sa ilalim ng Specific Revenue District Offices o RDOs na nakaranas ng malalakas na pag-ulan sa lugar. Sakop nito ang 58 BIR offices at units, kabilang ang 53 regular RDOs at 5 large taxpayer audit and excise divisions. Matatagpuan ang mga ito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal at Mindoro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP sa susunod na taon. Personal na isinumite ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa Pangulo ang NEP nitong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, alinsunod ang budget sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future na layuning mapakinabangan ng mga Pilipino.
2: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinanukala ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maisama sa 2027 national budget ang flood control projects. Hindi naman tinukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon kung magkano ang panukalang alokasyon sa nasabing mga proyekto. Pero gayon nito, bibigyang prioridad sa susunod na taon ang pagpapatupad ng master plans, pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura at pagpapabuti ng major urban centers.
3: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
0: DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Deputy Speaker Janet Garin pabor sa pagpapatuloy ng flood control projects. Mahigpit na safeguards para sa proyekto dapat anyang ipatupad. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes.
4: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat ituloy ang mga kinakailangang flood control at shoreline protection projects sa mga lugar na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Garin, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundaries, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit na monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watch watchdog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin naman anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala, sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national budget ay dapat may malinaw na batayan at hindi basta-basta insertions. Ayon kay Green, maaring amyandahan ang pondo kung may lehitimong pagbabago sa sitwasyon, gaya ng paglipat ng daluyan ng ilog, pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga lugar, basta't may malinaw na justification at dumaan sa pagsusuri ng House Leadership at Appropriations Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral kay bagong Health Secretary Edwin Mercado. Si Mercado ay dating Pangulo ng Philippine Health Insurance Corporation at siyang pumalit sa nagbitiw na si Dr. Jose Puhalte Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabral na suportado ng mga dating Health Secretary ang inisyatiba ng bagong kalihim o kung itutuloy ang Council of Experts na binuo sa ilalim ng pamumuno noon ni Puhalte.
5: Yung pagkaka-appoint amin ay galing kay Secretary Brick. Sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts ngayon. Unless Dr. Mercado ay mag-decide, sabi niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
0: Si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Saan man, sa kaugnay anumang na oras,
6: konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na servisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Para sa kabuang ulat, nagbabalik
7: na Alagang Amazon. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amazon. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico.
8: Ang mga reforma sa sektor ng kalusugan.
9: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amasok. Ang serbisyo publiko sa Radyo at Hating ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosok,
8: samantala sinabi ni Herzito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pag-uon ng Universal Healthcare o UHC law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Herzito na marami pa rin kailangan tugunan para matiyak ang mas abot kaya at ikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance at billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth at paggataas ng partisipasyon nito sa mga gastusin medikal sa ospital. Umaasa si Ejercito na sa pangunod ni Mercado at host ng UH at PhilHealth ay mas maisusunog ang layunin ng UHC law na mabigyan ng mga Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC law, lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Naghahanda ang Commission on Elections o COMELEC sakaling may malakas na pag-ulan habang isinasagawa ang BARM parliamentary election sa Setyembre 14. Sangayon kasi sa Omnibus Election Code, may kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ang eleksyon dahil sa kalamidad. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, tinitingnan nila kung saan ililipat ang voting centers kapag may malakas na pag-ulan para matiyak na makakaboto pa rin ang mga residente. Kumpiyansa naman ng opisyal na makapagpapadala ng resulta kahit may bagyo o pag-ulan at hindi mapipigilan ang data transmission dahil gumagamit sila ng high-quality Starlink systems. Hindi rin anya nakikitang mababasa ang mga electronic paraphernalia at kagamitan dahil secured ang mga ito sa kanilang mga warehouse.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Walang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia matapos na yumanig doon ang magnitude 7.4 na lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Sir JD Affairs Consul Judy Razon ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, ibinahagi nito na maayos ang kanilang koordinasyon sa mga Filipino community roon kung saan maaga pang mga ito sa pagpapadala ng mga impormasyon sa pasuguan kapag mayroong sakuna. Ayon kay Consul Razon, batay sa talaan ng embahada, mayroong 119 na Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia. Samantala, bilang bahagi ng kanilang jurisdiction ang kalapit na mga bansang Venezuela at Ecuador na nakaramdam din ng pagyanig, kinumusta rin ng embahada ang mga Pilipino roon na kalaunan ay pinagbigay alam na nasa maayos din silang kalagayan. Kasunod ng lindol, nagpaalala ang pasuguan sa mga Pilipino sa rehiyon na patuloy pa ring sundin ang mga paalala ng pamahalaan para sa kanilang seguridad at kaligtasan.
10: Sa kagandahang balita po, wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Nag-communicate din po kami sa ibang areas of jurisdiction natin like Venezuela and Ecuador. Okay po sila sa Venezuela. Sa Ecuador po, naramdaman lang daw po sa isang part of, sa ibang part ng Quito, which is the capital of Ecuador, pero hindi naman pa daw po malakas. Ngayon po ay meron na tayong 119 recorded Filipinos in Colombia.
11: Wow.
0: Yan ang pahayag ni Sir JD Affairs Consul Judy Razon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Colombia.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pagiging bayani ni dating Ilocos Norte Governor Roque Ablan Sr., partikular sa edukasyon at kalayaan ng mga Ilocano, binigyang pugay ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Itinaaramidan ni Governor Roque B. Ablan Sr. alimaban karigitigan ganaet arimaut iti muna panawen nagserbi daytoy iti edukasyon ken iti wayawaya. Dayti di pasit ti paragbitlan ni Secretary Arsenio Balisacan iti Department of Economy, Planning and Development bayat iti may kasangagasot ket 20th birth anniversary ni Governor Roque B. Ablan Sr. Kunana nga iti ili ti sulsuna anakainakan na ket may sa lugar aprindo ti hiran dagiti soldado agraman ni Governor Ablan iti gandaten nga okuparen dagiti ganganet ngem aging gaita ket saan pay nga mo iti lugar ti nakatayan na. No pekasa ko na ni Secretary Balisacan ang nagbalin nga ehemplo ni Governor Ablan kadagit si Marsarno nga henerasyon aging ga iti agdama apanawan. Hinayon ni Secretary Balisacan nga ita napanawan ket saan na may panggap iti panang kumprontar kadagit iganganat kas iti napasamak iti muna nga panawan ngayon ket di sangsangwanan dagiti Pilipino dagiti parikot kas iti kinarigat ti paragbiag panagbisin healthcare ken dadumapay aday iti trumbang alabanan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health Ilocos naka-alerto sa mga sakit na dala ng habagat. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go.
3: Ang taltalinaad nga alerto ti Department of Health Ilocos Center for Health Development kadagit ti posible nga epekto ti salunat ti agtultuloy a panagtudo agapuanan ti habagat. Sigon iti nasaw nga ahensya agtultuloy ti panakikoordinar na kadagit ti Provincial Department of Health Offices tapno masigurado ti madagdagos ken agtultuloy a panakasungbat dagiti kasapulan iti salunat dagiti komunidad a naapektaran iti kalamidad. Maynaig ti epekto ti bagyo ni Luis ken Maymay kastamaten ti habagat. Nagiwaras ti DOH Ilocos kadagiti kangronan nga alikam can health supplies kas kanayunan na suporta kadagiti lugar mabalin na makapadas ti itilayus panagbakwit kenda dumapay ng epekto tinakaro apanawan. Dagiti na iwara sa supply kat pakairamanan dagiti jerrycan, hygiene kits, agas kenda dumapay ng alikaman iti salunat mabalin nga usaren iti emergency can evacuation operations. Agtultuloy ti panang monitor ti DOH Ilocos CHD Operations Center iti kasasad dagiti apektado lugar tapno dagos ang mailasin dagiti kasapulan ken may ipatungpal dagiti may tutup asongbat iti salunat. Mabalakadan di publikong agtalinad ng alerto ken suruten dagiti balag dagiti otoridad tapno maliklikan tipiggad iti salunat bayat nga agtultuloy ti epekto ti habagat. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Albert. Samantala mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Department of Health Region A target ang 95% na vaccination coverage para sa Ligtas Tigdas 2026 program. Para sa kabuang ulat, narito si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
4: Target ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development o DOH-8 nga maabot ang 95% vaccination coverage han mga kwalipikado nga kabataan ha rehiyon pinaagihan Ligtas Tigdas 2026. Inian gintagan doon ni DOH-8 Regional Director Dr. Exuperia Sabelberino ha regional launching han programa ha Dolores Eastern Samar han Agosto 10. Sumalakan sa Belberino target han kampanya ang mga kabataan nga edad 6-59 kabulan nga makakakarawat han measles, rubella o MR vaccine ngan vitamin A bisan kon nabakunahan na hadto. Ha Eastern Visayas, maabot ha 400,000 nga kabataan ang target mabakunahan. Sobra 44,000 ha Eastern Samar ngan sobra 3,000 ha Dolores. Sumalakan sa Belberino nga importante ang 95% nga coverage base makabot ang herd immunity ngan malikyan ang pagsaranghan T+ ngan posible nga outbreak. Tikang Agosto 10, tubdo 28, maglilibot ang mga health worker ha mga barangay, purok ngan hard to reach areas. base masiguro nga oray bata nga mahibibilin. Ginaghat ni sa Balbarino ang mga kaganak nga dadonan ira mga anak ka mga vaccination site nga ginpasarig nga talwas nga epektibo ang mga bakuna. Gindigon ang luwat niya nga kinahanglan ang pagburubligan gobyerno ngan komunidad base maprotektaran ang kabataan kontra tiplas ngan rubella. Tikang didya syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Pen mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Kampanya kontra tigda sa Trobelia, pinalakas sa bayan ng Sogod sa Southern Leyte. Si Gemma Destriza Narit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
5: Nagpadayon ang LGU Sogod pinagi sa Rural Health Unit, Birthing Facility o mga Barangay Health Workers sa pagpangapod-apod o pagbutang o mga information, education and communication materials alang sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nga sa nagkaidiyang mga barangay sa lungsod. Ang mga posters o mga flyers gibutang sa mga pampublikong lugar o mga health centers aron ipahibaw ngadto sa mga gidikanan o ingon man tigbantay bahin sa pagpahigayon kagahapon sa kampanya sa pagbakuna. Gisugdan ang kalihukan kagahapong adlawa. Giauhag ang tanang ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak na nag-edad og 6 hangtod 59 ka buwan aron mapanalipdan batok sa tipdas og rubella. Gibutyag usab sa RHU nga ang maong bakuna luwas, epektibo og libre. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa World Service, Gemma Destriza Narit.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Gemma, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Higit 3,000 examinees sumailalim sa Civil Service Examination sa Bukidnon. Si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
6: May pailalom ang sobra 3,500 ka mga examinees sa lalawigan sa Bukidnon sa gipahigayon nga Civil Service Examination pen and paper ni adtong adlong Domingo, Agosto 9 kasamtangang tuig. Gipahigayon ang mga eksaminasyon sa duha katungaan sa Valencia City nga mao aga sa San Agustin Institute of Technology o ang Valencia National High School. Ang Valencia City na ila isip testing center sa Bukidnon alang sa Civil Service Examination din kini naghatag og dugang kahigayunan oga kasayon alang sa mga musulod og trabaho sa gobyerno nga dili na kinahanglan nga sila muanhipa sa Cagayan de Oro aron sa pag-take sa exam. Padayon usab ang pagpasalamat sa lokal nga pag-amhanan sa Valencia City ngadto sa Civil Service Commission sa pagsuporta og pagsalig sa dakbayan aron mapaduol sa katawhan ang pagpahigayon sa maong exam. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Kokoy mula Cagayan. Baling naman tayo sa Zamboanga. Mindanao Development Authority nakipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Mariculture Center upang pagtibayin ang agri-fishery industry sa Western Mindanao. Para sa detalye, nagbabalita si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Yaman Junto, El Mindanao Development Authority o MINDA Area Management Office Western Mindanao na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR National Mariculture Center para kundusi el capacity building training acerca de mariculture park na siyudad del Panabo, Davao del Norte. Taalkansa na 25 stakeholders estaba na mga gobyerno lokal de Isabela de Basilan o Lutanga, talusan imabuhay na Zamboanga Sibugay, Zamboanga State College of Mental Sciences and Technology ZSCMST aliyang partisipan na aktibidad. Ya kumpleta el mga partisipante kun el mga intensive module acerca de mariculture park management, marine fish cage operation e fingerlings production. Obheto del aktibidad kapasita idali sa beran na mga gobyerno lokal e academic partners para pwede sila suporta kun el seguridad da komida, sustainable coastal management e desarrollo del ekonomiya na Western Mindanao. Ta suporta tambien ang mentionong inisiyatiba kun el obheto del rehiyon kada Centro del Sustainable Agri-Fishery Industry na pais. Desta kay siyudad de Zamboanga, isa si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Justine mula Zamboanga, kabig naman tayo sa Lanao del Norte. Bagong liderato ng National Commission on Muslim Filipinos Northern Mindanao, nagsimula na mas pinalakas na serbisyo para sa Muslim community sa Iligan, Tiniyak. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Marawi.
8: Opisyal nang may takeover sa iyang katungdanan isip bagong head sa NCMF Region 10, Ligan City Field Office si Chief Jamaluddin P. Muti. Si Muti nga Development Management Officer 5 sa Peace Building and Conflict Resolution Division, gitudlo sa mong posisyon pinaagi sa Office Order Number 26-08-904 Series of 2026 nga gipagawas ni NCMF Secretary sa Budin and Abdurrahim. Sa iyang unang adlaw sa katungdanan, nakigpulong dayon si Chief Muti sa mga personnel sa field office ug gisusi ang kasamtangang mga programa, administratibong buluhaton ug operational priorities sa opisina. Kabahin kini sa paningkamot sa NCMF Northern Mindanao nga mapaligon ang presensya niini sa Iligan City, mapauswag ang koordinasyon sa mga local partners ug masiguro nga mas epektibong mahatod ang mga programa ug serbisyo ngadto sa Muslim Filipino community. Ubo sa paggiya sa regional office, gilauman ng mas ligong nga partnership ug mas responsive na serbisyo alang sa komunidad. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas Road Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Alwidad mula Lanao del Norte, dakuha naman natin ang Lanao del Sur. Mga kandidato sa 2026 Barm Parliamentary Elections, nagkaisa sa Peace Covenant para sa mapayapa at mapagkakatiwala ang halalan sa rehiyon. Para sa detalye, nagbabalita si Nadhif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi.
9: Isinagawa kahapon na August 10, 2026 sa Provincial Capital ng Lanao del Sur ang Peace Covenant, Interfaith Rally, Peace Caravan, Candidates Forum at Interagency Stakeholders and Key Leadership Engagement bilang paghahanda sa nalalapit na Barm Parliamentary Election. Dinaluhan ito ng mga kandidato at iba't ibang sektor sa pangunguna ng COMELEC Lanao del Sur kasama ang mga miyembro ng Police Regional Office at Barm Command Group sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abisha. Nagkaisa ang mga kandidato sa panawagan para sa isang mapayapa, maayos at kredibleng halalan at nangakong igagalang ang kagustuhan ng mga butante, anuman ang resulta. Ang Barm Parliamentary Election ay nakatakdang ganapin sa September 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Dadif Haj Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga maiinit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang dagling kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
10: umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumaki ng 30% ang agricultural trade deficit ng Pilipinas noong buwan ng Hunyo matapos umabot sa $1.06 billion ang agwat sa pagitan ng agricultural imports at exports. Yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa $803.16 million na deficit na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Umabot naman sa $2.47 billion ang kabuuang agricultural trade ng bansa kung saan 71.4% ay mula sa imports at 28.6% naman sa exports. Tumaas ng 14.3% ang agricultural imports sa $1.77 billion habang bumaba naman ng 3.6% ang agricultural exports sa $706.92 million. Pinakamalaki sa mga imported agricultural commodities ang cereals na nagkakahalaga ng $441.93 million. Samantala, nanguna ang Vietnam bilang supplier ng agricultural goods mula sa ASEAN, habang Spain naman ang nangungunang source ng farm products mula sa European Union.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Samantala, nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng temporary import ban sa live animals at ilang animal products mula sa 7 bansa dahil sa kumpirmadong kaso ng foot and mouth disease o FMD. Saklaw ng pagbabawal ang Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine, kasunod ng ulat ng Food and Agriculture Organization ng United Nations tungkol sa outbreak ng FMD virus serotype SAT1. Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga live swine, cattle, water buffaloes at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, gayon din ang ilang meat products, animal semen at iba pang animal-derived products mula sa mga apektadong bansa. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na protektahan ang livestock industry, kabuhayan ng mga magsasaka at seguridad sa pagkain ng bansa. Patuloy namang papayagan ang ilang produktong itinuturing na safe commodities gaya ng ultra-high temperature milk, ilang dairy products at heat-treated canned meat basta nakatutugon sa mahigpit na veterinary at processing requirements. Inatasan din ng DA ang mga quarantine officer na harangin at kumpiskahin ang mga ipinagbabawal na shipment na darating sa mga pantalan ng bansa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Sa iba pang mga ulat, patuloy na bumababa ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa bansa ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang magandang klase ng bigas ay mabibili na sa 47 hanggang 48 pesos kada kilo, mas mababa sa dating itinakdang 50 pesos kada kilo. Ang regular milled rice naman ay nasa 35 hanggang 45 pesos kada kilo, habang sinabi ng DA na sapat ang supply ng lokal at imported na bigas upang matugunan ang pangangailangan hanggang sa susunod na anihan. Tiniyak din ng ahensya na hindi nito hahayaang bumagsak ang farm gate price ng palay sa kabila ng paglampas sa 3 milyong metriko tonelada ang rice imports ng bansa. Samantala, pananatilihin hanggang 2028 ang programa para sa 20 pesos na bigas na ayon sa pamahalaan ay napakinabangan na ng mahigit 12 milyong Pilipino. Meron ding mahigit 500,000 metriko toneladang rice stocks ang National Food Authority o NFA na gagamitin para matugunan ang pangailangan sa programa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Samantala, itinutulak ng Board of Investments o BOI ang Pilipinas bilang emerging destination para sa digital infrastructure investments, particular sa data center at power sectors sa Southeast Asia. Lumahok ang BOI sa Data Center and Power Southeast Asia Summit 2026 sa Bangkok, Thailand, kung saan tinalakay ang lumalaking pangailangan para sa digital infrastructure dahil sa artificial intelligence, cloud computing at digital transformation. Binigyan din sa summit ang kahalagahan ng sapat at maasahang power supply, renewable energy, grid reliability, mabilis na permitting at kahandaan ng workforce sa pag-akit ng malalaking data center investments. Kasabay nito, nagsagawa ang BOI sa tulong ng Philippine Trade and Investment Center Bangkok ng investment briefings kasama ang True Internet Data Center at B Green Power Public Company Limited. Tinalakay sa mga pagpupulong ang mga oportunidad sa Pilipinas, mga plano sa regional expansion at mga kinakailangan para sa posibleng data center projects at partnerships. Ayon sa BOI, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapalakas ang competitiveness ng bansa at mapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang emerging data center hub sa Southeast Asia.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 11, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 60 pesos and 78 centavos. Ang Japanese yen naman ay nasa 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 47 pesos and 47 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 1 centavo, habang nasa 7 pesos and 75 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 10 centavos, habang nasa 70 pesos and 16 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 60 centavos, habang ang Saudi Arabian riyal naman ay 16 pesos and 19 centavos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Matapos ang dalawang linggong matagumpay na kampanya, magpapahinga muna ng ilang araw si Alex Ayala bago sumabak muli sa Cincinnati Open. Si Ayala ay nagwagi ng kanyang unang WTA Tour Championship sa Washington, D.C. kung saan tinalo niya ang mga bigating kalaban gaya ni Naomi Osaka at World No. 3 Jessica Pegula. Pagkatapos nito, umabot siya sa round of 16 sa Toronto bago matalo kay Belinda Bencic ng Switzerland 6-4 at 6-0 na nagwakas sa kanyang pitong sunod na panalo. Sa kabila ng pagkatalo, masaya si Ayala sa naging kampanya at tinawag itong Very Good Week. Sa Toronto, nakalaban niya sina Alicia Parks at Katie McNally kung saan nagpakita siya ng tibay kahit nagkaroon ng ankle injury. Ayon kay Ayala, gagamitin niya ang ilang araw na pahinga para makabawi at maghanda sa susunod na laban. Proud siya sa kanyang performance at nakikitang malaking hakbang ang mga nakaraang linggo sa kanyang karera.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Opisyal nang nahalal si Frank Lau bilang bagong pangulo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF matapos ang eleksyon na ginanap sa Solaire Theater Southlink's boardroom nitong Lunes. Kasama niyang nahalal sina Attorney Don Capunan bilang Vice Presidente, Romel Nang bilang Treasurer at Attorney Wharton Chan bilang Auditor. Pumasok din sa Board of Trustees sina Siena Olaso, Francis Chad Salimbangon, Carmela Gamboa, Rustico Kamangnian, Mohammed Bernan Jr. at Jonas Cabuchan. Kabilang din sa board si Ramon Tatsuzara, unang pangulo ng PNVF, habang si Donaldo Caringal ay itinalagang Secretary General. Dalawang kinatawan mula sa Athletes Commission ang iaanunsyo pa. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino, ang bangong pamunuan ay isang committed team na magpapatuloy sa progreso ng volleyball mula nang maitayo ang PNVF noong 2021. Kasabay ng halalan, tinapos na ng POC ang pagiging caretaker ng PNVF matapos ang suspensyon ng FIVB dahil sa governance issues.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Handang-handa na ang halos kompletong talk and text tropang 5G para sa muling pagtutos kontra NLEX Road Warriors sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Governor's Cup ngayong Martes na gaganapin sa Inari Center sa Antipolo. Bit-bit ang record na 4-3, nais ng tropang 5G na makabawi sa Road Warriors na may record na 6-1 matapos silang talunin 88-83 isang linggo na ang nakalilipas. Ang laban ay nakatakda sa gabi kasunod ng unang salpukan sa pagitan ng Converge Fiber Xers at Terra Firma Jeep sa hapon. Galing sa dominanteng panalo 114-80 kontra Titan Ultra, kumpiyansa ang TNT dahil balik laro na sina RR Pogoy, Jordan Heading at Brandon Ganuelas Rosser na hindi nakapaglaro sa unang sagupaan kontra NLEX. Samantala, nais ding makabawi ng Road Warriors matapos matalo sa Terra Firma 114-109. Pangungunahan sila nina Robert Bullock, Shawnee Winston at import Dequan Jones sa inaasahang mainit na bakbakan.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Halos nakagawa ng himala si AJ Manas bago naubusan ng hangin sa endgame at matalo kay Francisco Sanchez Ruiz ng Spain 9-10 sa last 16 ng 2026 Florida 9-ball Open sa Orlando. Mula sa 0-4 na butas, bumawi ang 19-anyos na Pinoy at umarangkada ng 6 na magkakasunod na racks para makuha ang 9-5 lead. Ngunit dalawang crucial na mintis sa number 3 at number 5 balls ang nagbigay daan kay Ruiz na makabalik at makapuwersa ng hill-hill showdown. Doon, ipinakita ng 34-anyos na Spaniard ang kanyang veteran composure para selyuhan ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, standout pa rin si Manas bilang best Filipino finisher sa 7 manlalarong Philippine contingent at kikita ng $4,000 na consolation prize. Bago ang kanyang exit, pinatumba niya ang mga bigating kalaban gaya ni na Jason Shaw ng Great Britain 10-3 at Max Lechner ng Austria 10-4. Isang matibay na kampanya naman ito para sa Reyes Cup Most Valuable Player.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, susubukan ng Alas Pilipinas Girls na tiyakin ang kanilang pagpasok sa Round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile sa mahalagang laban kontra Peru ngayong Lunes sa Liceo Particular Mixto San Felipe. Bagamat pinakamababa ang ranggo sa Pool B bilang number 25, hawak ng Alas Girls ang 2-1 record at kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa likod ng world number 1 China. Historic ang kanilang panalo laban sa number 8 Mexico at number 20 Tunisia. Ayon kay team manager at assistant coach Carl Chan, malinaw sa mga manlalaro ang kanilang layunin. makapasok sa round of 16 at manatiling nakatutok sa bawat laban. Dagdag pa ni mental coach Winette Bernardo, hindi iniisip ng koponan ang rankings kundi ang panalo sa bawat laro. Matibay ang opensa ng Alas Girls sa pangunguna nina Kyra Celis, Size Reiko, Princess Kyra Manzano, Madel Gale at Sharina Yeses. Susunod nila mga kalaban ang number 12, Venezuela.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
19: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng inyong himpila ang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang mga programa po dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan at papapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook page live broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan naman po isa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede po nyo masubaybayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa araw na ito sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer Ms. Jam Season, sa master control Susan Aison, and of course si JP sa ating wirecast. And of course, patuloy po tayo nakatutok ano po sa epekto nitong bagyong habagat o itong pag-ulan dulot ng habagat at yung mga naging pagbaha at ika nga epekto sa ating mga kababayan. Patuloy nating minomonitor ang level ng ika nga La Mesa Dam, bagamat ika nga sabi po doon sa pinakahuling report wala na ito sa spilling level, ano, pero patuloy pa rin binabantayan ang level nito, dahil pag ito ay tuluyan ng umapaw, ang daloy ng tubig ay dyan po sa kabuuan ng Tulyahan River. Ay, napakahaba po ng Tulyahan River. Ano, so may mga naging preemptive evacuation na po na isinagawa ang mga local government units, particular dito sa Quezon City. Pero alamin din natin, dahil alam nyo, isa sa mga talagang tinamaan ng pagbaha ng Bagyong Luis, Maymay, maging itong habagat, ang ating agriculture sector. Okay? So bibigyan pansin natin yan, lalong-lalo na pagdating po sa National Food Authority. Dahil kamustahin natin sila dahil alam naman natin isa ang National Food Authority sa inaasahan ng ating mga kababayan na makapagbibigay ng sapat na supply ng bigas sa merkado maging para sa ating mga magsasaka kung saan sila pwedeng magbenta ng mga palay. Pero kamustahin natin ang National Food Authority. Nasa linya po natin ngayon ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, maganda umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
20: Hi Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay.
19: Maraming salamat po, Administrator Lacson, sa muli po niyong pagpapaunlak sa ating programa. Kamustahin lamang po namin ang kabuuan ng National Food Authority. Kamusta po ang NFA? May mga na-report po ba tayong mga warehouse na damage? Sanhi po ng malawakang pagbaha dulot po ng habagat at matinding pagulan na Administrator Lacson?
20: Oo, Ray, no? Minonitor natin ang mga kalagayan ng ating mga warehouses nationwide. At hapon nga ang hapon, katatapos lang ng pulong natin sa ating mga kawani sa lahat ng rehiyon. No? Ang maganda rito, lahat ay nag-report ng walang damage sa ating stocks, walang damage sa ating warehouses, at nag-report din sila ng kasapatan ng milled rice sa lahat ng kanilang rehiyon. So far, ang mga nag-request pa lamang ng LGU, ng ng bigas ay ang una, alam natin, sinalanta ang Baguio City. Nag-request sila ng 8,500, nakuha na nila halos at meron lang balancing 2,500. Medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha, no? Ang Batanes, nag-request din na kuha nila pero hindi naman ganun karami. Hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags of which yun ay kayang-kayang ibigay at 66,000 bags ang ating stocks bandaroon sa Region 3. So, all in all, okay ba tayo? Okay naman tayo at walang masyado pang request ang ating mga LGU. But just in case mag-request sila, handa naman tayo at tayo naman ay nasa kasagsagan din ng milling operation. No?
19: Okay.
20: So far, ang parte ng Mindanao, wala namang masyadong iniulat na pinsala sa, let's say, sa ulan. Hindi ganong maulan doon, mainit sa ibang mga parte.

0: bilang ito, mga palusot lang to na tawag natin, no, nakalusot sa parang off-season. Ang talagang kasagsaga naman ng ani ay mararamdaman natin by siguro late September, October, hanggang November, meron yan. Meron pang anihan yan. Hopefully, hindi gaanong maulan sa mga panahon ngayon para at least makapamili tayo ng mahusay.
1: Okay. So, kanina po may mga nabanggit kayong mga sack surprise na naibigay ninyo o ni-request ng mga local government units. Ito yan sa mga apektadong lugar. Ano po? Pero doon sa mga hindi apektadong lugar, let's say nabanggit po nyo Mindanao, medyo mainit, maski sa ilang bahagi ng Visayas, tuloy-tuloy pa rin po ba itong pagbebenta ng NFA, lalo na dito sa murang bigas?
0: Tama po yan. Tuloy-tuloy naman po ang ating supply sa Food Terminal Incorporated sa kanilang sa programa ng Department of Agriculture ng pamahala na benteng bigas meron. Tuloy-tuloy po tayo dyan. May mga ngilan-ngilan lamang na mga kadiwa outlets na medyo huminto ng ilang araw dahil sa samahan ng panahon. But ilan-ilan lamang ito. In general, tuloy-tuloy ito. At makikita natin nito sa mga susunod na linggo or weeks, mag-ano to, biglang mag-shoot up dahil tayo po ay nasa kasagsagan na ng milling operation, no? At marami po tayong magiging stock ng mill drive.
1: Speaking of that, Administrator, I dare to ask kung meron kayong datos o makikita po din sa inyong pag-aaral kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nitong habagat, itong pagbagyo, pagbaha, lalong-lalo na sa mga agricultural regions natin, Region 3, dito sa maging dito sa Region 4, Region 1 and Region 2, Administrator.
0: Well, to be honest, it is being monitored by the department. Mas alam ng departamento ang mga datos na ito. Pero kami sa NFA, minomonitor namin lahat ito, pati kung may mga damage sa crops and all. Nakakuha kami ng mga ilan-ilang datos dito. Pero sa ngayon, wala pang official tayong nakukuha. At aantayin din natin yung datos ibigay ng Department of Agriculture.
1: Alright. So with that, Administrator, ako po malubos na nagpapasalamat at pinaulakan niyo po kami muli dito sa ating oras na ito. At at least wala tayong na damage ng mga warehouse. Ano po, Administrator?
0: Opo, maraming salamat din po. At it's always a pleasure na may paliwanag at makapagbigay ng information sa ating mga kababayan. Thank you so much.
1: Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang ating NFA Administrator, Dr. Larry Lacson. Yan. So good news, wala namang napinsalang mga warehouse ang National Food Authority sa mga rehiyon na pinsala ng mga bagyo. At nito pong pagbuhos ng matinding ulan at nagdulot ng pagbaha sa hinang habagat. At patuloy naman silang nagbabahagi, namimigay ng assistance sa mga local government units na humihingi ng assistance sa kanila, lalo na pagdating sa paghingi ng supply ng bigas para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng nasabing pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Region 1, Region 2, Region 3, maging dito sa Metro Manila, maging sa Region 4. Ano po? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized

0: interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: 7.4 na lindol tumama po sa bansang Colombia. Ano po, kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. 7.4 po ang tumama na lindol ano po sa Colombia. At tinataya po ng mga otoridad sa Colombia na hindi bababa sa 100,000 katao ang nasawi. Sanhi po ng nasabing lindol dyan sa Colombia. Kanina pong umaga yan, napagtaya pa lamang ano po dyan sa kaninang sa oras sa Colombia. So inaasahan pa ho ng mga Colombian authorities na maaari pang tumaas ang nasabing bilang. Ang nasabi pong 7.4 na lindol ay nagawa ring magpaguho sa maraming mga gusali sa nasabing bansa. At patuloy po tayong nag-aantabay pa rin ng mga updates tungkol dyan po sa nasabing lindol sa bansang Colombia. Meron din tayo kasing mga kababayan na maaaring nagtatrabaho dyan, living and working sa Colombia. At tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, para po malaman ang kanilang sitwasyon. Hindi lamang ang sitwasyon ng ating mga Filipinos living and working sa nasabing bansa, kundi maging ang aktwal na sitwasyon ng ating Philippine Embassy doon, ng ating ambassador, maging ang mga embassy officials and staff. Antabayan po nyo yan, ating pakikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Samantala, sa iba pang balita sa labas naman ng ating bansa, itong peace plan ni US President Donald Trump para sa Israel at Gaza, tinanggihan po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi po kasi tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong peace plan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang pagtanggi ng Israel sa nasabing peace plan ay makalipas ang ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang breakthrough sa negosasyon na binubuo ng 15-point plan sa ilalim ng Board of Peace ni Trump. Maring sinabi ni Israeli Prime Minister Netanyahu na hindi sila aalis o hindi aalis ang Israel sa Gaza hanggat hindi tuluyang binababa ng Hamas ang kanilang mga armas. Dagdag pa ng Israeli Prime Minister na hanggat ito ang punong ministro ng Israel, walang maitatayong Palestinong Estado sa Gaza maging sa West Bank. Samantala, sa iba pang kaganapan sa labas ng ating bansa, bagyong Dolphin naglandfall na sa China nitong Lunes. Nagdulot naman ng malawakang pinsala at evacuation. Malawakang pagbaha sa Shanghai, Shandong, Henan, Hubei, Jiangsu at Zhejiang, sanhi ng bagyong Dolphin ang inisyal na naging epekto nito sa China na maglandfall ito Lunes sa nasabing bansa. Mahigit sa 1,000 flights ang nakansila sa Shanghai, samantalang tinataya ng mga Chinese authorities na nasa 1,000,000 ang inilikas sa mga apektadong lugar. Batay sa report ng Chinese state media, meron ding 9 taong batang lalaki na natangay ng hampas ng alon at natangay sa karagatan. Taglay ang 150 kilometers per hour unang naglandfall ng bagyong Dolphin sa Zhejiang province nitong Linggo bago ito maglandfall ulit sa Wenzhou. Batay sa assessment ng Chinese authorities, ang bagyong Dolphin ay tinuturing pinakamalakas na bagyo na tumama sa China ngayong taon. Yan po ang ating mga balita sa labas ng ating bansa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po tayong maantabay ano, dito sa ating Philippine Embassy naman sa Bogota, Colombia para sa update hinggil dito sa naranasang 7.4 na lindol diyan po sa nasabing bansa. Naalala ninyo yung nagkaroon din ng ganyang halos kasing lakas, yung twin earthquake, yung kambal na lindol, 7.2 tapos sinundan ng 7.5 sa Venezuela naman. Ano? Eh halos magkalapit lang po yan eh. Magkalapit lang halos yan yung Colombia at Venezuela. Hindi kaya ito epekto na rin nung twin o kambal na lindol noon sa Venezuela. Ito kaya ay karugtong. Ay nako, mga katanungan na mahirap sagutin. Pero sana naman ay hindi. Ano po? At sana naman ay walang nasawing mga kababayan nating Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho diyan po sa nasabing bansa. Ano po? Ay maging po dito sa ating sa mga mamamayan ng Colombia. Although mahigit isang daan na ang tinatayang nasawi at maaari pang tumaas nasawi ah dito sa nasabing lindol sa Colombia. So antabayan lang po natin 'yan. At habang inaantabayan na natin 'yan, narito muna ang ilang mga paalala muli mula sa inyong himpilan.
5: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Okay, patuloy po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating sa JD Affairs diyan po sa Philippine Embassy sa Colombia, walang iba kundi si Miss Consul o si Consul Judy Razon. Ayan. Consul Judy Razon, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
7: Magandang araw po, sir, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Thank you very much po, Consul Judy, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ma'am, napatawag po kami upang unang-una kamustahin po kayo diyan sa ating Philippine Embassy sa Colombia, ating mga opisyal at ang ating mga staff, maging ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sapagkat tumama ang 7.4 na lindol sa Colombia at ayon po sa mga Colombian authorities, mahigit sa, hindi bababa sa 100 ang naitala ng nasawi, sanhi po ng nasabing lindol. Kamusta po kayo diyan sa Colombia, ma'am?
7: Opo, dito po kami sa embahada, yung mga ating pong staff at officers ay na-account naman po natin agad kaninang umaga. SOP po natin yan na pagka meron pong emergency, meron po kaming mga designated areas of evacuation. So lahat po, nung tumama po siya talaga kaninang umaga, nasa bahay pa po kaming lahat. So hiwa-hiwalay po kami. Pero dahil nga po meron na kaming designated areas na dapat puntahan pag emergency, so dire-diretso po ang pag-receive ng messages doon sa aming embassy group chat para mag-update kung nasaan na po kami at kung safe po kami.
4: Alright. Ma'am, Consul, anong oras tumama dyan sa Colombia yung lindol? Anong oras naramdaman?
7: Alas 7:34 po ng umaga.
4: Alas 7:34. So anong mga madaling araw o tama? Madaling araw dito sa Pilipinas, tama po ba?
7: Hindi po.
4: Mga gabi rin.
7: Gabi po dyan.
4: Gabi rin eh, no? Halos hindi naman nagkakalay yung oras natin eh. Okay.
7: Opo, 8:30 po ng gabi dyan.
4: Wow, gabi. So marami sigurong nasa bahay pa, mga tahanan, nagpapahinga na nung tumama yung lindol. So
7: actually po may mga tulog pa. Naku. Kaya Oo, kaya po paglabas sa mga ano safe areas, may hindi pa po nakakagigising lang.
4: Oo,
7: hindi ba po papasok ng opisina?
4: Siguro akala na para sila na alimpungatan, ano? Consul, bakit parang
7: ilumulog yun? Isa na po ako
4: So, ibig sabihin, wala na kayo sa embahada, nagsipuntahan pa kayo sa embahada. Para,
7: opo, opo. Kailangan po nating mag-report kasi kailangan po nating asikasuhin yung ating mga kababayan.
4: Mm-hmm. No. Eh, ayun, speaking of our kababayans, may mga report na po ba sa inyo, confirmed reports na may nasaktan o nasawi sa hipo ng lindol dyan?
7: Sa kagandahang balita po, wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Maaga po silang nagsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong, meron pa po bang hindi nakakapag-report dyan sa area ninyo, nakakilala ninyo, or may kakilala po ba tayo dito sa lugar na to. So, maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos, wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
4: Aba, ang ganda pala ng ano, flow of communication sa GC group, sa GC chat nyo, mabilis ang feedback. Ano po, maganda yung communication between the Philippine Embassy and the Filipino community dyan sa Colombia. Ano po, Consul Rason? Okay. Anyway,
7: Yes, sir. Maganda po talaga siya at buti na lamang din po at hindi po talaga nawala ang internet.
4: Yes. Okay.
7: So, no. Right.
4: speaking of internet, may kuryente po. Stable naman ang supply ng kuryente at like you said, internet at maging yung iba pang utilities, consul.
7: Opo, bali po nitong after the during the earthquake and immediately after, medyo nagkaroon po ng problema sa internet yung ibang areas, pero naibalik naman po kaagad yon. And then, nagkaroon po ng reduction sa transmission ng energy sa ilang areas. Pero mabilis po ang system recovery at umabot po agad yun ng 99%.
4: Alright, okay. So, sa ngayon po, busy pa rin at patuloy pa rin ang mga Colombian authorities sa rescue and rescue efforts nila sa mga maaari pang natabunan o naapektuhan ng mga gumuhong gusali. Balik, ang ano po kasi dito, maraming gumuhong gusali at maraming nasawi.
7: Opo, sir. Actually, nag-issue na po si President Abelardo de la Espriella kaninang umaga ng State of National Disaster at agaran po niyang in-establish yung Unified Command Post ng kanilang similar to our National Unit of for Disaster Risk Management. At nag-deploy na po sila ng mga personnel para sa search and rescue efforts. Lalong-lalo na po doon sa Cali kung saan marami po talagang bumagsak na mga buildings at sa coffee region area po.
4: Matanong ko lamang po, Consul, saan ba ang napabalita o na-report na epicenter noong 7.4 na lindol sa Colombia?
7: Opo, ang epicenter po ay sa may San Jose del Palmar sa Choco, which is ang distance po niyan sa atin dito sa Bogota is about 240 kilometers. Tapos naapektuhan din po yung lugar ng Valle del Cauca at meron din po dun sa coffee area po talaga ng Manizales at Pereira.
4: Pero siguro mga dalawang question na lang, Consul, alam kong may nakaschedule kang meeting today. Pero kasi di ba recently nagkaroon din ng lindol sa Venezuela, yung twin earthquakes, tama po ba? 7.4, 7.2 and 7.5. Pero under din ba ng jurisdiction ng Philippine Embassy dyan sa Colombia ang Venezuela? O malayo
7: yes,
4: ang distansya?
7: Yes, sir. Yes, sir. Under din po sa amin yun. Na-interview niyo rin po kami tungkol doon.
4: Yes, yes. Kaya nga naalala ko. Sabi ko, teka, magkalapit lang to. Nasa jurisdiction ng Colombia to. Hindi gaano kalayuan ito. Pero sa ano, so iniisip ko kasi baka hindi kaya ito part 2 nung twin earthquake sa Venezuela.
7: Sana naman po hindi, sir. Pero actually, nag-communicate din po kami sa ibang areas of jurisdiction natin like Venezuela and Ecuador. Okay po sila sa Venezuela. Sa Ecuador po, naramdaman lang daw po sa isang part of, sa ibang part ng Quito, which is the capital of Ecuador. Pero hindi naman pa daw po malakas.
4: So, panghuli po, mga ilang Pilipinos po ba living and working sa Colombia ang nasa registry ng ating Philippine Embassy?
7: So sa ngayon po, dahil po sa nangyaring event, nadagdagan po yung ating database. Ngayon po ay meron na tayong 119 recorded Filipinos in Colombia.
4: Wow, 119. And all of them are safe. Yan ang importante.
7: Yes,
4: din.
7: Sir.
4: Safe,
7: yes,
4: din
7: sir.
4: Kayo dyan at ang mga ating Philippine Embassy officials and staff. With that, thank you very much po, Consul Judy Rason, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you. Thank you so much.
7: Maraming salamat din po sa inyong pagpaunlak para magbigay po kami ng update sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Salamat po.
4: Salamat po. Ang ating Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia, Consul Judy Rason. Ayan pong magandang balita. Wala pong naitalang Filipinong nasaktan o nasawi sa hinang 7.4 na lindol na tumama dyan sa Colombia, kung saan ang epicenter ay nasa San Jose del Palmar. Hindi ko lang maalala yung ano, pero San Jose del Palmar ang epicenter. At patuloy pa rin nakamonitor dyan ang ating Philippine Embassy sa Colombia para sa kaligtasan at kalalagayan ng ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Colombia. Meron pong 119 ayon po sa panayam natin kay Consul Judy Rason, ang Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia. We have 119 Filipinos living and working in Colombia and all of them are safe. Ayan, sabi po ng ating embahada. Na mabilis po kasi yung naging response ng ating Filipino community dun sa kanilang GC chat, no, na nag-report kagad sila na sila ay nasa mabuting kalagayan. Gayun din, kasi ang Philippine Embassy sa Colombia, under niya, under ng Philippine Embassy sa Colombia, na kanyang jurisdiction yung Venezuela at saka yung Ecuador, okay? So naramdaman din sa Ecuador, siguro yung mas mababa intensity, pero naramdaman din sa Venezuela, under din nila yan, under ng jurisdiction din yan ng Philippine Embassy sa Colombia. Pero ayon pa rin po sa report ng Colombia, Philippine Embassy sa Colombia, wala rin pong nasaktan o naapektuhan ng mga Pilipino sa mga kalapit na bansa ng Colombia tulad ng Venezuela at ng Ecuador. Ayan. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas pa rin ang ilang paalala.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
8: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
9: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
8: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
10: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa programa ang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ni Dr. Puhalte. Mga wala pang isang buwan ang paninilbihan ni Dr. Puhalte bilang kalihim ng DOH, pero napalitan na po siya ni PhilHealth President Edwin Mercado. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro. Papalitan nito sa pwesto si Dr. Jose Puhalte Jr. Ano po, na nakapanayam din po natin dito sa ating himpilan kamakailan, na una nang itinalaga sa pwesto noong buwan lamang ng Hulyo. Ayon kay Castro, una nang nagsilbi si Mercado bilang President at CEO ng iba't ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Habang magsisilbi naman acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na kasalukuyang chief health officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Well, ang sinasabi po kasi dahil sa medical reasons, health reasons, kung bakit bumitaw ika nga si Dr. Puhalte sa Department of Health. Pero wala pa yata ang halos wala pa yata ang isang buwan ang kanyang ikang pag-upo o pag-appointment. At ngayon, papalitan na po siya, in-appoint na po ni Pangulo si Dr. Edwin Mercado na dating presidente ng PhilHealth. Ngayon siya lang magiging kalihim ng Department of Health. Samantala, papalitan naman ni, ulitin ko ha, papalitan naman ni Dr. Beverly Lorraine Ho si Dr. Mercado bilang acting president ng PhilHealth. Samantala, nasa linya naman po natin ng komunikasyon. Ako, I'm very, very so honored to have her again dito sa ating programa for so long. Matagal ko na rin hindi nakakausap itong ating former DOH Secretary Esperanza Cabral. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Si Ray Sampang po ito. I do hope you still remember me. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Opo, maraming salamat po, Secretary Cabral, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa akin dito sa ating programang Global na Tayo. Napatawag po kami dahil there are mga bagong appointments sa Department of Health. Dr. Edwin Mercado, na dating presidente ng PhilHealth, ang siyang tinalaga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary ng Kagawaran ng Kalusugan, that which he once led. Tapos pinalitan ni Dr. Lorraine Ho si Dr. Mercado sa PhilHealth as acting president. As former secretary po ng Department of Health, sa malawak po ninyong experience sa larangan ng ika nga po pagiging kalihim ng Department of Health. What are your expectations ba dito sa mga bagong talagang official ng DOH at ng PhilHealth?
11: Para kay Dr. Edwin Mercado at saka kay Dr. Beverly Ho ay buwabati kami sa inyong pagkakatalaga sa mga mahahalagang posisyon na ito sa kalusugan natin. We want to wish them all the best dito sa mga magiging bagong responsibilidad nila.
4: Mm-hmm. Well, Secretary Cabral, kasi nung one time na nakausap namin si former Secretary Puhalte, binuo niya itong ikang Council of Experts, which comprises of former health secretaries, including you, kayo po, Secretary Cabral, si Secretary Galvestan, si Secretary Riodica, si Secretary Garin. Opo. Paano to? Itutuloy pa rin po ba to? Do you think na ipupush pa rin ito sa ilalim ni Dr. Mercado as Health Secretary?
11: Well, yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Brick.
4: Mm-hmm.
11: So sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts na yon.
4: Mm-hmm.
11: Unless si Dr. Mercado ay mag-decide na gusto niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
4: Pero yung po kasing Council of Experts, ay maganda yung layunin, maganda yung adhikain. Dahil parang through your experience at yung institutional knowledge ninyo doon sa mga programs and services ng DOH during your time, pag pinagsama-sama kayong lahat, could really put a definite direction at ma-address yung mga issue na kinakailangan i-address. Ano po, Secretary Cabral?
11: Palagay ko, at kami naman ay kung makakatulong ay handang tumulong. Kahit sa kay Dr. Brick, kahit kay Dr. Mercado, kung siya ay tatawag sa amin, palagay ko, nagsasalita ako para sa lahat ng mga former na secretaries ng DOH na pag siya'y tumawag at humingi ng aming advice, ay malugod kaming magbibigay ng kung ano man ang kaya namin itulong.
4: I would ask this question, Secretary Cabral. Sa inyo pong tingin, kung kayo po ang tatanungin, halimbawa kung kayo ay tatanungin ni bagong talagang kalihim Mercado, maging siguro ng Pangulong Marcos Jr., kung ano yung mga concern sa health sector na inyong gustong ma-address agad, ano po yun, Secretary Cabral, na gusto nyong ma-address agad?
11: Palagay ko naman hindi lang akin yung mga prioridad na yon, kung hindi sa buong bayan.
4: Mm-hmm.
11: At ito ay ang pagkuha natin ng health services na hindi naman magtutulad ng kahirapan sa atin.
4: Mm-hmm.
11: So palagay ko matagal na natin itong problema at palala ng palala.
4: Mm-hmm.
11: Ito ang talagang kailangan tutukan nila.
4: Mm-hmm.
11: Oo.
4: Okay, so yung convenient and easy healthcare access sa lahat ng Pilipino, yun ang talagang pinupush po ninyo.
11: Yung access ang pinaka-importante.
4: Mm-hmm.
11: At yung quality of healthcare na natatanggap ng ating mga kababayan,
4: mm-hmm.
11: wala na pa tayong kailangan hilingin
4: mm-hmm.
11: kung hindi magandang access at magandang quality of healthcare.
4: If that's the case, Secretary Cabral, that will include additional medical personnel, medical doctors, medical nurse personnel, and probably infrastructure projects para sa pakaragdagang mga hospital infrastructure. Ano po, Secretary Cabral?
11: Palagay ko ay kailangan natin ng maraming healthcare workers dahil kung gusto natin ng maraming doktor o maraming nurse ang tumingin sa ating mga pasyente, kailangan pagtanong natin sa ating kukunin yung mm-hmm. mga to.
4: Yes.
11: Kasi, kunyari, yung doktor ang gusto mo, napakahabang pagsasanay ang ginagawa ng ating mga doktor para maging doktor.
4: Yes.
11: So, mahirap talaga yung supply natin ng mga manggagamot.
4: Opo. Opo, especially pag pinag-usapan yung mga ano po no, Secretary Cabral, yung mga doctors to the barrio, yung para maka-receive ng medical healthcare yung mga kababayan natin na sa mga liblib na lugar ng ating bansa.
11: Oh, kung konti lang ang mga doctors to the barrio, ang palagay ko sa ngayon ay kunyari dun sa mga karamihan ng graduates ng medical school dito sa atin, eh meron pang ilan dyan na nag-a-apply na hindi natatanggap.
4: Mm-hmm.
11: So, kung ano man ang dahilan, kung ito man ay sa kakulangan ng pondo o sa kakulangan ng qualification, hindi natin alam.
4: Mm-hmm.
11: Pero sana nga ay mapalago itong doctors to the barriers.
4: Mm-hmm.
11: Ang isang alternatibo dito ay yung mga local government units.
4: Mm-hmm.
11: Kailangan ay gawin nilang attractive yung mga positions ng rural health physician,
4: mm-hmm.
11: ng mga municipal health officers, para dito sa mga doktor na kunyari ay bagong graduate at gusto magservisyo, para hindi na kailangan yung doctors to the barrios.
4: Yes.
11: Kasi ang dahilan kung bakit meron tayong doctors to the barrios ay maraming munisipyo ay walang doktor.
4: Yes. Totoo.
11: Maraming dahilan kung bakit ganon. Pwedeng walang pondo. Pwede rin naman ayaw ng doktor doon kasi masyadong malayo.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: Pwedeng ayaw niya dahil may mga pamilya siya, kailangan niya paaralin, walang eskwelang mausay, kung ano-ano. So, kailangan ay mag-establish tayo ng ecosystem,
4: mm-hmm.
11: kung saan magiging masaya,
4: mm-hmm.
11: yung mga manggagamot at ibang healthcare workers kung saan man sila mapa-assign.
4: Mm-hmm. Well, okay. At sana nga po at yan ay isa sa mga matutukan ni bagong talagang DOH Secretary Edwin Mercado.
11: No? Well, we wish them the best kasi hindi na mahaba ang kanilang panahon.
4: Oo.
11: Konti na lang. So, we have to treat all of these things with urgency. Kung ano yung pwede natin gawin ngayon, gawin na natin yung mga kailangan ng mga mahabang panahon para matupad. Mag-umpisa na tayong magplano, mag-lay down ng policies para magtuloy-tuloy na to.
4: And I do hope, Secretary Cabral, na ituloy niya talaga itong Council of Experts because malaking bagay po ito. Malaking bagay yung institutional wisdom and institutional experience po na maibibigay ninyo sa kanya kasama ng iba pang former health secretaries para tuluyan ang ma-address at maisulong ang mga tama at dapat na mga serbisyo para sa kagawaran ng kalusugan, para sa benepisyo ng ating publiko. With that, Secretary, maraming salamat. It's nice to hear your voice again. Salamat po.
11: Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.
4: Thank you, thank you. Ang ating pong former Department of Health Secretary Esperanza Cabral, tinanong po natin ang kanyang reaction dito sa bagong mga talagang opisyal na Department of Health sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado na nagsilbi ring presidente ng PhilHealth at ngayon ay bagong kalihim na ng DOH, at of course si Dr. Beverly Ho na kapalit naman ni Dr. Edwin Mercado na siyang tatayong acting PhilHealth president. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
9: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
8: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
10: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
12: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
21: Amoy pawis, amoy araw.
22: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
21: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo!
23: Ma! Tama na!
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
27: O ano? Game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
19: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
13: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi na ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, update lang ha, dun sa mga sumusubaybay sa Marikina River. Yan, yung level ng Marikina River. As of 7:20 a.m. Ayon po sa Marikina River Monitoring, ang Marikina level po ay 14.8 meters. So nasa normal na tong level. Nasa normal na level na ang Marikina River. 14.8 meters. Yan. As of 7:20 a.m. yan. Baka mamaya mas mababa pa ngayon. Dahil medyo sa awa ng Diyos, medyo humuhupa na yung pagbuhos ng mga matinding pag-ulan. Pero mukhang meron pa rin at mamaya mararamdaman pa rin tayo sa iba't ibang mga lugar, particularly dito sa Region 1 at Region 2. So, bantayan nyo yan ha, pag mayroong mga tinatawag na mga alerts sa inyong mga cellphone. No? Kung may yellow alert, orange alert. Pero sa ngayon, medyo nakikita ko na lumiliwanag na yung kalangitan at sumilip na ang maliwanag na kalangitan. And I hope kahit papano magpatuloy na po yan. Magpatuloy na, okay? So siguro sapat na yung mga level ng tubig sa ating mga dam, lalo na diyan sa La Mesa Dam, ha? Kasi kaninang madaling araw medyo umapaw na yung La Mesa Dam, nag-spill over na siya, pero maagap naman po ang ating mga otoridad, lalong-lalo na doon sa mga local government units, sa mga barangay na daraanan ng sobrang tubig na umapaw sa La Mesa Dam through dadaan sa Tulyahan River, yung mga barangay na dadaanan niya. Napakahaba po kasi niyan yung Tulyahan River. Ang alam ko hanggang hanggang Malabon, di ba? Yung Tulyahan River, tapos dire-diretso yan. Dito yan, dadaan niya sa Quezon City. Dadaan niya sa Quezon City. Okay? Hanggang diyan sa may Araneta, dumadaan yan. Doon sa may Araneta. Oh, dire-diretso yan hanggang doon, pababa pa yan. So marami pong dadaanan yung tubig na manggagaling sa La Mesa Dam once na yan ay mag-overflow. So sa ngayon po, wala na po siya sa spilling level. That's good news. Ayan, magandang balita yan. At ulitin ko, yung sa Marikina River, nasa normal na po, normal level na ang Marikina River as of 7:20, nasa 14.8. And sana bumaba pa ito as the day goes on. Alright, sige. Pero paalala, marami pa rin tayong mga lugar na baha pa rin. Marami pa rin tayong mga lugar na binaha at patuloy na nakararanas ng pagbaha. Okay, dahil meron pa rin tayong ilang mga regions na dito sa Region 1 at Region 2. Marami na nga po tayong mga local government units na nag-declare ng state of calamity. Ha? Dagupan, nag-declare na ng state of calamity. ang Cavite nag-declare na rin ng state of calamity. Ha? Imus, Cavite, nag-declare na ng state of calamity. Ayan. Okay, so marami pa hong maaaring sumunod na mag-declare ng calamity sanhi ng epekto ng pag-ulan dala ng habagat. At sa pamamagitan po niyan, kami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating pong Master Control, si Ms. Susan Aison. Sa Warka, si Hero Lucero at si JP Lumontad. Yan. At ang ating executive producer, si Ms. Jam Season. Thank you very much sa ating executive producer. Muli ko nakausap ang matagal ko nang ikang nakapanayam noon, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa yun? Ewan ko, natatanda pa niya, Susan. Radyo ng Bayan pa tayo noon. Radyo ng Bayan. Oo. At meron pang ano noon, DCRM. Yan, yung radio magazine. Si Secretary Esperanza Cabral. Yan, okay. Alright, at maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Antabayanan po ang iba pa nating mga programang nakalatag sa inyo sa buong araw na ito dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ingat po tayong lahat, maraming salamat, and God bless.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanhong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ng ating modern heroes po. At syempre, nag-feature din po tayo ng mga interesting stories ng ating mga seafarers. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout, syempre, sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipino ng mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
2: Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ayan, binabalikan po natin ang theme ng ating episode last week dito sa Alagang Amusup, ang special na episode na pagdiriwang po ng International Friendship Day. Ayan, ang episode po natin na hashtag Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer. Makakasama po muli natin ang apat na young seafarer vloggers na magbabahagi po muli ng kanilang mga kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at sa labas ng pagbabarko. Ayan, nandito po si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings, mula sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya ng marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahahalagang aral sa buhay. Kasama rin po natin muli si Third Officer Robert John Landero o Robbie Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Andito rin po muli si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Paano yung pag 50 ka na batang opisyal? Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga educational videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. At syempre, kasama natin muli si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa industriya. Again, welcome back to Alagang Amo Soup. Hashtag friendship goals. Ayan. So last week, nagtapos yung episode natin talking about yung creativity, no, na na-observe natin sa mga young generation of seafarers gaya nyo, on how you manage to really find opportunities pagbaba nyo, pag-disembark nyo ng barko dito sa lupa. And sabi nga ni Josh, no, tsaka ni Robbie Boy, talagang ang daming opportunities sa content creation. And yung growth ninyo together as content, young content creators was made possible by your collaboration, your generosity towards each other, di ba, sharing resources, sharing mga valuable advice to each other on how to improve your content, your craft, no? And narinig natin yung mga thoughts, no, insights ni Josh and ni Robbie last week. Ngayon naman, tanungin natin si, ba't ganun yung smile? Si Arvin, tsaka si Ivan. Kayo naman. So, paano na mulat yung kamalayan niya? So, yung kamalayan niyo na, I can explore other ventures here ashore, no, pagbaba ng barko. Go ahead, Arvin.
5: Again, sa mga hindi nakapanood ng part 1, may pera po talaga sa content creation. Kaya po nandito kami talaga ngayon. Mm-hmm. Si po nung dati po, nung pag bumababa po ako ng barko, wala po talaga akong extra income. Mm-hmm. As in, pag naubos na po yung ipon ko sa sahod ko sa barko, sampa na po ulit or hahanap na po ng lineup kasi mabilis lang po maubos yung pera. Usually 2 to 3 months wala na po kaming pera pag nakabakasyon kami. Pero ngayon po, magsi 6 months na po ako, kinakaya po dahil sa pagka-content creation ko.
3: Tuloy-tuloy lang yung algorithm.
5: Oo. Uh-huh. Hindi po talaga katulad dati, as in wala. Kaya sa mga nangangarap maging content creator, simulan nyo na ngayon. Kasi sa unang taon or pangalawa, pangatlo, wala po talaga kayong kikitain. Mm-hmm. As in, ahanapin nyo po yung niche nyo, then doon na po lahat magsisimula.
3: Mm-hmm. Po. Pwede pala tayo magpa-workshop, vlogging workshop for seafarers.
5: Meron po isa talaga yung mga ganyan po. Mm-hmm. Diba?
3: Mm-hmm. Ikaw naman, Ivan.
6: Ako naman, it really started out with my passion talaga towards creating content, making people happy. Kasi although hindi ako nag-start talaga as educational content creator, nag-start ako sa mga hugot videos dati. Kasi pasikat talaga ako eh. Oo, sobrang pasikat ko talaga dati. Na to the point na may mga nagva-viral akong videos dati na puro hugot lang, ganun. Mm-hmm. Because it's really what my heart speaks eh, during that time. Pero nung nagsimula akong magseryoso na talaga sa hinanap ko na talaga yung niche ko, which is yung life ko nga and journey ko as a seafarer, and sharing those things na natutunan ko sa barko, doon ako medyo nag-start na makatanggap na ng mga offers from brands, mm-hmm. yung mga malalaking brands, big brands, and nagulat ako na, ala, ganito pala ka pwede mong kitain sa pagko-content. Mm-hmm. Pero gusto ko lang din i-highlight daw, naririnig natin sa kanila na, may mga kukuha ka kang pera mm-hmm. or you will earn. Pero gusto ko rin reiterate kung gaano rin kahirap yung trabaho or mm-hmm. yung job mo as a content creator. Kasi hindi sa lahat ng panahon may maiisip yung utak mong content eh.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
6: As someone na working in a maritime industry na nauubos din yung scope ng knowledge na pwede naming i-share, ganun. Mm-hmm. And ayun, although mahirap siya, and sa mga nag-iisip na sobrang yaman mo na agad as a content creator, no. I hate to break it to you mm-hmm. na kapag content creator ka, yes, malaki yung kikitain mo, but how about your bills? Mm-hmm. How about those things? Ako as a... hindi ko naman may tuturing yung sarili ko na breadwinner, but ako yung nagpapaaral ngayon sa sister ko.
7: Oh, wow.
6: And that was possible because right now, kahit wala ako sa barko, kahit hindi ako nagtatrabaho sa barko, I have my means with working with brands. Parang na-realize ko lang na napakalaking tulong pala talaga ng mga brands and as a content creator. Pero wag lang sila mag-expect na kapag magsimula kayo mag-content creator,
7: mm-hmm.
6: ano na agad, millionaryo na agad kayo. Dadaan mm-hmm. muna kayo sa walang manonood ng mga videos nyo, mm-hmm. walang papansin sa inyo. But consistency is the key.
7: In your commitment, really.
6: Yeah.
7: And of course, yung intention also. Kasi, syempre, as content creators, you have also have the responsibility, no?
6: Yes.
7: To, syempre, we want to entertain, to inform. Pero syempre, yung nandun pa rin yung respect, diba? Yung, syempre, may mga laws, yung mga sa data privacy and stuff, and yung respect sa industry as a whole, diba? Mm-hmm. Hindi yung magko-content ka lang just alam mo yun, na may matatapakan ka, parang nasabi mo ka na
6: yeah,
7: in the previous office of episode na you really still have to be intentional in the content that you are that you are publishing or you are feeding the audience, kasi you're parang nilalagay kayo sa isang standard na people look up to you, hindi ba?
6: Exactly, yes.
7: So does that give you any kind of pressure when you create content na, you know, parang, ay, mapapanood to ng mga tao? So, minsan ba napapa-step ba kayo, parang napapaisip kayo on the impact of your content to the people that you serve,
8: actually,
7: your audience?
8: May nandun naman talaga kasi yung pressure.
7: Mm-hmm.
8: Kasi parang pag nandun ka na sa light na yon, yung tingin sa'yo ng tao, ay, ganito siya. Dapat ganito na siya sa paningin ko.
7: Mm-hmm.
8: Kasi pag may nakita akong mali sa kanya, ayoko na sa kanya. May mm-hmm. mga ganun. Mm-hmm. O di kaya ibabash ka nila. Ganun.
7: Mm-hmm.
8: So may times na nag-hold back ako sa ibang bagay na gusto ko pang gawin.
7: Mm-hmm.
8: Kasi gusto ko siyang pag-isipan palalo. Gusto kong alamin kung hanggang saan siya aabot, kasi may times na baka may maapektuhan ako, baka may matamaan akong ibang organisasyon,
7: mm-hmm.
8: or baka may salungat yung masabi ko about sa kanila. So
7: mm-hmm.
8: kailangan well-researched ka about doon. Kasi when they question you, you need to have an answer.
7: Yes, Sige, thoughts? Parang medyo naging seryoso yung vibe natin. chill lang.
9: Meron pa rin naman po pake sa mga audience, pero dumating din po ako sa point na may nag-e-edit po ako ng mga videos ko or picture post na i-upload ko ba to? Ano bang iisipin nila? Tapos hindi ko na po pinapost. Then one time dumating sa point ko, bakit? Page ba nila to? Ang agad, wala naman akong inaapakan tao, wala naman akong minention or para sa akin naman yung post ko, di ba? So ayun po, pinapost ko na siya. Ayan, hindi po katulad dati na takot din po. Dati po kasi nag-start ako sa TikTok.
7: Uh-oh.
9: Lang. Then, ayoko po ipo sa Facebook kasi nga, marami po talagang mga judger.
7: Mas wide
9: or,
7: yung, oo.
9: Sa Facebook. Kasi sa TikTok po, mga estudyante po yung mga followers namin.
7: Ah, okay.
9: Pero
7: younger demographic.
9: Opo, naglakas loob na po kami sa Facebook na mag-post na rin po.
7: Ivan.
10: Ako saglit lang.
7: Sige, go.
10: Gusto ko lang i-share, no? Kasi may mga ganong thinking talaga kami. Actually, nung ano na, yung pag medyo sensitive yung content na ipopost namin, hindi namin siya agad ipopost.
7: Or controversial.
10: Yes.
7: Diba?
10: Itatanong namin sa isa't isa.
6: Yes.
10: Itatanungan kami.
7: Consultation.
10: Okay lang to. Ganyan-ganyan.
6: Yan din yung power ng friendship.
10: Yes.
7: Yes. Oh.
10: Yun nga, kaya nga hindi kayo dapat nagko-compete.
7: Oo.
10: Kailangan nagtutulungan.
7: Tutulungan. Kasi yung perspective ng bawat isa, yeah, mahalaga.
10: Mahalaga talaga. Correct. Kasi hindi ka naman perfect.
7: Correct, correct.
10: Yes.
6: Unang-una, gusto ko lamang i-shout out ang mga basher ko po. Na hello po sa inyo.
7: Kaya pala medyo emotional ka kanina.
10: Dito na ako ngayon.
7: Actually, that was gonna be my next question.
6: Dahil po sa inyo, mga basher ko, andito po ako ngayon sa Alagang Amos. Hindi. Kidding aside po, actually, yung pressure po, hindi talaga mawawala kasi you're nasa limelight ka eh.
7: Mm-hmm.
6: But ako, medyo hirap lang ako sa niche ko kasi as an educational content creator, mm-hmm, maraming mas matalino kaysa sa'yo. Maraming mas malawak yung experience kumbaga kaysa sa akin.
7: Mm-hmm.
6: Pero iniisip ko na lang, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nag-share? Ba't ka nag-upload?
7: Mm-hmm.
6: Kasi kung positive naman yung impact nun sa libo-libong tao at isa lang yung taong tingin ay nayayabangan kasi nga nagbibigay ka ng knowledge or nag-share ka ng mga videos, mm-hmm, I

0: ability ko that time. Kasi kadete pa lang ako nung nagsimula ako mag-start ng content creation. Mm-hmm. And shout out din po sa mga kapitan na medyo harsh yung mga natanggap ko way back then. Pero hindi ako nagtanim ng galit or criticism. I took it as a positive thing na maybe as a content creator, may mga lapses din naman siguro kami na kailangan namin i-improve. And right now, kaya nga yung friendship namin, napakalaking tulong nun for us to consult each other kung pwede ba to, maganda ba to, or ano kaya sasabihin na nakaka-offend ba? At least collective experience and collective information na kukuha namin sa isa't isa.
1: It's always good to be teachable.
0: Yeah.
1: Diba? Love that energy. Teachable.
0: Teachable, but meron talaga mga bashers talaga dyan na...
1: Hindi talaga maiiwasan, di ba? Kahit anong gusto gawin mo kasi, di ba? Kasi iba-iba talaga tayo ng perspective sa mga bagay-bagay. Pero, you know, you have to take everything as it is and just focus on, you know, the blessings that you have.
2: Yeah.
1: And yun nga, mag-focus dun sa mga positive impact mo sa mga followers mo. Kasi hindi naman mawawala talaga yun anywhere, in any industry, not just in the online space, even in the, marami talaga may masasabi.
3: Life talaga.
1: Oo. Pero it's really how you deal with it, di ba? Oh, you have, it's how you always still show up, how you stand up, and it's good, no, na may ganyan kayong community. Apat lang ba kayo o meron pang iba?
3: May mga friends.
2: Meron on board.
1: Ah, okay. Pero kayo yung parang...
4: Kaya yung mismong nag-work talaga. Like, yung main na lagi magkakasama.
1: Yung main character. Joke lang.
4: Totoo
3: na ba? Main character. Parang yung main character
4: pagdasa.
3: Oo. Alam mo naman.
1: Ah, okay. That's really good. Actually, that was gonna be my next question. How you handle bashers? Kung meron na kayong yun nga, experience na yung sobrang nababother na kayo na para, so yun nga na share ni Ivan na may time na you were thinking twice kung tama ba yung pinopost mo. Pero meron akong isang friend before, kasi before parang imposter syndrome na parang ano ba, do I deserve this? May mga ganun eh, di ba? Pero parang may isa akong journalist friend nagsabi na, don't worry kasi wala namang monopoly yung knowledge eh. Na parang don't think na wala kang karapatan mag-share just because mas magaling sila sa'yo. Wala silang monopoly sa knowledge. Hindi nila pwedeng angkin na mas ako lang pwede magsalita. Yes. Di ba?
0: Mm. Kasi otherwise, if they are in that state na nakaya pala nila, bakit hindi nila ginawa in the first place?
2: Yes.
1: So, balik naman tayo dun sa ano nyo, no, sa experiences nyo on board. Siyempre, can you share kung gaano katagal na kayong seafarer?
5: Ako 5 years. Ako 8 years na.
1: Okay.
6: 8 din po ako, pero di po tuloy-tuloy yung samba.
1: Mm-hmm.
2: Ako 5 na.
1: Alright. So, dun sa tagal nyong, ang tagal nyo na rin mga seafarers, no? And talagang by choice, kahit na meron na kayong, good income sa pagko-content creators, content creation, you still choose to go on board. Why?
3: Hindi pa rin. Hindi pa yung mayaman.
1: Kasi explain nyo sa amin yung passion nyo, what keeps you going back to the sea.
0: Ako naman kasi yung perspective ko talaga, yung kasikatan kasi lumalamlam eh. Mm-hmm. Para sa akin, hindi mo siya pwedeng ituring na bread and butter mo kasi anytime mas maraming pwedeng umusbong na mas magaling kaysa sayo or mas sisikat kaysa sayo. Mm-hmm. You can retain it as your passion, pero iba kasi talaga yung pinag-aralan mo ng mahabang taon na pinagugulan mo, saka pinag-investan mo ng money, di ba? Mm-hmm. Pinag-aralan mo yun. So, might as well, dun ako nagpo-focus kasi nga, pang long term, hindi talaga siya pang bread and butter yung content creation.
1: Mm-hmm. Para talagang passion.
0: Passion.
1: Passion talaga siya.
0: O hobby. Ganyan.
1: Hobby. Yes. Mm-hmm. Pero yung seafaring pa rin talaga yung, kumbaga parang yung core ng pagkatao mo bilang isang transport worker, yung pa rin yung mas na mamayani.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Bilang isang Filipino seafarer. Arvin.
6: Siguro, dagdag ko na lang po sa sinabi niya. Kasi po, di pa naman po talaga enough. Sa totoo lang po, hindi po talaga enough yung kinikita namin sa pagiging content creation sa sinasawa namin sa barko. Kasi po, ang layo po talaga ng diferensya. So, habang tinatrabaho po namin yung trabaho namin sa barko, nagtatrabaho rin po kami para sa future namin. Para pag huminto na po kami, mayroon na po kaming gantong page, may sinasawa na po kami ngayon, kaya may business na po kami. Doon na po kami pwede huminto.
1: Mm-hmm.
3: So, last na ako.
1: Main character energy.
3: Ganun din actually sa akin kung ano yung mga sagot nila kasi nga
5: reality talaga. Oh, reality. Mas malaki talaga yung sahod

0: sa barko eh, compare mo dito, and hindi siya, hindi katulad pag nasa barko ka, 100% secured na may sasahurin ka na ganitong amount na money.
1: Yes, oo. Eh,
0: hindi na tayo bata. Parang, young lang, pero, young, pero,
1: not getting any
0: pero
1: younger.
0: Yung responsibilities, yung bills, so, hindi, parang, syempre, at this young age, nag-i-invest na rin kami sa mga bagay-bagay, di ba? So, kailangan din namin ng ganong ka-big amount na money para hindi, para ma-reach namin yung gusto namin sa buhay na ayaw naming tumanda sa barko.
1: Yung security.
0: Yes, opo. So, yun. So, actually, it's ano lang naman, win-win situation din naman na nag-work kami sa barko, sumasahod kami, pagdating namin sa lupa, sumasahod pa rin kami.
2: Win-win.
0: Oo, win-win pa rin kahit hindi ganun kalaki yung sinasahod namin dito sa lupa compare sa barko.
1: Mm-hmm. So, tsaka parehong passion nyo, yung pagbabarko at tsaka yung pagko-content creation. Yes. Parehong malapit sa heart nyo.
3: Sa akin naman, in a different perspective, I was lucky enough that one of our brands get to offer the same amount of money that I am receiving on board dito sa lupa. So,
1: oh, wow.
3: That's what keeps me going here na mag-try mag-land base.
1: Mm-hmm.
3: And di ko naman kinuklose yung chapter ko as a seafarer, pero there's just this realization that what you believe in your 20s might not be your reality in the next years.
1: Mm-hmm.
3: Seafaring is diverse. Someone might affect your mental health. Mm-hmm. Someone might ditch you from work. May mga pangyayari na pwedeng matrauma ka. And yung passion mo minsan, yun yung nagbibigay sa'yo ng hope na maghanap ng ibang calling.
1: Mm-hmm.
3: And for me, I'm happy that I get to have this kind of calling where I'm still related in the maritime industry, where I can still help people.
1: Help seafarers,
3: indeed. Mm-hmm. Mga ganun.
1: So parang mas nagkakaroon ka rin ng opportunity to help, really.
3: Yes.
1: To help seafarers. Kasi naging seafarer ka, alam mo yung condition sa barko,
3: exactly.
1: Alam mo yung mga pangangailangan ng mga seafarers, and kung ano yung mga kailangan gawin para makamit yung mga pangangailangan.
3: And I've just realized then na there are just some organizations where they raised awareness, pero hindi naman yung lagi nagawa in real life.
1: Mm. It doesn't translate.
3: Exactly.
1: To,
3: like, let's say, for example, there are some companies who...
2: Mag-name drop, ha?
3: Wala naman. Yes, exactly. Like, for example, from my experience, merong nagpo-promote ng mental health awareness and something, but pag nandun ka na sa part na apektuhan ka na at nangingi ka ng tulong, wala sila.
1: Walang ma-provide.
3: Wala ka nang makuhaan ng tulong. So, asan yung awareness na yun?
1: You know, seafaring open doors of opportunities for you. And now you're making the most out of it and really expanding your horizon more.
3: Yeah. Exactly.
1: Not just for yourself, but for the people that you love, the people that matter to you, your families and your friends. And you get to share that, you know, your experiences, your growth with each other. And that's really something that's very precious.
3: Totoo.
1: Mm-mm. Kasi parang maraming mga gusto mag-explore sa maritime industry, pangarap na maging opisyal gaya nyo. No? So, ano na lang yung message nyo sa kanila, sa mga aspiring seafarers? Sa, you know, anong masasabi nyo tungkol sa, you know, opportunities na meron sa maritime industry? Yung journey ninyo, how do you, anong message yung mabibigay nyo, words of inspiration or motivation for those who are aspiring to follow in your footpath?
3: For me, siguro before, I used to tell people na, sige, gawin mo to, gawin mo yan to become a master, to become a chief engineer. Pero kasi, seafaring is diverse, so are the opportunities inside the maritime industry. So, kung saan kayo masaya, yun yung piliin nyo talaga. You can be a master, you can be a captain, you can be a third officer, you can be anything you want. Basta masaya ka, piliin mo yun.
2: Ako naman siguro, before I used to tell mga aspiring seafarers something na dapat ganito yung gawin mo, katulad kay Roby, pero I think yung value ng hindi pagkukumpara ng journey mo sa ibang tao is much more important. Kasi sa pagbabarko kasi, hindi naman sigurado kung ikaw kasing bilis niya maging officer. Ganon, di ba? Kasi iba-iba tayo ng circumstances. Katulad ko, medyo sabi nila mabilis daw. Pero yung iba, hanggang ngayon, naghahanap pa ng shipping company. So, it's really, masasabi ko to be honest, yung seafaring is survival of the fittest talaga. Pero dapat hindi mawala sa'yo yung fire to continue despite na feeling mo ang tagal ng proseso, kasi the moment na namatay yung apoy na yon, definitely your dream or your world stops na talaga. As long as merong opportunity, regardless if gaano kahirap, if that's really your dream and that's really the reason bakit mo pinili yung seafaring or yung pagbabarko, then go for it. No, yun lang.
1: Thank you. Josh?
0: Ako naman. So sa akin naman, ano, dati, sinasabi ko rin naman sa kanina na ganyan, mag-aral kayo kasi kung gusto nyo talaga mabarko, ganyan, makakasampa talaga kayo in the long run. Pero ngayon kasi, may mga resources na kayo. Pwede kayong manood ng mga vlogs nila, ganyan. Marami kayong mapapanood ng mga videos na nagpapakita ng totoong buhay ng isang seafarer. And bago, parang marami akong mga batch na nakapag 1 year experience lang. And then after noon, hindi na nila tinuloy kasi nga, mahirap. Pero ngayon, meron kayong choice. Or meron kayong may mapapanood kayong mga videos,
1: glimpse
0: oh, may makikita kayong reality, totoong reality, hindi lang about sa travel the world for free, hindi lang about sa mga dulyar-dulyar na yan or makakain kayo ng mga iba't ibang pagkain sa iba't ibang bansa, hindi lang about doon, merong life tayo sa barko na minsan hindi natin alam kung bakit andun tayo. So ang advice ko, manood kayo ng mga vlogs para makapag-decide kayo and hindi rin masayang yung time, yung money, na ganun, na kunwari, pinili nyo yung kurso na to and in the long run, hindi nyo naman pala siya ipoproceed, ganyan. So, actually, depende sa inyo. Tama naman yung sinabi nilang dalawa and ayon kay Robbie, kung saan kayo masaya, dun kayo.
1: And iba-iba,
0: huwag sumabay sa trend.
1: Yes. And iba-iba talaga ng pace, you know?
0: Yes.
1: So you have to embrace your own journey.
0: Correct. Yes. And ano talaga, don't compare yourself talaga sa journey ng iba. Tama talaga yung sabi ni Ivan. Kasi nakapunta din ako sa point na yun. Pa-NFK na to. Papunta na ako sa point na yun, diba? Yung shinare ko kanina. Papunta na ako sa point na yun na kinocompare ko na yung self ko na hindi, parang, ano ba, hindi pa ako karapat dapat na maging official. Parang sabi ko, parang ginagawa ko naman lahat, parang ginagawa ko naman yung best ko every contracts, bakit wala pa ganyan? So it's all about ano talaga, timings, God's time. So trust the process.
1: Yes, but you made it.
0: Thank you so much.
1: Official na.
0: Thank you, Lord.
1: Congrats. Yes.
0: Amen.
1: Arvin.
4: Parang wala na akong masasabi.
1: Lagi ka na uubusan.
4: Nakailago ko na yung mic kanina. Ako naman po siguro, dati po kasi ang sinasabi ko, kung kaya ko, kaya nyo rin. Siyempre po, maaga po ako na-promote na naging third mate. I was 21 po ata. Pero dumaan po ako ng OS. Pero ngayon po, naniniwala ako na kaya nyo yung kinaya ko, but in the different timeline po. Kasi naniniwala po ako na ngayon na kung ano yung pangangailangan mo, ayun yung ibibigay po ni God. Kasi po, maaaring yung iba po na-promote ng maaga, pero marami naman pong problemang hinarap sa every year na-promote siya. Yung iba naman po, matagal naman po na-promote, pero dire-diretso naman po yung promotion. May mga ganyan po kasing kwento na narinig ko at totoo po talaga. Na at the age of 30, doon pa lang po sila naging third mate, tas 36, kapitan na po sila. Tas yung iba naman po, 21 na promote, tas naging second mate na lang sila o chief mate. So, iba-iba po talaga ng timeline. So, doon po talaga ako naniniwala. Pero, ang kailangan naman po talaga nilang gawin is mag-aral na mag-aral. Panoorin po, sabi nga po ni Josh na kung hindi po kayo matuto sa mga professor nyo, yun po kasi yung mga kinocomment sa amin sa isa po kasi hindi po nila maintindihan. Hindi po nila magets. So sabi ko, panoorin nyo na lang yung mga videos namin, yung mga vloggers katulad namin.
5: Nanira ka pa.
4: Sorry. Pero alam
5: shout out sa inyo.
4: Shout out sa mga professor na. Kasi ako rin po dati nung nag-aaral po ako, hindi po talaga ako natuto talaga. As in. Kasi po.
1: Maka bleep!
0: Alam niyo yung school mo.
4: Hindi. Kasi po, hindi po ako nag-aaral.
0: Bleep!
4: Hindi, may kwento. Kasi hindi po kasi ako nag-aaral dati. Kasi tinatamad po ako. Parang mas gusto ko po yung actual. Tulad po ngayon na may mga videos na namin.
1: Mas practical, mas practical yung approach. Po. Okay.
4: Kaya mas maganda na po mag-nood na manood hanggang sa matutos din, i-apply po nila sa pag nakasakay na po sila.
3: Shout out sa school niya.
4: Ay, wala akong school.
1: Oh, at least, di ba, ang dami ng resources thanks to content creators like you na talagang very educational. May kahalo ding katatawanan yung mga posts, no? Na hindi lang sila natututo, nag-e-enjoy, na-entertain din sila. Okay, so maraming salamat sa ating mga guests ngayon sa ating second part ng hashtag friendship goals. So bago po tayo magtapos, nasa screens nyo po ang impormasyon ng AmoSub Contact Center o ACC. Nandyan po ang telephone, mobile, Globe and Smart numbers natin kung gusto nyo pong tawagan ng iba't iba natin mga departments at service units. Meron din po tayong AmoSub Official Facebook page and AmoSub Official Facebook group kung saan po natin pinupost sa mga mahalagang announcements mula sa ating union. And for the episodes of Alagang AmoSub, nariyan po ang AmoSub Official YouTube channel. And for more information about our union, our welfare programs and services, punta lamang po kayo sa www.amosub.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSub Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan si helpdesk@amosub.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa inyong mga screens ang contact details ng DMW. Kumusta ka ba? Ayan, ang email, Viber at WhatsApp number po nila, ang ITF Seafarers Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. At maraming salamat syempre kay Third Officer Josh Villanueva. Josh knows best. Yes, Third Officer Robert John Landero, Robbie Boy. Second Officer Arvin Carl Cruz Jaco, ang batang opisyal. At Third Officer Ivan Guzman Moreno Marino sa pagbabahagi ng inyong journey bilang mga seafarers at vloggers at sa mga experiences na naging inspirasyon sa ating mga tagapakinig, lalo na ang ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. At syempre, yung young seafarers natin sa, dahil International Youth Day po sa August 12. Ayan. Napakaganda ng ating naging usapan sa dalawang parts, part 1 and part 2. Hindi lang natin na ipagdiwang ang International Friendship Day. Nakita rin natin kung paano nagiging instrumento ang social media para magbahagi ng tamang impormasyon, real life experiences at inspirasyon para sa ating maritime community. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSub na siyang inspirasyon at ng lahat ng mga programa at serbisyo po ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSub.
6: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
10: Balita.
8: bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Deeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: sa kauna-unahang Barma parliamentary elections. May live report si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nagsimula nang mag-deploy ang Philippine Army ng karagdagang puwersa para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine Army Chief Public Affairs Colonel Jose Regonay Jr., BARM ang Task Force 92 na binubuo ng 561 na mga personnel sa pangungunan ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Anacito Nas. Kabilang sa mga unit ito ang infantry, military, intelligence, mortar, EOD, K9 at iba pang units. Bukod sa pagbibigay ng seguridad, magsasagawa rin ang task force ng mga community engagement initiative at palalakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang kaboboto ang mga residente ng BARM. Sinabi ni Regonay na una munang ide-deploy ang Task Force 92 sa area of responsibility ng 602nd Infantry Brigade, 6ID, at magsasagawa ito ng Combined Arms Operation ngayong buwan sa dito nga sa tinatawag na Joint Task Force sa Joint Area of Operations para masiguro ang ligtas na pagsasagawa ng BARM elections. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Medical leave ni Senador Loren Legarda extended hanggang bukas. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinalawig pa nga medical leave ni Senadora Loren Legarda, ayon yan kay Senate Secretary Attorney Renato Badu Jr. Sa mensahe sa Radyo Pilipinas, sinabi ni kinumpirma ni Secretary Bantog na pinaalam ng tanggapan ni Legarda na mananatili sa medical leave ang senadora mula August 11 o ngayong araw hanggang bukas August 12, 2026. Una na kinumpirma ni Legarda na naghain siya ng formal leave sa Senado noong nakaraang linggo o mula August 3 hanggang 5, alinsunod na rin sa pamunuan ng Senado. Hiniling din ng senadora sa publiko na huwag gumawa ng unwarranted conclusion so walang batayang konklusyon kaugnay ng kanyang medical leave at pagbiyahe sa ibang bansa. Nauna nang sinabi ng NBI na bumiyahe palabas ng bansa si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
14: Ang oras po natin, 9 na minuto makalipas sa alas 4.
15: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
7: Mark in.
15: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
7: Mark out.
15: Mark in. Mark out.
7: Sa balita,
15: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Magandang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, ikalabing isa po sa buwan ng Agosto taong 2026. Muli, sumasahin nyo po pala tuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po pala tuntunang itig sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Kamusta ho kayo? Bagamat umuulan pa rin ha, pero kahit paano sumisilay na ang haring araw. Kayo pa man, maulan pa rin. Eh, ganyan ho talaga dahil panahon ho ng habagat. At sangayon nga ho sa pag-asa, ito nga marahil yung alam natin na siyam-siyam. Yung siyam na araw na sunod-sunod na pag-ulan. Pero may outlook na ang pag-asa eh. Batay ho doon sa kanilang forecast, posibleng bukas at hanggang sa mga susunod pang araw, unti-unti na nga hong gaganda ang lagay ng panahon sapagkat magpapahinga po muna ang habagat. Napapagod din pala ang habagat, ano? Oo. Paipahinga din daw dapag may time, ano? Kaya, yan. Expect natin, no, na sa mga susunod na araw, asahan natin na munti-unti nang gaganda ng panahon. At si nanay ay makapagkukula na ng kanyang mga damit ng kanyang mga chikiting gubat at makapagsasampay na rin ng maluwalhati, ano. Oo eh, kasi kumusta yung mga labada nyo? Kulub na ba? di ba? Okay, kaya naman tuloy-tuloy ho ha. Pagbabantay natin sa lagay ng panahon. Pero yung aftermath ng mga pag-ulan, mga kabababayan, ito matindi eh. Yung aftermath, dyan no, sa may bahagi po ng Baclaran sa Parañaque City kaninang umaga, ay in-inspection po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yung saan tambak po ng mga basura? Ako naman. Dyan no, sa bahagi po ng Baclaran Parañaque City. Ayan, oh, nakikita nyo, oh, san tambak na mga basura yan. Kanina nga, oh, nung in-inspection niya ni Secretary Vince Dizon, natulala na lang ang mama dahil sa nakita niya san tambak na mga basura. Ayon naman, oh, doon sa opisyalo ng Barangay Baclaran na nakasasakop po dyan, iyan daw ho yung mga basurang galing ng Manila Bay. Ayan, dahil at dumaan dyan sa may bahagi po niya ng reclaimed area na yan eh. Ang tawag ko dyan, Asiana. Oo. Yan po yung mga basurang galing ng Manila Bay na naipon na ho dyan. Yan pong lugar na yan, mga kababayan. Dyan po itatayo yung open, yung gateway market eh. Yung proposed gateway market dyan no, sa Parañaque City. Dyan no, ililipat yung mga nagtitinda dyan no, sa may paligid po ng Redemptorist Church. Ay, yung simbahan ng Baclaran. Para daw ho maging sentro ng komersyo. Kaso nga lang, daluyan ho ng tubig yan eh. Paano pagka nagkaganyan, nagkabarabara dyan, di paano na? Ha? Dapat mapag-aralan ho maugi, mabuti ng mga kinaukulan yan. Nang sa gayon, no, hindi ho tayo magsisiyan huli. But sa dakong huli, kapag umapaw na naman ang tubig dyan, ano? Ayan, na pagkatapos nyan, magkakaroon ho ng mga konsultasyon yan. Pero ang dapat tong matignan ngayon, bukod sa flood control, dapat din bantayan ng mamamayan yung responsabling pagtatapo ng basura. Ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Ang basura, sabi nga, parang karma yan. Pag tinapon mo, babalik sa'yo. Maganda sana kung good karma eh. Diba?

0: Basura. Basura ang babalik sa'yo. Oo. Pero sa totoo lang ho, marami na hong nagtapo ng pera dyan. Alam nyo kung bakit? Eh, kung sa walang patumanggap pagtatapo ng basura ba naman, eh lagi kang gumagamit ng payloader dyan, ng backhoe, para hakutin yung mga basura dyan. Nagsasayang ho tayo ng pera ng bayan, mga kababayan, dahil yung dapat sana yung pondong dapat sana ginagamit para ihatid ang serbisyo sa mga mamamayan, napupunta lang sa paghahakot ng basura.
1: Mark in, mark out.
0: Kaya naman, samahan niyo po kami. Samahan niyo po ang nilingkod, yung inyong fact check, RJ Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon para tuntunan.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pasada po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes, Agosto 11, taong 2026. Yun daw pong isinigaw ang pag-safe-safe ng baha sa Sabote, Las Piñas gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Personal pong inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Responsabling pagtatapo ng basura, ipinanawagan ng Pangulo. DPWH inatasang gawing tuloy-tuloy ang dredging operations bilang isang hakbang upang maiwasan ang madali ang pagbaha. Muling pagsilip naman sa overall master plan solid waste segregation, kinakailangan suriin ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon. Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines minobilisa para sa pagtugon sa mga lugar na apektado po ng habagat. Iba't ibang service DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development nagpapatupad naman po ng housing loan moratorium sa mga apektado po ng bagyo at habagat. Lieutenant General Donald Gumiran, formal na hong umupo bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Change of command ceremony, pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Campo o sa Fort Bonifacio. 107 bilyong pisong pondo para sa flood control projects pasok sa 2027 National Expenditure Program. At dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, pinagmumulta ng halos 5 milyong piso ng Department of Labor and Employment, Ateneo de Manila. Dawit sa pananagutan.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Labing siyam na sandali makalipas ang alas 4.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
0: Meron na naman pong nabubuong low pressure area. Meron naman pong minomonitor ngayon ng low pressure area ang PAGASA at nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Batay po sa datos ng PAGASA, ay meron daw hong mataas na tsansang mabuo na naman ito bilang tropical depression sa susunod na 24 na oras. Dahil po rito ay pinapayuhan ng lahat na patuloy pong subaybayan ang mga susunod na update ay palalabas po ng Weather Bureau.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Tanggap na tayo ng mga pagula, turnover ng confidential cash na hindi itinalagang special sa hindi itinalagang special disbursing officer. Naging batayan daw ng mahigit sa 300 milyong pisong disallowance ng Office of the Vice President. Ayon po 'yan sa itinalagang COA. Auditor.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang tinutukan mula sa kaninang impeachment trial ni Melanie Baldos Reyes. Lan!
3: J-Mark, inihayag ni Commission on Audit o COA Supervising Auditor Cailin May Dela Campo ang di umunoy pagpasa ng confidential fund cash ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa isang security officer na tahas ang paglabag sa mga alituntunin sa pag-audit ng pamahalaan o ng COA. Sinabi ni Del Campo na inamin mismo ni Acosta under oath noong November 2024 sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa House of Representatives na ibinigay niya ang confidential cash kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group ni VP Sara. Anya, base ito sa direktiba ng pangalawang pangulo. Sa ilalim ng item 6.1.1 ng Joint Circular Number 2015-01, mahigpit na ipinagbabawal ang paglilipat ng confidential fund cash advance mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Narito ang pahayag ni COA Auditor Cailin May Del Campo.
4: Sa notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna. Bakit diniretso ninyo sa disallowance?
5: Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BB Sara, binigay niya kay Colonel Lachica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po.
3: Kanina, J-Mark, nagpa-ambush interview naman si House Prosecutor Terry Lidon kaugnay dun sa mga inilabas sa pahayag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Sabi niya, mas mabuting pagtuunan na lamang muna ng atensyon ng alkalde yung baha sa Baguio at kanyang mga kababayan dahil yung kanyang mga inihayag ay upang wasakin o sirain ang kredibilidad ng House Prosecution na anya ay naninindigan upang mailabas ang katotohanan at mapapanugutin ang pangalawang pangulo. Yan ang update para mula dito sa Senado, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula kay Melanie Vargas Reyes, tungo naman tayo kay Luisa Irispe. Paggamit naman ng confidential funds ang Office of the Vice President kaugnay ng mga Christmas party at tree planting noong 2022. Handa namang sagutin ng defense team.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa!
6: Handang ipaliwanag ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis kung paano ba ginamit ang confidential funds sa ilang mga aktibidad ng OVP tulad ng Christmas party, tree planting at gift-giving activities. Ito'y matapos nga maungkat sa impeachment trial na sinabi ni COA Ikfao State Auditor Cailin Ocampo na may pondo mula confidential funds na para sa mga nasabing aktibidad noong December 2022 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay POA, ia-address nila ang issue na ito. Pero sa tanong kung direkta nga bang ginamit ang pondo para sa mga nasabing activities, giit naman ni POA, nalinaw din naman sa korte na hindi ito ginastos mismo sa aktibidad kundi sa pagsisecure ng lugar o kaligtasan na dadaluhan ni Vice Presidente Sara Duterte. Narito ang pahayag ni Attorney Michael POA.
7: Nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare but to secure those events.
6: Handa naman anya ipakita ng defense team sa impeachment court ano ba talaga ang mga saklaw sa paggamit ng confidential funds para masagot ang mga katanungan hinggil sa nasabing liquidations. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Kalunsunso, yun nangyari sa Baguio City. May 10 raw hong namatay ayon nun sa Philippine National Police, partikular na ho dyan sa Gisad Surong, Baguio City. 5 ho sa mga ito ay pawang mga estudyante. At nagpabot na nga po ng kanilang pakikiramay ang Department of Education hinggil dito. Makakasama naman natin mula sa Ground Zero, si Assistant Secretary Irene Dumlawan, tagapagsalita ng DSWD. Asek, magandang hapon po sa inyo.
8: J-Mark, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng sumusunod pa ng iyong programa.
0: Opo, ma'am. I understand, galing po kayo doon sa Ground Zero. Kamusta po ang assessment na ginawa po ng DSWD to foster the families ng mga nabiktima po ng landslide?
8: Yes, that's correct, J-Mark. Kasalukuyan tayo nandito sa evacuation center dito sa Gisad Surong and dito nga po sa Baguio City. Kanina, galing tayo doon sa hospital. Binisita natin yung isa sa mga survivors. And nagtungo rin tayo doon sa lamay ng mga individual ano, na namatay o pumusay nga po bunsod ng landslide. And inassure po ni DSWD Secretary Rex Rochelian ang lahat ng tulong para sa mga pamilya. Alinsunod na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga na ibigay po o ibigyan natin yung nararapat na assistance. Hindi lamang po yung pinansyal, hindi lamang po medical burial, but ganyan din po yung psychosocial interventions para sa mga pamilya po na naapektuhan.
0: Ma'am, yung po bang mga pamilya po, eh, nandun pa rin ba sa, sabi nga, dun, saan po na sila nakatuloy ngayon, ma'am?
8: Right now, they're here at the National Academy, which serves as an evacuation center. Mm-hmm. So, ito ay nasa malapit lang doon sa Ground Zero, at dito nga pansamantala muna na nulululuyan yung ilang pong mga pamilya, pati na yung mga kalapit na bahay. And ang assistance po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasayos ng local government unit yung pong permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily para habang isinasaayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
0: Pero nire-recommenda pa rin ho ba na bumalik sila dun sa Ground Zero o kailangan lumipat na sila ng ibang titirhan?
8: Well, J-Mark, right now, kausap natin si City Mayor Benji Magalong at ibang area na po yung tintukoy para po sa kanila because currently the area is no longer safe. It's hazard prone, so the LGU is working on another site for them.
0: Ayan. O, sige ma'am, hindi ko na kayo patatagalin at alam kong busy kayo dyan. At salamat po ma'am sa update at ingat po kayo dyan. Magandang hapon po.
8: J-Mark, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.
0: Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kababayan at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development.
1: Mark in, mark out.
0: Oo, kasi mukhang very, very stiff. No, yung lugar ng Ground Zero kung saan yung gumuho, no? Dahil pagkatapos nga niyan magkakaroon pa ng situationer briefing ang LGU, no, sa DSWD Kasama na rin dyan ang Office of Civil Defense. Nandyan din ho ang Department of Human Settlements and Urban Development para sabi nga whole of government approach yung gagawin dyan, dahil hindi na ho pwedeng bumalik yung mga pamilya na naapektuhan ho niyang landslide na yan. Lubhang napakadelikado na po yan. At kasama din ho dyan, mga kababayan, ng Department of Public Works and Highways, dahil kailangan ng masecure yung landslide area. Lalagyan ho yan ng reinforcement concrete para hindi na yung para maiwasan na magkaroon pa ng mga iba yung pagguho. Pero siguro dapat kasama rin dyan ang Department of Environment and Natural Resources, kasi yung gumuhong bahagi pong yan dati ay mapunong bahagi, no? Ayan po ang sabi nga, ang balik ng kalikasan kapag ka ang likas yaman, sabi nga nahaluan na ng pag sabi nga ng development, no? Bagamat sabi nga wala naman choice yung mga residente kundi diyan tumira, ano, at yung iba nakagisna na nila, nandiyan na tumira. Pero gayunpaman, sabi nga dahil sa nangyari, first time nangyari yung landslide diyan sa lugar na yan, diyan sa Gisad Surong, diyan sa Baguio City. Kailangan nung siguro meron pang mga hakbang na dapat pang pag-ibayuhin. Bagamat si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, meron na ho siyang nasabi dyan na kinakailangan talaga yung hindi naman nung pumapalya yung kanilang plano para dyan, yung development plan. Dangan nga lang at talagang dahil sa alam nyo na, sunod-sunod ang mga pag-ulan. Yan ay force majeure, no? Sabi nga, wala namang may gustong mangyari yan. At sa halip na magsisiyan, mas makabubuti, no? Na sabi nga ay ayusin na kung ano yung mga dapat ayusin, dahil katulad nga ho nito, ayon nun sa ulat ng PNP, nasa 3 bahay at 5 pamilya ho ang nadamay ho sa pagguho ng lupa. Kabilang ho sa mga hamon, yung pagretribo sa mga biktima. Ha? At yung access ng mga rescue equipment sa pinangyarihan po ng insidente, dahil medyo ano nga po medyo stiff nga po yung sabi nga slopey, no? Matarik, no, yung lugar kung saan ho nangyari yung landslide, no? Marami din hong saradong kalsada sa lugar dahil sa masamang panahon hindi hong madaanan. Kaugnay ho niya, mga kasama naman natin ang hepe po ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mukhang kasama din siya ni Assistant Secretary Irene Dumlao dyan sa Baguio City, si Engineer Charles Karame. Engineer, magandang hapon po sa inyo.
9: Yes, magandang hapon, Sir Jen. Tama na, sama namin si Secretary ngayon.
0: Opo.
9: At si Atec.
0: Opo. Dito po, paki-describe nga ho muna sa amin, Engineer, gaano ho ka delikado, gaano ka challenging yung pagre-retrieve ho ng mga natabunan ho diyan sa Gisad Surong, sir.
9: Well, Sir Jemart, imaginein mo ang mga 15 stories na bahay, no? Ganun kataas yung bundok na gumuho. And then tuloy-tuloy ang hangin, tuloy-tuloy ang ulan, kaya very dangerous talaga yung ating pag-rescue na past 48 hours.
0: Pero may mga signs of life pa ho ba?
9: Unfortunately, yung gabi, kinagabihan, no, nung day 1 natin, yung mga na-retrieve natin from that on, wala na pong buhay. Kaya nung second day, yung mga succeeding, wala na pong buhay yung mga ating na-rescue, Sir Jake.
0: Ayun, so ito, 10 yung naitala natin, meron pa ho ba tayong aasahan na sabi nga yung mga iba pa mga cadavers na ma-re-retrieve po dyan?
9: Wala na po.
0: Yung, wala na, yun na yun. Yun na yung 10
9: na yun. Natin na 13. Yun na po yan. Yun
0: ah,
9: po.
0: Okay. Opo. And nabanggit nga ho ng DSWD na iba yung tulong nga ho ibibigay sa kanila. Pero itong bahay, itong lugar na ito, engineer, hindi na pababalikin yung mga pamilya dito, tama?
9: Well, yung tatlo affected, no? Mm. Yung dalawa actually are totally damaged.
0: Yes.
9: I doubt. Hindi na po muna namin papayagan na makabalik. Mm. Pero may mga dalawa o tatlong kabahayan na nag-preemptive din. For now, hindi pa rin namin papayagan. We'll still observe kasi may nakita kaming crack dun sa taas na maaring bibigay ulit. Kaya under observation pa bago namin sila i-allow na bumalik ulit.
0: Mm-hmm. And ano po yung mga initial plans? May intervention na hubang gagawin ng DPWS, sabi nga, para to reinforce yung slopey area na yan?
9: Yes, right now, ongoing ang coordination namin, no? Pero ang ginagawa namin just right now is clearing muna.
0: Yes.
9: Nandun yung bako ng ating volunteer.
0: Mm-hmm.
9: Pag nalinisan namin yon, and we'll do a joint inspection and evaluation na surgeon.
0: Ayun. Tama no, engineer? First time nangyari yan dyan sa Gisad Surong na iyang landslide.
9: Based on sa mga residents dito, merong nangyaring similar pero sa kabilang ali. Hindi siya dito rin. Pero within na purok ng Gisad Surong, nandito rin yung dating gumuho rin.
0: Pero dyan sa area na yan, that's the first time.
9: Yes, Sir Jay. First time dito.
0: Ano po ang directive ni Mayor Benji Magalong? Bukod doon sa mga nabanggit yun na clearing operations, after ng clearing, magkakaroon ng re-evaluation, inspection, and meron po bang sabi nga, napag-usapan din po ba na dapat yung area na yan, wala na dapat nakatira dyan?
9: Yes. Ongoing ang aming land use planning, no? I think ang sabi ng aming office is part of this is already non-buildable site, supposedly. So, we have to review again our land use plan para makita po natin kung ano po dapat ang gawin dito sa area na to.
0: Mm-mm. Bukod doon sa Gisad Surong, engineer, meron pa ba kayong ibang mga lugar na hindi pa naman, sabi nga binabantaya, mahigpit na tinututukan dahil may malaking potensyal na magkaroon po ng landslide?
9: Well, so far, ito lang naman ang malaki, no? Meron tayong mga ibang barangays pero hindi ganiton kagrabe.
0: Mm-mm.
9: Pero still under monitoring. Meron kaming mga tatlo or apat na barangay na binabantayan rin. Pero hindi ganito kalaki.
0: Pero naka-preemptive evacuation na po sila?
9: Yes, yes, Sir Jay. Okay. Marami kaming naka-preemptive na families. Around 42 families. Apart from this, dito sa Gitan Surong, kalat within the barangays within Baguio City.
0: Mm-mm. And nasa inyong pagkakataon, engineer, para manawagan doon sa ating mga kababayan dyan sa Baguio City, lalo na ngayong maulan pa rin hubang panahon dyan, engineer?
9: Intermittent na, Sir Jay.
0: Intermittent. Okay.
9: Pero meron pa rin. Meron pa rin ulan-ulan.
0: Oho. Nasa inyong pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan dyan sa Baguio City na sabi nga, dahil sa epekto no nitong itong aftermath nga nitong mga pag-ulan na atin naranasan nitong mga nakalipas na araw at gayon na rin doon sa mga nagbabalak na umakyat po diyan, baka may babalaho kayo o paalala. Nasa inyo po pagkakataon, engineer.
9: Well, Sir Jay, maraming salamat no sa pagbigay ng pagkakataon. Sa mga residents ng Baguio, huwag po tayong magpakampante kasi iba po ang sitwasyon dito sa Baguio. Pagkatapos ng ulan, mga 1 week after pa, loose pa yung mga soil. Kaya dapat po mapagmatsyag tayo. Be alert. Kung may mga hazard within your areas, i-report po agad sa ating opisina. Just call 911 for any emergencies para po ma-assess agad natin. Sa ating mga turista naman, right now hindi pa po fully nag-open ang ating mga tourist spots, no? Kaya we are advising kung pwede namang i-hold muna. Siguro by tomorrow or by the coming days, medyo okay na ang panahon dito sa Baguio City.
0: Ayan, engineer, kami nagpapasalamat sa kabila ng inyong busy schedule na pagbigyan nyo pa rin kami at nabigay po ng update sa ating mga kababayan. For now, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, engineer, at ingat po kayo. Regards po kay Mayor.
9: Yes, maraming salamat, Sir Jay, at ingat din po sila.
0: Salamat po. Engineer Charles Karame, mga kababayan, ang Chief Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
0: Alas 4.44, 16 na sandali bago ang alas 5.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
1: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news!
15: Yay!
14: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
15: Fake news.
14: Disinformation.
15: Disinformation.
14: Mark out mo na yan.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report.
15: Flash Report.
0: Meron tayong Flash Report. Vice President Sara Duterte sinampahan ng kaso na grade threats sa QCRTC, Quezon City Regional Trial Court, ayon nuya sa Department of Justice. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
9: Inumpirma ng Department of Justice na naikatpana sa korte ang reklamong grade threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ugnay sa kapayag ng grade 4 na nagsabing kumuha ang managanan ng hitman upang papanay sina Pangulong President Marcos Jr., First Secretary Tarjeta Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez kung sa kanya ay mapatay. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanunang alauna ng hapon Pasa Office of Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ang reklamo. Sa ngayon, inaasahan na magkakaroon na ilang pulong balitaan sa DOJ para sa karagdagan ng detalye mula sa lungsod na Maynila para sa bago Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Thank you, DK Sarate!
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
15: Flash Report.
1: Mark in. Mark out.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, 107 bilyong pondo para sa flood control projects pasok sa 2027 National Expenditure Program. Yan ang po ang balitang hatid ni Kathleen Forbes. Kat!
16: Aabot sa 107.4 billion pesos ang pondo inilaan para sa flood control projects na nakapaloob sa panukalan 2027 National Expenditure Program. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, ito ay para sa maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga umiiral na flood control infrastructure. Anya, mayroong 19.6 billion pesos na capital outlay para sa ongoing foreign-assisted flood control projects, habang mayroong hiwalay na 3.41 billion pesos para sa flood control program ng MMDA. Paliwanag niya, ibinirik ang pondo para sa flood control dahil hindi maaring pabayaan ang mga proyektong nasimulan na at kailangan matapos upang makuha ng publiko ang kanilang intended benefits. Mas mahigpit naman ang isimbolong vetting sa mga proyekto kabilang ang requirement na malinaw ang lokasyon, may geotagging at may aktual na program of works bago maisama sa panukalang budget. Gagamitin din ng DBM yung Project Dime at satellite data para mapatunayan kung aktual na naipatupad ang mga proyektong iniulat ng mga implementing agencies.
17: Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin number one yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na flood control projects upang maiwasan na makapaminsala yung excessive water na lumalabas sa ating mga kalsada. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no, kung ibabalik yung flood control project. Dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon natanggap na ng Senado. Yan naman ang balitang tinutukan ni Ninfa Asuncion. Ninfa? Ninfa? Go, Ninfa!
18: Yes, formal lang ang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program o NEP ngayong araw, August 11. Pinaunahan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang turnover kina Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Ercito at Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri. Present rin sa turnover si PLLO Secretary Joey Salceda. Nangunguna sa prioridad ng panukalang budget ang social services na may 2.456 million pesos kabilang ang malalaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Nasa 976 billion pesos naman ang daan para sa Department of Education na nananatiling may pinakamalaking alokasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa pag-transmit ng 2027 and proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Sa Senado, magsisimulaan niya ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget sa August 27 sa pamamagitan ng budget briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lang ang committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga committee hearing para sa budget. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
19: So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27th. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang PNP meron na mga sinusundang lead. Igil po sa mga nasa likod ng inabando ng mga kabaong po na natagpuan sa iba't ibang lugar sa Maynila. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
20: Yes, Jim, patuloy ang investigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pinagbulan ng limang kabaong na iniwan sa magkawalay na lugar sa Metro Manila noong Biyernes na mayroong anti-China na mensahe. Kay PNP po, Alan Ray po, mga nakuha ng o sinusundan ng lead, NCRPO na patuloy na binibirika upang tukoy ang pinagmulan ng mga kabaong at yung mga nasa likod ng insidente. Nabatid na rin na Quezon City Police District yung driver ng van na umani ginamit sa pag-iwang kabaong sa welcome road sa Quezon City. Ayon sa QCPD, natutol, nakapanam yung driver na sinabi na nirentahan lamang umano yung van na ginamit sa insidente. Isinawalat naman ng driver na magkakabang sasakyan ginamit sa paghahatid ng mga kabaong at binayaran daw ng 8,000 pesos ang bawat driver at 1,000 pesos naman para sa mga tumulong sa pagbaba nitong mga kabaong. Sinabi naman ni Ko, maaga pa para sabihin bahagi ng isang destabilization pa ang natural insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Mark in. Mark in. Mark out.
22: Mark out.
21: Sa balita.
4: sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
0: Pero may isang pahabol na ulat mula kay Kuyang Referrer, DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development, nagpatupad naman ng housing loan moratorium sa mga apektado ng bagyo at bagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Kuya Ray!
21: Ipinagpaliban muna ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagbabayad ng housing loan amortization ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa mga lugar na apektado ng Habaga, Tropical Storm Luis at Typhoon Maymay. Inatasan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies na ipatupad ang moratorium alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naaabot ng tulong ang mga apektado ng kalamidad. Sa klaw nito, ang mga beneficiaryo ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation, maglalabas ang mga ahensya ng kani-kanilang guidelines sa saklaw ng moratorium at paraan na pag-avail nito. Samantala, patuloy namang nag-aalok ang Pag-ibig Fund ng safe loan sa mga kwalipikadong miyembro nito. Inatasan din ng DHSUD ang mga regional office na makipag-ugnayan sa mga LGU at iba pang ahensya para matukoy ang pangangailangan sa pabahay ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, lalo na ang mga nasa danger zones. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kumikilos na po ang Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga lugar na matinding sinalanta ng pagbaha dulot po ng walang patid na pag-ulang dala ng habagat. Sa naging pulong balitaan po sa Campo Aguinaldo kanina, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla na naka-standby na kanilang disaster response equipment para tumugon po sa mga apektado ng masamang panahon. Tiniyak din ni Padilla na may sapat na mga tauhan ng Philippine Army, Philippine Navy at Air Force na rumisponde sa iba't ibang bagay po ng bansa na at higit na nangangailangan ng kanilang puwersa para umalalay po sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod doon sa pagsasagawa ng search rescue operations, nakaalalay din po ang AFP sa paghati ng tulong sa mga kababayang sinalanta, gayon din ng pagkakasana ng clearing operations sa mga apektado ng kalamidad. Bate nga ho sa datos ng National Disaster Reduction and Management Council, sumampan ang araw ho sa 19 yung bilang po ng mga nasawi, 15 naman po ang sugatan at 6 pa ang nawawala. Sana ho, panalangin ho natin na huwag na hong madagdagan pa ito. Oo. Dahil sa tuwing dumarating ang kalamidad, dapat to natututo na tayo, no? Pero sabi nga, wala naman nung may gusto ng may mamatay, may masugatan, ano. Pero kailangan talaga, paigtingin pa natin yung ating iba yung pag-iingat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, flight ng Cebu Pacific sa Bicol kanselado ngayong araw dahil sa technical na issue ng eroplano. Nagbabalik Luisa Irispe. Luisa!
22: Hindi sama ng panahon kundi aircraft technical issue ang dahilan kaya nakansela ang isang flight ng Cebu Pacific Airlines ngayong araw. Ito ay ang 5J325 Manila to Daraga Albay at 5J326 Daraga Albay to Manila. Hindi idinetalya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ano ang issue sa eroplano pero lalapag dapat ito sa Bicol International Airport. Tinataya namang nasa 225 na pasahero ang apektado na papunta sana ng Albay at 238 naman ang Albay to Manila. Nag-abiso na ang airline sa mga pasahero para sa automatic rebooking o reschedule ng flight. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Oy, congratulations muna kay Dr. Edwin Mercado. Siya po ang itinalaga ngayon bilang bagong kalihim ng Department of Health. Si Dr. Edwin ay siyang naging pangulo po ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. At ang papalit naman kay Dr. kay Secretary Mercado ay si Dr. Beverly Ho. Siya ngayon ang President at CEO. Dati ho siya na nanungkulan din sa Department of Health. Maalala ninyo nung panahon no ni dating Undersecretary Maria Rosario Vergere. ay si Dr. Beverly Ho ang tumayong tagapagsalita ng Department of Health noon. Congrats sa Doc Beverly at syempre kay Doc Edwin Mercado. Tuwa mga taga PhilHealth dahil yung kanilang mga boss ay sabi nga may aalis, may babalik. Ayun. Ay sigurado. Gayun pa man, syempre nalulungkot sila dahil aalis na si Doc Edwin. Pero mapapalit, may babalik naman. Si Dr. Ho. Samantara, Department of Health, nagpapasalamat naman kay dating Secretary Brix Puwalte. Bagong kanil ng DOH, siniyak po na patuloy na palalakasin ng healthcare system. Yan po ang pag-ulat na nagbabalik na si DK Sarate. DK!
2: Pinasalamatan ng Department of Health si dating Secretary Jose Puwalte sa kanyang naging serbisyo sa kagawaran. Ito ay kasunod ng pagbibitiw ni Puwalte bilang kalihim na wala pang isang buwan na nanungkulan sa Department of Health. Ayon sa DOH, hiling nila ang tuloy ang pagaling ni Puwalte na nagsabing pagtutunan muna ng pansin ang kanyang kalusugan. Itinalagang bagong kalihim si Dr. Edwin Mercado na dating namumuno sa Philippine Health Insurance Corporation. Bukod sa DOH, nagpasalamat din ang PhilHealth kay Puwalte habang tinitiyak na ipapagpatuloy at papalakasin ang mga programa para sa isang healthcare system na mabilis, batas at mapapagkatiwalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, malugod ding tinanggap ng DOH si Mercado bilang bagong namumuno sa kagawaran. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Okay, bago po ang lahat meron po tayong panawagan dito. Tinatawagan po ng pansin itong si April Laksamana na nanay po ni Rico Laksamana. Si Rico po ay nasa 2 taong gulang at pinanganak noong Mayo 2024. Siya po ay 2 taong gulang. At siya po ay nasa pangangalaga ng White Cross Incorporated. Oo. Kung sino man po nakakikilala at nakakaalam mo sa kinaroroonan po ni April Laksamana, ay mangyari lamang po makipag-ugnayan kay Binibining Andrea Navales, sa social worker po ng White Cross Incorporated. Tumawag naman po sa numerong 8724-2125 o di kayo naman ay sa 0922-562-3891.
3: Mark in! Mark out!
0: Ay! Yan na! Ito na! Sandali ah! Umuulan pa rin eh! Iandaan nyo na mga sopas nyo! Iandaan nyo na mga champurado at tuyunin nyo! Iandaan nyo na rin ang inyong lugaw, tokwat, baboy. Samahan pa ng Goto, Batangas. Agay! Pero sabi nga ni Isabel, masarap daw ulam ngayong darating na hapunan. Sinigang! Nakasarap ng sinigang ano. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, kay Engineer Matin Segovia, Daragang Magayon, Mutya ng Bicolandia, pero kalmado pa sa Mayon. At syempre si Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat, Myla, Aiza, at Isabel. At tabayan lang po, paratang doon ang post-game kasama si John Magol, at ipo sa inyo ng Sports Rage. Puan yun yung ka, Jaymar Tagala. Bye!
3: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
6: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
31: Maya-maya lang, live na rin tayo sa Capital 104.3. Ngayong araw po na ito ay magpapatuloy ang aksyon sa PBA Governors Cup matapos ma-postpone yung mga nakaschedule na laro dapat noong Sunday. At syempre, kailangan nilang i-reschedule yung mga laro last Sunday dahil sa masamang panahon. At actually, yung mga nakaschedule na laro ngayong araw, dapat sa Ninoy Aquino Stadium gagawin sa Maynila pero inilipat sa Inares Center sa Antipolo bilang kinukumpuni po ano, yung Ninoy Aquino Stadium dahil may tagas yung bubong. Actually, nung I think that was last Friday, di ba? Nung huling naglaro sa Ninoy Aquino Stadium, etong PBA Governors Cup, nagka-aberya with the same problem. May tulo po doon sa bubong. And actually, pati nung Sabado, doon sa Inares Center naman sa Montalban, yun din yung naging problema. But natuloy naman, ano, natapos naman yung dalawang nakaschedule na laro nitong nagdaang Sabado, August 8. And so, in just a while, mag-uumpisa na itong bakbakan ng Converge at Terra Firma in the opening game ngayong araw na to sa pagpapatuloy ng PBA Governors Cup. So, in the meantime, silipin natin yung mga naganap na laban nitong nagdaang Sabado. In the opening game, panalo po ang TNT laban sa Titan Ultra, 114-80. Ano to? 34-point win para sa TNT. Tropang 5G, ang defending champion ng Governor's Cup. Sa pangunguna ni Jordan Heading, 23 points and 5 assists galing sa bench ng TNT. Meanwhile, Brandon Ganuelas-Rosser, 19 points, 4 rebounds, 4 assists. At si Ralier Hollis Jefferson, also with 19 points, plus 12 rebounds and 2 steals. First quarter pa lang, nagkatamba ka na itong laban ng TNT at ng Titan Ultra with Ralier Hollis Jefferson scoring 5 points sa 7-0 run ng TNT. Lamang sila 18-8 midway noong first quarter na yun. Later on, Hollis Jefferson with a assist kay Jordan Heading. Pasok yung tres ni Heading. Now a 12-point lead, 27-15. Umakyat pa yan to 13 points at the half, 34-21. Sa second quarter, nakalayap itong si Jordan Heading na sundan ng steal and slam dunk ni Ralier Hollis Jefferson. Abante na sila rito ng 18 puntos, 43-25. Although dumikit itong Titan Ultra to within 13, 36-49. I think that was the closest they got to in that second quarter. Pero pinutol agad ni Ralier yung momentum ng Titan Ultra with a layup. Tapos nag-ambag ng 3-point plays Ray ng Batak. And Jordan Heading with another 3-pointer para sa TNT. And then after a turnover nitong Titan Ultra, nakalayap si Brandon Ganuelas-Rosser para i-extend yung kalamangan nitong TNT to 58-36 with a minute and 3 seconds left in the first half. At hindi na nakarecover etong Titan Ultra in the second half. Terrell Brown had 14 points, 11 rebounds, pero meron siyang 7 turnovers to lead the Giant Risers. So dahil sa panalo na yun ang TNT, 4-3. Ang hawak na record ngayon, ang Titan Ultra naman, pumagsak sa 2-6. And in the second game, dinurog ng San Miguel ang Macau, 131-79, led by George King na merong 19 points. Don Trulliano, 17 points, 6 assists, and 2 steals para pangunahan yung reserves ng San Miguel. At si Jericho Cruz, meron namang 14 points and 5 assists. Tatlong iba pa ang umiscore in double figure para dito sa San Miguel. And kagaya nung nangyari dun sa panalo ng TNT over Titan Ultra, ganun din yung eksena dito sa panalo ng San Miguel laban sa Macau. Pero mas malala ito, no? Mas malalang level itong ginawa ng San Miguel dito sa Macau na 8 players lang ang naglaro in that game. Trailing by 4 early in the first quarter, biglang nagbagsak Etong San Miguel, wala man lang warning-warning, 17-0 run. Naka 12 puntos doon. Etong si George King, kasama na yung kanyang 4-point shot. Yung natitirang lima, galing kay Marshall Lassiter, is 3-pointer, gave San Miguel a 22-9 lead. Later on, George King binigay kay Andreas Kahilig for a 3-pointer, 30-11, a 19-point lead para sa SMB. Second quarter, lalo pang uminit. Yung opensa ng Beermen, 12 puntos coming from Don Trolliano dun sa naging 20-4 na atake ng Beermen. Kaya umakyat ang kanilang bentahe to 55-24, already a 21-point lead. Overall, 41 puntos ang ibinuhos ng San Miguel in that second quarter, habang yung depensa naman nila limited, an already limited Macau team to only 17 points. Kaya naman, halftime pa lang, pwede mo nang tapusin yung laro din. Alam mong panalo na eh. 80-37 advantage para sa San Miguel. Si Kobe Lam ang nanguna para sa Macau, 24 points and 9 rebounds. At maraming mga hindi naglaro dito, kasama na yung kanilang import na si Devondre Perry. Kaya 8 players lang yung naglaro para dito sa Macau. SMB Now, 6-2 ang kanilang kartada. Ang Macau, pareho ng record ng Titan Ultra with 2-6. Five 14 Philippine Standard Time. Ito po ang post game dito sa Sports Radio 91.
27: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post game. Jumpstart

Post 2 minutes, 52.060 seconds dun sa second run nila. Ang sistema rito, yung best time dun sa dalawang run na yon, yun ang kukunin. And yung best time ng Pilipinas na 2 minutes 18.400 seconds ay 11 seconds na mas mabilis dun sa best time ng USA na nakakuha ng silver medal at 34 seconds pa na mas mabilis kesa sa oras ng Canada na tumapos in third place. Sa individual races, si Precious Kabuya umabot sa quarterfinals ng 100 meter female elite bracket pero hindi na siya umusad sa semis kasi yung oras niya in the quarterfinals, 6 na segundo mas mabagal kesa kay Elizabeth Paulsgrove ng USA. In the same event naman, I don't know kung hindi nakapag-compete si Mecca Cortizano ng Pilipinas pero wala kasing nakaregister na oras dun eh. Wala rin naman nakalagay kung DNF o DNS. Basta blanco lang yung sa tapat ng pangalan niya. So natalo siya kay Madeline Ziernsack ng Germany sa quarterfinals ng 100 female elite bracket. Sa 100 meter male elite bracket, hanggang semifinals din lang, si John Edris Dizon, same result with Aji Radan at Moses Gavin. Nasa quarterfinals din si Zachary Ganasias pero ang official designation sa kanya ay DNF or did not finish. Dalawang bronze medals pa ang kinolekta ni Rosalinda Faustino para sa Team Philippines sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Yung dalawang bronze ni Rosalinda Faustino nakuha niya sa clean and jerk. Yung binuhat niya 105 kilos. And the second bronze ay nakuha niya nung pinagsama na yung buhat niya sa clean and jerk at saka sa snatch na nagtotal to 188 kilograms. Sayang, this could have been 3 bronzes para sa kanya or maybe even 2 bronzes, 1 silver. Pero pang-apat lang ang naging pwesto niya sa snatch dun sa binuhat niya na 83 kilograms. So, sa ngayon, ang Team Philippines ay may total na 13 golds, 6 silvers, and 9 bronzes. Posible pa madagdagan to kasi hanggang August 14 pa, hanggang Biyernes pa. Ito pang ongoing na competition sa Tashkent, Uzbekistan. Samantala, ang ating junior fencing team ay merong 1 gold, 2 silvers, and 4 bronzes sa Southeast Asian Fencing Federation Junior Championships. Yung nag-iisang ginto ng Pilipinas ay nakuha sa Team Men's Saber Event. Galing kina Drake Anthony Chong, Vito Misael Coaching, Kia Nash Felipe, and Matthew Luis General. Tinalo nila yung Thailand 45-40 sa final. And with Coaching giving the Philippines a 15-8 lead. Tapos naging 35-24 yan after the 7th end. Si Nash Felipe ang tumapo sa laban and he had to hold off a late charge ng Thailand. Nakascore pa yung Thailand ng 8 points in the last 2 ends ng kanilang laban. Now, the 1 of 2 silvers ng Pilipinas nanggaling sa Team Women Saber, Maria Estelia Giliana, Hailey Sophia Peters, Ariana Victoria Chu, and Nadel Turiano. Natalo sila sa Singapore 31-45 dun sa gold medal game. And then the second silver sa individual ito, Men's Epee, Oscar Gabriel Del Castillo. In the round of 32, tinalo niya ang kanyang kapwa Pinoy, si Don Razel Jeronimo 15-8. Tapos si ZJ Ang ng Malaysia 15-8, Tuan An Bui ng Vietnam 15-3, at si Ki Kevin Son of Singapore 15-14 sa semifinals. Pero hindi siya umubra kay Benjamin Chi Ji Lee ng Singapore, 11-15 yung naging scoring in their gold medal match. Now, the sa individual women's foil, bronze medalist si Willa Liana Galvez. Tinalo niya si Yuna Canlas, pamangkin ni Coach Amat Canlas, 15-14 sa table of 16.
Tapos si Nay Ducita ng Singapore, also 15-14 sa quarter.

0: quarterfinals. And then natalo siya kay Soraya Rizal ng Malaysia 8-15 in the semifinals. Now, the other three bronze medals para sa Team Philippines ay nanggaling sa Team Men's Foil, Team Women's Epee, at sa Team Men's Epee. Samantala, sa 24th ASEAN Plus H Group Chess Championship, magandang ranking after 5 rounds ni International Master Michael Concho Jr. After round 5, tied tabla po si Concho, 3rd to 7th places with 3.5 points. Wala pa rin naman siyang talo rito sa competition, sa standard premier event. Yung latest result niya, draw with Grandmaster Megaranto Susanto ng Indonesia. So kasalukuyan, in 5 matches, 2 panalo at 3 draw ang record nitong si Michael Concho Jr. 1 full point behind the solo leader na si Tong Sen Wang ng China. Ang sunod niya mga kalaban is going to be Grandmaster Tuan Minh Le ng Vietnam. Sina IM John Emmanuel Garcia naman, GM Daniel Quizon, and IM Paolo Bersamina, kasalukuyan with 3 points each. So hindi naman nalalayo in 8th to 17th places. 5:22 Philippine Standard Time. Magpapatuloy po ang ating usapang final scores and final results dito sa postgame after this break.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Ang naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras natin ngayon, 5:24 PM. Dito pa rin tayo sa Post Game sa Sports Radio 918. September 19, mag-uumpisa ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So ang petsa natin ngayon, August 11, wala na pong ano niya, wala na pong 6 na linggo. Ano, before this year's Asian Games. So, mahigit isang buwan na lamang. Tuloy-tuloy po yung paghahanda ng ating mga atletang sasabak dyan at naman ko-compete sa Aichi Nagoya sa Japan. Lately, yung ating Philippine Jiu-Jitsu team, actually, nakarami na yun. Asian Championship tsaka World Championship na yung nilaruan nila. Ito namang pambato natin sa BMX Cycling, si Patrick Koo, nakakuha ng silver sa Asian BMX Championships. Yung distansya niya, yung layo niya, no? Dikit na dikit eh, dun sa back-to-back champion na si Asuma Nakai ng Japan, only 8/10 of a second yung difference. And half a second naman yung layo niya o yung gap niya kay Ryo Shimada ng Japan na tumapos in third place. Now, nakakuha rin si Patrick Koo ng 258 ranking points with his silver medal finish. Pero bukod dyan, bukod dun sa medal, sa ranking points niya, isa pang nag-accomplish niya rito, eh, na-scout yung mga makakalaban niya in the Asian Games. That includes si Asuma Nakai, yung reigning gold medalist, at yung nanalo ng silver last time na si Komet Sukprasert ng Thailand. Nag-compete din si Sukprasert dito sa Asian BMX Championship and finished 5th overall. Ito naman ang ating Philippine Sepak Takraw Team. Isang silver at isang bronze ang iniuwi mula sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championship 2026. Yung silver, binigay ng ating men's Regu team. Jason Huerte, John Larry Rafael, Reynaldo Asilim Jr. at Ronsited Gabayron. Ganun din, isama po pa si Glindel Fori. For the first time in 7 years, naglaro sa gold medal game ang Pilipinas matapos nilang talunin ang Brunei, China at ang Malaysia. Yun nga lang, nung sa final natalo sila sa perennial world champion na Thailand, 12-15 and 11-15. Samantala, pangatlo naman sa women's quadrant, sina Marian Lopez, Christine Lapsit, Rachel Palomar, Nieva Jane Salon, Hart Makiling at Rhea May De La Cruz. Eh, malaking bagay ito para sa Philippine Sepak Takraw Incorporated. Bilang sabi ng kanilang pangulong si Ms. Karen Tanchanco Caballero na itong resulta na ito nagpapakita na they are in the right direction. Patungo dun sa kanilang goal of finishing in the podium nitong Asian Games. Pero sinabi din yan na marami pa silang kailangan gawing trabaho. Siyempre, ano naman yan eh. Given na yan eh, di ba? Hindi pa rin dapat makontento kumbaga. Tuloy-tuloy ang paghahanda for the Asian Games. And in addition, inaasahan ding magandang momentum ang dala nito bilang magiging host ang Pilipinas sa darating na Nobyembre ng ASTAF Under-19 Asian Sepak Takraw Championships na gaganapin po sa Maynila. At 5:28 ng hapon, pakinggan natin yung naging panayam ng Sports Radio 918 sa isa sa mga miyembro. Ito ang ating Philippine Men's Regu Team na nanalo ng silver dito sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026. Ito po si Jom Larry Rafael.
4: Silver medal sa 39th Thai Kings Cup World Sepak Takraw Championship Men's Regu. Isa sa mga members, si Jom Rafael. Hi, Jom! Congratulations!
8: Yes po! Thank you po!
4: Welcome to Sports Radio. Magandang araw. Yes, okay. Wow, silver! After how many years na naka-silver tayo sa World Championships? Mukhang 7 years, di ba? Ito, na ibalik sa atin yung napakagandang medalya na silver. How does it feel to finish strong in this competition?
8: Yes po. Sobrang tagal din po nung unang-una po kasi dati po nangangarap lang po kami na mapasama po sa national team, tapos na-inspire po kami nung nag-gold medal po sila Coach Jason Huerte po sa 31st Kings Cup sa 2016. Mm-hmm. And yun nga po, pagpunta po namin ng Thailand dito sa Thailand po nung bago mag-start po yung 39 Kings Cup is kinikwento po ng Secretary General po namin yung nangyari po noong 2016 na sana mangyari din po ngayon sa 2026 and one decade ago na po yun.
4: Yes.
8: And yun, nakagawa po kami ng history po ngayon ulit.
4: Yes. Nangyari, okay, naka-silver tayo, at least naka-finals tayo. Pero yung silver, feeling gold medal na rin ba yun, Jom?
8: Yes po.
4: Yes.
8: It's first time po kasi nangyari po sa traditional event po ng Sepak Takraw po sa Kings Cup World Championship po.
4: Oh, yung men's regu, di ba?
8: Yes.
4: Po. Yes, the highest finish for the Philippines. Okay, so Jom, ano muna ang ganap doon sa finals against perennial world champion na Thailand? Close din yung mga scores, di ba? Madikit din naman yung scores. What happened?
8: Ang nangyari po kasi is, ano na lang po talaga, yung alam po naman natin na sila po yung number one in the world po na team sa buong mundo po. So, kami po, naging
4: inisip nyo? Yes, alam natin world champion talaga sila. At naku, yes, ewan ko kung kailan natin sila matatalo. Ano na lang ang naging mindset nung koponan at ano nga ang inyong ipinakita doon sa naging finals nung isang araw?
8: Yes po. Inisip na lang po namin na kahit makasabay na lang po sa kanila po. And mas nangyari po kasi nakadikit po kami sa kanila. Mm-hmm. And mas tinapangan na lang po talaga namin na yes, naging masaya na lang po kami sa laro po, ganun. Tapos, ayan po, naging maganda po yung resulta tong laro po kahit natalo po kami.
4: Yes, 12-15, 11-15. Ano yes, pa ba ang storya behind that? Anong klaseng dikit doon sa mga unang bahagi ng laban, Jom?
8: Noong una po, dikitan po kasi palitan po ng service. Then, yun nga po, nakacheck po kami ng palo ng Thailand. And, di po namin na-expect na makaka-check po kami ng palo kasi sobrang lalakas po talaga ng mga palo po nila. And yes, yung service po, ganun din po. Sobrang lalakas din po talaga.
4: Yes. Sa tingin mo, kakayanin ba nating talunin kaya ang Thailand kung ganyan naka-close yung score natin sa kanila? Eh, di ba? 12-15, 11-15?
8: Yes po. Magkaroon lang po talaga ng maraming exposure din. Magkaroon po ng training venue and I hope po sana na magkaroon po kami ng sariling training venue po.
4: Ayun, okay. So sana para the next time around tayo na talaga ang world champion. Okay, yes, before that finals against Thailand, yung semifinals nyo, ano ang istorya against Malaysia? Tama ba? 3 sets?
8: Yes po. Yan nga po, sila po kasi yung nag-champion po nung last SEA Games po. So, kami po, sobrang ano rin po kami na sana matalo din po namin tong Malaysia para maka-silver po kami. Kasi yung silver medal po na yun is, yun po yung ticket namin papuntang Japan po. So, pag hindi po kami nag-silver, hindi po kami makapunta ng Japan sa Asian Games, Aichi, Nagoya po.
4: Itong silver niyo dito?
8: Yes po.
4: Ah, ganun. So, yun lang ang nag-forma, ang nag-officially, kumbaga, confirmed doon sa participation nyo sa Asian Games, yung silver sa World Championships, itong katatapos lang.
8: Yes po.
4: Aba, so napakalaki pala talaga ng at stake in that match against Malaysia. Paano natin tinali yung Malaysia? Eh, SEA Games champion pala sila sa men's regu.
8: Yes po. So, yung ano lang po namin doon is, mas ginalingan lang po namin, hindi po namin kinalala, di po namin sila kinilala na bilang champion. So, mas ginanahan pa po kami kasi nakakadikit na po kami ng score. Then, naging masaya lang po kami maglaro. Yan yes, lang po.
4: Ano bang, anong usapan nyo? Sige, mention the team members. Paano kayo nag-uusap-usap kapag naglalaro or before a certain play? Kapag kailangan habulin yung Malaysia, anong usapan nyo? At sino-sino kayo sa team? Sige, John.
8: So, ayun nga po. Kasama ko po doon si Coach Jason Huerte, yung gawa rin po ng history noong 2016 sa 31st Kings Cup, gold medalist po sa doubles event. And yun po, siya po yung nagko-command sa amin, dalawa po ni Reynaldo Asilom, yung spiker ko po. Siya mm-hmm, po yung nagko-command sa amin sa bawat laro, sa pag-command po sa mga gagawin namin, sa service, sa spiking. Mm-hmm. Then, ayun po, pinapatapang niya lang po kami sa loob ng court po.
4: Meron pa kayong dalawang member, tama ba? Sino ba yun?
8: Yes,
4: sino?
8: Ang reserve po namin si Coach Ron Cited Gabayeron po and si Glindel Pori po.
4: Ayun. Ikaw yung taga-serve. Anong tawag sa nagsiserve sa sepak takraw?
8: Tekong po.
4: Tekong, okay. Gaano kaganda yung mga service mo? Paano mo na nabigyan ng magandang servisyo para talaga mag-connecta?
8: Ayun po. Nung una po kasi, so kumukuha pa po talaga ako ng kumpiyansa. Then yun po, pumabor po talaga na nagsa-service ace po yung service ko po. Then ayun po, nagtuloy-tuloy po na makakuha pa po ako ng puntos sa serve po.
4: Galing naman, John. Mga nakailang kakayang ace dito sa naging laban natin sa men's regu, the whole tournament.
8: Nakarami rin po talaga. Lagpas mga 30 serve din po siguro.
4: Grabe, lagpas ng 30 service, tapos puro ace yun.
8: Yes.
4: Mahirap din bang, kumbaga, iasinta na talagang papasok yung servisyo mo at saka, syempre, pwede maging ace?
8: Yes po.
4: Paano? Paano mo ginawa?
8: Yun to, tinapangan ko lang po talaga. Then, kumuha lang po talaga ako ng kumpiyansa at naniniwala po ako sa sarili ko po talaga na kaya ko pong gawin.
4: Yes. Ano po yung mga magagandang plays ng koponan. Kasi ang very exciting itong ano, di ba, sepak takraw. Parang nagba-bicycle shot sa ere, di ba? Grabe. So, ano yung pinakamagaganda yung shots at paano din ba yun nagagawa considering na gagaling nga ng nakalaban nyo eh, especially yung Malaysia na SEA Games champion tsaka yung world champion.
8: Yes po. So, ano po, yung top set spike lang po yung ginagawa namin. Ginagawa lang po namin yung kanya-kanya po naming trabaho. Then, ayun po, sobrang lakas din po talaga nung spiker namin na hindi po gaanong nag-error. Kaya, mas nakakapuntos. Nabubuhayan po kami pag pumapasok po yung palo namin.
4: Yes. Before that game against Malaysia, anong bansa ang mga nalusutan nyo? Ano ba yung mga scores nyo rin? Straight set to wins ba yon?
8: So, yung person po namin nakalaban is yung Brunei. 2-0 po namin sila sa
4: wow.
8: sa groupings po. Then, yung sumunod po namin kalaban is China. 2-0 din po.
4: Aba, yan. Binlaan ko natin Brunei at saka China.
8: Yes po. Tapos, yung sumunod po is yung semifinal na po sa Malaysia.
4: Malaysia.
8: Yes po.
4: Gaano kasaya matapos kayo manalo na ng silver? Actually, yung panalo pa lang sa Malaysia eh, na assured na kayo, di ba? Ng yes, Asian po. Games, birth, yes. Tapos nasa finals kayo, and history nga na ulit yung 2019, nung huling may nag-silver eh, di ba? May huling nakapunta sa finals eh. So, anong klaseng celebration? Gaano kagulo yung buong Philippine team that time, Jom?
8: Yes po, sobrang saya po talaga namin na na akala mo yung semi-final po is sobrang finals ano na po, na. Finals na po eh.
4: Parang and nanalo na kayo ng gold.
8: Mangyak-nyak na po kami kasi sobrang tuwang-tuwa po talaga kami na natalo po namin yung Malaysia.
4: Yes, mangyak-nyak na kayo.
8: Yun na po, history din po talaga sa amin.
4: Yes, buti na lang ang taas pa ng ano, ang taas pa ng energy. Hindi ka agad bumaba nung nakarating kayo sa finals. Di ba kasi closely yes, fought finals nga eh. Paano ba kayo naghanda para dito sa Kings Cup, Jom?
8: So, nag-training po kami sa... Unang-una po kasi naglaro po kami ng World Cup. Then, ayun nga po, hindi po kami pinalad. So, nung nag-training na po kami papuntang Kings Cup po, nag-training po kami sa Bulacan Sports Complex po. So, ayun po, mas pinag-igihan po namin na kung ano po yung mali po namin ng World Cup, tinama po namin ngayong Kings Cup po. So, ayun po, nagkaroon naman po ng resulta, nag-silver medal po kami ngayon po.
4: Yes. Ano na nga nangyari sa World Cup? Hanggang anong stage lang kayo na binawi nyo ngayong World Championships?
8: Nung World Stage po namin is hanggang quarterfinals lang po kami sa Team Regu event po.
4: Ah, hanggang quarters. Dapat nag-ano din kayo no, nag-semis, ganun ba? And eventually dapat nag-finals para maka-Asian Games nga. Ano pa yung secret ng team? Sa mga coaches, sino ba yung mga coaches nyo? Gaano rin, kumbaga, naiba siguro yung program na meron this time for the World Championships yes, kumpara dun sa mga nakaraang competition, Jom? Ano ang naiba?
8: Po, yung mga coaches po namin, si Coach Grendel Ilogon and Joel Carbonilla po, sila po yung nagtutok sa amin sa Regu and Team Regu po. So, sila po yung laging... sila po yung naniniwala na kaya po namin na makarating po doon sa finals po.
4: Mm-hmm. May nabago, may adjustment kung ano yung ginagawa niyo nung World Championship, anong World Cup kaysa dito sa World Championship, anong specific na naging bago?
8: So po yung training program po kasi namin nung World Cup is nagte-training lang po kami sa school po namin na Iris po. So nung nag-prepare na po kami sa 39 Kings Cup is nagkaroon po kami ng training venue sa Bulacan Sports Complex po. So, yung court po namin is naging dalawa po para, yun nga po, ma-maximize po namin yung mga magiging drills po namin and makorek po yung mga dapat gawin po namin sa Kings Cup po.
4: Yes. Okay, so what now, Jom? Pasok na tayo sa Asian Games. Kumpirmado na, nilalaro kayo sa Japan Asian yes, Games. Ano na yung naiisip mo?
8: Ayun nga po, sana palarin pa rin po kami sa paparating na Asian Games po and mas pagbubutihan pa po namin na makasungkit pa po ng medalya.
4: Ano ang sabi, ano yung narinig mo na plano ng coaching staff o kaya ng pasta ng Philippine Sepak Takraw Incorporated, sina Miss Karen, ano ang plano na matapos na makauwi kayo from Thailand?
8: Ayun nga po, si Ma'am Karen po kasi yung nagsabi sa amin na kung wala po kaming silver medal, wala kaming Asian Games. So, ayun nga po, pinagbutihan po namin and ayun po, nasungkit po namin yung silver medal. So, makakapunta po kami ngayon ng Japan and yun nga po, tuwang-tuwa po sa amin si Ma'am Karen.
4: So, saan kaya ulit ang training? May training camp ba sa ibang bansa o sa Pilipinas na lang talaga ipapolish lahat-lahat dahil halos isang buwan na lang eh, Asian Games na, Jom. Anong yes, plano?
8: Pagbalik po namin ulit sa Pilipinas sa August 12 po. So, magpapahinga lang po siguro kami ng mga ilang araw, then babalik na po kami sa Bulacan Sports Complex po. Then, mas pag-iigayan pa po namin. And, ma-perfect po namin yung mga pagkakamali pa po namin dito.
4: Yes. Okay, ano pang ibang magandang kwento dyan sa Thailand? Sa kupanan nyo, paano din kayo nag-enjoy yung camaraderie ng buong team? Jom, kamusta? Mas ngayon ba? Mas at ease kayo sa isa't isa?
8: Yes po, kasi yung cellphone po kasi namin is isang oras lang po. So, yung nagiging bonding po namin kada araw is mas nagiging ano po, mas dikit-dikit po kami talaga na and nakakapag-bonding po talaga ng matagal.
4: Talaga lang ha?
8: Nakapag-usap-usap po.
4: Binawalan kayo ng mga yes, coaches po. Or ng ating top officials ng Sepak Takraw na gumamit ng cellphone.
8: Yes isang po, para makapag-focus din po kami sa...
4: Yeah. Isang oras lang during dyan sa Malaysia or during training din dito sa Pilipinas, isang
8: during
4: oras lang.
8: During training
4: ba?
8: And sa...
4: Competition.
8: Sa Thailand po, sa competition po.
4: Kailan pa nag-start yung ruling na yan sa Philippine Sepak?
8: July po ata.
4: Ayun.
8: First week po ng July siguro po.
4: Yeah, no? Kasi talagang papalapit na yung competition at malakihan to World Championships and Asian Games.
8: Yes,
4: so,
8: po.
4: I'm sure itutuloy-tuloy yan hanggang Asian Games dahil ayan ito po. Talagang pinakamalaki natin. Talaga, susulit naman, Jom. Oh, walang gamit ng cellphone.
8: Kami nag-uusap kasi wala na po kaming cellphone buong magdamag. So, kami-kami na lang po nag-uusap. Ganun po.
4: Hoy, very good. Naging style ng Sepak, ano? No cellphone. Isang oras lang. At anong oras lang kayo nakakagamit ng cellphone sa buong araw?
8: 7 to 8 p.m. po.
4: 7 to 8 p.m. every day. Okay,
8: yes,
4: that's
8: po.
4: Good. Kita mo, may resulta, diba? Galing naman, Jom. Anong pwede nating pangarapin, ano, pagdating ng Asian Games sa Japan, Jom?
8: Ayun nga po. I hope po na mas maigitan pa po namin yung ginawa po namin ng Asian Games 2023 na double bronze po. And sana po masungkit po namin yung gintong medalya po sa paparating na Asian Games Nagoya, Japan po.
4: Yes. 2023 nandun ka.
0: Bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Jom Larry Rafael, ang ating Philippine Sepak Takraw team na nanalo ng silver medal sa Men's Regu sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026 and with that silver medal finish ay nag-qualify for the 2026 Asian Games next month na po. Ngayon ang Sepak Takraw ay inumpisan lang laruin in the Asian Games in 1990. Pero 1998 pa siya o lang siya naging regular medal sport. So, meaning, in 7 editions pa lang, ano, regular medal sport itong Sepak Takraw sa Asian Games, 6 na beses doon nakapaglaro ang Pilipinas. And out of those 6 campaigns ng Pilipinas sa Sepak Takraw sa Asian Games, 2 bronze medals ang naiuwi dyan ng Pilipinas. And both bronze medals ay last time lang nagawa ng Pilipinas back in 2023 sa Hangzhou, China. Yung historic bronze sa men's quadrant. Bahagi ng team na yon si Jom Larry Rafael. He was an alternate member. Kasama rin niya doon si Roncinet Gabayeron, Mark Joseph Gonzalez, Jason Huerte, Ray J. Ortuste, tsaka si Vince Torno. And then the other bronze sa men's regu. Alternate din doon si Jom Larry Rafael together with Gabayeron, Gonzalez, Huerte, and Ortuste. So, this Asian Games, susubukan nilang makapag-medal ulit and hopefully, yung mas makinang kesa sa naging bronze medal nila in 2023 sa Hangzhou, China. It's now 5:44 mga kaibigan. Abante ng 17 ang Converge laban sa Terra Firma sa pagsisimula. Mahigit 9 na minuto pa ito in the second quarter. Kasalukuyan na merong 10 points na si Justin Arana. And then si Cameron Clark ang kanilang ikalawang replacement import. 8 points so far, 3 out of 3 from the field. Isang mabigat na 15-3 closing run ang ginawa ng Converge dun sa huling apat at kalahating minuto ng first quarter. Nag-umpisa yan dun sa dalawang sunod na layup ni Justin Arana at natapos sa isang slam dunk ni Justin Baltazar. So from a 3-point lead, 23-20, naging 15-point advantage, 38-23 after the first 12 minutes. At umakyat pa nga sa ano yan eh, umakyat pa sa 23 points. Umakyat pa sa 23 points yung lamang nila ngayong second quarter dun sa jumper ni Mikey Williams at 54-31. Sa kasalukuyan, merong 9 points si Wami Chongson at saka si JM Bravo para dito sa Terra Firma. 14 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame right after this break.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maayong pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Checker time, it's now 5:48. Mga kababayan, nagpapatuloy pa rin ang aksyon dito sa WTA at ATP 1000 National Bank Open. Sa Canada, yung women's tournament nilalaro sa Toronto, yung men's tournament ginaganap naman sa Montreal. Now, the latest results in the women's singles. So, meron ng dalawang pumasok sa semifinals. Si Elina Svitolina defeated Ekaterina Alexandrova 3-6-6 love and 6-3 para sa kanyang ikasampung sunod na panalo sa isang WTA 1000 event. At dahil sa panalo na to, yung kanyang head-to-head record against Alexandrova is now 4-1. Ang mga kalaban ni Svitolina in the semifinals, si Iga Swiatek, na tinalo naman si Diana Schneider 6-2 and 6-1. Ito ang ika-23rd na WTA 1000 semifinal para kay Swiatek. 2-0 naman ang kanyang head-to-head record laban dito kay Diana Schneider. So, yun lang yung nakaschedule na laro ngayong araw na to. Bukas na ulit, magpapatuloy ito with two more quarterfinal matches. Alas 7 ng umaga, ang laro ni number 4, Coco Gauff. At number 12, Belinda Bencic, yung puntumalo kay Alex Iala. followed by the quarterfinal match between number 2 Elena Rybakina and number 11 na si Naomi Osaka. Sa men's singles, ngayong kahapon and today, walang nakaschedule na laro. Last Sunday pa yung latest results dito. Round of 16, panalo si Arthur Phil laban kay Cameron Norrie 6-2-7-6. Tinalo ni Rafael Hodar si Yiri Lehechka 6-3-6-3. Panalo si Brandon Nakashima kay Arthur Inderneck 7-6-5-7-7-5. And Luciano Darderi with a 4-6-6-3-7-5 win laban kay Nuno Borges. So, yung mga nanalo dyan in round of 16, pasok na in the quarterfinals. With, pero ba sa, and then, nung Monday pala may laro, si Jakob Mensik, tinalo si Botic Van de Zanskol, 6-4-7-5. Ben Shelton, panalo kay Joao Fonseca, 6-3-7-6. Si Lerner Tien, tinalo si Tiago Agustin Tirante, 6-4-6-4. And lastly, si Daniel Merida Aguilar, 6-3-6-1 win laban kay Talon Greek Sport. So, walang laro today. Bukas na ang quarterfinals. Actually, mamayang alas 12:30 ng hating gabi. Darderi against Nakashima, followed by Hodar versus Phil, Mensik versus Shelton, and Merida Aguilar laban kay Tien. So, wala yung mga... All except for Ben Shelton, ha? Wala yung mga nasa top 10 ng ATP rankings sa ngayon. Although I think si Lerner Tien wala naman sa ano. Kasi si Ben Shelton lang ang nag-iisang top 10 seeded player na naglalaro pa dito sa National Bank Open Men's Singles. Sa mga sumubusubaybay sa Major League Baseball ngayong araw, ito pong Los Angeles Dodgers panalo laban sa Kansas City Royals 6-5. And medyo alanganin ang laro nitong Dodgers lately dahil in their last 10 games, ito pa lang yung ikalawa nilang panalo. And during that 10-game stretch, they even lost 7 straight games. At sa laro na to, nag-home debut rin sa Dodger Stadium yung kanilang prized pitcher na kinuha nila from the Detroit Tigers na si Tarik Skubal. Hindi pa naging maganda yung kanyang unang paglalaro sa Dodger Stadium kasi 5 innings lang eh. 5 innings lang siya tumagal. Naka 3 points pa sa kanya yung Kansas City Royals including a 2-run home run. Pero buti na lang, nakabawi itong Dodgers. Shohei Ohtani, Freddie Freeman, tig-isang RBI single. Rather, RBI. Tapos merong 3-run double. Itong si Max Muncy. Kaya naging 5-3 advantage para sa Los Angeles Dodgers. Kyle Isbell, tinabla ang laro with a 2-run home run sa top of the 7th inning. Pero dun sa bottom half, sumagot si Freddie Freeman with the go-ahead single para ibigay sa Dodgers yung 1-point lead. That turned out eventually to a 1-point win. Sa iba pang laro ngayong araw sa Major League Baseball, etong Houston Astros tinalo ang San Francisco Giants 6-3. Panalo naman ang Arizona Diamondbacks laban sa Colorado Rockies 9-0. The Texas Rangers 4-1 victory laban sa Los Angeles Angels. 9-5 na panalo naman ang inilista ng Minnesota Twins laban sa Baltimore Orioles. Okay, in the standing so far, magulo pa sa buhok na dinasuklay itong computer. Okay, in the standings, pinakamagandang record sa American League ang Tampa Bay Rays 72-46. Samantala, pinakamagandang record sa National League ay hawak na ng Milwaukee Brewers 74-45. And to wrap up today's post-game In the WNBA, tinalo ng Atlanta Dream ang Toronto Tempo 107.95. Ryan Howard with 22.7 assists, 4 rebounds, 3 steals. At si Angel Reese with 20 points and 14 rebounds. Etong dalawang to, Ryan Howard and Angel Reese, ay bahagi nung USA team in the FIBA Women's World Cup. Atlanta now with a 20-12 record, 4th overall in the combined standings ng Eastern and Western Conferences. Samantala, in the other game, tinalo naman ng Seattle Storm ang Chicago Sky 97-88. Ito, rare victory to para sa Seattle Storm. Ikapitong panalo lang nila to this season. And ang una nilang panalo since July 6 nung tinalo nila, etong Los Angeles Sparks. Dominic Malonga, 26 points, 10 rebounds. And si Natisha Hideman with 18 points and 9 assists. In the PBA Governor's Cup, still in control ang Converge with less than 3 minutes left sa second quarter. 21 puntos ang kanilang kalamangan laban sa Terra Firma Jeep. Ayun na, meron na silang tatlong players in double figures. Etong si Frederick Tungkab. Meron siya na ngayong 13 points. 12 puntos naman si Justin Arana and Cameron Clark with 10 points para sa Converge. 14 puntos para kay Wami Chongson para dito sa Terra Firma. And then in the second game ngayong araw, the NLEX Road Warriors will take on the TNT Tropang 5G. 3 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw na to ng Miyerkules. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang bukas pong muli, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
16: Sports Radio.
15: Radyo Pilipinas.
16: World League Service.
1: ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawa,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Podcast.
27: Di papahuli
28: sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko
32: 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas.
48: And Capital 104.3 Collab.
49: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
53: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
56: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
57: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Publiko.
59: Posible kayang maranasan na sa mga susunod na araw. COA State Auditor Sailin Del Campo muling sumalang bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Del Campo, isiniwalat na hindi dapat ponduhan ng confidential funds ng Office of the Vice President ang mga pinaglaanan nitong Christmas parties, medical mission, tree planting at Thanksgiving event. At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas.

0: Bayan, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa spillway ng Las Piñas. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng spillway sa Las Piñas para mapigilan ang pagbaha sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Matapos ang matinding pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Zapote. Ito ang idineploy ng pamahalaan sa naturang lugar ng kasagsagan ng bagyong Maymay at habagat matapos magkaaberya ang pumping station doon. Binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat pagtuunan ng pansin ang spillway sa Las Piñas dahil malaki ang papel nito para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila.
2: Speaking of spillway, kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig at matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nakuha. At ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan po tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
1: Binigyang diin pa niya ang pagsusulong ng pamahalaan ng Waste to Energy Program bilang bahagi ng pagtugot sa basura sa mga spillway para makatulong na mabawasan ang baha.
2: Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoproses at ginagawang na kuryente. At napakalaking bagay ng pagkatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
1: Kasabay nito ang paghimok ng Pangulo sa publiko na maging matalino sa pagtatapon ng basura para mabawasan ang negatibong epekto tuwing may sama ng panahon. Pero kumusta kaya ang Oplan Kontrabaha Initiative ng pamahalaan?
2: Ang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa dip-dip maabot ngayon, wala pa, hindi pa hanggang kulang pa sa tubod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin.
1: Ipinunto rin ng Malacanang naramdam na rin sa ilang lugar ang epekto ng Oplan Kontrabaha.
3: Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa panguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas.
1: Ikinadismaya naman ng Malacanang ang dagat ng basura sa isang creek sa Baclaran.
3: Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
1: Samantala, binisita ng Pangulo ang mga evacuees sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 sa Las Piñas na naapektuhan ng sama ng panahon. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong kabilang na ang family food packs, sleeping at hygiene kit, pati na ang maternity kit para sa mga buntis o lactating mothers. Namahagi pa ang Pangulo ng mga laruan sa mga bata.
4: Malaking bagay po yung tulong niya kasi kagaya po nito na nababagyo, wala, suspended po yung mga trabaho. Ang magiging sideline po namin yung may mga kaya sa buhay na magpapalinis ng bahay, yun na lang po yung magiging sideline namin. Kaya yung ibibigay po nilang tulong sa amin, napakalaki ng halaga. Ang hirap sabihin, pero napakalaking tulong po talaga para sa amin.
5: Magpapasalamat po kami kasi po matutulungan niya po kami ngayon.
1: Namahagi rin ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga evacuee. na nagkakahalaga ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation.
6: Sobrang malaki na po to dahil po ako isang single mom. Ibibili ko po agad po to ng bigas sa mga educational po ng mga anak ko.
1: Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot na sa 193,000 na family food packs ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa bansa. Tinitiyak niya ng DSWD na may pagkain ng mga nasa evacuation center, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Handa rin niya ang ahensya sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilya na nasira ang bahay.
7: Pagkain muna. And then we're now assessing yung mga may damages, no? Like in Pampanga, nakita namin medyo napuruhan sila. So we're going to work with the local government unit on the cash assistance later on.
1: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Puspusan na ang ginagawang aksyon ng DPWH, MMDA at lokal na pamahalaan ng Parañaque City para tanggalin ang nagmistulang dagat ng basura sa Redemptorist Water Channel kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Nagmistulang dagat ng basura ang daluyan ng tubig na ito sa may baklaran sa Parañaque City. Tone-toneladang basura kasi ang naipon at inanod matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod ng habagat nitong nagdaang linggo.
9: After itong channel na to, hindi yung natural ito. Kung magkano man-made channel ito, boundary ng Pasay ng Parañaque. So, matagal na kami naglilinis dito sa Parañaque. First time pa lang nagulat ng kami kahapon na talagang ang basura, grabe ito nilada.
8: Iba-ibang basura ang natrap sa Redemptorist Water Channel mula sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Dahil dito, puspusan ng DPWH, MMDA at Parañaque City LGU para alisin ang mga basura gamit ang mga equipment ng mga ahensya.
10: Ako, sasabihin ko na nag-garbage crisis na talaga ito. Paugit-ugit naman natin sinasabi nung sinimulan natin itong upang kontrabaha na yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin.
8: Ayon pa kay Secretary Vince Dizon, habang padami ng padami ang tao sa Metro Manila, padami ng padami rin ang basura at ito ay isa sa malaking sanhi ng pagbaha. Dagdag pa niya, kapag naglilinis ang DPWH at MMDA, isang araw lang ang lumipas ay puno na naman ng basura ang mga daluyan ng tubig.
10: Una, I think we really need everyone to come in and do their share. Kailangan talaga nananawagan tayo paulit-ulit sa mga LGUs natin, sa mga kababayan natin na kailangan talaga medyo mas maging padisiplina tayo sa pagtatapon ng basura. Pero kailangan na rin talaga natin, tingin ko, overall master plan to address the garbage crisis.
8: Hindi naman sila tumitigil sa paglilinis ng mga waterway, pagpapagana ng pumping stations, pag-i-improve ng mga drainage system para mabawasan ang mga pagbaha. Pero giit ni Dizon, mahihirapan ang bansa sa pagsugpo sa baha kung hindi rin paiirali ng ating mga kababayan ang disiplina sa pagtatapo ng basura.
10: Matagal nang sinasabi ng Pangulo natin na kailangan na talaga ng ng malaki ang solusyon dito and ini-explore ng Pangulo yung pagkakaroon ng mga waste to energy facilities para kamukha ng ibang mga bansa, susunugin na lang natin ito lahat. Pero susunugin natin ng maayos at malinis. Nakikipag-usap na ang Pangulo sa private sector kasi malaki ang investment yan. Pero tingin ko, once and for all, kailangan gawin na yun. Sabi nga ni Pangulo, masyadong matagal ng inuupuan yung mga ganitong klaseng mga solusyon at desisyon. Kailangan masimula na yan.
8: Tatapusin naman ang mga ahensya ng pamahalaan ang paglilinis ng water channel sa lalong madaling panahon para hindi naagusin ang mga basura sa mas maliliit na daluyan ng tubig para maiwasan ang mga pagbaha, lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Sama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuang walang tigil na pag-ulan. Linsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat na maiwan at may papaabot sa lahat ng apektado ang tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
11: Halos 75 milyong pisong halaga ng ayuda na ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa pinakahuling tala, 20 na ang nasawi, 4 ang nawawala at 15 ang sugatan sa mga insidenteng kaugnay ng masamang panahon. Nasa 815,400 families, so halos 3 milyong Pilipino naman ang apektado, habang mahigit 27,000 ang kasalukuyang nasa 996 evacuation centers.
12: Ang direktiba sa atin ng Pangulo sa NDRRMC kay Secretary Gibo at saka sa amin naman sa OCD kay Administrator Yusek Harold N. Cabreros, ito pa rin po yung tuloy-tuloy na pagiging maagap, akma at maayos na tugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya sa ating pong mga kababayan na apektado ng habagat, no, at saka ng masamang panahon, no, makakaasa po kayo na yung mga response agencies ng pamahalaan ay nakahanda pong magpaabot ng mga tulong na ito, no.
11: Patuloy naman ang response operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar, kabilang ang debris clearing, paghahanap ng alternatibong ruta sa mga kalsadang hindi pa nadaraanan sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH at paghahanda at distribusyon ng food and non-food items. Sa Laurel, Batangas, nagsagawa rin ng road clearing at pagtatanggal ng makakapal na putik para muling madaanan ang mga kalsada.
13: Kasama rin po kami sa mga repacking at distribution ng relief goods sa partnership ng iba't ibang national government agency tulad ng DSW, B at iba pang mga sangay ng pamahalaan.
11: Kasabay nito, pinalalakas din ng Bureau of Fire Protection o BFP ang response operations sa ilalim ng offline paghalasa o paghahanda laban sa sakuna. Umabot na sa 76,195 individuals ang natulungang mailigas ng BFP kasama ang iba pang ahensya. Binantayan din ito ang 753 evacuation centers at nag-augment sa 73 activities ng DSWD at mga LGU-DRRMO. Ayon sa BFP, malaki ang naging tulong ng preemptive evacuation sa pag-iwas sa mas malubhang insidente dahil nailikas sa mga residente bago pa lumala ang pagbaha. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Nagpatupad ang National Housing Authority ng moratorium sa pagbabayad ng amortization ngayong buwan ng Agosto para sa

0: payments simula sa September 1, 2026. Samantala, nakataas na sa critical level ang kondisyon ng lupa sa Cordillera dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga high-risk area para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
1: Noong Agosto 6, isang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa Chilan, La Trinidad, Benguet na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang individual. Matapos ang isinagawang assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa lugar, agad silang nagbaba ng threat advisory upang mapalikas ang mga nasa malapit sa lugar. Ayon sa punong barangay, walang nasaktan sa mga sumunod na insidente ng pagguho ng lupa dahil nakaalis ang mga residente na malapit sa mga landslide area.
2: Banbantayan mi jay no adat ti matinag ta close open jay kalsada gan. Iso nga talon nga aldaw nga jay ti tutukukan piman ti tanod ta jay agrigailat ta jay bantay.
1: Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, dahil sa patuloy na pag-ulan, noobserbahan na ang mahigit 20 pagguho ng lupa sa bayan.
3: Yung mga landslide at soil erosion natin, may minor, mga major, yung mga major natin, yung pong nangyari sa may Chilan, at dyan po rin po sa nangyari sa may, yung kalsada natin sa Lubas Ambyong Road, kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH.
1: Ayon sa kanilang pag-aaral, posibleng magkaroon ng landslide sa rehiyon sa pamamagitan lang ng 80 millimeters accumulated rainfall. Ngunit sa kasalukuyan, naitala ang 1,413 millimeters accumulated rainfall sa Cordillera sa loob ng 9 na araw na diretsyong pag-ulan.
4: Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So, nagpatong-patong na yun. And yun yung nagpapawersen ng situation natin.
1: Naitala sa Cordillera ang magkabila ang landslide. Pangunahing apektado ang mga kalsada at mga sakahan, habang may ilang residential areas ang apektado rin. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng ahensya sa mga high-risk areas upang mabigyan ang mga ito ng babala at mapalikas kung kinakailangan.
4: We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees. Kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nag-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities.
1: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
0: Umabot na sa 10 individual ang kumpirmadong nasawi sa isinasagawang search, rescue and retrieval operations dahil sa landslide sa isang barangay sa Baguio City, bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
5: Sa mahigit 24 na oras na pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa barangay Gisadsurong, Baguio City, Alas 2:30 na madaling araw ngayong araw, nahanap na ang 13 individual na natabunan ng lupa dahil sa pagguho. Ayon sa CDRRMO, 8 taong bata ang huling nahanap. 10 katawang kumpirmadong nasawi at ang 3 katao naman ay kasalukuyang nasa ospital pa. Isang aso din ang nasagip ng mga otoridad. Nakaburol naman ngayon ang 6 na nasawi sa Cathedral of the Resurrection sa Baguio City.
6: This morning, yung last victim natin is na-retrieve na natin. Ito yung 8-year-old na bata. So all in all, yung 13 ang ating victims, unfortunately 10 yung casualty natin.
5: Sa social media post ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lubos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Pinasalamatan din niya ang naging effort ng 150 rescuers, responders at mga volunteers na hindi tumigil para mahanap ang lahat ng biktima. Samantala, nagpaabot naman ng tulong ang iba't ibang opisina, organisasyon at grupo sa mga nag-evacuate ng mga pamilya sa Barangay Gisad Surong tulad ng pagkain, damit at iba pang pangunahing pangangailangan.

0: Kailangan. Sa datos ng City Social Welfare and Development Office, aabot sa 25 pamilya ang nag-evacuate sa Baguio International Academy at 2 pamilya naman sa mismong barangay hall.
1: Siguro naman ma'am, baka sobra-sobra naman na kasi mga tulong nila eh. Halos nga, tulong pa ka din, mga damit na katampak pa si stage namin. Namin alam kung saan namin ibibigay din yan. Ang sabi ko sa kanila ma'am, mag-ingat sila. At kung kailangan lang na sinasabi lang na mag-backquit sila, mag-backquit sila.
2: You have been warned, you have been informed, particularly sa mga hazard-prone areas natin. Kung nagsabi ang ating mga barangay officials na to preemptive evacuation, please do respect them at ipatupad natin. Marami tayong possible na evacuation, kung hindi man sa ating mga relatives, yung ating mga multipurpose hall. At ito rin ang aming opisina. 2 floors po ang evacuation natin doon, kaya pwede natin gamitin.
0: Samantala, nagsagawa naman ng ritual ang barangay sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy. Isa itong paniniwala upang hindi maulit ang insidente sa lugar. Nagpahayag na rin ng pakikiramay ang Department of Education sa kapamilya ng mga natabunang estudyante. 2 sa kanila ay grade 7 sa Gizad Valley National High School, isang grade 3 at grade 4 sa Bonifacio Elementary School, at isang learner ng Alternative Learning School. Andito tayo ngayon sa Barangay Gisad Surong kung saan nangyari ang landslide. Makikita sa aking likuran na mayroon pa rin pagguho ng lupa dahil nakakaranas pa rin ang Baguio City ng malakas na pag-ulan. Ayon sa CDRRMO as of today, umaabot na sa 48 landslide o rockfall incident ang naitala dito sa Baguio City. Kaya naman pinapaalalahanan ang mga pamilya o residente na malapit ang kanilang tahanan sa landslide prone areas na agad lumikas kapag nakitang delikado ang lugar. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
3: Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa Alno, La Trinidad, ipinatupad ang no face-to-face classes para sa pag-iinspeksyon ng lokal na pamahalaan sa gumuhong riprap dahil sa matinding buhos ng ulang dala ng habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
0: Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang riprap na gumuguho sa kinatitirikan ng Alno Kaduri Elementary School dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Layon nito na makapagbigay ng agarang solusyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at mga personnel ng paaralan habang minomonitor ang kondisyon ng lupa sa lugar. Ayon sa punong barangay ng Alno, matagal na nilang suliranin ang riprap. Ginawa ng retaining wall, ngunit dahil sa walang humpay na ulan, unti-unti na itong gumuguho. 370 mag-aaral ang pumapasok sa naturang paaralan. Wala munang face-to-face learning sa paaralan hanggang hindi matiyak ang kaligtasan ng lugar.
4: Nakikoordinate sa munisipyo para sa assessment ng slide dito sa likod ng school building para may assess kung safe ba yung building kung sakaling open ulit ang klase.
0: Blended learning muna ang ipatutupad sa mga junior at senior high school habang ililipat ang mga elementary students sa mga classroom na malayo sa panganib. Ipinangako naman ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang nasa 19 milyong pisong pondo para makagawa ng mas ligtas na riprap sa lugar.
5: Nagkataon na meron tayong pondo sa riprapping na kakausapin din natin o maglalabas tayo ng order para pabilisin yung construction ng riprap doon po sa bandang likod ng ating school building.
0: Bukod dito, layon ng Benguet Schools Division Office na maglagay ng learning continuity spaces o makeshift classroom sa lugar para maisagawa ang face-to-face classes. Labis naman ang kanilang pasasalamat sa tulong ng La Trinidad LGU sa pagprotekta sa mga mag-aaral at mga guro sa paaralan.
6: We want to assure the parents and the community of Alno na we're doing our best, like the most that we can do now is really to schedule our children. There'll be times that they will have to study at home.
0: Hiling nila ang tulong ng mga magulang para suportahan ang pag-aaral ng mga estudyante habang pinagsusumikapan ng mga kinauukulang mapabilis ang pagkakaroon ng ligtas na paaralang kanilang babalikan. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: May mga pagkakataon ng muling sumilip ang araw sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa matapos ang mahigit isang linggong pag-ulang bunsod ng nagdaang bagyo at habagat. Kung yan ay magpapatuloy, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ms. Lori?
7: Yes, good evening, ma'am, at sa lahat pa po na ating mga taga-subaybay. Sa ating forecast sa araw na ito at sa in the next 24 hours, mataas pa rin po yung chance na magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga light to moderate rains pa rin na pag-ulan na minsan ay malakas din na pagbuhos. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabar Zone, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. So, ibig sabihin, mataas pa rin chance na mapag-ulan sa atin, especially the western section of Luzon dahil sa habagat by tomorrow. Although yun nga po, like the moderate with the times heavy na lang siya. Bagya po siya nag-improve kumpara po nung weekend at mga nakaraang araw. Samantala sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Pero sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na minomonitor sa loob na ating area of responsibility. Maliban nga po dito sa patuloy na umiiral na habagat. At yun ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori.
3: Ma'am Lori, ano po ang forecast natin this weekend? Magiging maaraw na po ba sa buong bansa?
7: Well, by this weekend, hindi pa rin po guaranteed ang magandang panahon dahil malakas pa rin ang habagat. Pero nakikita po natin na sa Visayas, Mindanao, good weather. Pero sa Luzon, especially the western side, including Metro Manila, may chance pa rin ho ng mga pag-ulan. At medyo matataas pa rin o malalakas pa rin ang mga pag-ulan ang pwede pong maranasan sa western section ng northern Luzon by weekend.
3: Alright, maraming salamat po. That was Lori De La Cruz ng Pag-asa DOST. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasa ng sandatahang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna. At Coa State Auditor Eileen May Del Campo muling sumalang bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o muna'y maling paggamit ng confidential funds. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayago ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halik ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ating natutukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
1: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
2: Sabi ko masama po siya na gawin ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
3: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
4: Sa mga batas, siyempre mananagot.
5: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibibigay sa kanya yun.
6: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa Skadi. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
5: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.

0: Isang taon matapos ang banggaan ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal, muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kahalagahan ng pagiging profesional sa karagatan para maiwasan ang panganib sa buhay ng sinuman. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Eksakto isang taon na nang magbanggaan ang mga barko ng PLA Navy at China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal sa gitna ng kanilang paghabol sa BRP suluan ng Philippine Coast Guard. Napuruhan dito ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3104 na nagtamo ng matinding pinsala sa forecastle na bahagi. Walang naging direktang kumpirmasyon ang China kung may mga nasaktan o nasawing crew member mula sa kanilang mga nagbangga ang barko. Pero kamakailan lamang nakapost sa commemorative website ng China Veterans Affairs Ministry ang dalawang tauhan ng China Coast Guard at kasama sa listahan ng mga martir. Nakasaad dito na sila ay namatay habang nasa isang misyon sa South China Sea noong August 11, kaparehong araw kung kailan nangyari ang banggaan sa Scarborough Shoal. Muli namang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na dapat manatiling profesional sa karagatan dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat.
2: We reiterate that unsafe and unprofessional maneuvers at sea increase the risk of accidents and endanger lives. Again, it is for this reason that we maintain that all our actions have to be professional. We'll have to be professional. We'll have to be within the bounds of established protocols, such as the rules of the road, call regs, and other established protocols, and backed up by international law.
1: Samantala, sinabi ng AFP na wala pa ring tugon ng China sa demand ng Pilipinas kaugnay ng insidente sa Yungin Shoal noong June 2024 kung saan isang sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre ang naputulan ng daliri. Kabilang dito ang pagbabayad ng kompensasyon at pagsasauli sa mga kinuhang armas ng China Coast Guard.
3: We are following it up with the concerned agency that could actually communicate our intentions to the People's Republic of China.
2: Any injury to our personnel or damage to equipment arising out of coercive and aggressive actions conducted by the PLA Navy or the Chinese Coast Guard or even the Maritime Militia falls squarely on their responsibility.
1: Tiniyak naman ng AFP na hindi nila pinapabayaan ang BRP Sierra Madre at hindi kailangan magpaalam sa China para sa rotation and resupply or RORE missions sa kabila ng umiiral na provisional understanding. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sa pagsalang ni COA State Auditor Celine Del Ocampo sa witness stand sa nagpapatuloy na paglilites kay Vice President Sara Duterte, tinukoy niya ang tatlong individual na itinuturing na may pananagutan sa notice of disallowance kaugnay ng confidential funds at isa na rito ang Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
4: Ay sa kanyang pag-arap sa witness stand, tinukoy ng State Auditor ng COA ICFAO si Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga may pananagutan sa Notice of Disallowance na inilabas kaugnay ng paggamit ng confidential funds.
5: Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering.
6: Itong sinabi ni COA ICFAO State Auditor Celine Del Ocampo, kaugnay ng 105 list of activities na isinumite ng Office of the Vice President o OVP mula December 13 hanggang December 31, 2022. Kasunod ito ng notice of suspension na nilabas sa OVP dahil sa kabiguan ito makapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa liquidation ng confidential funds. Ang nasabing listahan ang ginamit din ng OVP bilang documents evidencing success of information gathering or surveillance activities bilang batayan sa pagbibigay ng rewards sa mga informant.
5: May mga activities din po dito na from December 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022.
7: So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
5: Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions.
7: Ano yung mga condition na yun?
5: First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po.
7: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
5: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.
6: May ilang aktibidad din umano ang OVP na gumamit ng confidential funds pero hindi tumugma sa mga pinaggagamitan ng pondo.
5: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15.
7: Appreciation Night?
5: Opo.
7: Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan ng confidential activities base sa joint circular?
5: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
7: Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba?
5: December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po
7: compliant ba to sa listahan?
5: Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po. Under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund.
7: Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds.
5: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Hapilan, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
6: Muling ipiniliwanag ni Del Ocampo kung ano ang confidential funds.
5: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
7: At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
5: Hindi po.
7: Hindi po.
8: With the indulgence of counsel. Your Honor, please. With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastosan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash and check eh.
5: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment report.
8: So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan?
5: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential. So
6: matapos ang kanyang evaluation, gumawa si Del Ocampo ng draft notice of disallowance na agad inaprubahan ng Assistant Commissioner at Officer in Charge ng COA ICFAO.
7: Magkano ang disallowed ng COA ICFAO?
5: Ang disallowance po is 73,287,000.
7: Ano naman ang basis ng disallowance na to?
5: Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers and printers.
6: Muli rin nabigong OVP na makapagsumite ng mga resibo at iba pang katibayan para sa mga binili gamit ang confidential funds. Tinukoy din ni Del Ocampo ang tatlong personalidad na itunuring na liable o may pananagutan sa nasabing notice of disallowance.
5: Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the special disbursing officer, si Ms. Gina Acosta, at ang chief accountant po na si Ms. Julieta Villa de la Rey.
7: Bakit sila accountable?
5: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
7: Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve?
5: Yun pong sa accomplishment report.
4: ICE babalik bukas ang state auditor ng COA Ikpao para sa cross-examination at interjection. ICE?
9: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Ipresenta ng prosecution ang mahigit 20 kakaibang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP noong 2023. Ilan sa mga ito ay katulog ng apelido ng ilang kilalang personalidad at pangalan ng pagkain. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso.
10: Jay Kamote, Miggy Mango, Matthew and Queso, Renan Piatos at mga pangalang kamukha ng ilang public figures. Ilan lamang yan sa 23 kakaibang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023 na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot sa mahigit 1,000 acknowledgement receipts na sinuri ni COA Ikfao State Auditor Sailin May Del Campo. Para sa una at ikalawang kwarter ng 2023, kabilang sa mga nakatalang pangalan sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Hearth Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diocno Jr., Diane Maple Lapid at John A. Lapid Jr. May mga resibong nagdala ng gasto sa umabot sa 500,000 pesos para sa information, supplies at medical and food aid. Kabilang naman sa mga pangalan sina Beverly Claire Pampano, Cocoy Villamin, Hanilet Camille C., Christine Applegate Estrada, Contis Conor Adrian at Denise Tanya Escudero para sa ikatlong kwarter ng 2023. Nilino na testigo, the compliance audit lamang isinagawa ng departamento kaya hindi nito bine-verify kung totoo ang mga pangalan o may kaugnay ng mga ito sa mga public figure na kapangalan nila. Ayon sa testigo, hindi nakita sa mga report ang partikular na accomplishment na magpapatunay sa pinagamitan ng confidential funds. Kabilang sa mga hindi isinumiting patunay ay ang 131.8 million pesos payment of rewards ng OVP simula December 2022 hanggang sa unang tatlong kwarter ng 2023.
5: Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na mga sa mga ito? Ganun po yung hinahanap namin.
10: Ipresenta rin ang prosecution ng acknowledgement receipts ng DepEd na naka-address sa iba't ibang lugar sa petsang March 15, 2023. Ilan sa mga nakalagay na address ay Davao City, Tandag, Mindoro, Agusan del Norte, Olongapo, Zamboanga City, Laguna, Butuan City, Compostela Valley, San Juan City at Ifugao.
11: Paano posible na on one day, 10 syudad yung napuntahan ng supposedly ng special disbursing officer naglabas ng milyones at sa dulo niyan ay sasabihin na successful na nangyari yon? No, either may teleportation na ginawa or Doctor Strange, yun lang yung nakikita nating potential na explanation dahil kinalculate po natin kung iti-take into consideration yung flight time niyan, hindi po talaga posible na mangyari yan sa isang araw.
10: Samantala, ayon pa kay Del Campo, ginamit umano ng OVP ang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at medical missions na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. May ilang gastusin din umanong ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022, kahit na December 21 hanggang 31 lang ang sakop ng cash advance.
12: Kasi yung Christmas party na sinasabi, lumalabas reimbursement. Hindi naman ito reimbursement. At saka pangalawa, hindi naman allowed din yung mga item na nilagay nilang justification doon. Bawal sa confidential fund yung Christmas party. Bawal dito yung tree planting. Wala lahat itong kinalaman sa confidential fund.
10: Dahil dito, naglabas ang COA na mahigit 73 million pesos sa notice of disallowance noong April 10, 2026. Umaasa naman si Attorney Lorna Capunan na happy ending ang kakahinatnan ng impeachment trial.
13: Anong nangyari? Bakit happy ending ang audition?
14: Spoiler.
13: Hindi. Because he slayed all the bad guys. Natepok lahat ng masasamang tao. Yun ang happy ending sa audition at happy ending rin yun sa amin.
10: Vel Custodio, para sa bayan.
9: Sa change of command ng Philippine Army, may higpit na bilin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Siniguro rin ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
15: When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
16: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sandatahang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna.
15: Especially now, as many of our communities confront heavy monsoon rains and other calamities, keep the Army ready to support search, rescue, and relief operations. Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies.
16: Sinabi yan ni Pangulong Marcos kay Lieutenant General Donald Gumiran na formal nang itinalaga bilang 68th Commanding General ng Philippine Army ngayong araw. Pinalitan niya si General Antonio Navarrete na ipinwesto bilang Chief of Staff ng AFP. Direktiba ni Pangulong Marcos kay Gumiran.
15: Build a force capable of securing the land domain, supporting joint operations and contributing fully to defending our sovereignty and asserting our territorial integrity.
16: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa AFP sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo ng Administrasyong Marcos. Papalo sa 328 billion pesos ang inilagak na pondo para sa Department of National Defense. Mahigit kumulang 20 bilyong pisong mas mataas kumpara na karaang taon.
15: This administration will continue to invest in your capabilities and champion initiatives that safeguard your welfare and that of your families. We will give you the tools to do the job, the support to do it well, and the confidence that the nation stands behind you.
16: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang sandatahang lakas na buong tapang na nagpoprotekta sa soberanya at teritoryo ng bansa. Hinimok niya na pairalin ang integridad at disiplina, tindigan ng konstitusyon at pangalagaan ang tiwala ng bawat Pilipino. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
9: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tila pang-aagaw ng kredito ni Vice President Sara Duterte sa proyektong pabahay ng Marcos Jr. Administration sa Davao City. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City.
18: Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro patungkol sa Peopleville Housing Project sa Davao City. Kasunod yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na proyekto umano niya ito noong mayor pa siya ng lungsod. Isa-isang ipinakita ni Jose Castro ang mga dokumento para sa pagpapatayo ng proyektong bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi niyang July 18, 2023 nang maaprubahan ang development permit, February 16, 2024 nang ma-issue ang building permit at June 20, 2024 naman nang ma-issue ang certificate of registration. Lahat ay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
17: Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DISUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City.
18: Dagdag pa ni Castro, para ito sa ating mga kababayan at hindi para magpabida ang sinuman. Napakikinabangan na niya ngayon ang naturang pabahay ng mga benepisyaryo na ang iba ay lampas dalawang dekada ng nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang development ng People's Ville Project sa Kalinan District sa Davao City na dinisenyo para makapag-accommodate ng 7,200 condominium units kung saan mahigit 2,600 units na ang tapos.
17: Isa lamang ang People's Ville sa programa ang napabahay ni Pangulo Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.
18: Carlo Candelaria para sa Bayan.
9: Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa ilalim ng panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: Isinumiti na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na panukalang budget sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ang isinusulong na pondo mas mataas ng 6% sa pondo para sa taong 2026.
19: This budget is designed to close the gap between our country's economic progress and the everyday realities of the Filipino people.
20: Beyond this, this budget prioritizes the provision of support to our country's economic growth through strategic investments in infrastructure, education, health, food security, and social protection, which undeniably are essential in improving public services, strengthening productivity, generating employment, and ensuring that government resources respond to the needs of Filipinos.
14: Mababasa rin sa 1987 Constitution na dapat ilagay ang pinakamalaking pondo sa sektor ng edukasyon. Ito ay para mas palawigin ang pagtuturo sa ngalan ng dekalidad na edukasyon, maging ang pagbabahagi ng dunong ng mga estudyante, gayon din ang magiging katuparan ng kanilang hanap buhay sa hinaharap.
9: Sa panukalang budget para sa fiscal year 2027, basic education o DepEd ang may pinakamalaking paglalaanan ng pondo na nasa 976 billion pesos. Pangalawa naman dito ang public works and highways na aabot sa mahigit 600 bilyong piso, habang pangatlo naman sa may pinakamalaking paglalaanan ng pondo ang Department of Health na aabot sa mahigit 300 bilyong piso.
21: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program. Ilagay ang sambayan ng Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan.
14: Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa, pursigido ang DBM na maipagpatuloy ito matapos ang ayunan ng ilang naging proposals ng DPWH para makapaglaan ng pondo rito sa taong 2027. May mahigit 100 bilyong pisong pondo para sa pagpapatuloy ng flood control infrastructures, 19.6 billion pesos naman ang para sa capital outlay o yung para sa foreign assisted projects para sa mga proyekto kontra baha.
20: Isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no, kung ibabalik yung flood control project, dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects.
14: Wala na rin anilang dapat pangambahan dahil ma-access ng taong bayan ang transparency portal ng DPWH. Dito makikita kung magkanong pondo at ilang kontratang infrastruktura ang nagpapatuloy i-implementa, maging ang mga nakalinyang proyekto para maibsan na ang baha. Iba pa rito ang gagawing monitoring ng DBM para matiyak na ginagawa talaga ang flood control project at hindi guni-guni lang. Sakali namang maaprubahan sa magiging masusing deliberasyon ng Kongreso, giit ng DBM, ipararamdam nila sa bawat Pilipino ang binabayarang buwis sa pamamagitan ng mga totoo at kapaki-pakinabang na proyekto sa iba't ibang sektor. Sheila Natividad, para sa Bayan.
9: Nasita ng Sandigan Bayan Presiding Justice ang tila hindi pagrespeto sa korte ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera matapos na humarap ito nang nakasuot ng t-shirt at maong. Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa August 18 kaugnay sa kasong graft sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Muling itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division sa August 18 ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at pre-trial ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Kasunod ito ng motion for reconsideration ng prosecution matapos ibasura ng korte ang motion na alisin si Bonoan bilang akusado. Nauna na naghahay ng Office of the Ombudsman ng motion para gawing state witness si Bonoan. Giit ng prosecution, hindi mababago ang case information dahil mananatili pa rin dito ang partisipasyon ni Bonoan. Dagdag pa nito, hindi malinaw anila kung anong depensa ang mawawala kay Estrada kung aalisin sa kaso si Bonoan. May hanggang bukas naman ang kampo ni Estrada para magkomento sa motion for reconsideration. Dumalo naman sa naturang pagdinig si Estrada sa pamamagitan ng video conference. Samantala, muling itinakda sa August 18 ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sa kasong graft. Kasunod ito ng inihaing omnibus motion ng kanyang kampo para ibasura ang kaso, mapagsama-sama ang mga ito at masuspinde ang arraignment. Sa kabuuan, 9 na counts ng graft ang inihaing sa kanya ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya bilang kontraktor. Sa naturang court proceedings, sinita ni Sandigan Bayan Presiding Court Justice at 2nd Division Chairperson Geraldine Eco ang suot na t-shirt at maong na pantalon para sana sa kanyang nakatakdang arraignment. Binigyang din ni Eco na hindi baan niya nirerespeto ni Rivera ang korte para sa isang mababatas na tulad niya na humarap sa korte sa otito. Anya, nais ba ni Rivera na humarap sa korte na maraming beses para matuto na manamit na maayos? Humingi naman ang paumanhin si Rivera sa korte kaugnay nito. Hindi naman nagbigay ng payag si Rivera sa media matapos ang naturang court proceedings. Rod Lagusad, para sa Bayan.
9: Kabi-kabila na ang mga hakbang ng Energy Department para sa pagpapatatag at pagpapalawak ng enerhiya sa bansa. Gaya ng planong power capacity, EPIRA law, at amendments at pag-aalis ng system laws. Alinsunod na rin ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Inilatag ng Department of Energy sa mangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang post-SONA briefing ang strategic roadmap ng pamahalaan matapos ang matatayog na plano at pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sektor ng enerhiya. Sa usapin ng power supply, iginiit ng kagawaran na dapat magkaroon ng mas mahigpit na generation company accountability sa pamamagitan ng patuloy na pagtatasa sa mga umiiral na pasilidad.
22: Sa ngayon po kasi yung COE or Certificate of Endorsement is perpetual. And now we need to review that and there has to be regular review every few years of the performance of each power plant and to determine if they still deserve to have our endorsement.
3: Kasabay nito, ipinaliwanag ni na Secretary Garin at USEC Mario Marasigan ang planong palawakin ang power capacity ng bansa mula 32.2 gigawatts ngayong 2026 tungong 121.3 gigawatts pagpatak ng 2040 para maabot ang 50% renewable energy target ng Pilipinas. Upang protektahan naman ang bansa laban sa pandaigdigang petroleum volatility, isinusulong ng DOE ang pagpapatatag ng National Strategic Petroleum Reserve hanggang 120 days.
22: According po sa research ni Undersecretary Sales, having enough reserves, whether it's 60 days or 120 days, that has a direct effect on the growth of the country. Kasi napoproteksyonan po natin from inflation, from currency volatility, at nakakatulong po sa ekonomiya po natin yan.
3: Para sa grid resilience at disaster response, kasunod ng Typhoon Maymay, itinutulak naman ni USEC Winfrey Pantabella ang pagpapakalat ng mobile energy systems sa mga critical infrastructure areas at ang sariling kuryente act para alisin ang red tape sa rooftop solar panels. Mabilis din ang hakbang ng gobyerno para sa 60% electric vehicle adoption sa 2040 habang kinumpirma ni Yusek Joby Bacordo ang target na 1,200 megawatt commercial nuclear power plant pagsapit ng 2032 sa ilalim ng PhilAtom framework. Muli ring binigyang diin ng DOE ang layuning pagbabain ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng APIRA amendments, pag-aalis ng system loss charges at pagsusuri sa operasyon ng mga electric cooperative sa Visayas, Mindoro at Palawan. Walang patumpik-tumpik na reforma at mas mabilis na aksyon. Yan ang garantiya ng Department of Energy para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na pananagutan para sa mga kumpanya ng kuryente, tinitiyak ng kagawaran na hindi maipapasa sa bulsa ng mga consumer ang mabigat na gastusin na maaari naman daw pasanin ng pamahalaan. Mula rito sa Taguig City, Elijah Canlas para sa Bayan.
9: Nagdeklara na ng suspensyon ng klase ang ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto pa rin ng masamang panahon dulot ng habagat. Suspendido ang klase mula sa preschool hanggang senior high school sa lalawigan ng Benguet at Abra. Samantala, suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Ligayen, Aguilar at Mangaldan sa Pangasinan, Kadaba, Santo Tomas, San Simon at Masantol sa Pampanga, ngayon din sa Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan. Sa Kalumpit, Bulacan, kasama rin ang suspensyon ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Samantala, idineklara na rin ang state of calamity sa Kalumpit, Bulacan, Montalban, Rizal, Nagupan at Mangaldan sa Pangasinan at Imus, Cavite. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na apektado at pinapayuhang sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
23: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
26: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Tuesday, 11th of August, 2026. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At kasalukuyang napapakinggan ninyo sa 104.3 FM, The Capital. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan sa iba't ibang mga parte ng ating bansa. Wala nang bagyo. Habagat na lang na siyang nakakaapekto at tuloy-tuloy na pag-uulan. Unfortunately, talagang hindi... I mean, alam nyo kung bakit. For me, for us, as Muslims, we always consider rain as a blessing. And for us, lalo na sa amin, no, na taga Marawi, particularly in the area of Lanao del Sur, dahil meron kami rong lake, no. Alam nyo ba, sa Lanao del Sur, sa umaga, ang ganda ng gising mo. Kumbaga, and this is on a regular basis, ha. Kung magkakaroon man ito ng skipping, o kaya malalaktawan yung days na hindi uulan, ay mga 2-3 days if I'm not mistaken, and this is in a normal condition, and based ito sa kumbaga masasabi ko na all throughout my living experience in Marawi, particularly in Mindanao State University. Anyways, so yun na nga, in the morning sasalubungin ka na napakagandang umaga, fair weather, mataas, matirik ang araw, diba? Malamig yung breeze ng hangin. And then, somewhere around mga, alam mo yun, mga around 1 p.m., mga 1 p.m., talagang mapapansin mo na magiging makulimlim na. And pag sinuwerte ka, lalo na sa Mindanao State University, pagdating ng alauna, bababa na yung fog. Walang ulan, ha? Fog lang. Bababa na yung fog. Makikita mo na. Minsan magkakaroon ng zero visibility pa, eh. And this is the, kumbaga, pag sinuwerte ka. alam mo yung idea na may fog pero hindi umuulan, tuyo yung daan, tuyo lahat, yun yung mararamdaman mo on a regular basis to, ah, on a regular basis. And then somewhere around 3 PM, ayan, uulan na. Uulan ng mga 20 minutes, 30 minutes. Ganyan. And then, mawawala na. Magkakaroon na naman ng araw. So that is the blessing na sinasabi nga namin. You know why? Because we have the oldest lake in the Philippines. And so us in Southeast Asia, which is Lake Lanao. And the very reason why naging very old yun, o kaya nabuo yung lake, is because of that cycle. Kung wala yun, no? Kung wala yung cycle na ganun, which is a regular cycle sa amin, ay siguro baka hindi mabuo ang Lake Lanao. Hindi natin alam, pero siguro. And because that's a regular cycle, pag hapon umuulan, ay napupuno na napupuno. And yung sa lake namin, the elevation, abnormal. Abnormal yung elevation ng lake namin. You know why? Because at the mouth of the lake, dun sa actual talaga na kung saan nadi-discharge. Nadi-discharge, you know? Yung natural discharging nung ano, ng water, kasi eventually gaya ng ano, gaya ng Laguna Lake, no, yung Laguna Lake, ang ano talaga niya, palabas talaga niya is Pasig River going to Manila Bay. Yung sa amin naman sa lake, since it has an elevation of 700 plus MSAL, no, meters above sea level, ay ang natural ano niya, labas niya is through the Agus River, which propels yung mga hydroplants, pitong hydroplants na lumalabas sa Iligan Bay. Ayan, sa dagat. So yun yung natural flow niya. So anyways, for how many millions of years ay hindi bumababa yung level ng tubig namin. Bumababa lang siya abnormal pag nagpapakawalang ang Agus plants ng tubig. So ganun. So that is the reason why we always say the rain is always a blessing. Kasi kung wala, kung hindi na form yung lake na yon on that natural cycle na kinuwento ko nga kanina, eh siguro baka 75% o kaya walang hydroelectric power plant in Mindanao. Oh, di ba? So anyways, that's a little sort of reason why we still have to consider, or let's consider, that rain is always a blessing. Eh dito naman sa Metro Manila, talagang hirap lang tayo. Kasi konting ulan lang, baha na agad. Wala kasi siyang outlet. O diba? Nakita nyo dun sa may river along, sa Dunggalo yun eh. Dadaanan mo sa may Dunggalo, Las Piñas and Parañaque boundary, dun sa may creek. Ako talagang grabe yung basura. Pasintabi sa mga kumakain. Anyways, eto na po ang mga balita ang pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: National Housing Authority loan amortization sinuspindi na ngayong Agosto sa mga lugar na apektado ng bagyo at habagat. DSWD tiniyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo at habagat. 278 individual sa Pangasinan sinilalim sa preemptive evacuation sa baha. 170 milyong piso na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Zero balance billing target palawakin sa 352 LGU hospitals sa 2027.

0: ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Dalawang opisyal ng Correctional Institute of for Women ni relieved sa pwesto. Pagtatag ng Creatives Hub sa Zamboanga City, pinagtibay sa nilagdaang kasunduan ng DTI at Southern City Colleges. Mga aktibidad para sa Linggo ng Kabataan 2026 sa Zamboanga City nagsimula na. 300 mamamayan ng Danag Patikul Sulu na kabinipisyo sa Community Extension Program ng Sulu Sanitarium General Hospital sa selebrasyon ng National Week, National Hospital Week 2026.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:18 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: And National Housing Authority o NHA loan amortization sinuspindi na ngayong Agosto sa mga lugar na apektado ng bagyo at habagat. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
3: Suspendido ngayong Agosto ang pagbabayad ng amortisasyon ng mga residential account holders ng National Housing Authority sa mga lugar na naapektuhan ng mga dagdaang bagyo at habagat, kabilang sa mga sakop ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa ilalim ng moratorium pansamantalang hindi muna kailangan magbayad ng amortisasyon ang mga kwalipikadong account holders ngayong buwan. Wala rin ipapataw na karagdagang interest o penalty sa panahon ng suspensyon. Layunin ng hakbang na mabigyan ng dagdag na ginawa ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat at magkaroon sila ng panahon upang makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Muli, ipagpapatuloy ang regular na pagbabayad at paniningil ng amortisasyon sa Setyembre 1 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, 278 individual sa Pangasinan isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa baha. 170 milyong piso pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Umabot na sa 298 individual o 106 pamilya ang preemptively evacuated sa Pangasinan dahil sa pagbaha ayon sa PDRRMO. Sinabi ni Pia Flores, Emergency Head ng Pangasinan PDRRMO, mula sa Bani, mga Tarem, Malasiki at Dagupan City ang mga lumikas. Patuloy naman ang preemptive evacuation sa Calasiao. Bukod dito, 85 individual o 29 na pamilya ang nasa evacuation center sa Calasiao, Lingayen, Santa Barbara at Dagupan. Nasa 56 na individualo o 18 pamilya naman ang nakikituloy sa iba. Ayon sa PDRRMO, 83 barangay ang nakaranas ng pagbaha at humupa na ang tubig sa 29 dito. Patuloy na minomonitor ang mga ilog na umabot o papalapit sa critical level. Samantala, isang bahay ang lubhang napinsala at siyam ang bahagyang nasira. Tinatayang 15 million pesos ang pinsala sa agrikultura at 175 million sa infrastruktura. Nagbibigay na ng food packs at iba pang pangangailangan ng pamahalaang panlalawigan at mga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Dito naman sa ito, alamin naman natin itong zero balance billing target palawakin sa 352 LGU hospital sa 2027. Mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kathleen.
5: Palalawakin ng pamahalaan sa higit 300 na local government hospitals ang pagpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals sa Saclao ng programa ngayon 2026, target itong mapalawak sa 352 na hospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangan maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuuang pondo ng DOH kumpara sa 2026, ito ay dahil anya sa may mga one-time capital outlay noong nakaraang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tignan anya ang maintenance and other operating expenses.

0: boses ng mga ospital, natataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos. Inaasahang magbibigay ito ng mas malaking kakayahan sa mga ospital na bumili ng essential medicines, medical supplies at iba pang kailangan para mapabuti ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, tuloy-tuloy tayo, 7:23 in the evening. Nakatutok pa rin kayo sa Salam Radio dito sa Radyo Pilipinas 738. At kasalukuyan na papakinggan ninyo sa 104.3 The Capital. Samantala, DSWD tiniyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo at habagat. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
3: Sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis at may gayon din ang pinalakas na habagat. Mahigit 815,000 pamilya o higit 2.8 milyong individual na ang natulungan ng ahensya sa pamagitan ng food packs at financial assistance. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ligtas at tuyo ang mga bodega ng ahensya kaya nagpapatuloy ang supply ng relief goods sa mga apektadong lugar. Samantala, nadagdagan ang mga pamilyang lumikas sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan habang sa pilitang nagtungo sa evacuation centers ang ilang residente sa Santa Maria, Bulacan dahil sa pagtaas ng baha. Batay sa DSWD report, umabot na sa mahigit 231.7 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya hanggang kaninang umaga. Pinapayuhan ang mga apektadong residente kabilang ang mga hindi nasa evacuation centers na makipag-ugnayan sa kanilang local government units para sa maayos na pamamahagi ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo. Higit 215,000 individual sa Ilocos Region, apektado ng masamang panahon, 367 pamilya lumikas, hindi pa makakauwi. Para sa detalye, nagbabalik mula Tayug, Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred. Pumalo na sa 60,394 pamilya o 215,074 individual mula sa 538 barangays sa buong Region 1 ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan, 210 pamilya ang nananatili sa 27 evacuation centers, habang 157 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Pinakamarami sa mga lumikas mula Ilocos Sur. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, batay sa datos na kanilang nakalap, pinakamalaking bilang ng mga apektadong pamilya sa Pangasinan na nasa 45,000, kasunod ang La Union 10,000, Ilocos Sur 3,000 at Dagupan City 1,500. Samantala, 687 pamilya o 1,991 individual mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Dagupan City ang nagsagawa ng preemptive evacuation dahil sa patuloy na banta ng masamang panahon. Inalis naman sa disaster-related casualties ang dalawang naitalang pagkamatay sa La Union. Ayon sa MDM reporting ng DILG Region 1, ang isang insidente dahil sa pagkakakuryente habang ang isa naman ay pagkalunod at kapwa walang kaugnayan sa nararanasang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, 7:26 in the evening. Mag-break lang po muna tayo. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nilang paalala.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy.
6: Kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayala.
5: celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Just few weeks ago, napag-usapan din natin at nakita natin on some social media postings. So as one of the, masabi natin sa isa sa pinakanauna, no? Actually, on my end, we tried to have them in our program, but unfortunately, we have no response with regards to that issue. But we will have an expert, no, to talk about that issue. So kasama nga natin ang ating president ng Bangsamoro Halal Consumers Association ng Cotabato City para pag-usapan on how halal is it yung ating mga pagkain, ating mga produktong kinakain for the Muslims. Makasama natin ang ating suki na dito sa ating programa when we talk about halal, si aking katokayo, Dr. Norduin A. Quit. Doc, magandang gabi. Assalamu alaikum. Maraming salamat sa inyong oras at always na ibinibigay sa ating ano, sa ating programa at sa ating mga tagapakinig. Linawin lang natin yung issue na the IDCP ay naglabas ng statement with regards to some products ng Argentina and 555 that are found to have contamination, pork contamination in their products. But unfortunately, iga nga, no, hindi nalaman dito sa Pinas, but in Brunei, nung nagkaroon sila ng cross-examination. So, being one of the advocates on pursuing forwarding and raising awareness when it comes to halal products to the Muslim consumers, ano ang masasabi mo dito sa issue na to?
8: Tungkol dun sa kwan, issue na yan, yung may contamination, yung Argentina products or yung recruitment sa ibang product. Bali, ang ano dyan, sa Brunei kasi at saka sa ibang Muslim countries, ay nagkakaroon yan sila ng parang random sampling. Sa mga surprise para ma-determine nila yung pumapasok sa kanilang bansa, kung halal talaga. So, ang ano natin talaga dito ay napakaganda nito kasi para mapigting natin yung ano natin, yung halal certification. Kasi kung walang mag-check, pinapabayaan lang, come what may, ay wala, bali wala lang. Then, magandang move ito ng Brunei, no? Saka sa ibang bansa. Sana dito rin sa Pilipinas, being the president of the Bangsamoro Halal Consumer Association, ay matagal ko nang in-advocate yan na dapat magkakaroon din tayo ng surprise na sampling sa mga products na mayroong mga halal certified logo. No? Kasi hindi naman ibig sabihin na certified na yan na wala ng pagkakamali kung minsan. Hindi, tao lang tayo, no?
1: Okay.
8: Mayroon din mga loopholes na minsan may experience ng mga certifying body. Kasi okay. Naman perfect.
1: So, kumbaga, inaamin nyo yan na there are sometimes flaws when it comes to the certification. Ang mahirap dito is that one of the prominent and the first halal certifying body, which is the IDCP, is kumbaga complacent enough to say that their products are halal monitored. Pero pero doon sa ito, doon sa statement nila na naka-flash ngayon, no? Ito nga, no? Bibigyan natin daan. We are, ito sa atin lang, we are mentioning the product to raise awareness to those who have not, to those Muslims who haven't found out about it. So ito yung mga products ng Argentina beef loaf, Argentina beef loaf, Argentina beef loaf hot and spicy, 555 beef loaf, and Lucky 7 beef loaf. Yan po yung mga products, no? But sa mga produkto nabanggit, bukas din po ang programang Salam Radio para sa inyong panig. Anyways, dun nga po. So, saan nga ba nagkulang? Saan nagkulang, Dr. Kuwait, itong certification na ito? Is it in the end? Gaya nga nabanggit natin, no? We tried actually to have them here through some friends, no? Na imbitahin natin sila dito sa ating programa para ma-send ano. But with this discussion, saan nga ba? So, doon nga doon sa nabanggit nila, no? Doon nga doon sa nabanggit nila. Ang sabi nila is that there are some cases during the certification process na hindi sila pinagbigyan, if I recall it right, no? Na maobserbahan yung proseso na ginagawa nila. Is that normal sometimes to a company if they do not want to disclose some certain processes sa kanilang proseso?
8: Hello?
1: Yes.
8: Chapi-chapi yung dating ba?
1: Okay. Baka pwede po
8: siguro, explain ko na lang siguro.
1: Sige, paki-explain po.
8: Ang ano kasi, yung sa part ng certifying body, especially yung IDCP, actually, ginagawa nila talaga yung kanilang ano mandato or yung role nila sa certification. But yun na, ang sabi ko kanina na hindi naman natin mag-perfect talaga. Kasi kaminsan mayroong mga pangyayari na hindi maiwasan. Mayroong isang pangyayari sa isang company na certified halal. Ay, may isang empleyado, no? May isang empleyado na yung worker doon, kumain ng baboy, no? Pork. So, matira doon sa kanya siguro na during the processing of yung production ng
1: naihalo,
8: product. So siguro, na-contaminate yung so na-detect yun. So, hindi natin matulang 100% na ma-perfect yung certificate.
1: Okay. Nahihirapan lang tayo sa signal ni Dr. Kuwait. Doc, nandiyan ka pa ba? Ayan, nawala na sa linya si Dr. Kuwik. Anyways, inuulit po namin sa mga produktong nabanggit. Sadya po namin talaga binabanggit itong mga produkto para magbigay alam para dun sa mga kababayan natin Muslim who are not still aware of those products, no? Pero sa panig naman ng mga pagmamay-ari nitong mga produktong ito, ibukas po ang aming programa, ang Salam Radio, para po sa inyong panig o paliwanag. Anyways, habang sinusubukan natin na ma-reconnect si, ayan, okay na. Doc, nandiyan ka na po ba?
8: Hello. Subukan natin yan.
1: Okay, so, gaya nga po na napag-uusapan natin, no? Kasi when I found out about it, actually, dati na, we have knowledge already na ito kasi mga processing plants, no? Kaya ako umuiwas talaga ako sa, alam mo yon, pag canned goods talaga, ang ina-assure ko, lalo na yung mga loaf na ganyan, no? Tsaka yung mga beef, no? Ina-assure ko, talagang, I would rather go to the products na imported, no? Unfortunately, yeah. Because assured ako na okay siya, no? So anyways, kasi dito sa Pilipinas, kasi doon sa ibang bansa, their processing plant, canning facility is separate and dedicated only for halal. Kaya naman assured ako na yung area on that canning, pag mga produktong galing sa Malaysia, Indonesia, ganyan, I'm very assured na yung canning process nila at saka yung manufacturing nila ay purely, yung facility nila, if purely ginagamit lang doon, is halal beef or halal meat. Unfortunately, dito sa Pilipinas, nabambanggit natin ito kasi para din to raise awareness to everyone, yung canning facility po ng major companies having the same variant, no? Beef loaf, o kaya a corned beef, o kaya yung mga ganyan, is canned in one mega facility. And it's a shared facility. Gaya nga na nababanggit ko dito as always, sa umaga, pwedeng baboy, sa gabi, pwedeng hapon. Baboy, or beef pala, sorry. Sa umaga, pwedeng baboy, sa gabi, pwedeng beef. It's an open secret actually. Which is, I think, doon nakuha yung contamination. Tama po ba?
8: Tama. Consider naman natin yung situation natin sa Pilipinas. No? Compared sa doon sa Brunei or sa Malaysia. Mm-hmm. Kasi naman, dito yan, Muslim, no?
1: Lalo
8: so, medyo mahirapan din ng mga certifying body sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
8: Kasi kahit na yung kwan na, yung requirement na pag- nag-i-hirap din, no? Ako, member din ako ng certifying body.
1: Mm-hmm.
8: So, ni-require namin talaga na mayroong Muslim na halal insurance officer. Kung nga lang, alibaw, sa Luzon, yan sa Pampanga, sa Bataan, na medyo nahirapan kaming umanap ng talagang Muslim, no? Na lalo na kung ni-require namin na pious yung mga religious talaga na Muslim. Mahirapan ako yun.
1: Uh-huh.
8: Ang ginagawa lang namin, naghanap kami ng community ng mga Maranao. So doon kami kumukuha ng yung halal assurance officer. Kuminsan isang halal assurance officer, tatlong companies hawak niyang minomonitor.
1: Mm-hmm.
8: So, din doon, mas okay na yun kaysa wala, no? Na hindi natin malimano. Ang kasi certification. Ay yung certifying body, ay siyang accountable, no? Kasi nandun yung pangalan ng naka-inscribe doon, yung pangalan ng organization,
1: mm-hmm.
8: kung ano maglaman ng product na yun,
1: mm-hmm.
8: ay namagot siya.
1: Does it affect the credibility of the halal certifying body with this issue? Doc? Doc? Nawawala si Doc. Malakas ata ang ulan sa area nila. Yes, Doc?
8: Yeah.
1: Doc, papihit lang ho ng konti para makakuha tayo ng magandang signal. Like I said, ang tanong ko po, does this issue affects the credibility of the certifying body?
8: Palagay ko, it's like meron siya, meron din kung ano, mag-slaw na yung
1: liability
8: sa mga consumers.
1: Kasi andyan na tayo eh. Actually, madami ng kababayan natin nakakain na. So, tanong nga ng mga kababayan natin, ano nangyari sa atin? Paano?
8: Kung di naman natin sinasadya, may pardonable naman.
1: Kampante tayo na may halal logo, kaya may halal certification from a prominent halal certifying body.
8: Yun ang duty ng halal certification, kung meron talagang certifying body na accountable. Accountable siya, binayaran pa siya, tapos naman yung pangalan niya na siya mananagot sa
1: ano yun, parang
8: sa halal, no?
1: Sorry na lang ang mangyayari, sorry?
8: Ano?
1: Sorry na lang mangyayari. Does your group has any plans to take it that certifying body to be accountable?
8: Siguro sure ko yan na accountable siya, kasi siya naglagay siya ng logo niya doon.
1: Mm-hmm.
8: Nagbayad pa yung company.
1: Mm-hmm.
8: Na ano, pero ginagawa niya talaga yung
1: certification. Pero yun ang tanong ko. Being an halal advocate and then yung grupo ninyo, do you have any plans in confronting itong halal certifying body?
8: Pwede namin salatan sila na ipita nila yung medyo gandaan nila yung certification. Lalo na yung sa experience. Dapat yan nila sa laboratory. No? Yan ang subject for laboratory testing bago nila i-certify. So, yun nga lang kuha na siguro pag ma-rectify itong ganitong issue, mapa-iting pa yung natin yung monitoring natin para mapaganda yung halal certification.
1: Okay. Sige. Ano po ang mensahin nyo, Doc, bilang panghuli?
8: Ganun na lang siguro ang natin na mga consumers, maingat tayo, kasi natin yan tayo ang nag-ano yan, tayo ang kumpahin yan, sure na na talagang obligatory tayo na kumain ng halal lamang, no, kung tutuos.
1: Okay.
8: Kita natin ang monitoring natin sa mga product na binibili natin sa market.
1: Okay, maraming salamat, President ng Bangsamoro Halal Consumers Association mula sa Cotabato City, Dr. Noruddin A. Quick. Maraming salamat. Assalamu alaikum.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:46 in the evening, iiwan po namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at lang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radio Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:51 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. With regards doon sa interview natin na with Dr. Nuruddin Kuwait na kung saan yung issue nga po ng halal certifying body na later on na found out after cross examination in Brunei authorities, halal authorities, I would assume halal authorities in Brunei meron poor contamination, no? And then likewise, gaya nga po ng mga nabanggit natin ng mga products, these are the products na na-found out na mayroong pork contamination. And gaya nga po na nabanggit natin, it's very common here in our country na yung canning facility is only one. No? Kumbaga, pwedeng isa sa buong, ewan natin kung sa buong Luzon ba yun, Metro Manila o kaya Pilipinas. No? But these major facilities, mega facilities, ganun talaga yung proseso, no? But anyways, like I said, yung tanong nga natin kay Dr. Nuruddin Kuwait, should we just brush off, ika nga, no? Itong issue na ito and not count of liable yung halal certifying body? Well, again, our program is open for IDCP to explain their side with regards on this issue. Because I think the Muslim consumers needs an explanation on what happened to the certification that you issued to these certain products. Dapat malaman natin yan at ma-explain nyo po. No? You need to explain para sa ating mga halal consumers.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: And likewise, like we mentioned, bukas po ang ating programang Salam Radio sa inyong panig. Anyway, 7:53 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat, umabot sa 26 ayon sa PNP. Para sa detalye live, ibabalita sa atin ni Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
8: Report. Diane.
9: Yes, sa Nord, umakyat pa sa 26 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat batay sa pinakahuling datos ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, sa bilang na ito, 2 ang napaulat na nasawi sa Region 1 dahil sa pagkakuryente at pagkalunod, 7 naman dahil sa mga insidente ng rockfall at pagkakuryente sa Region 4A, 16 dahil sa landslide sa Cordillera Administrative Region at isang PNP personnel ang nasawi dahil din sa pagkalunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Habang 15 naman yung naitalang nasugatan at 2 pa yung nawawala. Samantala, mahigit 3,000 pulis yung nakadeploy para tumulong sa mga naapektuhan ng bagyo, habang mahigit 11,000 yung mga Regional Security Support Force na nakatakdang i-deploy kung kinakailangan. Mahigit 800 naman ng mga pulis din yung nakadeploy sa mga evacuation center, kung saan nasa 17,000 ng mga pamilya o halos 70,000 na individual ang pansamantalang lumikas sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, 2 opisyal ng Correctional Institute for Women ni relieve sa pwesto. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Luisa.
10: Issue sa maling paghawak ng trust fund ng mga persons deprived of liberty o PDL ang naging dahilan ng pag-relieve sa pwesto ng 2 opisyal ng Correctional Institute for Women o CIW. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., iniimbestigahan na ngayon ang 2 opisyal at pansamantala muna silang magre-report sa National Headquarters sa Muntinlupa City habang nakarelieve sa pwesto. Hinihinalang umabot sa 6 million pesos ang nawawalang trust fund at absent without leave o awol pa ang PDL trust fund officer mula pa noong July 29. Tinitiyak naman ni Catapang na iimbestigahan ang punot dulo nito, kaya inatasan na rin niya ang Internal Audit Service Unit na magkaroon ng internal audit. Dismayado naman si Catapang dahil sa posibleng korupsyon sa loob ng Bucor, habang pilit niyang isinasaayos ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Luisa. Samantala, Senado pinagtibay ang military agreements ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Mula sa Senado, alamin natin yung Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Ninfa.
11: Inagdibay ng Senado ang ratifikasyon ng 2 defense agreement ng Pilipinas at sa Canada at New Zealand na magbibigay daan sa mas malawak na joint military activities at exercises ng mga bansa. Sa botong 19 na senador ang pumabor, walang tumutol at walang nag-abstain, sumang-ayo ng Senado sa ratifikasyon ng Senate Resolution 548 na sumasaklaw sa Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Canada. Kasabay nito, inaprubahan din ng Senado ang Senate Resolution 548 tungkol naman sa SOFA ng Pilipinas at New Zealand. Si Senator Erwin Tulfo na siyang sponsor ng 2 resolusyon bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, nagpasalamat sa kanyang mga kasamahan sa Senado sa pagsuporta sa ratifikasyon ng mga kasunduan. Pinasalamatan din ni Tulfo ang Department of Foreign Affairs o DFA, Department of National Defense o DND, Philippine Committee on Visiting Forces at iba pang ahensya ng gobyerno na lumahok at nagbigay ng kanilang expertise sa mga pagdinig ng komite. Ang SOFA, isang bilateral defense agreement na nagtatakda ng mga legal na tuntunin para sa mga cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng sandatahang lakas ng ibang bansa habang nagsasagawa ng mga aktibidad sa kani-kanilang teritoryo. Sa ilalim ng naturang kasunduan, maaaring magsagawa ang 2 bansa ng joint military exercises, intelligence sharing at humanitarian relief operations alinsunod sa kanilang mutual defense priorities. Nauna nang niratapikan ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. ang SOFA ng Pilipinas sa Canada noong Marso at ang kasunduan naman sa New Zealand noong Abril ng taong ito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, Sap Anton Lagdameo, mainit na sinalubong ng mga Sibugaynon sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Para sa detalye mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol. Live, live.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti. Lesti.
12: Ba't na wala?
8: Lesti, okay.
12: No.
8: Lesti?
12: Hello?
8: Yes, Lesti, go ahead.
12: Yes, sir. Mainit na kinangkapa ng mga Sibugaynon official assistant to the president o sa mga Anton Magdameo sa kanyang araw na pagbisita sa Tagaytay. Sinalubong ni Governor Donnie Hopper at Governor Richard Oligario si Sap Magdameo habang nililibutin Dr. Gers P. Hopper Medical Center at nire-repasok tayo ng intensive care unit o ICU nito. Nagkakasamadahan ang lalawigan at pangakong tumulong pondo para sa mga kagamitan ng naglalapit sa layunin na maging ganap na operational ang pasilidad sa sandaling matapos ang konstruksyon. Nagtumo naman si Sap Capitol upang dumalo sa pagbubukas ng Saikan Karasa Interagency Territorial Defense Exercise kasama si na Brigadier General Samuel Yunke, Komandante ng 1st Infantry Brigade at Brigadier General Deputy Commander ng Western nag-celebrin siyang natatanging panauhin sa pagkakahati ng bigas sa ilalim ng programa ng bawasan at pagkakang ni Pangulong Ferdinand Armas-Singer na ay pondong nakakalagal ng 10 milyong piso. Nagabot din si Pandameo ng 10 milyong plus medical assistance for indigent and financially incapacitated victims para sa zero billing program sa Upper Medical Center. Nakipag-usap din siya sa mga lokal opisyal upang siguraduhin ang patuloy na pag-usap ng opisyo at proyekto para sa lalawigan. Pagong Pilipinas, Mexico, Radio Pilipinas, Radio Jack Wanda, Sibugay.
8: Yeah, maraming salamat Leslie Cubol. Samantala, gobyerno at MILFP implementing panels muling pinag-usapan ang pagpapatuloy na implementasyon ng mga nakabimbing aktibidad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy.
14: Muling nagtagpo ang Government of the Philippines sa GPH at Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa 38th Peace Implementing Panels Meeting nito lamang nakaraang linggo na idao sa lungsod ng Davao sa kauna-unahang pagkakataon mula ng maupong GPH Panel Chairman si Presidential Peace Advisor at OPA Pro Secretary Mel Senen Sarmiento, dinaluhan ng iba't ibang civil society organizations o CSOs at iba pang stakeholders. Maituturing na makasaysayan at mahalaga ang naturang pagtatagpo sapagkat ito na ang hudyat na ipagpapatuloy na ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Muling pinagtibay ang commitment o pagtuon sa implementasyon ng mga natitirang deliverables sa ilalim ng pangkapayapaang kasunduan. Matapos ang pagpupulong ay sinunda ng inilabas na joint statement o pinagsanib na pahayag at nilagdaan ang Declaration of Continuity of the Partnership between the GPH and MILF in the implementation of the CAB. Hudyat ng resumption o pagpapatuloy ng implementasyon matapos bawiin ang pansamantalang pagtigil ng mga aktibidad ng CAB. Pinuri at pinahalagahan ni Secretary Sarmiento ang patuloy na commitment ng MILF sa kasunduang pangkapayapaan sa kabila ng mga hamon at hindi naging madali para makamit ang mga layunin o adhikain ng kasunduan. Ang sustainable ceasefire na panatili ang kapayapaan at seguridad sa ilalim ng pinagsanib na mekanismo, ani Sarmiento. Ayon naman kay MILF Peace Implementing Panel Chairman Muhajir Iqbal, muling nagtagpo ang GPH at MILF hindi para buksan ang napagkasunduan kundi para ipagpatuloy ang trabaho na napagkasunduang lagdaan. Anya, ang kapayapaan sa Bangsamoro ay hindi hango sa mga dokumento, seremonyo, eleksyon habang hirap sa pagpapatupad ng mga hindi pa nagagampanan sa kasunduan. Kaakibat ng kapayapaan ang pagtupad sa napagkasunduang umani naman ng pandaigdigang suporta ang naturang ugnayan ng dalawang panel mula sa mga kinatawan ng third party partners at facilitators. Itinuring nila ang ugnayang ito na mahalagang hakbang para sa pagpapanatili at pagtataguyod ng mga nasimulang tagumpay ng pangkapayapaang kasunduan ng rehiyon. Kaugnay nito, inaasahang muling magtatagpo ang dalawang panel para sa isang special meeting gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia Pansamantalang itinakda sa Setyembre 25, 2026, pinaghandaan na ng Binoong Technical Working Group para ipresenta ang Terms of Reference ng Roadmap Development for the Implementation of the CAB. Inaasa ang ilalatag sa naturang special meeting. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa ating nakasama, Dr. Noroddine Kuwit. Maraming salamat din sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, ang ating mga engineers, Orly Lopez, Engineer Marvin Toledana, at si Ms. Rose Ann Erno. At syempre, sa production side, Isabel Sila, ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Wednesday, dito lamang sa ating programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas. Keep safe, stay safe po mga kababayan. Maraming salamat. Oras 8:05, magandang gabi.
15: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publico,
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publico
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 collab.
39: Radyo Pilipinas is on Viber.
40: Viber.
39: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
40: Receive credible news and information.
39: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
40: Stay on track
39: with Radyo Pilipinas on Viber.
40: Viber.
39: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
41: Ito ang Presidential Broadcast Service.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Music and memories. Music and memories. Light the core.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. The Philippines and Italy have signed a protocol updating their agreement on the automatic exchange of driver's licenses. Philippine Ambassador Neil Imperial and Italian Ambassador Nicoletta Bombardier signed the protocol in Rome following negotiations that began in 2018. Once implemented, the agreement is expected to benefit around 2,000 Filipino drivers in Italy, particularly those who depend on driving for their livelihood. Filipinos who have legally resided in Italy for less than 6 years may convert their valid Philippine driver's license without taking driver examinations. The protocol will take effect 60 days after both countries complete their internal procedures and formally notify each other.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, joined the 330th ASEAN Committee in Tokyo meeting held in Hiroshima City on August 7. The meeting, co-organized with the Hiroshima ASEAN Association, aimed to strengthen dialogue and cooperation between ASEAN member states and stakeholders in Hiroshima. As representative of the ASEAN as chair for 2026, Ambassador Garcia Albano briefed the committee on the outcomes of the recent ASEAN foreign ministers' meeting and related meetings held in Manila. She also reaffirmed the Philippines' commitment to advancing ASEAN priorities under its 2026 chairship theme, Navigating Our Future Together.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Cambodia marked ASEAN's 59th founding anniversary with an ASEAN trivia game on August 8 at the embassy's Kalayaan Hall. 23 Cambodian university students and young professionals joined the activity, which aimed to raise awareness of ASEAN and highlight the Philippines' 2026 chairship under the theme Navigating Our Future Together. The participants answered questions on ASEAN history and basic facts, with winners receiving Philippine souvenirs. The activity formed part of the embassy's observance of ASEAN Month held every August.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in the United Arab Emirates, Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Vieira, received officials from the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, during a courtesy call in Abu Dhabi on August 6. The TESDA delegation conducted a 4-day overseas assessment program for overseas Filipino workers, assessing skills in caregiving, healthcare services, barista work, and trainers' methodology. The program allows qualified OFWs to obtain nationally recognized certifications without returning to the Philippines. Ambassador Vieira said the initiative reflects the government's commitment to providing overseas Filipinos with practical, in-demand skills and improving access to public services abroad.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And to our kababayans in Colombia, the Philippine Embassy in Colombia is urging Filipinos affected by the magnitude 7.4 earthquake to remain alert and prioritize their safety. The embassy advised them to identify safe areas, monitor updates from Colombian authorities, and keep emergency contacts readily available. Filipinos needing assistance may contact the embassy through its email address bogota.pe@dfa.gov.ph or or its emergency hotline at +573142998808. They are also encouraged to provide the embassy with their contact information for monitoring and assistance.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. At least 111 people have been killed after a powerful magnitude 7.4 earthquake struck Western Colombia, prompting the government to declare a state of emergency. According to BBC News, the quake hit early Monday at a depth of about 64 miles, with tremors felt across a vast area of the country. Authorities say the city of Pereira suffered some of the worst damage, with dozens of buildings collapsing and many people feared trapped under the rubble. Other heavily affected areas include Cali, Manizales, Quibdo, and parts of the Choco and Valle del Cauca regions. Rescue operations are continuing as officials warn that the death toll is likely to rise. In other news overseas, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected a United States-backed 15-point roadmap aimed at disarming Hamas and ending the conflict in Gaza. The BBC reports Israeli Prime Minister Netanyahu said his country would not withdraw its forces until Hamas gives up all weapons, rejecting the proposal's framework. The plan announced by U.S. President Donald Trump and supported by the Board of Peace calls for phased disarmament, Israeli troop withdrawals, and the deployment of an international stabilization force in Gaza. Hamas has expressed conditional support for the agreement, while the European Union and the United Kingdom have welcomed the proposal. Despite Israel's objections, reports suggest discussions on reconstruction and international security arrangements in Gaza are continuing. And finally, Iran is facing a worsening economic crisis marked by high inflation, rising household debt, and growing unemployment, according to official reports and analysts. The CNN reports food prices have surged by nearly 130% over the past year, while wages for low-income workers have increased at a much slower pace. Iranian officials have warned that cuts to fuel subsidies could trigger another wave of inflation and spark public unrest. The International Monetary Fund projects that Iran's economy will shrink by 6% this year, citing conflict-related losses and declining output. Analysts say that even if tensions with the United States ease, meaningful economic recovery in Iran could take months or years. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang mga programa po dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan at papapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook page live broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan naman po isa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede po nyo masubaybayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa araw na ito sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer Miss Jam Season, sa master control Susan Ison, and of course si JP sa ating wirecast. And of course, patuloy po tayo nakatutok ano po sa epekto nitong bagyong habagat o itong pag-ulan dulot ng habagat at yung mga naging pagbaha at ika nga epekto sa ating mga kababayan. Patuloy nating minomonitor ang level ng ika nga La Mesa Dam, bagamat ika nga sabi po doon sa pinakahuling report wala na ito sa spilling level, ano, pero patuloy pa rin binabantayan ang level nito, dahil pag ito ay tuluyan ng umapaw, ang daloy ng tubig ay dyan po sa kabuuan ng Tulyahan River. Ay, napakahaba po ng Tulyahan River. Ano, so may mga naging preemptive evacuation na po na isinagawa ang mga local government units, particular dito sa Quezon City. Pero alamin din natin, dahil alam nyo, isa sa mga talagang tinamaan ng pagbaha ng Bagyong Luis, Maymay, maging itong habagat, ang ating agriculture sector. Okay? So bibigyan pansin natin yan, lalong-lalo na pagdating po sa National Food Authority. Dahil kamustahin natin sila, dahil alam naman natin, isa ang National Food Authority sa inaasahan ng ating mga kababayan na makapagbibigay ng sapat na supply ng bigas sa merkado, maging para sa ating mga magsasaka kung saan sila pwedeng magbenta ng mga palay. Pero kamustahin natin ang National Food Authority. Nasa linya po natin ngayon ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, maganda umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
7: Ay, Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay.
6: Maraming salamat po, Administrator Lacson, sa muli po niyong pagpapaunlak sa ating programa. Kamustahin lamang po namin ang kabuuan ng National Food Authority. Kamusta po ang NFA? May mga na-report po ba tayong mga warehouse na damage? Sanhi po ng malawakang pagbaha dulot po ng habagat at matinding pag-ulan, na Administrator Lacson?
7: Ray, no, minonitor natin ang mga kalagayan ng ating mga warehouses nationwide. At hapon nga ang hapon, katatapos lang ng pulong natin sa ating mga kawani sa lahat ng rehiyon. No? Ang maganda rito, lahat ay nag-report ng walang damage sa ating stocks, walang damage sa ating warehouses, at nag-report din sila ng kasapatan ng mill drive sa lahat ng kanilang rehiyon. So far, ang mga nag-request pa lamang ng LGU, ng ng bigas, ay ang una, alam natin, sinalanta ang Baguio City. Nag-request sila ng 8,500, nakuha na nila halos, at meron lang balancing 2,500, medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha, no? Ang Batanes, nag-request din na kuha nila pero hindi naman ganun karami. Hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags of which yun ay kayang-kayang ibigay at 66,000 bags ang ating stocks banda roon sa Region 3. So, all in all, okay ba tayo? Okay naman tayo at walang masyado pang request ang ating mga LGU. But just in case mag-request sila, handa naman tayo at tayo naman ay nasa kasagsagan din ng milling operation. No?
6: Okay.
7: So far, ang parte ng Mindanao, wala namang masyadong iniulat na pinsala sa, let's say, sa ulan. Hindi gaanong maulan doon, mainit sa ibang mga parte. At dito lamang talaga sa Region 1, Region 3, at dito nga sa NCR, tayo tinamaan. No? Pati dito sa may part ng Region 4.
6: Alright, Administrator, pero kamusta ang ano, may opportunity ba na makapagbenta pa o makapamili pa ang NFA sa ating mga magsasaka sa ganitong klaseng sitwasyon?
7: Sa ngayon, ano, Ray, wala pang masyadong ani, paunti-kutik lang, ika nga, bandang Mindanao, no? Unti-unti lang ito, mga palusot lang to na tawag natin, no? Nakalusot sa parang off-season. Ang talagang kasagsaga naman ng ani ay mararamdaman natin by siguro late September, October, hanggang November, meron yan. Meron pang anihan yan. Hopefully, hindi gaanong maulan sa mga panahon ngayon para at least makapamili tayo ng mahusay.
6: Okay. So, kanina po may mga nabanggit kayong mga sack surprise na naibigay ninyo o ni-request ng mga local government units. Ito yan sa mga apektadong lugar. Ano po? Pero doon sa mga hindi apektadong lugar, let's say nabanggit po nyo Mindanao, medyo mainit, maski sa ilang bahagi ng Visayas, tuloy-tuloy pa rin po ba itong pagbebenta ng NFA, lalo na dito sa murang bigas?
7: Tama po yan. Tuloy-tuloy naman po ang ating supply sa Food Terminal Incorporated sa kanilang sa programa ng Department of Agriculture ng pamahala na benteng bigas meron. Tuloy-tuloy po tayo dyan. May mga ngilan-ngilan lamang na mga kadiwa outlets na medyo huminto ng ilang araw dahil sa samahan ng panahon. But ilan-ilan lamang ito. In general, tuloy-tuloy ito. At makikita natin nito sa mga susunod na linggo or weeks, biglang mag-shoot up dahil tayo po ay nasa kasagsagan na ng milling operation. Marami po tayong magiging stock na mill drive.
6: Speaking of that, Administrator, I dare to ask kung meron kayong datos o makikita po ninyo sa inyong pag-aaral kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nitong habagat, itong pagbagyo, pagbaha, lalong-lalo na sa mga agricultural regions natin, Region 3, dito sa Region 4, Region 1 and Region 2, Administrator.
7: Well, to be honest, it is being monitored by the department. Mas alam ng departamento ang mga datos na ito. Pero kami sa NFA, minomonitor namin lahat ito, pati kung may mga damage sa crops and all. Nakakuha kami ng mga ilan-ilang datos dito. Pero sa ngayon, wala pang official tayong nakukuha. At aantayin din natin yung datos ibigay ng Department of Agriculture.
6: Alright. So with that, Administrator, ako po lubos na nagpapasalamat at pinaunlakan niyo po kami muli dito sa ating oras na ito. At at least wala tayong na damage sa mga warehouse, ano po, Administrator?
7: Opo, maraming salamat din po at it's always a pleasure na may paliwanag at makapagbigay ng information sa ating mga kababayan. Thank you so much.
6: Maraming salamat po, maraming salamat ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Yan. So good news, wala namang napinsala ang mga warehouse ang National Food Authority. sa mga rehiyon na pinsala ng mga bagyo at nito pong pagbuhos ng matinding ulan at nagdulot ng pagbaha sa hinang habagat. At patuloy naman silang nagbabahagi, namimigay ng assistance sa mga local government units na humihingi ng assistance sa kanila, lalo na pagdating sa paghingi ng supply ng bigas para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng nasabing pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Region 1, Region 2, Region 3, maging dito sa Metro Manila, maging sa Region 4. Ano po? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: 7.4 na lindol tumama po sa bansang Colombia. Ano po, kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. 7.4 po ang tumama na lindol, ano po, sa Colombia. At tinataya po ng mga otoridad sa Colombia na hindi bababa sa 100 katao ang nasawi. Sanhi po ng nasabing lindol dyan sa Colombia. Kanina pong umaga yan, napagtaya pa lamang ano po dyan sa kaninang sa oras sa Colombia. So inaasahan pa ho ng mga Colombian authorities na maaari pang tumaas ang nasabing bilang. Ang nasabi pong 7.4 na lindol ay nagawa ring magpaguho sa maraming mga gusali sa nasabing bansa. At patuloy po tayong nag-aantabay pa rin ng mga updates tungkol dyan po sa nasabing lindol sa bansang Colombia. Meron din tayo kasing mga kababayan na maaaring nagtatrabaho dyan, living and working sa Colombia. At tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, para po malaman ang kanilang sitwasyon. Hindi lamang ang sitwasyon ng ating mga Pilipinos living and working sa nasabing bansa, kundi maging ang aktwal na sitwasyon ng ating Philippine Embassy doon, ng ating ambassador, maging ang mga embassy officials and staff. Antabayan lang po nyo yan, ating pakikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Samantala, sa iba pang balita sa labas naman ng ating bansa, itong peace plan ni US President Donald Trump para sa Israel at Gaza, tinanggihan po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi po kasi tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong peace plan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang pagtanggi ng Israel sa nasabing peace plan ay makalipas ang ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang breakthrough sa negosasyon na binubuo ng 15-point plan sa ilalim ng Board of Peace ni Trump. Maring sinabi ni Israeli Prime Minister Netanyahu na hindi sila aalis o hindi aalis ang Israel sa Gaza hanggat hindi tuluyang binababa ng Hamas ang kanilang mga armas. Dagdag pa ng Israeli Prime Minister na hanggat ito ang punong ministro ng Israel, walang maitatayong Palestinong Estado sa Gaza maging sa West Bank. Samantala, sa iba pang kaganapan sa labas ng ating bansa, bagyong Dolphin naglandfall na sa China nitong Lunes. Nagdulot naman ng malawakang pinsala at evacuation. Malawakang pagbaha sa Shanghai, Shandong, Henan, Hubei, Jiangsu at Zhejiang, sanhi ng bagyong Dolphin ang inisyal na naging epekto nito sa China na maglandfall ito Lunes sa nasabing bansa. Mahigit sa 1,000 flights ang nakansila sa Shanghai, samantalang tinataya ng mga Chinese authorities na nasa 1,000,000 ang inilikas sa mga apektadong lugar. Batay sa report ng Chinese state media, meron ding 9 batang lalaki na natangay ng hampas ng alon at natangay sa karagatan. Taglay ang 150 km/h unang naglandfall ng bagyong Dolphin sa Zhejiang province nitong Linggo bago ito maglandfall ulit sa Wenzhou. Batay sa assessment ng Chinese authorities, ang bagyong Dolphin ay tinuturing pinakamalakas na bagyo na tumama sa China ngayong taon. Yan po ang ating mga balita sa labas ng ating bansa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po tayong maantabay dito sa ating Philippine Embassy naman sa Bogota, Colombia para sa update hinggil dito sa naranasang 7.4 na lindol dyan po sa nasabing bansa. Naalala ninyo yung nagkaroon din ng ganyang halos kasing lakas, yung twin earthquake, yung kambal na lindol, 7.2 tapos sinundan na 7.5 sa Venezuela naman. Halos magkalapit lang po yan. Magkalapit lang halos yan yung Colombia at Venezuela. Hindi kaya ito epekto na rin nung twin o kambal na lindol noon sa Venezuela? Ito kaya ay karugtong? Mga katanungan na mahirap sagutin. Pero sana naman ay hindi. At sana naman ay walang nasawing mga kababayan nating Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho diyan po sa nasabing bansa. Maging po dito sa ating sa mga mamamayan ng Colombia, although mahigit isang daan na ang tinatayang nasawi at maaari pang tumaas nasawi dito sa nasabing lindol sa Colombia. So antabayan lang po natin yan. At habang inaantabayan na natin yan, narito muna ang ilang mga paalala muli mula sa inyong himpilan.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Okay, patuloy po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating sa JD Affairs dyan po sa Philippine Embassy sa Colombia. Walang iba kundi si Miss Consul o si Consul Judy Razon. Ayan. Consul Judy Razon, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
15: Magandang araw po, sir, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Thank you very much po, Consul Judy, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ma'am, napatawag po kami upang unang-una kamustahin po kayo dyan sa ating Philippine Embassy sa Colombia, ating mga opisyal at ang ating mga staff, maging ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan, sapagkat tumama ang 7.4 na lindol sa Colombia at ayon po sa mga Colombian authorities, mahigit sa, hindi bababa sa 100 ang naitala ng nasawi, sanhi po ng nasabing lindol. Kamusta po kayo dyan sa Colombia, ma'am?
15: Opo, dito po kami sa embahada, yung mga ating pong staff at officers ay na-account naman po natin agad kaninang umaga. SOP po natin yan na pagka meron pong emergency, meron po kaming mga designated areas of evacuation. So lahat po, nung tumama po siya talaga kaninang umaga, nasa bahay pa po kaming lahat. So hiwa-hiwalay po kami. Pero dahil nga po meron na kaming designated areas na dapat puntahan pag emergency, so dire-diretso po ang pag-receive ng messages doon sa aming embassy group chat para mag-update kung nasaan na po kami at kung safe po kami.
6: Alright. Ma'am, Consul, anong oras tumama dyan sa Colombia yung lindol? Anong oras naramdaman?
15: Alas 7:34 po ng umaga.
6: Alas 7:34. So anong mga madaling araw o tama? Madaling araw dito sa Pilipinas, tama po ba?
15: Mga ganun, hindi po.
6: Mga gabi rin.
15: Gabi po dyan.
6: Gabi rin eh, no? Halos hindi naman nagkakalay yung oras natin eh. Okay.
15: Opo, 8:30 po ng gabi dyan.
6: Wow, gabi. So marami sigurong nasa bahay pa mga tahanan, nagpapahinga na nung tumama yung lindol. So
15: actually po may mga tulog pa.
6: Naku.
15: Kaya... Oo, kaya po paglabas sa mga safe areas, may hindi pa po nakakagigising lang.
6: Oo,
15: parang, hindi ba po papasok ng opisina?
6: Siguro akala na para sila na alimpungatan, ano? Consul, bakit parang
15: lumulog yun? Isa na po ako doon.
6: So, ibig sabihin, wala na kayo sa embahada, nagsipuntahan pa kayo sa embahada. Para,
15: opo, opo. Kailangan po nating mag-report kasi kailangan po nating asikasuhin yung ating mga kababayan.
6: Speaking of our kababayans, may mga report na po ba sa inyo, confirmed reports na may nasaktan o nasawi, sanhi po ng lindol dyan?
15: Sa kagandahang balita po, wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Maaga po silang nagsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong, meron pa po bang hindi nakakapag-report dyan sa area ninyo, nakakilala ninyo, or may kakilala po ba tayo dito sa lugar na to. So, maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos, wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
6: Aba, ang ganda pala ng flow of communication sa GC group, sa GC chat nyo, mabilis ang feedback. Ano po, maganda yung communication between the Philippine Embassy and the Filipino community dyan sa Colombia. Ano po, Consul Razon? Okay. Anyway,
15: sir, maganda po talaga siya at buti na lamang din po at hindi po talaga nawala ang internet.
6: Yes. Okay.
15: So, speaking of
6: internet, may kuryente po. Stable naman ang supply ng kuryente at like you said, internet at maging yung iba pang utilities, Consul.
15: Opo, bali po nitong during the earthquake and immediately after, medyo nagkaroon po ng problema sa internet yung ibang areas, pero naibalik naman po kaagad yon. And then, nagkaroon po ng reduction sa transmission ng energy sa ilang areas. Pero mabilis po ang system recovery at umabot po agad yon ng 99%.
6: Alright, okay. So, sa ngayon po, busy pa rin at patuloy pa rin ang mga Colombian authorities sa rescue and rescue efforts nila sa mga maaari pang natabunan o naapektuhan ng mga gumuhong gusali. Ang ano po kasi dito, maraming gumuhong gusali at maraming nasawi.
15: Opo, sir. Actually, nag-issue na po si President Abelardo de la Espriella kaninang umaga ng State of National Disaster at agaran po niyang in-establish yung Unified Command Post ng kanilang similar to our National Unit of for Disaster Risk Management. At nag-deploy na po sila ng mga personnel para sa search and rescue efforts. Lalong-lalo na po doon sa Cali kung saan marami po talagang bumagsak na mga buildings at sa Coffee Region area po.
6: Matanong ko lamang po, Consul, saan ba ang napabalita o na-report na epicenter noong 7.4 na lindol sa Colombia?
15: Opo, ang epicenter po ay sa may San Jose del Palmar sa Choco, which is ang distance po niyan sa atin dito sa Bogota is about 240 kilometers. Tapos naapektuhan din po yung lugar ng Valle del Cauca at meron din po dun sa coffee area po talaga ng Manizales at Pereira.
6: Pero siguro mga dalawang question na lang, Consul, alam kong may nakaschedule kang meeting today. Pero kasi di ba recently nagkaroon din ng lindol sa Venezuela, yung twin earthquakes, tama po ba? 7.4, 7.2 and 7.5. Pero under din ba ng jurisdiction ng Philippine Embassy dyan sa Colombia ang Venezuela? O malayo
15: yes,
6: ang distance?
15: Sir. Yes, sir. Under din po sa amin yun. Na-interview niyo rin po kami tungkol doon.
6: Yes, yes. Kaya nga naalala ko, sabi ko, teka, magkalapit lang to. Nasa jurisdiction ng Colombia to. Hindi gaano kalayuan ito. Pero sa ano, so iniisip ko kasi baka hindi kaya ito part 2 nung twin earthquake sa Venezuela.
15: Sana naman po hindi, sir. Pero actually nag-communicate din po kami sa ibang areas of jurisdiction natin like Venezuela and Ecuador.

0: are safe. Yun ang importante
1: Yes,
0: din.
1: sir.
0: And safe din kayo dyan at ang mga ating Philippine Embassy officials and staff. With that, thank you very much po, Consul Judy Rason, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you so much.
1: Maraming salamat din po sa inyong pagpa-unlock para magbigay po kami ng update sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Salamat po.
0: Salamat po. Ang ating Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia, Consul Judy Rason. Ayan pong magandang balita. Wala pong naitalang Filipinong nasaktan o nasawi sanhi ng 7.4 na lindol na tumama dyan sa Colombia, kung saan ang epicenter ay nasa San Jose del Palmar. Hindi ko na maalala yung ano, pero San Jose del Palmar ang epicenter. At patuloy pa rin nakamonitor dyan ang ating Philippine Embassy sa Colombia para sa kaligtasan at kalalagayan ng ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Colombia. Meron pong 119 ayon po sa panayam natin kay Consul Judy Rason, ang Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Colombia. We have 119 Filipinos living and working in Colombia and all of them are safe. Ayan, sabi po ng ating embahada. Na mabilis po kasi yung naging response ng ating Filipino community dun sa kanilang GC chat, no, na nag-report kagad sila na sila ay nasa mabuting kalagayan. Gayun din, kasi ang Philippine Embassy sa Colombia, under ng Philippine Embassy sa Colombia, ng kanyang jurisdiction yung Venezuela at saka yung Ecuador, okay? So naramdaman din sa Ecuador siguro yung mas mababa intensity, pero naramdaman din sa Venezuela, under din nila yan, under ng jurisdiction din yan ng Philippine Embassy sa Colombia. Pero ayon pa rin po sa report ng Colombia, Philippine Embassy sa Colombia, wala rin pong nasaktan o naapektuhan ng mga Pilipino sa mga kalapit na bansa ng Colombia tulad ng Venezuela at ng Ecuador. Ayan. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas pa rin ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po.

0: Mr. President, Bongbong Marcos Jr., hindi kami nagkamali ng taong inalal.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa programa ang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Civil Health President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ni Dr. Puhalte, mga wala pang isang buwan ang paninilbihan ni Dr. Puhalte bilang kalihim ng DOH, pero napalitan na po siya ni PhilHealth President Edwin Mercado. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro. Papalitan nito sa pwesto si Dr. Jose Puhalte Jr. Ano po, na nakapanayam din po natin dito sa ating himpilan makakamakailan, na una nang itinalaga sa pwesto noong buwan lamang ng Hulyo. Ayon kay Castro, una nang nagsilbi si Mercado bilang President at CEO ng iba't ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Habang magsisilbi naman acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, na kasalukuyang chief health officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Well, ang sinasabi po kasi dahil sa medical reasons, health reasons, kung bakit bumitaw ika nga si Dr. Puhalte sa Department of Health. Pero wala pa yata, halos wala pa yata isang buwan ang kanyang ikang pag-upo o pag-appointment. At ngayon, papalitan na po siya, in-appoint na po ni Pangulo si Dr. Edwin Mercado, na dating presidente ng PhilHealth, ngayon siya lang magiging kalihim ng Department of Health. Samantala, papalitan naman ni, ulitin ko ha, papalitan naman ni Dr. Beverly Lorraine Ho si Dr. Mercado bilang acting president ng PhilHealth. Samantala, nasa linya naman po natin ng komunikasyon. Ako, I'm very, very so honored to have her again dito sa ating programa for so long. Matagal ko na rin hindi nakakausap itong ating former DOH Secretary Esperanza Cabral. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Si Ray Sampang po ito. I do hope you still remember me. Magandang umaga po, Secretary Cabral. Opo, maraming salamat po, Secretary Cabral, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa akin dito sa ating programang Global na Tayo. Napatawag po kami dahil there are movements, mga bagong appointments sa Department of Health. Dr. Edwin Mercado, na dating presidente ng PhilHealth, ang siyang tinalaga ngayon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary ng Kagawaran ng Kalusugan, that which he once led. Tapos pinalitan ni Dr. Lorraine Ho si Dr. Mercado sa PhilHealth as acting president. As former secretary po ng Department of Health, sa malawak po ninyong experience sa larangan ng ika nga po pagiging kalihim ng Department of Health, what are your expectations ba dito sa mga bagong talagang opisyal ng DOH at ng PhilHealth?
5: Para kay Dr. Edwin Mercado at saka kay Dr. Beverly Ho ay buwabati kami sa inyong pagkakatalaga sa mga mahahalagang posisyon na ito sa kalusugan natin. At we want to wish them all the best dito sa mga magiging bagong responsibilidad nila.
4: Mm-hmm. Well, Secretary Cabral, kasi nung one time na nakausap namin si former Secretary Puhalte, binubuo niya o binuo niya itong ika nga Council of Experts, which comprises of former health secretaries, including you, kayo po, Secretary Cabral, si Secretary Galvestan, si Secretary Riodica, si Secretary Garin. Opo. Paano to? Itutuloy pa rin po ba to? Do you think na ipupush pa rin ito sa ilalim ni Dr. Mercado as Health Secretary?
5: Well, yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Briggs.
4: Mm-hmm.
5: So sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts ngayon. Unless si Dr. Mercado ay mag-decide na gusto niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
4: Pero yung po kasing Council of Experts sa ay maganda yung layunin, maganda yung adhikain. Dahil parang through your experience ano po at yung institutional knowledge ninyo do sa mga programs and services ng DOH during your time pa pinagsama-sama kayong lahat could really put a definite direction at ma-address yung mga issue na kinakailangan i-address ano po Secretary Cabral.
5: Palagi ko at kami naman ay kung makakatulong ay handang tumulong kahit sa kay Dr. Briggs, kahit kay Dr. Mercado, kung siya ay tatawag sa amin, palagay ko, nagsasalita ako para sa lahat ng mga former na secretaries ng DOH na pag siya'y tumawag at humingi ng aming advice, ay malugod kaming magbibigay ng kung ano man ang kaya namin itulong.
4: I would ask this question, Secretary Cabral. Sa inyo pong tingin, kung kayo po ang tatanungin, halimbawa kung kayo ay tatanungin ni bagong talagang Kalihim Mercado at maging siguro ng Pangulong Marcos Jr., kung ano yung mga concerns sa health sector na inyong gustong ma-address agad, ano po yun, Secretary Cabral, na gusto nyong ma-address agad?
5: Palagay ko naman hindi lang akin yung mga prioridad na yon, kung hindi sa buong bayan.
4: Mm-hmm.
5: At ito ay ang pagkuha natin ng health services na hindi naman magtutulad ng kahirapan sa atin.
4: Mm-hmm.
5: So palagay ko matagal na natin itong problema at palala ng palala.
4: Mm-hmm.
5: Ito ang talagang kailangan tutukan nila.
4: Mm-hmm.
5: Oo.
4: Okay, so yung ano po no, yung health, yung convenient and easy healthcare access sa lahat ng Pilipino. Yun ang talagang pinupush po ninyo.
5: Yung access ang pinakaimportante.
4: Mm-hmm.
5: At yung quality of healthcare na natatanggap ng ating mga kababayan.
4: Mm-hmm.
5: Wala na pa tayong kailangang hilingin.
4: Mm-hmm.
5: Kung hindi magandang access at magandang quality of healthcare.
4: If that's the case, Secretary Cabral, that will include additional medical personnel, medical doctors, medical nurse personnel, and probably infrastructure projects para sa pakaragdagang mga hospital infrastructure. Ano po, Secretary Cabral?
5: Palagay ko ay kailangan natin ng maraming healthcare workers dahil kung gusto natin ng maraming doktor o maraming nurse ang tumingin sa ating mga pasyente, kailangan pagtanong natin, sa ating kukunin itong mga to.
4: Yes.
5: Kasi, kunyari, yung doktor ang gusto mo, napakahabang pagsasanay ang ginagawa ng ating mga doktor para maging doktor.
4: Yes.
5: So, mahirap talaga yung supply natin ng mga manggagamot.
4: Opo. Opo. Especially pag pinag-usapan yung mga ano po, no? Secretary Cabral, yung mga doctors to the barrio, yung para maka-receive ng medical healthcare, yung mga kababayan natin na sa mga liblib na lugar ng ating bansa.
5: Kung konti lang ang mga doctors to the barrio, ang palagay ko sa ngayon ay kunyari dun sa mga karamihan ng graduates ng medical school dito sa atin, meron pang ilan dyan na nag-a-apply na hindi natatanggap.
4: Mm-hmm.
5: So, kung ano man ang dahilan, kung ito man ay sa kakulangan ng pondo o sa kakulangan ng qualifications, hindi namin alam. Hmm. Pero sana nga ay mapalago itong doctors de la Barrios. Hmm. Ang isang alternatibo dito ay yung mga local government unit. Hmm. Kailangan ay gawin nilang attractive yung mga positions ng rural health physician,
4: mm-hmm.
5: ng mga municipal health officers, para dito sa mga doktor na kunyari ay bagong graduate at gusto magserbisyo, para hindi na kailangan yung doctors to the barrios.
4: Yes.
5: Kasi ang dahilan kung bakit meron tayong doctors to the barrios ay maraming munisipyo ay walang doktor.
4: Yes, totoo, totoo.
5: Maraming dahilan kung bakit ganon. Pwedeng walang pondo. Pwede rin naman ayaw ng doktor doon kasi masyadong malayo.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Pwedeng ayaw niya dahil may mga pamilya siya, kailangan niya paaralin, walang eskwelang mausay, kung ano-ano. So, kailangan ay mag-establish tayo ng ecosystem,
4: mm-hmm.
5: kung saan magiging masaya, mm-hmm. yung mga manggagamot at ibang healthcare workers kung saan man sila mapa-assign.
4: Mm-hmm. Well, okay. At sana nga po at yan ay isa sa mga matutukan ni bagong talagang DOH Secretary Edwin Mercado.
5: No? Well, we wish them the best kasi hindi na mahaba ang kanilang panahon. Konti na lang. So, we have to treat all of these things with urgency. Kung ano yung pwede natin gawin ngayon, gawin na natin yung mga kailangan ng mga mahabang panahon para matupad. Mag-umpisa na tayong magplano, mag-lay down ng policies para magtuloy-tuloy na to.
4: And I do hope, Secretary Cabral, na ituloy niya talaga itong Council of Experts because malaking bagay po ito. Malaking bagay yung institutional wisdom and institutional experience po na maibibigay ninyo sa kanya kasama ng iba pang former health secretaries para tuluyan ng ma-address at maisulong ang mga tama at dapat na mga serbisyo para sa kagawaran ng kalusugan, para sa benepisyo ng ating publiko. With that, Secretary, maraming salamat. It's nice to hear your voice again. Salamat po.
5: Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.
4: Thank you, thank you. Ang ating pong former Department of Health Secretary Esperanza Cabral, tinanong po natin ang kanyang ika nga po reaction dito sa bagong mga talagang opisyal na Department of Health sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado na nagsilbiring presidente ng PhilHealth at ngayon ay bagong kalihim na ng DOH, at of course si Dr. Beverly Ho na ika nga po kapalit naman ni Dr. Edwin Mercado na siyang tatay yung acting PhilHealth President. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
0: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
15: Amoy pawis, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
15: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
16: Ang dungis mo.
17: Ma, tama na.
18: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
19: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
20: Ang saya balikan ng ating kabataan.
18: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
21: O ano, game na?
22: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi na ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, update lang ha, dun sa mga sumusubaybay sa Marikina River. Yan, yung level ng Marikina River. As of 7:20 a.m., ayon po sa Marikina River Monitoring, ang Marikina level po ay 14.8 meters. So, nasa normal na tong level. Nasa normal na level na ang Marikina River. 14.8 meters. Yan. As of 7:20 a.m. yan. Baka mamaya mas mababa pa ngayon dahil medyo sa awa ng Diyos, medyo humuhupa na yung pagbuhos ng mga matinding pag-ulan. Pero mukhang meron pa rin at mamaya mararamdaman pa rin tayo sa iba't ibang mga lugar, particularly dito sa Region 1 at Region 2. So, bantayan nyo yan ha, pag mayroong mga tinatawag na mga alerts sa inyong mga cellphone. No? Kung may yellow alert, orange alert. Pero sa ngayon, medyo nakikita ko na lumiliwanag na yung kalangitan at sumilip na ang maliwanag na kalangitan. And I hope kahit papano magpatuloy na po yan. Magpatuloy na, okay? So siguro sapat na yung mga level ng tubig sa ating mga dam, lalo na diyan sa La Mesa Dam, kasi kaninang madaling araw medyo umapaw na yung La Mesa Dam, nag-spill over na siya, pero maagap naman po ang ating mga otoridad, lalong-lalo na doon sa mga local government units, sa mga barangay na daraanan ng sobrang tubig na umapaw sa La Mesa Dam through dadaan sa Tulyahan River, yung mga barangay na dadaanan niya. Napakahaba po kasi niyan eh, yung Tulyahan River. Ang alam ko hanggang hanggang Malabon, di ba? Yung Tulyahan River. Tapos dire-diretso yan. Dito yan, dadaan niya sa Quezon City. Dadaan niya sa Quezon City. Okay? Hanggang diyan sa may Araneta, dumadaan yan. Doon sa may Araneta. Oh, dire-diretso yan. Hanggang doon, pababa pa yan. So marami pong dadaanan yung tubig na manggagaling sa La Mesa Dam once na yan ay mag-overflow. So sa ngayon po, hindi na po siya, wala na po siya sa spilling level. That's good news. Ayan, magandang balita yan. At ulitin ko, yung sa Marikina River, nasa normal na po. Normal level na ang Marikina River as of 7:20, nasa 14.8. And sana bumaba pa ito as the day goes on. Alright, sige, pero paalala, marami pa rin tayong mga lugar na baha pa rin. Marami pa rin tayong mga lugar na binaha at patuloy na nakararanas ng pagbaha. Okay, dahil meron pa rin tayong ilang mga regions na dito sa Region 1 at Region 2. Marami na nga po tayong mga local government units na nag-declare ng state of calamity. Ha, Dagupan, nag-declare na ng state of calamity. Ang Cavite, nag-declare na rin ng state of calamity. Ha? Imus, Cavite, nag-declare na ng state of calamity. Ayan. Okay, so marami pa hong maaaring sumunod na mag-declare ng calamity sanhi ng epekto ng pag-ulan dala ng habagat. At sa pamamagitan po niyan, kami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating pong Master Control, si Miss Susan Aison. Sa Warka, si Hero Lucero. At si JP Lumontad. Yan. At ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Thank you very much sa ating executive producer. Muli ko na kausap ang matagal ko nang ikang nakapanayam noon, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa yun? Ewan ko, natatanda pa niya at Susan. Radyo ng Bayan pa tayo noon. Radyo ng Bayan. Oo. At meron pang ano noon, DCRM. Yan, yung radio magazine. Si Secretary Esperanza Cabral. Yan, okay. Alright, at maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Antabayan na po ang iba pa nating mga programang nakalatag sa inyo sa buong araw na ito dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ingat po tayong lahat, maraming salamat, and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
3: Oh, hey! Pinoy ako!
1: May OPM na rap.
4: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe!
1: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Deeds ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
10: Teacher ako sa London.
11: Seaman ako.
12: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatin sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalaw din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay National Irrigation Administrator Eduardo Eddie Guillen para manghingi po ng update sa mga dam ng NIA matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Gaya po na aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami nyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating balitaan ngayong araw, isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa naging epekto ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang bayan ng Montalban sa Rizal at sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Sa Montalban, kasalukuyang ginagamit ang ilang paaralan bilang evacuation centers para sa mga residente na apektado ng pagbaha. Suspendido rin ngayong Martes ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa nasabing bayan. Samantala, batay sa pinakahuling ulat sa Dagupan City, 23 barangay roon ang lubog sa baha habang apektado ang mahigit 22,000 pamilya. Idineklara ang state of calamity upang mapabilis ang disaster response efforts at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, mahigit isang buwan ang dami ng ulan na bumuhos sa Luzon sa loob ng siyam na araw. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, ang Baguio City ang nakapagtala ng pinakamataas na volume ng pag-ulan kung saan umabot ito sa 1,413 mm mula Agosto 1 hanggang 9. Lampas ito sa 963 mm na normal rainfall average para sa buwan ng Agosto. Halos isang buwan din ang dami ng ulan na naitala sa Zambales, Pangasinan maging sa Quezon City. Magugunitang nagdulot ng mga pag-ulan ang Bagyong Luis at Maymay na sinabayan pa ng kasalukuyang habagat.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang bagyo na nasa labas ng bansa na may international name na Peilu. Mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbugso-bugso at malalakas na pag-ulan na dala ng habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon. Inaasahang hihina na ang habagat sa mga susunod na araw. Magiging maliwalas naman, subalit posible rin ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao sa bandang hapon o gabi.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Umabot na sa 68.4 na milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay pati na rin ang Habagat. Kasama na sa ipinamahagi sa mga apektadong komunidad ang nasa 88,347 family food packs, 6,199 ready-to-eat food boxes at 4,397 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na rin nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation sites sa Bulacan at Cavite upang personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak nitong walang tigil ang pag-preposition ng kagawaran ng relief supply sa iba't ibang bahagi ng bansa upang agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 5 milyong family food packs at mahigit 245,000 non-food items ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na pinakamalaking national stockpile ng kagawaran. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagang magposisyon ng relief supplies bago pa man tumama ang kalamidad.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nakahanda na ang 106.5 million pesos na halaga ng agricultural aid ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Una nang naitala ang 135.3 million pesos na halaga ng agriculture damage sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Dahil dito, pinamamadali ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbibigay ng tulong para sa mabilis na pagbangon ng Filipino food producers. Bukod sa agarang pamamahagi ng farm inputs para sa rice, corn at vegetable seeds, tiniyak din ang kalihim na may zero interest loans at indemnification program sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council at Philippine Crop Insurance Corporation. Batay sa ulat, mahigit 6,000 magsasaka ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Tiwala ang Department of Agriculture na maliit lamang ang epekto ng mga pag-ulan sa supply ng pagkain sa bansa. Hanggang nitong Agosto 10, naitala ang 135 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan pinaka-apektado ang rice sector na may 102 million pesos damage. Sa Panayamang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni Agriculture Spokesperson ASEC Arnel de Mesa na maliit na bahagi lamang ng kabuuang produksyon ang naitalang pinsala sa rice sector at posible pa ring makarecover sa mga susunod na araw.
1: May katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. Yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged ay 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa. Ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi dun sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makaka-apekto dun sa kabuuan productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
0: Si Agriculture Spokesperson ASEC Arnel de Mesa.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Zapote sa Las Piñas na isa sa matinding binahas sa Metro Manila. Pumamahagi ng ayuda, pinangunahan din ng Pangulo. Para sa kabuuang balita, narito si Alvin Baltazar.
3: Tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Zapote, Las Piñas ngayong umaga na isa sa mga lugar sa National Capital Region na grabing binaha dulot ng habagat. Naging pakay ng Pangulo sa Zapote ang pag-inspeksyon sa pagsisikap na mapababa ang tubig baha na nagpalubog sa nasabing barangay gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Kasama ng Pangulo sa ginawa nitong pag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dison at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mula Zapote ay nagtungo naman ang Pangulo sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas at doon ay binisita ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan at personal na pinangunahan ng paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Ilan sa bitbit ng punong ekotibo para sa mga naapektuhan ng habagat ay sleeping kit, mga gamot habang may nakapwesto ring mobile kitchen para sa pagkain ng mga evacuees. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang balita, patuloy ang isinasagawang pagtugon ng Metro Manila Council sa mga inisyatiba ng pamahalaan, partikular ang pagpapaigting pa sa Oplan Kontrabaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi nitong malaki na ang nakita nilang improvement lalo na sa mga lugar sa Metro Manila na agad nalulubog sa baha sa mga panahon na labis ang pag-uulan. Ilan sa mga tinukoy ni Zamora na naging malaking tulong upang makontra ang mga pagbaha ay ang patuloy na dredging sa San Juan River at ang whole of government approach sa pagsasaayos ng mga drainage at pagpapabuti pa ng pumping stations. Muli ring nanawagan ng konseho sa lahat ng residente sa Metro Manila na iwasan na rin ang hindi tamang pagtatapon ng basura na pangunahing sanhi ng mga nangyayaring pagbaha. Iginit din ni Zamora na ang nakasunod na rin o nagkasundo na rin ang Metro Manila mayors na itaas na ang multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa 5,000 piso upang maiwasan na ito.
1: Nagkasundo na po ang Metro Manila Council dyan a few months ago. In fact, we passed a Metro Manila Council resolution kung saan tinataas ka natin sa 5,000 piso ang multa pag magtapon ka ng basura sa maling lugar. At yun naman po ay upang madisiplina natin mga mamamayan. Hindi dapat ituring na basurahan ang ating mga ilog at creek. Dapat po tayo magtapon ng basura sa mga tamang lugar. Immediately, when you pass that resolution, ang San Juan po ay nag-amienda na ng ordinansa. Sinagad na nga namin siya 5,000 pesos. Under the local government code, the maximum penalty for any ordinance of a city ay 5,000 pesos.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador po ng National Irrigation Administration o NIA, walang iba kundi si Admin Eduardo Eddie Guillen. Admin Eddie, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Hi, Sir Win, naibag na malema po.
0: Apo.
3: Good afternoon po sa ating lahat.
0: Apo. Admin Eddie, nito pong mga nakarang araw ay tuloy-tuloy po yung pagbuhos po ng ulan sa bansa. Dala po nung habagat, pati po nung Bagyong Luis, tsaka nung Bagyong Maymay. Bali, sa ngayon po ba, kamusta naman po yung lagay ng mga irigasyon po na, sa, na pinangangasiwaan po ng NIA?
3: Alam niyo naman na pagpuumulan, yan nga po ang gustong-gusto ng mga irigasyon natin na may high dams, ano?
0: Mm-hmm.
3: Katulad po sa itong Lupris, itong Mada, itong Pantabangan Dam, at saka yung Magat Dam natin sa Isabela. So, yung Pantabangan nga natin po ay palayo pa para mapuno, no?
0: Mm-hmm.
3: At sa po, around 100, nasa 30 meters pa ang kailangan niyang itaas, ano? At yung Magat, around mga 10 meters pa ang kailangan pa niya. So, despite po na malalakas ang ulan at nagpupusta ng baha sa ibang lugar, dito po sa mga area natin na may high dams, ay nakakatulong po na malaki yung mga dams natin para po maiwasan yung flood floods.
0: Mm-hmm.
3: At the same time, nag-iipon na po tayo ng tubig para magamit natin during the dry season.
0: Opo. Admin Guillen, matanong ko lang po kasi yung bulto po ng ulan na binuhos po nitong habagat at the same time nito pong Bagyong Maymay tsaka Luis ay dito po sa Luzon. Kamusta naman po yung mga dam na pinangangasiwaan po ng NIA dyan po sa bahagi po ng Visayas tsaka po Mindanao?
3: Well, karamihan po, okay, sa Visayas, maganda dyan. Yun, nandun na yung Halaor natin, ano? Yung Halaor Dam. Again, isa rin yun na nakakatulong po para makontain yung tubig natin, yung tubig baha natin. But yung iba po kasi natin is mga diversion dam lamang siya. Ano po? So, pag diversion dam, ibig sabihin, pag tumaas yung ulog, kailangan pong i-spill natin yung tubig. Ano? O kaya nag-overflow lamang po siya. So, yun po yung status. Ano po? At, you know, monitoring naman tayo sa ating mga irrigation system. Yung mga irrigation facility po kasi natin, kapag ganyan tag-ulan ay sinasara natin po eh.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga papasok sa irrigation canal natin para hindi ho masira yung ating infrastructure.
0: Mm-hmm.
3: Pero you know, at saka pag tag-ulan ho, syempre ang irrigasyon sa mga palayan natin, ito nga lang tubig ulan. No?
0: Mm-hmm.
3: So yun po yung status. At least masasabi ko lamang po na itong kumapag-ulan ngayon, ay napupuno yung ating dam. You know, yan din ang kagandahan eh, pagka series of dams, katulad po yan sa parte ng San Roque, yung ating San Roque dam, ano po. Hmm. Yung San Roque dam natin, nasa critical level na masyado nang mababa dati, ano? Pero dyan, dalawang dam sa taas, yung Ambuklaw at saka yung Dinga, siyempre yung nagpakawala itong dalawang dam na ito ng tubig.
0: Hmm.
3: Talagang tuwang-tuwa kami dahil tumaas yung elevation po ng San Roque dam. Na siya pong magpapatubig naman malaking bahagi ng ating sakahan dito po sa dito naman po sa Pangasinan area.
0: Mm-hmm.
3: Itong ating sa Angat, balita po tumataas na rin yung Angat, pero alam niyo po yan, hindi po kasi sa niya yan, ano?
0: Mm-hmm.
3: Power generation po yan, tsaka sa mga MWSS. Pero balita namin, tumataas na rin yung kanyang level.
0: Opo. Admin Gillian, matanong ko na rin po, kasi alam naman po natin na itong bahagi po ng Isabela ay nakaranas po nung tinatawag na dry spell nitong, kung di ako nagkakamali, nitong Hunyo, at nagdeklara na rin po dyan ng state of calamity. Bali po dyan sa bahagi po ng Isabela, kamusta na po yung pagbibigay natin ng patubig sa ating mga magsasaka at iba pang mga agriculture dyan sa may bahagi po ng probinsya na iyan?
3: Alam nyo, ang critical level ng dam natin dyan is around 160 meters above sea level, no? Pero ngayon, halos aabot na sa 180. Meaning, tumaas na siya ng almost 20 meters. At yung napapatubigan ng niya ngayon ay, of course, napapatubigan na natin ng buo yan. At kaya po tumilbay na yung ating production dyan, no? Dahil na may laman na yung ating mga dams.
0: Mm-hmm.
3: And for sure, syempre, umulan dyan. Yung mga sahod-ulan ng mga palayan dyan ay nakapatubig na din. So, again, malaking bagay po ito.
0: Mm-hmm. Admin, batid naman po natin ngayon. Nabanggit ko na rin po dito sa may bahagi nga po ng Isabela. Dito naman po sa interventions naman po ng NIA. Ano na po yung mga naibigay natin sa ating mga magsasaka na apektado po nitong halimbawa, particularly nga dito po sa sinasabi nga sinasabi natin dito sa may Isabela, which is nagkaroon nga po sila ng dry spell.
3: Opo.
0: Mm. Ano na po yung mga binibigay nating mga tulong?
3: Ibigay natin sa mga farmers natin dyan, ito pong assistance natin sa fuel. Ano yung fuel nila? Kasi kailangan nilang gumamit ng pumps. At yung mas malaking tulong po ng gobyerno para sa ating mga magsasaka ay pinapadaan ko sa Department of Agriculture, pinapadaan sa DSWD. In fact, may mowa nga rin kami with dole, ano? Para yung mga farmers natin na hindi makapagsata, magbibigyan po ng tupad yung trabaho from the Department of Labor and Employment. So, ang approach naman po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po dito ay convergence effort ng iba't ibang agency para po mas madaling matanggap na tulong ng ating mga magsasaka.
0: Opo. Admin, siguro matanong ko na rin po ito kasi given na ngayon ay kung di ako nagkakamali, isinumite na po ng DBM yung National Expenditure Program po para po sa 2027. Ano po yung sa tingin nyo na mga pondo or nakikita nyo mga proyekto na yung gusto nyo pong makamit pagdating po ng 2027 base po dito sa ipapasa po na budget po ng pamahalaan?
3: Una sa lahat po, yung mga legacy projects ng ating Pangulo ay napunduhan naman, ano po, yung Balog-Balog Dam, yung sa Tarlac, yung Inisait, yung Inugustant Irrigation Abra Irrigation Project, yung itong ano po, laki lang binigay nilang pondo dito sa pag-completion ng Halaor Dam, Panay River Basin, at sa Mindanao, ano? Ang daming naibigay na pondo para sa Mindanao, yung pulang para sa Pulang River natin, para doon sa Region 12. You know, yung nakita ko talaga yung suporta ng ating Pangulong DBM dito sa irigasyon ay napakalaki, ano po?
0: Mm-hmm.
3: In fact, yung nakita ko sa net, yung saliyan pagdating ng GAA na, parang pang lumalaki yan dahil yung nakikita nilang pwedeng katulad last year, ano? Sabi ng ating Pangulo, kaya muna, tingnan natin yung ibang flood control dyan, tigil muna yan, sabi niya, idalhin na lang natin sa irrigasyon. So, ang laki nang naging increase ng budget po natin last year dahil na, you know, dito mo makikita yung lagi kong sinasabi ito, ano po, yung kasabihan, you know, put your money where your mouth is, Eh, ang pangulo natin, sabi niya, priority ko ang agriculture. Alam naman natin ang kailangan ng agrikultura para maitaas ang productivity sa irigasyon. So, talagang ramdam po namin yung 100% support ng ating presidente sa media, lalo na sa ating budget.
0: Apo. With that, maraming salamat po, Admin Gillian, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
3: Thank you po.
0: Apo. Maraming salamat po. At inyo pong napakinggan ang ating panayam kay Administrator Eduardo Eddie Gillian po ng National Irrigation Administration o NIA.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, isinisi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa concrete barriers sa kahabaan ng EDSA busway kung bakit nagkaroon ng lubak sa southbound lane malapit sa Buendia. Ayon sa Kalihim, napigilan ng barriers ang tubig ulan kaya hindi ito nakarating sa drainage system na naging dahilan kaya naiipo ng tubig at nakasira sa asfalto ng kalsada. Samantala, nakausap na ni Dizon ang Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation para sa pagsasaayos ng concrete barriers sa kahabaan ng EDSA busway at pag-iwan ng awang sa pagitan ng mga ito upang dumaloy ang tubig sa drainage system. Kaunay naman sa bumagsak na perimeter wall sa North Forbes Park sa Makati City, sinabi ng Kalihim na dapat tukuyin ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pagpapatayo ng naturang pader. Sumaklolo na ang DPWH sa MMDA upang tukuyin at papanagutin ang nasa likod ng pagpapatayo ng pader habang nakipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan para sa posibleng paggiba ng istruktura.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, sisilipin ng Office of the Ombudsman ang inilaang 60 billion pesos na pondong ibinuhos sa mga flood control projects sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Ito'y bunsod ng patuloy pa ring matinding pagbaha sa probinsya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapagtataka na kahit pa napakalaki ng pondong inilaan sa flood control projects sa probinsya ay hindi pa rin nasolusyonan ang mga pagbaha na patuloy na nararamdaman hanggang sa ngayon. Ani Remulla, mahalagang malaman kung ano nga ba ang naging mali sa mga proyekto at kung may korupsyon nga bang nangyari kaya hindi na ipatupad ng maayos ang mga proyekto. Isa umano sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbisita sa Cebu ay upang tingnan kung may katotohanan ang mga natanggap nilang ulat na may irregularidad sa paggasta ng pondo para sa flood control project sa probinsya.
4: 5% went to, the bulk of it went to 7th district, no? And 25% of it also went to a leading contractor, a leading contractor, Kirante. And that should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption?
0: Yan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Maaaring mag-loan ng 20 hanggang 40,000 pesos ang mga aktibong miyembro at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nagdeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang 3 taon. Para naman sa mga may existing loan, makapag o makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos, ngunit bahagi nito ay ilalaan na pambayad ng existing loan at ang iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibo sa serbisyo at hindi na sa leave without pay, walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat ang magiging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpatupad na ang National Housing Authority o NHA ng isang buwang automatic moratorium sa housing loan amortization at lease payments ngayong Agosto para sa mga kwalipikadong residential account holder sa mga proyekto ng ahensya na apektado ng habagat. Nakapaloob ito sa inilabas na Memorandum Circular Number 2026-048 na sumasaklaw sa mga residential account holder sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ayon sa NHA, agad na epektibo ang moratorium at hindi na kailangan ng aplikasyon mula sa mga kwalipikadong account holder. Sa panahon ng moratorium, suspendido ang accrual ng penalties, interest at surcharges at walang ipapataw na delinquency charges. Magsisimula muli ang regular na pagbabayad ng amortization at lease obligation sa Setyembre 1 ng taong kasalukuyan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax deadline sa mga lugar na lubhang tinamaan ng habagat hanggang Agosto 17. Sakop nito ang lahat ng statutory tax deadlines na orihinal na may due date sa pagitan ng Agosto 10 at 16. Ang tax relief ay para sa taxpayers na rehistrado sa ilalim ng Specific Revenue District Offices o RDOs na nakaranas ng malalakas na pag-ulan sa lugar. Sakop nito ang 58 BIR offices at units, kabilang ang 53 regular RDOs at 5 Large Taxpayer Audit and Excise Divisions. Matatagpuan ang mga ito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal at Mindoro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP sa susunod na taon. Personal na isinumite ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa Pangulo ang NEP nitong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, alinsunod ang budget sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future na layuning mapakinabangan ng mga Pilipino.
5: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinanukala ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maisama sa 2027 national budget ang flood control projects. Hindi naman tinukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon kung magkano ang panukalang alokasyon sa nasabing mga proyekto. Pero gayon nito, bibigyang prioridad sa susunod na taon ang pagpapatupad ng master plans, pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura at pagpapabuti ng major urban centers.
6: Ang priorities dito ay yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon, no? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: House Deputy Speaker Janet Garin pabor sa pagpapatuloy ng flood control projects. Mahigpit na safeguards para sa proyekto dapat anyang ipatupad. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes.
7: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat ituloy ang mga kinakailangang flood control at shoreline protection projects sa mga lugar na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Garin, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundaries, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit na monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watch dog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin man anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national budget ay dapat may malinaw na batayan at hindi basta-bastang insertions. Ayon kay Garin, maaring amyandahan ng pondo kung may lehitimong pagbabago sa sitwasyon gaya ng paglipat ng daluyan ng ilog, pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga lugar basta't may malinaw na justification at dumaan sa pagsusuri ng House Leadership at Appropriations Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral kay bagong Health Secretary Edwin Mercado. Si Mercado ay dating Pangulo ng Philippine Health Insurance Corporation at siyang pumalit sa nagbitiw na si Dr. Jose Puhalte Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabral na suportado ng mga dating Health Secretary ang inisyatiba ng bagong kalihim o kung itutuloy ang Council of Experts na binuo sa ilalim ng pamumuno noon ni Puhalte.
8: Yung pagkaka-appoint sa amin ay galing kay Secretary Briggs. Sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts ngayon. Unless Dr. Mercado ay mag-decide, sabi niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
0: Si dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito suportado ang pagkakatalaga kina Dr. Edwin Mercado at Dr. Beverly Ho bilang mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Nympha Asuncion.
9: Suportado ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH at kay Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Ejercito, umaasa siyang magagamit ni Mercado ang kanyang malawak na karanasan bilang doktor at healthcare executive para higit pang maisulong ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Anya, napapanahon ang pag-upo ni Mercado sa DOH dahil marami pang kailangang gawin para mapalakas at mapahusay ang mga umiiral na health reforms sa bansa. Samantala, sinabi ni Ejercito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pagbuo ng Universal Healthcare o UHC Law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na marami pa rin kailangang tugunan para matiyak ang mas abot kaya at tikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth sapat pagtaas ng partisipasyon nito sa mga gastusing medikal sa ospital. Umaasa si Ehersito na sa pamumuno ni Mercado at host sa DOH at PhilHealth ay mas maisusulong ang layunin ng UHC law na mabigyan ng lahat ng mga Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC law, lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Naghahanda ang Commission on Elections o COMELEC sakaling may malakas na pag-ulan habang isinasagawa ang Barm Parliamentary Election sa Setyembre 14. Sangayon kasi sa Omnibus Election Code, may kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ang eleksyon dahil sa kalamidad. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, tinitingnan nila kung saan ililipat ang voting centers kapag may malakas na pag-ulan para matiyak na makakaboto pa rin ang mga residente. Kumpiyansa naman ng opisyal na makapagpapadala ng resulta kahit may bagyo o pag-ulan at hindi mapipigilan ang data transmission dahil gumagamit sila ng high-quality Starlink systems. Hindi rin anya nakikitang mababasa ang mga electronic paraphernalia at kagamitan dahil secured ang mga ito sa kanilang mga warehouse.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Walang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia matapos na yumanig doon ang magnitude 7.4 na lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Sir JD Affairs Consul Judy Razon ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, ibinahagi nito na maayos ang kanilang koordinasyon sa mga Filipino community roon kung saan maaga pang mga ito sa pagpapadala ng mga impormasyon sa pasuguan kapag mayroong sakuna. Ayon kay Consul Razon, batay sa talaan ng embahada, mayroong 119 na Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia. Samantala, bilang bahagi ng kanilang jurisdiction ang kalapit na mga bansang Venezuela at Ecuador na nakakaramdam din ng pagyanig, kinumusta rin ng embahada ang mga Pilipino roon na kalaunan ay pinagbigay alam na nasa maayos din silang kalagayan. Kasunod ng lindol, nagpaalala ang pasuguan sa mga Pilipino sa rehiyon na patuloy pa ring sundin ang mga paalala ng pamahalaan para sa kanilang seguridad at kaligtasan.
10: Sa kagandahang balita po, wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Nag-communicate din po kami sa ibang areas of jurisdiction natin like Venezuela and Ecuador. Okay po sila sa Venezuela. Sa Ecuador po, naramdaman lang daw po sa isang part of, sa ibang part ng Quito, which is the capital of Ecuador, pero hindi naman pa daw po malakas. Ngayon po ay meron na tayong 119 recorded Filipinos in Colombia.
0: Yan ang pahayag ni Sir JD Affairs Consul Judy Razon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Colombia.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pagiging bayani ni dating Ilocos Norte Governor Roque Ablan Sr., partikular sa edukasyon at kalayaan ng mga Ilocano, binigyang pugay ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Itinaaramidan ni Governor Roque B. Ablan Sr. alimaban karigitigan ganaet arimaut idi muna panawen nagsarbi daytoy iti edukasyon ken iti wayawaya. Dayti di pasiti paragbitlan ni Secretary Arsenio Balisacan iti Department of Economy, Planning and Development bayat iti maika sangagasot ket 20 birth anniversary ni Governor Roque B. Ablan Sr. Kunana nga iti ili ti sulsuna anakaenakan na ket maysa lugar aprindo ti hiran dagiti soldado agraman ni Governor Ablan iti gandaten nga okuparen dagiti ganganet ngem aging ita ket saan pa'y nga mo iti lugar ti nakatayan na. Nope kasako na ni Secretary Balisacan ang nagbalin nga ehemplo ni Governor Ablan kadagit si Marsarno nga henerasyon aging ga iti agdama apanawan. Hinayon ni Secretary Balisacan nga ita napanawan ket saan na may panggap iti panang kumprontar kadagit iganganat kas iti napasamak iti muna nga panawin ngem ket di sangsangwanan dagiti Pilipino dagiti parikot kas iti kinarigat ti paragbiag panagbisin healthcare ken dadupapay at iti trumbang alabanan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health Ilocos naka-alerto sa mga sakit na dala ng habagat. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go.
3: Ang taltalinad nga alerto ti Department of Health Ilocos Center for Health Development kadagiti posible nga epekto ti salunat ti agtultuloy a panagtudo agapuanan ti habagat. Sigon iti nasao nga ahensya agtultuloy ti panakikoordinar na kadagiti Provincial Department of Health Offices tapno masigurado ti madagdagos ken agtultuloy a panakasungbat dagiti kasapulan iti salunat dagiti komunidad a naapektaran iti kalamidad. Maynaeg ti epekto ti bagyo ni Luis ken Maymay kastamaten ti habagat. Nagiwaras ti DOH Ilocos kadagiti kangronan nga alikam and health supplies kas kanayunan na suporta

0: God, tapno maliklikan, tipig God, iti salunat, bayat ngagtutuloy, ti epekto, ti habagat. Manipod RP Ago, Albert Kawile, para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Albert. Samantala mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Department of Health Region A target ang 95% na vaccination coverage para sa Ligtas Tigdas 2026 program. Para sa kabuang ulat, narito si Pen Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Target ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development o DUH8 nga maabot ang 95% vaccination coverage han mga kwalipikado nga kabataan sa rehiyon pinaagihan Ligtas Tigdas 2026. Ini ang gintagan doon ni DUH8 Regional Director Dr. Exuperia Sabelberino ha regional launching han programa ha Dolores Eastern Samar han Agosto 10. Sumalakan sa Belberino target han kampanya ang mga kabataan nga edad 6-59 kabulan nga makakakarawatan measles, rubella o MR vaccine ngan vitamin A bisan kon nabakunahan na hadto. Ha Eastern Visayas, maabot ha 400,000 nga kabataan ang target mabakunahan. Sobra 44,000 ha Eastern Samar ngan sobra 3,000 ha Dolores. Sumalakan sa Belberino nga importante a 95% nga coverage base makabot ang herd immunity ngan malikyan ang pagsaranghan T+ ngan posible nga outbreak. Tikang Agosto 10, tubto 28, maglilibot ang mga health worker ha mga barangay, purok ngan hard-to-reach areas, base masiguro nga oray bata nga mahibibilin. Ginaghat ni sa Belberino ang mga kaganak, nga dadonan ira mga anak ha mga vaccination site, ngan ginpasarig nga talwas, ngan epektibo ang mga bakuna. Gindigo ng liwat niya nga kinahanglan ang pagburubligan gobyerno ngan komunidad, base maprotektaran ang kabataan kontra T+ ngan rubella. Tikang didya syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Pen mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Kampanya kontra tigdas at rubella, pinalakas sa bayan ng Sogod sa Southern Leyte. Si Gemma Destriza Narit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
4: Nagpadayon ang LGU Sogod pinagi sa Rural Health Unit, Birthing Facility o mga Barangay Health Workers sa pagpangapod-apod o pagbutang o mga information, education and communication materials alang sa measles, rubella, supplemental immunization activity nga sa nagkaidiyang mga barangay sa lungsod. Ang mga posters o mga flyers gibutang sa mga pampublikong lugar o mga health centers aron ipahibaw ngadto sa mga gidikanan o ingon man tigbantay bahin sa pagpahigayon kagahapon sa kampanya sa pagbakuna. Gisugdan ang kalihukan kagahapong adlawa. Giauhag ang tanang ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak na nag-edad o unom hangtod 59 kabuwan aron mapanalipdan batok sa tipdas o rubella. Gibutyag usab sa RHU nga ang maong bakuna luwas, epektibo o libre. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa World Service, Gemma Destriza Narit.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Gemma, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Higit 3,000 examinees sumailalim sa Civil Service Examination sa Bukidnon. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
5: May pailalom ang sobra 3,500 ka mga examinees sa lalawigan sa Bukidnon sa gipahigayon nga Civil Service Examination pen and paper ni adtong adlong Domingo, Agosto 9 kasamtangang tuig. Gipahigayon ang mga eksaminasyon sa duha katungaan sa Valencia City nga mao aga sa San Agustin Institute of Technology o ang Valencia National High School. Ang Valencia City na ila isip testing center sa Bukidnon alang sa Civil Service Examination din kini naghatag og dugang kahigayunan o kasayon alang sa mga musulod og trabaho sa gobyerno nga dili na kinahanglan nga sila muanhipa sa Cagayan de Oro aron sa pag-take sa exam. Padayon usab ang pagpasalamat sa lokal nga pag-amhanan sa Valencia City ngadto sa Civil Service Commission sa pagsuporta o pagsalig sa dakbayan aron mapaduol sa katawhan ang pagpahigayon sa maong

0: exam. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Coco Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Kokoy mula Cagayan. Baling naman tayo sa Zamboanga. Mindanao Development Authority nakipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Mariculture Center upang pagtibayin ang agri-fishery industry sa Western Mindanao. Para sa detalye, nagbabalita si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
3: Yamanhunto El Mindanao Development Authority o MIDA Area Management Office Western Mindanao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR National Mariculture Center para kundusi el capacity building training acerca de mariculture park na siyudad del Panabo, Davao del Norte. Taalkansa na 25 stakeholders estaba na mga gobyerno lokal de Isabela de Basilan, Olutanga, Talusan, Imabuhay na Zamboanga Sibugay, Zamboanga State College of Mental Sciences and Technology ZSCMST el yung partisipan na aktibidad. Ya kumpleta el mga partisipante kun el mga intensive module acerca de mariculture park management, marine fish cage operation y fingerlings production. Objeto del aktibidad kapasita idali sa beran na mga gobyerno lokal y academic partners para pwede sila suporta kun el seguridad na kubida, sustainable coastal management y desarrollo del ekonomiya na Western Mindanao. Ta suporta tambien ang mentionong inisiyatiba kun el objeto del rehiyon kada Centro del Sustainable Agri-Fishery Industry na pais. Desta kay siyudad de Zamboanga, isa si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Justine mula Zamboanga, kabig naman tayo sa Lanao del Norte. Bagong liderato ng National Commission on Muslim Filipinos Northern Mindanao, nagsimula na mas pinalakas na serbisyo para sa Muslim community sa Iligan, Tiniyak. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Marawi.
4: Opisyal nang may takeover sa iyang katungdanan isip bagong head sa NCMF Region 10, Iligan City Field Office si Chief Jamaluddin P. Muti. Si Muti nga Development Management Officer 5 sa Peace Building and Conflict Resolution Division, gitudlo sa mong posisyon pinaagi sa Office Order Number 26-08-904 Series of 2026 nga gipagawas ni NCMF Secretary sa Budin and Abdurrahim. Sa iyang unang adlaw sa katungdanan, nakigpulong dayon si Chief Muti sa mga personnel sa field office ug gisusi ang kasamtangang mga programa, administratibong buluhaton ug operational priorities sa opisina. Kabahin kini sa paningkamot sa NCMF Northern Mindanao nga mapaligon ang presensya niini sa Iligan City, mapauswag ang koordinasyon sa mga local partners ug masiguro nga mas epektibong mahatod ang mga programa ug serbisyong ngadto sa Muslim Filipino community. Ubos sa paggiya sa regional office, gilauman ng mas ligong nga partnership ug mas responsive na serbisyo alang sa komunidad. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Alwidad mula Lanao del Norte, dakuha naman natin ang Lanao del Sur. Mga kandidato sa 2026 Barm Parliamentary Elections, nagkaisa sa Peace Covenant para sa mapayapa at mapagkakatiwala ang halalan sa rehiyon. Para sa detalye, nagbabalita si Nadhif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi.
5: Isinagawa kahapon na August 10, 2026 sa Provincial Capital ng Lanao del Sur ang Peace Covenant, Interfaith Rally, Peace Caravan, Candidates Forum at Interagency Stakeholders and Key Leadership Engagement bilang paghahanda sa nalalapit na Barm Parliamentary Election. Dinaluhan ito ng mga kandidato at iba't ibang sektor sa pangunguna ng COMELEC Lanao del Sur kasama ang mga miyembro ng Police Regional Office at Barm Command Group sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abisha. Nagkaisa ang mga kandidato sa panawagan para sa isang mapayapa, maayos at kredibleng halalan at nangakong igagalang ang kagustuhan ng mga butante, anuman ang resulta. Ang barn parliamentary election ay nakataktang ganapin sa September 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Adif Haj Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumaki ng 30% ang agricultural trade deficit ng Pilipinas noong buwan ng Hunyo matapos umabot sa $1.06 billion ang agwat sa pagitan ng agricultural imports at exports. Yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa $803.16 million na deficit na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Umabot naman sa $2.47 billion ang kabuuang agricultural trade ng bansa kung saan 71.4% ay mula sa imports at 28.6% naman sa exports. Tumaas ng 14.3% ang agricultural imports sa $1.77 billion habang bumaba naman ng 3.6% ang agricultural exports sa $706.92 million. Pinakamalaki sa mga imported agricultural commodities ang cereals na nagkakahalaga ng $441.93 million. Samantala, nanguna ang Vietnam bilang supplier ng agricultural goods mula sa ASEAN, habang Spain naman ang nangungunang source ng farm products mula sa European Union.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng temporary import ban sa live animals at ilang animal products mula sa 7 bansa dahil sa kumpirmadong kaso ng foot and mouth disease o FMD. Saklaw ng pagbabawal ang Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine, kasunod ng ulat ng Food and Agriculture Organization ng United Nations tungkol sa outbreak ng FMD virus serotype SAT1. Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga live swine, cattle, water buffaloes at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, gayon din ang ilang meat products, animal semen at iba pang animal-derived products mula sa mga apektadong bansa. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na protektahan ang livestock industry, kabuhayan ng mga magsasaka at seguridad sa pagkain ng bansa. Patuloy namang papayagan ang ilang produktong itinuturing na safe commodities gaya ng ultra-high temperature milk, ilang dairy products at heat-treated canned meat basta nakatutugon sa mahigpit na veterinary at processing requirements. Inatasan din ng DA ang mga quarantine officer na harangin at kumpiskahin ang mga ipinagbabawal na shipment na darating sa mga pantalan ng bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Sa iba pang mga ulat, patuloy na bumababa ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa bansa ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang magandang klase ng bigas ay mabibili na sa 47 hanggang 48 pesos kada kilo, mas mababa sa dating itinakdang 50 pesos kada kilo. Ang regular milled rice naman ay nasa 35 hanggang 45 pesos kada kilo, habang sinabi ng DA na sapat ang supply ng lokal at imported na bigas upang matugunan ang pangangailangan hanggang sa susunod na anihan. Tiniyak din ng ahensya na hindi nito hahayaang bumagsak ang farm gate price ng palay sa kabila ng paglampas sa 3 milyong metriko tonelada ang rice imports ng bansa. Samantala, pananatilihin hanggang 2028 ang programa para sa 20 pesos na bigas na ayon sa pamahalaan ay napakinabangan na ng mahigit 12 milyong Pilipino. Meron ding mahigit 500,000 metriko toneladang rice stocks ang National Food Authority o NFA na gagamitin para matugunan ang pangailangan sa programa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, itinutulak ng Board of Investments o BOI ang Pilipinas bilang emerging destination para sa digital infrastructure investments, particular sa data center at power sectors sa Southeast Asia. Lumahok ang BOI sa Data Center and Power Southeast Asia Summit 2026 sa Bangkok, Thailand, kung saan tinalakay ang lumalaking pangailangan para sa digital infrastructure dahil sa artificial intelligence, cloud computing at digital transformation. Binigyang din sa summit ang kahalagahan ng sapat at maasahang power supply, renewable energy, grid reliability, mabilis na permitting at kahandaan ng workforce sa pag-akit ng malalaking data center investments. Kasabay nito, nagsagawa ang BOI sa tulong ng Philippine Trade and Investment Center Bangkok ng investment briefings kasama ang True Internet Data Center at B Green Power Public Company Limited. Tinalakay sa mga pagpupulong ang mga oportunidad sa Pilipinas, mga plano sa regional expansion at mga kinakailangan para sa posibleng data center projects at partnerships. Ayon sa BOI, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapalakas ang competitiveness ng bansa at mapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang emerging data center hub sa Southeast Asia.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 11, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 60 pesos and 78 centavos. Ang Japanese yen naman ay nasa 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 47 pesos and 47 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 1 centavo habang nasa 7 pesos and 75 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 10 centavos habang nasa 70 pesos and 16 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 60 centavos habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay 16 pesos and 19 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Matapos ang dalawang linggong matagumpay na kampanya, magpapahinga muna ng ilang araw si Alex Ayala bago sumabak muli sa Cincinnati Open. Si Ayala ay nagwagi ng kanyang unang WTA Tour Championship sa Washington, D.C. kung saan tinalo niya ang mga bigating kalaban gaya ni Naomi Osaka at World No. 3 Jessica Pegula. Pagkatapos nito, umabot siya sa round of 16 sa Toronto bago matalo kay Belinda Bencic ng Switzerland 6-4 at 6-0 na nagwakas sa kanyang pitong sunod na panalo. Sa kabila ng pagkatalo, masaya si Ayala sa naging kampanya at tinawag itong Very Good Week. Sa Toronto, nakalaban niya sina Alicia Parks at Katie McNally kung saan nagpakita siya ng tibay kahit nagkaroon ng ankle injury. Ayon kay Ayala, gagamitin niya ang ilang araw na pahinga para makabawi at maghanda sa susunod na laban. Proud siya sa kanyang performance at nakikitang malaking hakbang ang mga nakaraang linggo sa kanyang karera.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: Opisyal nang nahalal si Frank Lau bilang bagong pangulo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF matapos ang eleksyon na ginanap sa Solaire Theater Southlink's boardroom nitong Lunes. Kasama niyang nahalal sina Attorney Don Capunan bilang Vice Presidente, Romel Nang bilang Treasurer at Attorney Wharton Chan bilang Auditor. Pumasok din sa Board of Trustees sina Siena Olaso, Francis Chad Salimbangon, Carmela Gamboa, Rustico Kamangnian, Mohammed Bernan Jr. at Jonas Cabuchan. Kabilang din sa board si Ramon Tatsuzara, unang pangulo ng PNVF, habang si Donaldo Caringal ay itinalagang Secretary General. Dalawang kinatawan mula sa Athletes Commission ang iaanunsyo pa. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino, ang bangong pamunuan ay isang committed team na magpapatuloy sa progreso ng volleyball mula nang maitayo ang PNVF noong 2021. Kasabay ng halalan, tinapos na ng POC ang pagiging caretaker ng PNVF matapos ang suspensyon ng FIVB dahil sa governance issues.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: Handang-handa na ang halos kompletong talk and text tropang 5G para sa muling pagtutos kontra NLEX Road Warriors sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Governor's Cup ngayong Martes na gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. Bitbit ang record na 4-3, nais ng tropang 5G na makabawi sa Road Warriors na may record na 6-1 matapos silang talunin 88-83 isang linggo na ang nakalilipas. Ang laban ay nakatakda sa gabi kasunod ng unang salpukan sa pagitan ng Converge Fiber Xers at Terra Firma Jeep sa hapon. Galing sa dominanteng panalo 114-80 kontra Titan Ultra, kumpiyansa ang TNT dahil balik laro na sina RR Pogoy, Jordan Heading at Brandon Ganuelas Rosser na hindi nakapaglaro sa unang sagupaan kontra NLEX. Samantala, nais ding makabawi ng Road Warriors matapos matalo sa Terra Firma 114-109. Pangungunahan sila nina Robert Bollock, Shawnee Winston at import Dequan Jones sa inaasahang mainit na bakbakan.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: Halos nakagawa ng himala si AJ Manas bago naubusan ng hangin sa endgame at matalo kay Francisco Sanchez Ruiz ng Spain 9-10 sa last 16 ng 2026 Florida 9-ball Open sa Orlando. mula sa 0 to 4 na butas, bumawi ang 19-anyos na Pinoy at umarangkada ng 6 na magkakasunod na ranks para makuha ang 9 to 5 lead. Ngunit dalawang crucial na mintis sa number 3 at number 5 balls ang nagbigay daan kay Ruiz na makabalik at makapuwersa ng hill-hill showdown. Doon, ipinakita ng 34-anyos na Spaniard ang kanyang veteran composure para selyuhan ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, standout pa rin si Manas bilang best Filipino finisher sa 7 manlalarong Philippine contingent at kikita ng $4,000 na consolation prize. Bago ang kanyang exit, pinatumba niya ang mga bigating kalaban gaya ni na Jason Shaw ng Great Britain 10-3 at Max Lechner ng Austria 10-4. Isang matibay na kampanya naman ito para sa Reyes Cup Most Valuable Player.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, susubukan ng Alas Pilipinas Girls na tiyakin ang kanilang pagpasok sa Round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile sa mahalagang laban kontra Peru ngayong Lunes sa Liceo Particular Mixto San Felipe. Bagamat pinakamababa ang ranggo sa Pool B bilang number 25, hawak ng Alas Girls ang 2-1 record at kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa likod ng world number 1 China. Historic ang kanilang panalo laban sa number 8 Mexico at number 20 Tunisia. Ayon kay team manager at assistant coach Carl Chan, malinaw sa mga manlalaro ang kanilang layunin. Makapasok sa round of 16 at manatiling nakatutok sa bawat laban. Dagdag pa ni mental coach Winette Bernardo, hindi iniisip ng koponan ang rankings kundi ang panalo sa bawat laro. Matibay ang opensa ng Alas Girls sa pangunguna ni na Kyra Celis, Size Reiko, Princess Kyra Manzano, Madel Gale at Sharina Ilieses. Susunod nila mga kalaban ang number 12, Venezuela.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayo nga napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Meron din tayo, no? Bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan na madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shout out din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan, via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart, Drizelle, no? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na alam, medyo iti-tease natin, mm-hmm, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no, pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So para sa unang bahagi ng ating programa, no, kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight, no, tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan.
1: At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
0: Mm-mm. So yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba, no, yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, Men's Mental Health Awareness Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, Kawarm Heart Drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations, at suporta para sa mental health o kalusugan pang isipan ng ating mga kalalakihan.
1: Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagay ng mental health ng mga kalalakihan, kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
0: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is Psychonic, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
0: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan?
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong mga maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat. No? Sabi nyo nga, silently, no? Dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers. No? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na na buo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
1: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo na kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung may po-provide ko ba yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa? present pa ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So, madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptoms.
0: Ito naman po, Doc Cocoy, no? Dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin pinapalaganap yung tinatawag po na help-seeking behavior, no? Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals?
2: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili dun sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila dun sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, no? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo dito sa tinatanong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang bakit ka pumupunta doon, 'di ba? Bakit ka pumupunta doon? So, madalas ay hindi pa ho nila naiintindihan, lalo na po doon sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun, kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
1: Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila?
2: Well, ang mga babae ay they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan, nawe-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siyang maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
0: Mm-mm. And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga, kumbaga, pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
2: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. At minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang vulkan. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yun, pagka nakasugat, hindi mo alam kung gaano kalalim. Meron naman pong iba minsan pagka sinusuppress nila yung kanilang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap na po. Ewan ko po, Miss Steph ko na or Miss Drizel, kung naririnig yung nonchalant. Ano? I think this is one way of showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep themselves or just, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in a couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, nakagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho or relationship or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan at minsan nagugulat ka, doon sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
0: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para
2: yes,
0: mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis magalit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tananong ka na, hindi naman niya naalala, or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So, yung pong concentration niya na nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo dyan. Slips of the tongue would mean, bigla na sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat, no? May mga ganyan. Or, baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag.
1: Okay. Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga sinyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
2: Thank you. Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na mayroong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no? When we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na-observe sa kanya na dapat niyang malaman. So, ang pwedeng gawin dyan is dapat marunong kang pagkana kapag reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And the only way for us to help is to be just, be true, be honest, and just iparamdam sa kanila na nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
0: And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo dyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no, kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad, ay ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
2: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yun yan, kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees, at yun po yung mga stress management na mga talks, or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics, and ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming university. So kung anuhin po natin is kinakailangan yung eskwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay pwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga exercise, no, regimens with reflections. Yun po, kasi dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para doon naman po ay sila ay makapag-relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun, then quiet music, ganun po, para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
0: Kanina, yun, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy, ano naman po ang maaaring papel na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no, from your perspective po, no, upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan, upang

0: our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang mamanage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede nating pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away. Di ba? Si Shopee, si Salasada. Alam po ninyo, Ms. Steph and Ms. Drizel, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi parang siyang yung ting, pag narinig mo yung ting, automatic meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat natin pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo po yung mga ama na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin. Nagkakaroon tayo ng ano dyan. Ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about. And particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po, bilang ako rin, bilang isang ama, napaka-laki po ng kung meron ako mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo, ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
1: Doc, okay, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mapabago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
0: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin yan. At the same time, yan din po yung matinatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, di ba po, ng mga tao. Or it's already an assumption that a lot of people will use. Pero when you change the theme or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness.

0: Okay, we need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, ah, kinakailangan pala, tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
1: Siguro ito na lamang po,
0: nasagot
1: no?
0: Po ba?
1: Yes po, nasagot naman po, no? Pero in relation po to that, no, Doc Kokoy, no, sa isang siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta, no, na ang mga lalaki ay dapat maging matatag, bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
0: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities mo bilang isang kalalakihan.
1: Mm-mm. And with that po, maraming maraming salamat po at Doc Kokoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat or bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung panghingi ng support ay isa itong kalakasan. No, magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang ating pamilya sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you pa, Doc. At ating nakasama patungkol sa mental health struggles at stereotypes na kinakaharap ng ating mga kalalakihan, si Dr. Henry Kokoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
2: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, Bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
1: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD, dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
2: Yes, at ang Post-Traumatic Stress Syndrome Disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
1: At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mech S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
2: Good morning po, Doc Mech. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Hi po. Good morning.
1: Good morning din po, Doc Mech. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Kokoy, si Doc Mech ay isa rin sa mga naging nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart, nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So, Doc Mech, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
7: Okay. So, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Pag-usapan natin ang pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na na kailangan natin talagang seryoso. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness, no, ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, no, pinoconsider na na pwede makaranas din or ma-trigger din ang PTSD ng tao na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event. But siya ay nakwentuhan or nagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas sa traumatic event. At that's what I'm trying to do. So let's talk about it from like start.
1: Doc Mech, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mech. Doc Mech, naririnig na po kami?
7: Yes po.
1: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So ayan, yung katanungan na ni Ka-Warm Heart Drizel.
2: Doc Mech, ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
7: So, parang isang tao ay nakaranas o nakawitness ng isang traumatic event. Consider na rin yung mga tao na kunwari kunin ko kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay apektuhan ko. That can also trigger PTSD.
1: Ito na lang po siguro no Doc Mac no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
7: Okay. Ang pwedeng bantayan ay yung apat na symptoms.
1: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
7: Ng PTSD. So, may 434. Hello?
1: Hello po.
7: Hello, narinig po ba ako?
1: Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Ulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Okay. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
7: Ayan, dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTS. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memory. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional pain. Pangalawa, so, this intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na para mo's ulit, and yung mga accident.
1: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling paalala mula sa ating himpilan.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mac, nandiyan na po ba kayo?
15: Yes po, naririnig po ba ako?
1: Ayun, loud and clear po. Ayun. Siguro medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no, ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig?
15: Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga mga sintomas or yung four symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
1: Yes po. Loud and clear po.
15: Hello, Doc.
1: Opo. Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
15: Ayun po. Rinig po ba ako, ma'am?
1: Yes po, Doc. Opo. Yes po, rinig po namin kayo. Ayun, Doc? Hello po, Doc? Naririnig po kami? Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mac. Subukan natin ulit. sa ibang ano, sa ibang platforms, baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
1: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero Doc Mac, naririnig na po kami?
15: Yes po, rinig ko po.
1: Sige. Ay, yes po, rinig po namin kayo. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan po ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? So ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD?
18: Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan nating bantayan ay yung apat na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag nating intrusive memories. Yung pagsinabi natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause sa atin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nagtokos na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakaroon sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisi sa sarili, no? Pwede din naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no? Or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagkairita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nahihirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
2: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakaka-apekto yung Doc Mac? Hello po.
18: Yes,
2: apa, Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
18: Of course, no, nakaka-apekto talaga to dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao na naaapektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga taong paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din itong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
1: Ito naman po, Doc Mec, no. Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
18: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino. No, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
2: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
18: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay naranasan lang ng mga sundalo na papa-inkwentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition na saan na ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga tao hindi naaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Mm-hmm. Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit iniisip natin na maliit na bagay lang, natotomatize sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Tinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience ito. Ay pwede ka pa rin magkaroon ng tinatawag na PTSD.
1: Ito naman po, Doc Mec, no. Syempre, sa bawat naman na mental health condition ay laging kinakailangan po 'yan, no, ng support system upang kahit papaano ay maibsan ang epekto po, no, nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
18: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ang isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no, o pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga sintomas. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga sintomas na to, no? Kasi part ng sintomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? O pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas ng PTSD, dapat tayong habaan natin, no, ang ating pasensya. At dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
2: Doc Mac, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
18: Okay. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no? Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga professional, no, na upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga sintomas at bumalik sa normal functioning ng kanilang mental health, no. Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami itong programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na Mental Health Act, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulad nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health condition
1: gaya ng PTSD. Ito na lamang po siguro, no, Doc Mac, no, para po sa mga merong maaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
18: Huwag na natin hintayin lumala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ito ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip, kung nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na gusto mong
1: ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mac dun sa ating question, dahil mahalaga ito, no, mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na maanak. Ayun, Doc Mac, medyo naputol tayo. Go ahead po.
18: So, huwag na po natin hintayin, no, na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkaisipan. Anytime, no, pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madali siyang tubulan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isambungi yung ating karamdaman.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Doc Mac, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
18: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday din po.
2: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD si Dr. Mary Esther Claire Mac S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
1: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justine Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

kami mahirap lamang. Bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makaligpas po ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, PAGASA nagbabala na posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang lugar sa bansa suspendido dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na binisita ang evacuation center sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas City upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tinututukan ang pagresponde sa mga apektado ng landslide sa Baguio.
0: Headlines.
3: 2027 proposed national budget makakatulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino, ayon kay Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines muling giniit na hindi kailangan ng paindulot mula sa anumang dayuhang bansa para sa resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal.
0: Headlines.
3: Commission on Audit, inatasan si Vice President Sara na ibalik ang 448.3 billion pesos na confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa maling paggasta.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Yun sa detalye ng ating mga balita. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules, Agosto 12, dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa heavy rainfall outlook na nilabas sa 5 ng umaga, maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas pa ang matatanggap na ulan ng mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaari ding lumala ang epekto ng pag-ulan sa ilang lugar dahil sa nauna ng mga pag-ulan na nagdulot ng mataas na moisture sa lupa. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na dating namataan na low pressure area. Gayunman, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang mga local disaster risk reduction and management offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules, Agosto 12, dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Abra, suspendido ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Sa Benguet naman, kanseladong klase mula preschool hanggang senior high school, pampubliko man o pribadong paaralan. Sa Pampanga, suspendido rin ang face-to-face classes sa Candaba habang pinapayuhang lumipat sa modular learning. Sa Masantol at San Simon, Pinatutupad ang alternative delivery mode hanggang Agosto 14. Suspendido naman ang lahat ng antas ng klase sa Santo Tomas hanggang sa naturang petsa. Sa Pangasinan, kabilang sa mga nagpatupad ng suspension sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ang Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen. Pinapayuhan ng mga mag-aaral at guro na manatiling nakatutok sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan dahil maaring magbago ang sitwasyon ng panahon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 446,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, nasa 446,066 family food packs. Umabot naman sa 14,000 ready-to-eat food boxes at mayigit sa 5,500 non-food items ang naihatid ng mga o sa mga apektadong pamilya. Kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng ayuda ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kasama rin sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ang mga pinamahaging relief items ay bahagi naman ng augmentation request ng mga lokal na pamahalaan upang batugunan ang agarang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng mga kalamidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagdugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation center sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas City. Ito'y upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga tulong sa mga evacuees. Kabilang dito ang mainit na pagkain, family food packs at sleeping at hygiene kits. Tumanggap din ang bawat apektadong pamilya ng 10,000 pisong financial assistance.
5: Pasalamat po kami kasi natutulungan pa kami sa mga nasasabanta ng mga baha.
6: Malaking bagay po talaga yung pulong ng DSWD para po sa amin talaga dito sa mga apektado ng mga bagyo.
5: Sa pagkain naman po, malaking pulong po yung sa amin kasi ang ng mga pagkain kasi wala kami yung trabaho. Malaking tulong po yung sa amin.
3: Yan po ang tinig ng mga nabigyang tulong ng pamahalaan na naapektuhan ng kalamidad sa Las Piñas City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinaigting ang mga akbang ng pamahalaan upang batugunan ang problema sa pagbaha sa Las Piñas City sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Kabilang dito ang pag-deploy ng high vacuum self priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Layunin itong mabilis na maalis ang naipong tubig mula sa Lido River at makatulong naman sa pagpapababa ng level ng baha sa lugar. Patuloy din ang dredging operations ng Department of Public Works and Highways sa Zapote River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa Las Piñas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tinutukan ang pagresponde sa mga apektado ng landslide sa Baguio. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Personal na tinutukan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang disaster response ng ahensya sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City noong August 9. Binisita ng Galihim ang ground zero ng insidente para makita ang sitwasyon at alamin ang agarang pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagguho ng lupa. Nakiramay rin ang Galihim sa mga naulilang pamilya at nagpaabot ng 10,000 pisong cash assistance sa bawat isa sa 7 pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Tinayak na ito magkakaloob din ng kagawaran ng Bureau of Assistance matapos makumpleto ang kinakailangang mga dokumento. Kaugnay nito, binisita rin ng kalihim ang 2 survivor na kasalukuyan nagpapagaling naman sa Baguio General Hospital and Medical Center. Nagpaabot na rin ng DSWD sa kanila ng kabuang 30,000 cash relief at medical assistance at inihahanda na ang psychosocial support para sa kanilang mga pamilya. Patuloyan niya ang koordinasyon ngayon ng DSWD sa mga LGU at iba pang response agencies para matugunan ang karagdagang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Finance Committee Chief J.V. Ejercito, aminadong hamon ang pag-schedule ng budget hearing sa kasagsagan ng impeachment trial. Ejercito, umaasa ang kakayaning may pasang budget bill bago matapos ang taon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Report.
8: Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Ejercito na magiging hamon para sa Senado ang pagdinig sa panukalang 2027 National Budget dahil sabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary sessions pa ng Senado. Ayon kay Ejercito, natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program o NEP o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kaya magsisimula na rin ang budget season sa mataas na kapulungan. Planoan niyang isagawa ang unang Development Budget Coordination Committee o DBCC budget briefing sa August 27 o 28. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pag-aayos ng schedule dahil nga sa impeachment proceedings na nakatakda sa umaga sa ngayon at plenary sessions naman sa hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
9: Pinaka-challenge ko ngayon na paano siya yung scheduling will be a challenge, no? Pag nag-budget season sa ato, alam niyo naman ang budget. Minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, 2 araw lang. So, I'm hoping we will find a solution.
8: Umaasa si Ejercito na matatapos ng Senado ang deliberasyon ng 2027 budget sa loob ng itinak ng panahon o bago matapos itong taon para maiwasan ang isang re-enacted budget. Anya, mahalagang mapabilis ang budget process para mapabilis rin ang implementasyon ng ilang government projects at ang paggasta ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ejercito.
9: We don't want a re-enacted budget. We don't want a late budget. So gusto natin matapos. Bala by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi.
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 2027 proposed national budget makakatulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Report.
10: Pinilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 proposed national budget na sumasalamin sa matatag na pangako na bubuo ng isang matatag, inklusibo at maunlad na Pilipinas. Ang paglalarawan ay bahagi ng inilabas na national budget for fiscal year 2027 message ng punong ekutibo sa Kongreso. Ay sa Chief Executive, higit pa sa isang financial plan, ay isa din anyang strategic investment para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng bansa ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Gagamitin na niya ang budget sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na sa ginawang preparasyon ng panukalang pondo ay kanyang pinatiyak na ang bawat pisong gugugulin ay maghahatid ng makabuluhan at pangmatagalang halaga. Aabot sa 7.2 trilyong piso ang isinumiteng proposed budget para sa susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking bahagi ng panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 ay lalaan sa mga mandatory obligations ng pamahalaan. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng budget, ang mas malaking national tax allotment para sa mga local government units. Gayun din, ang salary adjustment para sa mga civilian government employees, military at uniform personnel, ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon ay mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 6.8 trillion pesos na pambansang budget ngayong 2026. Binigyan din naman ni De Leon ang kahalagaan ng 2027 national budget dahil sa nakatuon ito sa pagkumpleto ng mga prioridad na programa at proyekto ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Mapokus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo dahil ito naman talaga yung pangunahing layunin na may deliver yung mga naipangako natin na programa at serbisyo at ito ay sasabayan ng karampatang budget.
3: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Budget and Management tiniyak ang sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program sa 2027. Daritong report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tiniyak ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondo inilaan ng pamahalaan para maipagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na AIX ng DSWD, Fuel Subsidy para sa mga transport worker sa ilalim naman ng DOTR, Fuel Subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ani De Leon na patuloy na pupondohan ang mga programang ito upang matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
11: So wala pong separate na line item for the uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagaan ng mga sundalo sa pagpapanatili ng seguridad at pagtatanggol sa bansa. Ito'y kasabay ng pagpapalit ng liderato ng Filipino Army sa 68th Philippine Army Change of Command Ceremonies, kinilala ng Pangulong Serbisyo at pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang pinuno ng hukbong Katihan. Pinalitan naman siya ni Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Army Chief. Hinimok ni Pangulong Marcos si Gumiran na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kahandaan at kakayahan ng Philippine Army, lalo na sa sinasagawang transition ng hukbo tungo sa mas nakatuong external defense at pangangalaga sa soberanya at territorial na integridad ng Pilipinas.

0: Binigyan din ng Pangulong Marcos na kailangang maratiling handang mga sundalo sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang mga emergency, kabilang ang search and rescue missions at relief operations para sa mga apektadong mamamayan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng kakayahan ng Philippine Army at sa kapakanan ng mga sundalo at kanilang pamilya. Nanawagan din siya sa mga sundalo na panatilihin ang disiplina, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lilinaw ng professional understanding ng Pilipinas at China kaugnay ng rotation and resupply o RORE mission sa Ayung Insyol, kasunod ng mga batiko sa naturang kasunduan. Sa pahayag ng DFA, ginit nitong hindi nakakaapekto sa 2016 Arbitral Award ang provisional arrangement. Paglilinaw pa ng ahensya, ginawa lamang ito upang magtakda ng mga prinsipyo at pamamaraan para sa rotation ng mga tauhan at paghatid ng mahalagang supply sa BRP Sierra Madre. Binigyan din ng DFA na hindi nito nililimitahan o binabawasan ang sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa ilalim ng international law, na nanatiling buo ang karapatan ng bansa sa mga teritoryo at maritime areas nito. Tugon ito ng DFA sa mga puna ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, na dati nang nanawagan na wakasan ang arrangement dahil sa pangambang maaring palawakin ng China ang saklaw nito sa buong West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling ginit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangan ng pahintulot mula sa anumang dayuhang bansa para sa resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Ayung Insyol. Ayon kay AFP Western o West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, commissioned vessel ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre habang ang Ayung Insyol ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Anya, mandato ng Armed Forces na pangalagaan ang teritoryo ng bansa at iaking natutugunan ang pangangailangan ng mga sundalong nakatalaga doon. Binigyan din pa ni Trinidad na hindi kailangang humingi ng permiso o magbigay ng abiso sa anumang foreign power bago isagawang rotation and resupply missions. Tiniyak din niya na hindi pababayaan ang BRP Sierra Madre at ang mga tauhan nitong nagbabantay sa Ayung Insyol. Ang pahayag ay kasunod ng mga tanong kung o tungkol sa tinatawag na provisional understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at ng China hinggil sa mga resupply mission sa Ayung Insyol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga naging tagumpay ng Bangsamoro Peace Process, tiyak na mapagtitibay ng bagong Army Chief ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kumpiyansa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na lalo pa mapagtitibay ni Lieutenant General Donald Gumiran ang mga natagumpay sa Bangsamoro Peace Process. Ito ang tinura ni Presidential Peace Advisor Secretary Mencenen Sarmiento kasabay ng kanyang pagpapabot ng pagbati kay Gumiran na naupo kahapon bilang ika-68 Commanding General ng Philippine Army. Sa inilabas nila pahayag, sinabi ni Sarmiento na nakita nila ang dedikasyon ni Gumiran na para mapanatili ang mga naging tagumpay ng pamahalaan sa panahon ng panunungkulan nito bilang pinuno ng Western Mindanao Command. Tiwala ang OPAPRU na may pagpapatuloy ni Gumiran bilang bagong pinuno ng hukbong katihan ang mga nasimulang tagumpay para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Una lang ipinangako ni Gumiran na gagawin nila ang lahat, masiguro lamang magiging maayos, mapayapa at ligtas ang kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa Setyembre ng taong kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commission on Audit, inatasan si Vice President Sara na isuli ang 448.3 million pesos na confidential funds dahil sa maling paggasta Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inatasan ng Commission on Audit o COA ang Office of the Vice President na isaole sa pamahalaan ang 448.2 million pesos o halos 80% hanggang 90% ng kabuang 500 million na confidential funds na ginagawa.

0: Gastos ng tanggapan ng vicepresidente. Ito ay matapos matuklasan ang mga questionableng transaksyon, kawalan ng ebidensya at paglabag sa mga alituntunin sa pag-audit. Sa kanyang testimonya sa Senate Impeachment Court, isiniwalat ni COA Ikfaw Auditor Sailin May Del Campo na kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga tinukoy na may direktang pananagutan sa mga na-disallow na pondo bilang pinuno ng OVP. Ang 448.2 million pesos na pondo ay binubuo ng 73.2 million na na-disallow mula sa 125 million confidential fund ng OVP noong December 2022, 375 million pesos na kabuang pondo para sa unang tatlong quarter ng 2023. Inilarawan din ni Del Campo ang kabuang transaksyon ng OVP sa confidential funds noong 2023 bilang irregular o hindi alinsunod sa batas ng mga regulasyon. May natitira pang 180 days ang OVP upang maghain ng apela hinggil sa 375 million pesos na disallowance sa COA Commission proper. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Justice na naisampana sa korte ang reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng naging pahayag ng Vice Presidente noong 2024 kung saan sinabi niyang kumuha siya ng isang hitman upang ipapatay sina Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inihain ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Ang nasabing kaso ay nag-ugat sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente.
3: The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 in the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing judicial proceedings against the Vice President. So after preliminary investigation, nangyari po is nakatapo ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence.
2: Si Department of Justice spokesperson Polo Martinez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Quezon City Health Department nagpaalala na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, nagbabala ang Quezon City Health Department sa maaaring pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Head Dr. Rolando Cruz, ipinaalala niya na kinakailangan agad magpakonsulta upang makaiwas sa leptospirosis at sa mas matindi pang panganib nito.
5: Kaya next po sa baha, huwag na po kayong mag-atubili. Huwag na po kayong magsugal, no? Na wala kayong nararamdaman ngayon. Meron lang kayong window period na 72 hours para mag-prophylaxis.
4: Tiniyak naman ng QC Health Department na bukas ang health centers para sa libreng konsultasyon at gamot. Gayun din ang kahandaan ng community health workers na umalalay sa pangangailangan medikal ng mga apektadong residente. Samantala, nakaantabay rin ang medical teams para sa health assessment ng mga kababayan nating kasalukuyang nasa evacuation sites. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, Pilipinas kaysa ng buong mundo sa pananalangin para sa Colombia kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Narito ang balita natin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nawala ng mahal sa buhay at sa mga naapektuhan ng pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Colombia. Ayon sa Pangulo, batid ng mga Pilipino ang hirap at sakit na dulot ng sakunang ito. Kabilang anya ang Pilipinas sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire, kaya't batid ng bansa ang bigat at hamon na dala ng pagtama ng malakas na lindol. sabi ni Pangulo Marcos, nakatindig ang Pilipinas kasama ng Colombia sa pagbangon, muling pagtatayo ng mga komunidad at pagpapanumbalik ng kabuhayan ng mga naapektuhan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Ibayong Dagat, higit 100 kataong iniulat na namatay habang may ilang mga residenteng na-trap sa mga gumuhong gusali sa Anhinang Lindol sa Colombia. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service. Narito report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigit 100 kataong kumpirmadong patay matapos yanigin ng isang malakas na magnitude 7.4 na lindol ang kanlurang bahagi na Colombia nitong Lunes. Dahil sa tindi ng pinsala sa iba't ibang lungsod, opisyal nang nagdeklara ng National Disaster o Malawakang Sakuna ang bagong halal na pangulo ng bansa na si Abelardo de la Espereza. Ayon sa ulat ng ABC News, umabot na sa hindi bababa na 132 ang nasawi habang mahigit 572 naman ang naitalang sugatan sa bansa. Kinumpirma ng Pangulo na gumuhang hindi bababa sa 61 na gusali habang mahigit 1,600 kabahayan naman ang nagtamo ng matinding pinsala o tuluyang nawasak. Pansamantalang isinara at sinuspende ang operasyon ng 7 paliparan para sa kaligtasan ng publiko. Nagpahayag rin ng kahandaan si U.S. Secretary of State Marco Rubio na suportahan ang Colombia. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang Sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: BMX rider na si Patrick Ku nasungkit ang pilak na medalya sa Asian BMX Championship sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Patuloy ang puspusa na paghahanda ng BMX cyclist natin na si Patrick Ku para sa 2026 Asian Games na tatanghalin sa Aichi, Nagoya, Japan. Itong weekend, nagkamit ng pilak na medalya si Ku sa Asian BMX Championships 2026 na ginanap sa Nilay, Malaysia. 8-10 lang ang naging deficit ni Ku sa nagwagi ng ginto na si Asuma Nakai ng Japan. Sumantalang nanaig naman siya kontra sa isa pang Japanese competitor na si Ryo Shimada na tumapos ng bronze medal sa agwat lang ng 3-100 sa second. Pabiyahe pa California sa Amerika si Patrick Ku para ipagpatuloy ang kanyang ensayo. Nakatakda ang BMX competitions ng 2026 Asian Games sa 28 ng Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nagota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo pang barangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippines Transparency Initiative sa West Philippine Sea, tinalakay sa Philippine Military Academy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jong.
13: Pinamunaan ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tristan Tariela, katuwang si Philippine Military Academy Superintendent Lieutenant General Michael Logico, ang pagtalakay sa Philippines Transparency Initiative in the West Philippine Sea sa mga kadete ng Philippine Military Academy. Sa paglalahad ni Tariela, walang anumang may tuturing na sigalot o dispute sa West Philippine Sea dahil alinsunod sa pandaigdigang batas ang UN Convention on the Laws of the Sea at pinagtibay ng Permanent Court of Arbitration base sa July 12, 2016 ruling, ang bansang Pilipinas ang may sovereign rights sa nasasaklaw nitong 200 nautical mile exclusive economic zone. Ibinahagi din ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Tariela mga inisyatiba ng bansa na nakatuon sa pagpapalawak sa kamulatan ng mga mamayang Pilipino ukol sa ating maritime rights at soberenya at pagtibayin ang pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa hindi makatarungan at labag sa batas ng mga pagkilos ng People's Republic of China na kinabilangan ng foreign interference. Maliban nito, inilahad din nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masusi at makabuluhang pag-uusap sa mga PMA cadets bilang mga susunod na leader ng Armed Forces of the Philippines at maging sa gobyerno dahil ibabalikat din nila ang responsibilidad upang ipagtanggol ang ating territorial at sovereign rights at siguruhing mamumulat pa rin ng mga susunod na henerasyon na may West Philippine Sea pa rin silang matatawag na kanilang pag-aari. Mula sa Baguio City, para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 90% ng populasyon ng Kalinga nakapagpatala na sa Philippine ID System. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Estrella.
14: Mahigit 90% bahagdan na ng kabuang populasyon ng Kalinga ang nakapagtala sa Philippine IT System of PhilSys as of July 2026 ayon sa data released ng Philippine Statistics Authority. As of July 31, 2026, 213,663 individuals na ang PhilSys registered sa Kalinga. Katumbas ito ng 90.77% ng 235,391 total population ng probinsya base sa 2024 Census of Population. Samantala, may kalahati na ng populasyon ang na-issue ng e-fill IDs in paper form sa pamamagitan ng mga personnel na PSA Kalinga. As of July 31, 2026, 137,873 individuals na ang nabigyan ng e-fill IDs in paper form. Katumbas ito ng 58.57% ng total population ng probinsya. Bilang Digital Foundational ID System, layunin ng National ID System na paunlarin ang service delivery and accessibility sa bansa at pabilisin ang pag-transition nito sa digital economy kasama na ang presence-less, paperless at cashless transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center sa Rosales, Pangasinan. Tiniyak ang kahandaan sa posibleng pagdami ng dengue at leptospirosis cases. Fast lane inactivate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atin sa atin ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Grace.
15: Tiniyak ang kahandaan ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center o CPRMTC sa Rosales, Pangasinan sa posibleng pagdami ng mga pasyente may dengue at leptospirosis dahil sa mga nararanasang baha dulot ng patuloy na pag-uulan sa hinang habagat. Ayon kay Dr. Emerson Patawaran, ang Medical Center Chief ng CPRMTC, mayroon na nakahandang fast lane para sa mga pasyente may dengue at leptospirosis upang mas mabilis silang ma-assess at mabigyan ng kinakailang atensyong medikal. Marami pa namang bakanting kama niya sa ospital sa ngayon, ngunit inaasahan nilang maaring dumami ang mga pasyenteng dadalhin sa ospital dahil sa mga sakit na karaniwang tumataas ang panganib kapag tag-ulan. Kagrinto, nakahanda ang ospital sa posibleng surge ng mga pasyente lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Sinabi ni Patawaran na hindi ganang apektado ng pagbaha ang malaking bahagi ng kanilang catchment area. Ayon pa sa Medical Center Chief, ang authorized bed capacity ng ospital na tinakda sa batas ay 103 kama. Ngunit sa aktual na operasyon, maabot ng kumikit-kumulang 250 kama ang kanilang nagagamit upang matugunan ang dami ng mga pasyente. Nasa 210 hanggang 220 pasyente naman ang average na bilang ng kanilang mga pasyente dahilan upang madalas ay halos puno ang ospital. Matatandang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na magbukas ng fast lanes sa mga paggamutan ng ospital para sa mga pasyente may dengue at leptospirosis. Layunin ng direktiba na mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng kinakailang lunas sa mga pasyente lalo na ngayong patuloy ang pag-uulan at magbaha sa ilang lugar sa bansa na maaaring magdulot ng pagtaas ng kaso ng mga naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Initial na halaga ng mga nasirang pananim dahil sa bagyong Luis at Maymay sa Occidental Mindoro. Umabot na sa mahigit sa 4.9 million pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tom.
16: Umabot sa higit 4.9 milyong piso ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim dulot ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng pinalakas na habagat sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng Provincial Agriculture Office o PAO, ay nagpapatuloy ang validation at assessment sa mga datos mula sa iba't ibang bayan para malaman ang lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Anila, maaaring magbago ang kabuuang halaga ng pinsala habang dumarating ang mga karagdagang ulat. Kaugnay nito, inihahanda na rin ang mga kaukulang intervensyon sa mga apektadong komunidad sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Municipal Agriculture Office ng Brooks Point, Palawan. Binisitang 6 na sites para sa Project Lawa at Binhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
17: Binisita ng Office of the Municipal Agriculturist ng Brooks Point, Palawan ang 6 na proposed aquaculture project sites ng Project Lawa at Binhi sa nasabing bayan upang masukat ang bawat proposed aquaculture area at matukoy ang angkop na bilang ng tilapia fingerlings na irerequest sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kabilang sa mga aquaculture sites na ito ang Barangay Malis, Talugon, Amas, Pangobilyan, Aribungos at Ipilan. Kasabay nito ay binigyan din ng paunang gabay ang mga partner beneficiaries tungkol sa mga kinakailangang ihanda bago ang target na pagpapakawala ng tilapia fingerlings bago matapos ang buwan ng Agosto. Samantala, umabot na sa mahigit sa 328,000 ang kabuang kita sa lahat ng plot sites sa loob ng 2 buwan nang masimulan ang proyektong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 60 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Cebu, bubusisiin ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jessa.
26: Aabot sa 60 bilyong piso ang halaga ng flood control project sa buong lalawigan ng Cebu. Sa nakaraang 6 na taon, ang sinusuri ng tanggapang tanod bayan bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ang binunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang unang pagbisita sa Cebu bilang tanod bayan. Ayon sa paunang pagsusuri, pinakamaraming proyekto ang ibinuhos sa Cebu 7th District na karamihan ay napunta sa iisang kontraktor. Tinitingnan din ng Office of the Ombudsman kung ilan sa mga proyekto ang maituturing na ghost project, duplicate project entries, substandard construction at maituturing na non-compliant sa nakasaad na kontrata. Gagamit ng scientific measures ang Ombudsman gaya ng coordinates at digital technology sa kanilang pagsusuri sa mga flood control projects dito.
27: It's not very easy to do flood control investigation because the contracts are very thin. AI can be used, but it cannot be used completely because we have to look at these contracts properly. Kaya, proving our cases is possible, it's always possible, but it's not as easy as it seems. It's easy to conclude, but to prove is harder, and my job is to prove.
26: Bukod pa rito, magsasagawa rin ng lifestyle check sa mga tauhan ng pamahalaan na may kinalaman sa mga proyekto at pagtukoy kung may sambuatang naganap sa mga kontraktor at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay nito, nakatakdang magdagdag ng 20 abogado ang Ombudsman Visayas upang mas mabilis matapos ang investigasyon at paghahain ng mga kaso. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, hindi minamadali ng kanilang tanggapan ang paghahain ng kaso upang masigurong na isagawa nila ang malalim na investigasyon at may tibay na ebidensya upang mapanagot ang mga nag-abuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, diyan sa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: LGU ng Zumarraga lumagda ng kasunduan para sa pagpapatupad ng Project Samar para sa Samar State University Fisheries Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Darito report ni Charmaine Perito.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Charmaine.
28: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Local Government Unit ng Zumarraga para sa pagpapatupad ng Project Samar na maglalapit ng college education sa mga kabataan ng bayan. Sa ilalim ng proyekto, itatatag sa Zumarraga ang Samar State University SSU Extension Classes para sa Bachelor of Science in Fisheries. Layo nitong mabigyan ng mas madaling access sa higher education ang mga kabataang nais kumuha ng kursong may kaugnayan sa fisheries nang hindi na kailangang lumayo sa kanilang bayan. Bahagi ang programa ng mga hakbang upang mapalawa ang access sa college education at makapaghanda ng mas maraming kabataan para sa profesyon at oportunidad sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Halal industry sa bansa, palalawakin ang access sa merkado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Darito report ni Sheriff Timhar.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheriff.
3: Palalawakin ng pamahalaan ng akses sa merkado ng mga lokal na halal producer at negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa industriya. Sa ginanap na Halal Trade Expo 2026 sa Iligan City, inihayag ni Department of Agriculture o DA Undersecretary Datu Zamzamin ang patuan na malaki ang merkado ng halal products sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya nagtutulungan ang DA, Department of Trade and Industry o DTI, pribadong sektor at iba pang ahensya para mapaunlad ang industriya. Sinabi rin ni Ampatuan na nakaangla rin ang halal program ng DA sa food security na binibigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalakas ng livestock production para sa sapat na supply ng manok, baka at iba pang karne. Samantala, tampok sa Halal Trade Expo ang mga aktibidad sa Agri-Halal, Digital Market Integration, Community Partnerships, Halal Governance and Education, Skills Training and Modest Fashion, at Culinary and Baking Showcase. Nagsimula ito noong Lunes, Agosto 10 at tatagal hanggang Sabado, Agosto 15 sa isang mall sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: May bust operation na pinangunahan ng PIDEA Tawi-Tawi na uwi sa pagkasawi ng suspect at isang PIDEA agent. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
4: Isinagawa ng PIDEA Barm Tawi-Tawi sa pakikipagtulungan ng 4th Marine Rifle Battalion at Tawi-Tawi Police Provincial Office, Bungo Municipal Police Station at iba pang PNP unit ang bypass operation ikasyam ng Agosto bandang alauna imedya ng umaga sa Barangay Panyungan, Bungao, Tawi-Tawi. Ayon kay PIDEA Tawi-Tawi Provincial Officer Abraham S. Kalim, agad nagpaputok ang suspek si alias Boss M matapos mapansin ang kanyang katransaksyon ay isang PIDEA agent at nauwi sa matinding putukan na ikinasawi ng suspect at dalawang kasama nito habang isang PIDEA agent ang nasawi at nagtamo ng sugat ang commanding officer ng 4th Marine Rifle Battalion, si Lieutenant Colonel Richard Malabanan ng Philippine Navy Marines at dalawang iba pang kasama nito na kasalukuyang nagpapagamot at nagpapagaling sa Zamboanga City. Samantala, nasamsam ang humigit kumulang na 270 grams ng shabu, tinatayang nagkakahalaga ng higit 1 milyon, mga baril pawang may kasamang live ammunitions, gaya ng isang KG-9 submachine gun, 1M1 Garand, 3 caliber 45 at isang caliber 9mm, dalawang identification cards, 4 na Android phones, 4 na gunting at 80,000 pesos na budol money. Inikayat ni PIDEA Provincial Officer Kalim ang mga nasasakupan na makipagtulungan at ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga sangkot sa paglalako ng illegal na droga para sa maayos at magandang hinaharap ng mga mamamayan ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 12, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
6: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Miyerkules, August 12, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. O, pambungad natin ngayong umuulan-ulan pa rin na umaga ng Miyerkules. Traffic update, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radio Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Balintawak Market. Hanggang dito na rin po yan sa may Dario Bridge. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dito sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Connecticut. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaraan ulit po tayo ng moderate traffic simula po dito sa may Quezon Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Soler. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang Monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy na rin po tayo simula po dyan sa may Congressional hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Dahil meron po tayo aksidente dyan na tatlong truck. Kaya pinag-iingat po, pinapaalala po natin sa ating mga motorista dyan na konti pasensya lang din po. Then, pero may nag-assist na rin po na mga ating traffic enforcer po dyan sa lugar na yan. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dito sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5. Moderate to heavy na rin po tayo simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may hanggang dito sa may pagkakit po ng Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Labayani Street hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Sosuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Central Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista, meron po tayong pinapa-implement na number coding, yung may mga plakang 5 and 6. Bawal po tayo lumabas simula 7 a.m. to 10 a.m. Then pabalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Roger.
7: Yes, sir.
5: Wala namang monitored na mga flooded streets sa ngayon?
7: Wala naman po, sir. Wala naman na tayong mga flooded po.
5: Okay. Isang puntos pa yung nabanggit mo along C5, yung tatlong truck na naaksidente. Saan banda ito? Saan banda?
7: Sa may tapat po ng Ateneo.
5: Okay.
7: Yung kabilang bound, yung southbound po.
5: Southbound. So southbound lane ng C5, tapat ng Ateneo. Pero nakaalalay naman ang ating mga traffic enforcers at nakakadaan naman kahit pa unti-unti ang mga sasakyan.
7: Yes po, bali ang nakasakop po kasi nitong aksidente natin is two lanes. Kaya po ang gumaano na rin po ngayon yung two lanes na two lanes possible rin po tayo doon.
5: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent.
7: Thank you rin po.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung pong update mula naman sa Department of Social Welfare and Development, no, as of 6 kagabi, 6 p.m. Umabot na po sa 446,000 family food packs at meron ding mga boxes na meron pong mga ready-to-eat food, almost 14,000, at meron ding 5,600 non-food items na naipamahagi na po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula sa mga local government units at ito po yung nakalaan para doon sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. At patuloy din, mga kaibigan, ang pakikipag-ugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 15 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
11: Kay lungkot nitong ating gabi.
10: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
11: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
10: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
11: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
10: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Mga kaibigan, 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po isang bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood din, mga kaibigan, sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. O, siya nga pala, thank you, ha? 2 million followers na ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, patuloy na pagtangkilik. 2 million followers na po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Oy, banggitin ko lang uli itong paalala ng MMDA, Metro Manila Development Authority, ha. Mayroon silang reminder para sa lahat. Meron ho silang panawagan sa publiko na maging responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yan, importante yan, ha. Yan po ay matapos na tumambad sa mga opisyalis po ng MMDA, ganun din ang Department of Public Works and Highways, at dyan po sa Paranaque LGU, napakaraming basura na nakabara diyan po sa Redemptorist Channel sa Baclaran. Ay nako, di ba? Kaya kailangan ho, responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yung basura ang ating tinatapon, may balik ho sa atin yan. O yan, among others, nagbabarang mga estero, mga daanan ng tubig, kaya naiipon ang tubig baha. Okay, sa puntong ito, mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan po ng Zambales. Ang ating makakausap ang kanilang head, si Rolex Australia. Sir, magandang umaga po.
12: Sir, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig.
5: Okay, so ibig sabihin ay makikibalita muna kami, sir, ha, sa sitwasyon po dyan sa inyong lalawigan, dahil hanggang kahapon deklarado na walang pasok ang ating mga government offices dyan sa inyong lugar. As we speak, kumusta na ang lalawigan ng Zambales, sir?
12: Sa ngayon po, no, kasalukuyan, hindi naman po maulan. Kahapon po ay patuloy na walang pasok sa lalawigan ng Zambales, sapagkat ang forecast ng ating pag-asa orange warning pa rin po kami. Pero ngayon po, hindi naman po, huminto naman po yung pag-ulan-ulan. At ito nga po, binabantayan po namin yung mga lugar na kung saan may mga banta pa na ng pangbaha. Meron din po kaming mga lugar na kung saan binabantayan namin sapagkat isolated sila, katulad po nung Barangay Santa Fe sa bayan po ng San Marcelino. At meron din naman po kaming geographically isolated na barangay sa Barangay Babuyan sa bayan po ng Santa Cruz. Ngayong mga araw po, yung ating klase at pagpasok ng ating mga empleyado ay hindi na po suspended. At may klase na, sir, dito sa lalawigan po ng Zambales.
5: Opo. Sir, may nabanggit kayo isang particular barangay sa anong bayan yon? Anong barangay?
12: Barangay Santa Fe, sir, sa bayan po ng San Marcelino.
5: Okay.
12: Eastern side po ito. Nasa bandang paanan po ito ng bundok. At malakas po ang pagragasan ng tubig baha. Nasira po yung kanilang tulay, no? Nasira po yung tulay, kaya isolated po yung kanilang barangay.
5: Okay,
12: meron po itong around 1,800 na naninirahan. Kaya yun po ang inaano namin ngayon na kahapon po ay nagsagawa ng relief operation yung ating MDRRMO.
5: Opo.
12: Kasama yung ating mga volunteers and partner agencies. Successful naman po at ginamitan po nila ng lubid para maitawid yung mga relief goods sa kabilang kabila ng ilog. Sapagkat kung magpapatuloy yung sama ng panahon, eh mauubusan po ng supply yung ating mga kababayan doon.
5: Opo, this is Barangay Santa Fe in San Marcelino.
12: Opo.
5: Zambales. Okay.
12: Zambales.
5: At hanggang ngayon, dahil nga po nasira yung tulay, leading to that barangay, ay isolated sila. Pero narating ng rescue team sa pamamagitan po ng paggamit, ikanyo ng lubid, ha? At tumawid,
12: yes,
5: at nagdala ng mga relief supplies, sir.
12: Ako. Sir, ang pagpunta

0: ginamit nila.
1: Yes.
0: Ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher. Tapos yun po ang ginagamit pantawid. Through rope line, patawid doon sa kabilang ibayo.
1: Opo, naku, in-imagine ko tuloy yung matinding effort na ginawa ng inyong mga rescue and relief teams. Ha? Tatawid, bit-bit yung mga relief supplies, tumatawid na ang gabay lamang ay tanging lubid. Ika nga, maliban doon sa binanggit nyo kanina na may mga high clearance vehicles na para makarating mismo doon sa barangay hall. So as we speak, kumusta ang level naman ng tubig baha? Bumababa na po paunti-unti, sir?
0: Sa lahat po ng lugar na binaha po, no, sa lalawigan ng Sambales, subsided naman na, sir, yung binaha. Yung ating national road, lahat po sa kasalukuyan ay passable na, no? May mga mangilan-gilan na lang po na compound na kung saan mayroon silang mga naipon na tubig, sapagkat yung iba nakasara, no? Nakasara yung kanilang mga compound, wala silang mga drainage palabas. So ano lang naman po ito, sir, mga below the knee na water build up.
1: Opo.
0: Sa kasalukuyan, okay po ang lalawigan ng Sambales, wala po kaming baha, at lahat po ang major road is passable po lahat.
1: Ayun, okay. So walang nakikitang halimbawa ang rekomendasyon galing sa mga LGU chiefs natin na rekomendasyon na mag-declare ng state of calamity sa ilang mga bayan dyan sa inyo? Wala namang ganon, sir?
0: Pinag-aaralan po ng probinsya ng Sambales na tinitignan, no, kung papasok po sa parameters kung pwede kami magdeklara ng state of calamity base doon sa reported damages
1: yung
0: sa lalawigan. Opo, pinag-aaralan po, pinag-aaralan.
1: Okay, sa kasalukuyan ba meron pa tayong mga kababayan na nananatili sa mga evacuation center dahil halimbawa sa masyadong malakas ang pag-ulan at nagkakaroon ng pagbaha doon sa kanilang lugar o landslide, sir?
0: Meron pa pong mga natitira, pero paunti-unti na po nagsasara yung ating mga evacuation centers kasi ang ilan sa ating mga MDRRMOs based on their assessment ay pwede na pong makauwi yung ating mga kababayan. Paunti-unti na, sir, na nagsasara yung ating mga evacuation centers.
1: Ayun, at maganda yung pinuntusan mo ron, yung binanggit mo na bago bumalik, of course, yung mga kababayan natin dun sa kanilang mga lugar ay meron munang kaukulang clearance mula dun sa LGU officials doon. Di ba, sir?
0: Yes, sir. Tama po. Hindi po namin pinapayagan umuwi yung ating mga kababayan hanggat walang assessment yung ating mga LGUs.
1: Okay. So, in general, gaya na nabanggit nyo, wala namang problema maliban dito sa isolated na barangay.
0: Yes, sir. Wala naman po. Meron po kaming binabantayan na mga dike na may pangambang masira, no? Pero nakatutok po yung ating DPWH, Provincial Engineering.
1: Opo.
0: At yung ating mga Municipal Engineering. Nagkakaroon po sila ng engineering interventions doon sa mga eroded part ng ating mga dikes. No? Example po dito sa bayan ng Botolan, mayroon pong eroded portion ng dike, kaya nakatutok 24 hours yung ating DPWH, Provincial Engineering at Municipal Engineering.
1: Okay, at itong dike na ito ay ginagamit sa pag-control ng tubig baha, di ba, sir?
0: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
1: Okay, yung eroded portion sa San Marcelino, binabantayan ng mga otoridad. So, anong immediate na remedyo na ginawa? Nag-sandbagging ba dun sa portion na yon? Kailangan bang mag... sir?
0: Opo, sir. Linawin ko po, no? Doon sa side ng San Marcelino, nag-sandbagging po sila.
1: Okay.
0: Pero dito po, ang tinutukoy ko, sir, ang binabantayan namin dito sa bayan ng Botolan, nag-sandbagging din po yung ating mga engineering, no, na tulong-tulong. Naglagay din po sila ng mga bato sa ating mga dike, and at the same time naglagay na rin po sila ng mga sheet piles para mamitigate. Wow.

0: yung tuluyang pagkasira ng ating dikit.
1: Okay. Isang puntos pa, Sir Rolex, ha? Siyempre, yung mga towns na yan na binabanggit mo sa Zambales side, ano? San Marcelino, Botolan, nung pumutok ang bulkan Pinatubo, madalas na napapakinggan natin yung mga reports na dyan sa mga areas na yan noon ay nagkakaroon ng lahar dahil doon sa mga volcanic debris na nakadeposit pa rin sa mga dalisdis ng bulkan Pinatubo. Meron po bang ganyang mga pangyayari sa kasalukuyan o wala na, sir?
0: Actually, sir, ang San Marcelino po talaga at ang bayan ng Botolan ay talagang naka-settle tayo, no? Naka-settle sa lahar. Kaya yung deposit sa ating mga ilog, lahar, sand po talaga yung deposits at mga silt sa ating mga ilog.
1: Mm-hmm. Pero ibig sabihin, yung mga naka-deposit sa mga dalisdis ng bulkan, pagka ganyan nagkakaroon ng malakas na pagulan, wala nang bumababa, sir.
0: Patuloy pa rin po, sir. Patuloy pa rin yung pagbaba nitong mga debris, no? Yung mga volcanic debris. Patuloy pa rin po yung pagbaba. Sapagkat talagang maraming lahar deposits ang Zambales. Kaya katulad po nito, malakas yung nausdos ng tubig galing sa yung ragasan ng tubig.
1: Opo.
0: Galing sa kabundukan. Pagkatapos lang po nitong matagulan-ulan, sigurado puno na naman ng volcanic debris yung ating mga ilog sa lalawigan ng Zambales.
1: Ayun. Okay. And dahil base dito sa binabanggit mo, Sir Rolex, parang ito'y nangyayari tuwing nagkakaroon ng malakas sa pagulan. So, nandiyan yung mga ilog na pupuno na naman ng lahar, nung mga parang buhangin, di ba? So, regular ba, Sir, ang desilting na isinasagawa ng ating mga otoridad para kahit papano ay mapanatili pa rin kahit papano yung lalim ng ilog para madaanan ng tubig, sir?
0: Sa ngayon pong kasalukuyan, meron pong mga programa yung ating national agencies kasama yung provincial government and the DALR. Tuloy-tuloy po yung desilting nila sa mga river mouths natin. At yan nga po, yung bayan po ng Botolan sa Bukaw River. Doon naman po sa bayan ng San Felipe, pagitan ng San Felipe at San Narciso, yun naman po Santo Tomas River. Kaya tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po na yung extraction ng volcanic sand.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Rolex, salamat ng marami, ha, sa mga update, sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga mula dyan sa inyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales, sir. Thank you very much po, sir.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, sir. Si Rolex Estella. Yan. Siya pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head dyan sa Zambales. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Ay, good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ingat-ingat, manatili hong naka-alerto. Kinakailangan palagi tayong naka-alerto. Siyempre, may kalamidad man o wala. Dapat ang top of mind natin lagi tayong alisto, laging nakahanda para sa kung sakaling magkaroon ng ganyan, biglang pagulan, babaha, ha? O kaya naman nagkaroon ng mga bagyo o lindol, dapat po palagi tayong naka-ready. Okay, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Philippine Red Cross ang ating makakausap, ang kanilang Secretary General, si Dr. Gwendolyn Pang. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Red Cross nagmobilize po ng mga tauhan para umalalay sa emergency at disaster response dahil sa masamang panahon dulot po ng habagat. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
6: Basalan, magandang maga. Patuloy ang pag-alalay ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan ng masamang panahon sa Luzon.
1: J-Mac.
6: Ayon sa PRC, nakapagbigay ng tulong ang kanilang mga volunteers sa 113 individual nakapag-rescue ng 32 habang nakapagtayo rin sila ng 42 first aid stations at nakapagtugon sa 57 sugatan at nakapagpakalat ng 7 ambulansya sa mga apektadong lugar. Bukod sa rescue ay kabilang din sa mga naihatid ng Red Cross ang mga gamot, pagkain, tubig, welfare at sanitation assistance. Nagsagawa rin ng PRC ng disaster assessment sa mga apektadong dalawigan sa Luzon. Gayun din sa ilang lugar sa National Capital Region para agad matukoy ang pangangailangan ng mga apektado. Dagdag pa riyan ayon sa Red Cross ay nakapagatid din sila na mahigit sa 5,000 hot meals at mahigit 3,000 tinapay habang sa 626 na individual ang nabigyan ng child-friendly spaces. Para sa Bagong Pilipinas, si Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Jennifer Gulmatico, good morning, good morning. Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, good morning. Maya-maya, subukan ho nating makipag-ugnayan kay Secretary General Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross. Meron ho tayong 39 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
10: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 41 minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito muna tayo sa ilang mga paalala mula po sa Department of Health. Ay, pagka umuulan, malaking posibilidad na tumaas yung tinatawag po na leptospirosis, yung sakit na leptospirosis, ha? Siyempre, ito kasi madalas yung mga kababayan natin hindi maiwasan lumusong sa baha. Yan, ito ho ang paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ha. Tandaan yung mga sintomas o symptoms at yung mga paraan kung paano makakaiwas sa sakit na leptospirosis. Ito ho. Kung kayo ho ay lumusong sa baha, siyempre, sino ba gustong lumusong? Kaya lang kung hindi maiwasan, ano? Kung kayo ay lumusong sa baha, ha? Agad na pumunta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at tamang lunas. O ito mga sintomas, ha, leptospirosis. O ano ba 'yon? Kasi kung tubig baha, madumihan eh. Kasama diyan yung pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. Ihi ng daga. O yan ho, diyan ho nang gagaling, ha. O, ito yung mga sintomas. Meron kayong lagnat. Oh, lagnat, fever. At panginginig. Masakit ang ulo. Masakit ang binti. Pamumula ng mga mata. Ito pa, paninilaw ng balat. So yan hong posible mga sintomas yan ng leptospirosis. Okay, ito. Oh, ano sabi ng Department of Health? Paano maiiwasan? Kung sakaling hindi maiwasan talaga na kayo ay lumusong sa tubig baha, eto. Hugasan po na maigi ang katawan gamit ang sabon at tubig. Yon. Pero siyempre, hanggat maaari, iwasan yung lumusong pa rin sa baha para masigurado. Kapag hindi po maiwasan, magsuot kayo ng boots, bota na pambaha. Takpan din kung sakaling may mga sugat kayo sa paa. Takpan ang mga sugat para gamitan ho nyo ng tinatawag na waterproof bandage. Eh, dyan ho manunuot yung ano eh, yung mikrobyo. Ha? And then, eto po, kayo ay magpakonsulta sa health center kapag kayo lubusong sa baha para makakuha po ng tamang rekomendasyon ng doktor. Oh, ayun. Di ba? Kasi mahirap yung wala ito, wala ito. Eh, kinabukasan, nilagnat. Wala ito, na ulanan lang ako, sasabihin. Di ba? Na ulanan, nabasa ng ulan, lalamigan. Oh, nilagnat. Eh, baka mamaya ho, yun na yung leptospirosis. Iwasan ho. Oh, okay. Yan, ha? Yan ho yung mga paalala, mga kaibigan, mula sa Department of Health. So, iwas lumusong sa tubig baha para makaiwas sa leptospirosis. Ang isa pa na dapat ding pagtuunan ng pansin ay ang paglaban sa dengue tuwing tag-ulan. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan, mga kaibigan, ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
9: Balitang pambansa,
8: sa ulo ng ating
9: pinakamalawang na pagbabalita,
8: ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas,
8: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko,
8: nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan,
8: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa,
13: pagtulungan
12: para sa pag-unlad ng ating bansa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
8: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. So yung kanina sinasabi ko, pagka madalas ang pag-ulan, isa rin sa mga sakit na tumataas sa ang bilang ay ang dengue. Kagat ng lamok. Eh, yung lamok, saan ho nangingitlog yung mga yan? Bakit dumadami bigla pagkatagulan? Di ba? Nangingitlog sa stagnant pero malinis na tubig. Oh, yun yun eh. Eh, pagka umuulan, naiipunan tayo ng tubig kung saan-saan, di ba? Oh, baka mamaya yung inyong mga paso. Oh, paso, naulanan, naipunan ng tubig. Oh, yung inyong mga water container, mga balde, mga drum, dapat ho, may takip yan. Oh, hindi yung basta-basta. Oh, kahit nga daw yung tansan na nakatihaya, na may ipunan ng tubig, ha? Pangingitlogan pa rin ang lamok. Oh, linisin yung paligid. Baka mamaya mayroong mga lumang goma, lumang gulong na nakatambak dyan, na ipunan ng tubig ulan. Yung inyong mga water container, ha? Make sure ho na walang ganyan ng mga tubig. Itaob nyo lahat yan. para hindi maipunan ng tubig ulan at walang mapangitlogan yung mga lamok. Kung kayo naman may mga drum, nag-iimba kayo ng tubig, siyempre, sa inyong bahay para maliban dun sa gripo, meron kayong mga nakastack na tubig, dapat yung mga water containers po ninyo ay covered din. 15 minutes makalipas ang 7 a.m. tayo po'y makikibalita muna direkta mula naman sa Pagasa Forecasting Center.
8: Rancho Pilipinas
1: Weather Update, iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
13: Yes po, good morning din sa ating lahat. So ngayon, maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan sa malaking area ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, maging sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, may mga scattered na pag-ulan pa rin po tayo mararanasan. At dala pa rin po ito ng habagat and expect natin hanggang sa masusunod na araw is magpapatuloy pa rin po yung ganitong panahon natin. Also, meron din tayo minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Isa itong tropical depression sa layong 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon, pero palayo naman po yung movement nito. So hindi din natin ina-expect na magkakaroon ito ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, maganda umaga po.
1: Grace, so itong mga pag-ulan na binanggit mo doon sa mga areas, no, mga expected na pag-ulan, ito'y dulot lahat ng habagat.
13: Yes po, habagat po lahat yung nagdudulot ng rain for the area of Luzon, while for the rest of the country, mga mostly localized thunderstorms.
1: Ayun. At itong binanggit mo na tropical depression na nasa 1,900 kilometers east of northern Luzon, maliit o walang possibility na papasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility.
13: Wala pong possibility or hindi po ito papasok sa PAR and also palayo din po yung kanyang movement.
1: Ayun. Okay. So maliban dyan, walang na ba mamata na ilang mga low pressure area pa? Halimbawa, Grace?
13: Sa ngayon, wala pa po tayong namumonitor na ibang weather disturbance na maaari po maka-apekto dito sa atin.
1: Ayan. Okay. Grace, salamat na marami ha. Thank you very much.
13: Salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Thank you. Ingat-ingat. Si Grace Castaneda, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pagasa Forecasting Center.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Hoy, oras natin mga kaibigan, 52 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. O, ingat-ingat tayo. Mga ngayon pa lang lalabas ng bahay, huwag ho kayong tamarin na magbit-bit ng payong. Yun, maraming ganon, di ba? Uy, malinaw na, maganda na ang langit, oh, maganda na ang panahon. Iwanan ko na lang itong payong, iwanan ko na lang. Ay, pagkatapos, biglang inabutan ng malakas na pag-ulan. Oh, yun, di sisi ka ngayon. Ha? Sising alipin. Sabi nga, ano ba yan? Sana binit-bit ko na lang yung payong. Yung mga ganon ba? Dapat ho, laging handa, ha? Oh, dahil magiging nariyan pa rin ang mga pag-ulan, sabi nga ni Grace Castaneda ng Pag-asa, mas magiging ready tayo paglalabas ng bahay, magbit-bit ng payong, jacket o kaya raincoat, ha? O kapote, para sigurado. Mga kaibigan, bye-bye tamo na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 12, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Thank you sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
8: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.